0: makikit an ni Vincent nga inabot nga doon event.
1: Okay.
0: Ngan po makadto niya pisto.
1: Okay.
0: Ngan antisya ko makadto niya pisto ko moda ko nga official.
1: Oh.
0: Laman ang lamano nga tanan nga tanan nga tanan. Pero maida ko no nagmando ha mga empleyado na burahin ang video kung saan nandoon si Vincent.
1: Grabe.
0: Ang mga partihan video
1: nga nakat ni
0: Vincent,
1: Vincent
0: gin-splice.
1: How about ang iba nga mga video ni nakat ni Vincent? Gin-patanggal ba
0: gin-patanggal? Gin-patanggal.
1: Gin-patanggal gaya pa pati ang iba?
0: Ang adto lang ang event. Adto lang ang event. Pero na si Rindidi, anyway ko no, what met my himo. Kay kaya man ni Vincent nga maghimuhin ira kalugaringon nga negosyo hira Vincent ng Bea.
1: Okay.
0: Anyway, kuno, congratulations to the newlyweds.
1: Kay, ini, di kita maaram itong adit isipit pamilya ni Vincent ko. Kay, inin mga Chinese, ginbabalata ito nira, itong ira mga anak. Okay? Nga ikaw, asawahon mo, ang anak ni hininga Chinese, gihap nga negosyante. Kay para, una, pariasit lahi. Ikaduha, wari magawas nga kwarta din at pamilya kay puro ini mga may ada.
0: Oo.
1: Oh, gimbabalata ito nga bisan nadiri ka kay kaparte itong tradisyon niyo. Okay nga pag secure itong iyo
0: karikuhan.
1: Karikuhan kinanglat maasawa mo itig kasinaton. Takay ini hibiya kay baga nagawas nga commoner man ini.
0: Oo, oh, pero
1: kumbaga monarchy.
0: Oo. Oh, pero commoner nga establisado.
1: Establisado. Mm. Okay.
0: Baga diri na magpipinamiling hin karikuhan din kan Vincent.
1: Oh.
0: Actually.
1: Siguro bangin liwat nag-iisip ining pamilya ni Vincent. Nga diri kita mga artista, diri kita na entertainment industry.
0: Iyo, no.
1: Kinanglan naton hin privacy.
0: Privacy.
1: And may tungod kay dun imo asawa artista man, pati kami mahilalakip hin ni teristoryahon.
0: Kung may ada ka kagtuan it pamilya ni Vincent.
1: Okay.
0: Nga upod hibi Alonso. Waray na ang sinisiri nga normal nga dalagan na nira kinabuhi.
1: Oo, kaya pagkisunod-sunuron man ini.
0: Oo.
1: Itong mga paparazzi.
0: May paparazzi, may media, may mga pa-autograph.
1: Oo, oo, oo.
0: Tapos kung baga may da kumiro kan biya nga waray Malaysia,
1: oo.
0: Hihimuanin Malaysia.
1: Oo.
0: At to may uya, bibiya nga iba. Bado. May da nag-i-interest nga lalaki bisan kung diri tinood. Apektado na liwat, pati pamilya ni Vincent.
1: Ngan baga medyo madidihado itong pamilya, kahit atensyon nga ito kan
0: Bea. Oo. Imbis nga mahimya nga namong kinabuhi, nag-inasawa ka ito nga sikat.
1: Oo.
0: Posible amo ito. Nga hindi rin, may makakabulig ito na ito negosyo.
1: Oo. Nga master rin ito, pabaygan lang ito mami, daddy, kay baga may nagkikiniro ako, kay artista ako.
0: Oo, oh, artista.
1: Oo. Nga normal ito nga baga may damahanga ako, nga alang man ako ito isnabon liwat, kay makaka-apit ito na akong karir. Amo siguro yun na kakipip cabinet baga gin lilikyan nira. Amo,
0: makuri. Maupay na lang adere kita, sukad ka mong kasikat.
1: Anay, Dennis Bautista, Ivan Gariando. Hello, Dennis. Hi, Evelia Barantes Capido, si Angelina Alcala. Morning po, Kuya Idol. Mag-greet la po ako. Happy birthday kan Inaylos Biminda Cabalquinto. Didiha Barangay Puro, Sumaraga, Samar. Okay. Hi, Jemir Shepherd Carrental. Good morning, Sir Edward. Maupay pamati. Ayo labi na ang chika la portion. Ano chika yan? Amo na ini. Hi, Caroline Jane Budanyo. Good morning, KFM Edward. Shout out po, taga Old Kawayan. Hi, Nicole Kia. Good morning po, Sir Edward. Mapa-shout out po ako nga diha Barangay 56. Lirang kan ako nanay... Ano, Judji, nga naman mati ha imo. Damo po nga salamat. Okay? Hinilo kami nung sayup ang prediction. Waray na naton pag-asa kan Bea pa shout out didi kan Joey Hajibi Homes kaibaan. Hibingas Cordero haroy mga kuya at amon tawa didi na hagal tak. Na hagal tak labisan kung mapaso kay brown out na liwat. Running 10 hours na. Shout out isa milko.
0: Brown out ha oras.
1: Oras.
0: Agidaw.
1: Dito hinanay undit yan na.
0: O tika, tikada pa naman ako.
1: O nga yan.
0: Yan ang weekend. Mabisita ka. Mas ta maupay letong panahon.
1: Mabisita ka kananay undit.
0: Mabisita kananay undit. Mabisita. Okay. Bisita ako.
1: Okay. Angelina Alcala, shout out po idol. Ngayon diha Barangay Puro, Sumaraga, Samar. Kandayday Alcala, birthday po niya yan ang adlaw. Salamat and God bless. Himoy-moy, good morning Sir Edward and Sir Kevin. Dito na lihara mag-honeymoon ha farm ni Sir Edward. Kay sigurado makakabuo.
0: Ayaw ka mo din to farm ni Kakipip Edward. Kay may dako access.
1: Delikado Kakipip Kevin.
0: Adi pahira ko an, adan taga GB Homes. Para nagiha pagkanto, nag-greet hira kaminong.
1: Oy, kaminong.
0: Makanto liwat ito. Ano kay Julius Balase?
1: Ayaw ko bantay sa lakay ini.
0: Ayaw ko ka mo paghani mo di diha kuan haran ni Tacloban. Kaya din magama ayo.
1: Kagipip Kevin, waray na kita oras. Kaya makabod nato ni Judge Argilius part an oral argument ka kolob.
0: Okay, okay.
1: Dapat ba ip so pena ini nga mga bank records, stock records sa mag-asawa, Mans Carpiongan, Vice President Sara Duterte, Basti Boy, may sabutan kon ining era billion-billion nga kwarta nga umaghera bank accounts in inlehitimo ba ini? Kung bagati kang inlehitimo nga negosyo, again, deklara ba niya BIR? Nagbayad ba rin buwis mga kakipad?
0: Hala. Hala. Sige. Mabalik. Mabalik kita niyan mga kakipipe.
1: Okay, kakipipe.
0: Ginugulan ng pagtinawa. Damo pa rin magkakagawas ng isyo kay bago nga kinasal.
1: Apo.
0: Hot na hot ini nga topic.
1: Mamay, man palang kasal, trabaho na yun.
0: Trabaho
1: na. Wara hini. Di rin makakatang
0: hini. Dapat ka mo rin kasal, itgin tra-trabaho, it asawa. Alam mga ka-K5?
1: Sige!
0: Happy Thursday aton nga tanan. Hindi ka-K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan at syudad ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy Jimmy lang!
1: Hi, salamat kay Kipip Kevin. Nagdaran natin oras nga to alas 8:09 na babalikan natin na ningatong programa Foro de los Pueblos, The People's Forum with Judge Carlos Argilius. Parte ng mga highlight han impeachment trial kakulup. Day 6 is standby. Kabalang piperang ang mga pahibaro.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
6: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon? Ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging espesyal, nimo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Sangkay nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bagong schedule, han libre nga check-up, tigam ni mga pecha. Hulyo 20 nga to Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 hatun kulob. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 hatun kulob. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad ng Tacloban. Permi good inom dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sang hapon utod nga mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan ko nga napawang akon panulukan.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
13: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
7: Puro de los Pueblos!
1: Oras mga ka-K5, alas 8.14 na. Balik kita ni nga ito na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Nga di kita ni kan Judge sa Carlos Arguilles. Adi na atun linya yan na. Judge, good morning, Judge!
18: Good morning gihapon pare. Good morning haton nga tanan.
1: Maaram ka may nag-comment na didihan in picture ba kay kada interview naton na may mga quotation hiton imo gi istorya. And may na nagsiring it nakita hini kun makita gud nga tanan mga 200,000 followers. Kaki-five Kaki-five Judge, may na siguro ni Mr. Jante nga nagsiring nga pwede ko no gamiton ang ibang picture ni ni sir, siguro estudyante mo yung abogado nga akong liwat sangkay, itong baga pan-justice ko nung baga purma.
18: Ayaw na, tawag yun eh. Tawag yun.
1: Ha? Oo. Oh, yun yung pan-justice ko nung a purma. Mga nak, ay kabaraka pa din, yan. And then, ako ninibabato nung nga akong sangkay nga abogado, nga siguro estudyante mo yun yan to, yun yung pag tinutdo mo itong abogasiya nga kurso, di daha, and in RTR. Oh. Ayla, sunod nga iyo pagkita, adton nakatuga ko din yung nakasulod ko na doon mga hampag doctor of juridical science.
18: Ayaw lang pare, kaya tawag yun eh. Hindi nga ni baga, ang pagkuha na ito nito nga kurso, baga additional input light aton na academic and professional light.
1: Mm-hmm. Pero kimo, so, pagadliwot baga nasulod ka doon nga baga, inin pan ko ang bapa monarchy man mga among ini to na graduate kay nin doctor of juridical science ha diri haruma mo ini
18: baga okay, inin panalagsa naman lain yan iwang ani na sering agong kay ano nga magkikinuha ka pa tin sugat nga kurso sering ko inin pag-study ang balaod continuing in at the same time inang lang kita tawag hini nga ni baga if we want to improve our academic life we have to porso further studies. Oo. Amo na. May damang panahon pa.
1: Oo. Amo na.
18: Ipag-studio, di rin manini ka ng bakala, we have to, itkalagsan, pwede kihapon.
1: Oo. Amo na. Inin, inin lang ang amon profesyon, inin bagawaray lahi ni kuan nga baga pang-eskwila. Inin nga profesyon pang pag-announcer ba? Bagawaray ada mahinga nga tuwan, inin baga halawig pang pag-eskwila, Judge.
18: Inin na una nga bahin, dapit nga nga tuwan pare, kaya una, inin serbisyo publiko, maray ito, worthless at serbisyo publiko.
1: Sabagay, sabagay. But anyway, exciting kakulup on day 6, hining impeachment trial. Doon rin na mga igin presentar ng mga testigo sa no, kundi nagkaniran oral argument kung inin tutugutan ba hito impeachment court nga isumpuin na ining mga bank records, hit mag-asawang Sara Duterte and Man Scarpio, pati ang ira tax record. Nasering ang prosecution, kamatuuran man ada, iton aton ginbibiling. So, kay anong adiri, ito ipagawas, kay para ira material nga mga ebidensya, para hining Article 1, hining uupat nga articles of impeachment, but nasering liwat ang prosecution, kung kaya ano nga nadiri rang igawas ini nga mga dokumento. Mahitungod kay inidaw judge in fishing expedition. But itaksahan nga pakiana nasering. Didahan pre-trial ba? Waray ba ininira mahinga dying? Usahit amon di presentar nga mga ebidensya, amon ini nga mga tax records and bank records and mag-asawa? Or kinahanglan pa ini pag-istoryahan because of the very nature of the documents nga karuyag ni i-plus na representar, like for example, inin mga bank records nga considered as confidential as per bank secrecy law. Ano't pagkapagkita mo ni judge?
18: Inin una nga bahina, no, kung haaton ordinaryong pangaproseso, kaya inin impeachment proceedings, baga iba, they considered impeachment proceedings as a class of its own. Inin mga ebidensya naton, kung baga ordinary civil action, itibidin siya hindi pwede presentar siyahan kung di riaaday imo pleadings.
1: Okay.
18: Ikaduha, if the evidence is not provided in the pre-trial order.
1: Okay.
18: Saring pa natin naninuna natin yung pag-istorya, ang pre-trial order is the guidance or the bench book of the trial.
1: Okay. Okay.
18: Ini nga mga dokumento, if I'm not mistaken, are reserved exhibits for the prosecution.
1: Reserved exhibits. Ano about signal reserved exhibit?
18: Darag signal ining itong reserved exhibits kung ha trial, no, during pre-trial, ginre-reserve mo itong mga ebidensya or exhibits, documentary exhibits nga diri pa available for presentation during trial once they're available.
1: Okay.
18: Pero, itong rule on reservation ha either criminal, civil cases, is, as a rule, is not allowed. Allowed lang ito kung may sinisiring kita nga specific reservations.
1: Okay.
18: Meaning, aton mga dokumento or aton na testing at ang tao nga matistigos in so specified.
1: Okay.
18: So, ini nga, kung if they are provided in the pre-trial order, there is no question that they can secure those evidence.
1: Okay. So, kinanglan pa ba ini pagdebatehan nira in the maghimo pa ruling itong impeachment court parte ni judge?
18: Oh, kinanglan anong pa ini kay una nga bahin kung kitaon nato ng argumentuhan depensa. The defense is barking on the prohibitions nga it and bank secrecy law, although there is an exception nga subject nga ni impeachment, it can be disclosed.
1: Okay.
18: Dito ang National Internal Revenue Code, may butang gihapon, nga disclosure is even a criminal act. Dito ang AMLAC, may nakabutang gihapon, nga it is prohibited to disclose.
1: Okay.
18: The documents.
1: Okay.
18: In custody of the AMLAC.
1: Okay.
18: Ini nga mga prohibitions, amon ni ragin na, they are insisting on this.
1: Mm.
18: Baga di correlated nga, if the impeachment court will grant the motion for the issuance of subpoena for the respective representatives or officers of the AMLAC, the bank, then the BIR, it will violate the right to due process of the respondent.
1: Okay.
18: Amon bagay rapun to dida.
1: Okay. Di ba may mga exception hini? Exemption dida hiton pagpagawas hini nga mga dokumento kung nagiging subject na inihin usang impeachment trial. I mean, the tax records, the bank records, kung ano mga information nga material nga magtitiga nga anti-money laundering council. Di ba, or pag-formalize pa inihiya? Kung baga impeachment.
18: Alright.
1: Oh.
18: Oh, kung baga kita naton ang pagtawag ini dalaga ng argumento ang prosecution is dapat nga in the previous impeachment trials or proceedings, especially that of Chief Justice Corona or during the time of President Estrada, may ada tawag ini, may ada mga sitwasyon nga the impeachment court, in fact, gingaranan nga ni during the time of the impeachment trial of Chief Justice Corona, gingaranan dito Escudero, gingaranan pa si Alan Cayetano, who were then members of the Senate, Senator Judges.
1: Okay,
18: no?
1: Okay.
18: Nga, in fact, they even did jive with the observer, or they even move for the disclosure or the production hindi nga mga dokumento. Kaya okay. Dalagan niya na hiton, dalagan hiton, ang dalagan, the line of argument of the prosecution amin eh. Even in the light of the prohibition or prescriptions provided under in RIC, the AMLAC law, and secrecy of bank deposits, its constitution is superior to these statutes. Is superior to the prohibitions.
1: Okay.
18: Kasi rin ni Attorney Congressman Duke, no? Under the Constitution, under Article 11, it is the impeachment court was the power to order the production of those evidence.
1: Okay.
18: So meaning, bagan, ini nga mga balaod, although there are prohibitions, will bow down to the supremacy of the Constitution.
1: Okay.
18: For purposes of accountability.
1: Okay. Because after all, we gusto natin hiton kamatuuran. And accountability for, you know, mga tao nga nagkakapot ini gulping gahom ha gobyerno. And tipaonan naman naton nga makakabutan iton nga ginihingyap naton nga in transparency and accountability for those, you know, nga mga poderoso nga mga tao kon inin diri naton ipapagawas ito nga mga impormasyon.
18: Okay, ang baga basis and argumento na sering anay nga ada kita section 1 okay. Of article 11, public accountability, public office is a public trust. Baga okay. Gin-highlight an accountability of public officials and employees.
1: Okay.
18: Actually, didahiton aton na rules on evidence.
1: Oh.
18: May presumption kita ito nga baga if you do not want the evidence to be divulged or disclosed or produced in court,
1: okay.
18: That means that it is disfavorable to you.
1: Okay.
18: Is also prismit ebidensya. Karagsignon, ini nga mga ebidensya is disfavorable to your defense or okay. Your cause of action.
1: Okay. Anyway, nag-caucus ang mga miyembrohan ng impeachment court kakulop after hini nga ira hearing and then later maybe and eventually they will come up with their indecision. Anday, ano't pagdesisyon hini kung tutugutan or diri at pagpagawas hini nga mga dokumento as a collegial body or iton presiding officer in this case the senator Chief Escudero lat magdedesisyon hini or subayhan caucus amo ni na istoryahan namon ipapagawas namon ini or diri namon ipatutugutan ipagawas ini nga mga information
18: it Kaya ini na nga mga senador, they are senator judges, collegial. Impeachment court is a collegial body, although okay. There is a presiding officer.
1: Okay.
18: So, ang decision ini is collegial. Meaning, it mga presenting nga senador yan, ha, it nakabutang it balaod, they should decide that by majority votes.
1: Okay. So, it magiging role itong presiding officer, inin kung mag-resolve man niya ini kung tutugutan nga ipakita o ipagawas itong mga dokumento based on the collegial decision kung hino itong damo nga mga pabor either igawas or diri igawas amod masusunod.
18: Oh, kay collegial, yes,
1: okay.
18: That is correct.
1: Okay. And mag-i-issue na hirahin subpoena justis tecum to require
18: subpoena justis tecum.
1: Yes. To require government agencies concerned or mga banko or itong BIR nga in-produce ito nga pagkatoon mismo itong mga tao nga, you know, in custody of those documents para magtestigo? So ganito?
18: Yes, so subpoena justis tecum and act testificandum, no? To produce the documents at the same time to testify in court.
1: Okay, so duha ini.
18: Duha.
1: Subpoena, testificandum, and justis tecum.
18: Justis tecum.
1: Okay.
18: At testificandum, in subpoena ito, for purposes of ordering the witness to testify.
1: Okay.
18: While the other one is that is an order or process of the court ordering the person to produce documents
1: okay.
18: in his possession.
1: Oh. Iga-issue na nga ni ining order hiton impeachment court ha mga opisina or personalidad nga may ada kustodiya hininga mga dokumento. Is it mandatory? Di ba hirang mako-contempt hiton impeachment court for whatever reason they refuse to submit themselves for examination or pagdarahin nga mga papeles na gina-require hiton impeachment court just in case, judge?
18: Consider natin it rule 21 of the rules of court which oh. applies also in supplementary character in this case.
1: Oh.
18: And then failure to be subpoena would cause the issuance of warrant of arrest.
1: Oh.
18: Hence warrant itawag natin ini.
1: Okay.
18: Pwede kang arrestuhon, no?
1: Okay.
18: You can even be held in contempt of court for your contumacious act of disregarding the order of the court.
1: Okay. So in the event nga may sugad hining paborable nga decision for the prosecution, obligado ta ka BIR, obligado itong mga bank officials, itong mga naradabihan nga bangko, pati itong mga officials, itong anti-money laundering council, nga ipresentar ini, nga maging available hera dito at impeachment trial.
18: Oh, okay. Ito yan na tawag yun. Dalagan, granting for the sake of argument na itong motion for the issuance of subpoena at testifika ng Manjusis Tikom will be granted by the impeachment court.
1: Okay. Kaya may mga president na hinihan mga naglabay ng mga in impeachment trial, as you have mentioned earlier, ang kan ERAP, ang kan Corona, and alam mo ang pinangungunahan natin itong mga miyembro hinin impeachment court, ano? But may hituporuhan nga they will decide in favor of the motion of the prosecution. But anyway, anong ka-damage, anong ka-material ini nga mga dokumento nga adahin nga tax record, I mean, mga information, nga adahin nga tax record and adahin nga mga bank records in the event nga tugutan nga igawas ini nga maging kaparte hiton, ebidensya hiton, prosecution, Your Honor.
18: And then, kung we base, kumbaga, we correlate that to the case of Chief Justice Corona, makikita ini, kung you have unexplained wealth.
1: No? Unexplained wealth.
18: Nagsubraan ton imo, tawag ini, subraan imo karikuhan, at ton imo financial capability.
1: Okay.
18: Oo.
1: Okay.
18: So, bisan nga ng Justice Corona, ng mga dollar accounts at to,
1: oh.
18: nga under the law, dirini mo ang ikadahan imo salen,
1: oh.
18: kung if I'm not mistaken, that was the argument.
1: Okay.
18: And then, it was the basis, among ginhimo nga basihan, that there was betrayal of public trust because you did not disclose though your financial correct financial statements in your salen.
1: Okay.
18: Sige. Very material ini, very material, very oh, material. No?
1: Very material.
18: Ay, kikitao na tungkol na actually amo man iton iton just the prosecution evidence is to prove that the vice president has unexplained well.
1: Okay. Sige. So, inin anot pagdesisyon hini kay kung magdesisyon itong impeachment court as a collegial body, okay, kung mapabor hera or diri mapabor nga ipagawasin nga mga dokumento. Ano itong basis hini when we say majority? Is it the numbers of the senator judges present hit pagdesisyon na hini kay oho, inon itong dynamics na Senado nalulupigan inin kaluyong nga grupo kay inin grupo ni Ragatsalian upon ni Chis Escudero do si inhira tapos ita adya kaluyo nagtitika gutihira kaya adin na preso naman ini Himarculita katapos depende pa ini kan harayo pa da nga makasuhan ini kayitano partihan pagtaga Caldero aton 2019 judge but ano it baga magiging basis ini in terms in at pagdetermine kon it kada mo nira nga mag-approve.
18: Okay, kung kita na ito, itong Article 6 of the 1987 Constitution, may quorum if majority of the members of the Senate are present. Oo.
1: Okay.
18: Majority.
1: Okay.
18: So I think if we by interpretation ano, it must be majority of those who are present. See?
1: Oh, majority.
18: Majority of those who are party who participated in the proceeding.
1: Okay. So, kung sumering ka, for example, nga majority of the members present, kumbaga 15 lahira nga presente, kinahanglan, 8 it mapabor nga abrihan or diri paboran ini. 8 kay simple majority man la. That is 50%
18: simple
1: of the...
18: Simple majority.
1: Yeah, simple majority of the 15 members present. So, magiging basis ito, kumbaga majority 15, 8.
18: Oh, at any rate, may the manera good la, they have their own procedure or rules regarding on how they have to compare, no? What constitute majority of the collegial vote, no?
1: Okay.
18: Ito on collegial body.
1: Okay. But granting, kumbaga matugutan nga ipagawas ni ano, anong daw la baga pag-explikan, kumbaga mag-iinta nga, damo ni mo mga transaction ni mo, mga bank accounts, katapos, guti ay lang ni maging bayaran na BIR. Kumbaga tigang man nga ni halihiti mo nga source and income nga nagkasulod by the billions itong iyong bank accounts.
18: Baga, huhulton tayo ito pa rin, sering pa.
1: Diba?
18: Let's see, you know? Kita on tala. When we cross the bridge, so okay, kumbaga yan ha, actually, di pa kita kung maharam itong bulk of evidence of the prosecution.
1: Oo.
18: And we, ining mga historiano, we are just, these are anticipatory facts.
1: Okay.
18: Nga kitaon naton, if really the college, the court, the impeachment court will issue or grant the motion to pursue the issuance of subpoena.
1: Okay. Oo. Granting
18: pero baga this is baga kuan ini ana ini nga ning thrilling no kuan ang decision iton lunis
1: now may da ba option pa iton prosecution nga kumbaga mapakyas sirahin ni diri nira makuha paborable nga in decision iton impeachment court nga tugutan nga ipagawas ini nga mga dokumento may da ba manira alternative nga pwede ipresentar ng ebidensya. How about Trillanes? Kay for so long a time, mga 10 anyos na kadaradara yun mga papel ni Trillanes, nga nasa rin, nga damot ira kwarta, bilyon-bilyon. Ha? Matindog ba ini ha, impeachment court? Kung ni Trillanes ipresentar nira, nga dirimatikang ha, official sources of information like BIR, AMLOC, and the banks.
18: Inin, baga wala hitadong materiality din ang testimony. Ha, kung lano.
1: Okay.
18: Kaya, these are public records.
1: Okay.
18: Mga public records, there is a prima facie evidence of the contents thereof.
1: Okay.
18: No? So, by the fight to regularity, there is a presumption of regularity in the performance of official function.
1: Okay.
18: So, it matistigus ko din ito, official custodian. No?
1: Ang mga dokumento?
18: Official custodian of these documents. So,
1: okay. Okay.
18: Official custodian. Kaya kumbaga, indirect sources ito, there may be some tawag ini, iningani nga may edan na bagan na baga may edan na diri klaro nga mga or it has been tainted with irregularities.
1: Mm-mm.
18: Diri tawag ini that will not be accepted. Oh.
1: Okay. But anyway, siring paman nimo kanina, thrilling ini. Maghuhulat kita heton Lunes kung ano't baga magiging decision iton impeachment
18: okay.
1: Court.
18: Ini na karikuan pa rin. Mm-hmm. Natatago. Yun yung pritatong kapubrihan, di rin na natatago. Okay. Amay nin taon itong baga, realidad hining kinabuhi.
1: Okay. Di rin kita nasiring, ini nga kwarta nga nagkasulod, di dahil itong bank account ng mag-asawa, Man Scarpio and Sara Duterte, yung tigang illegal nga sources. Or tigang hining panguraso. Di rin.
18: Di rin. Ini nga mga tao, pwede hinidik. O na nga ba, we cannot conclude, sering pa ni mo nga mga illegal sources yun. Kaya, o na, di kita maaram itong sources at income nira. Nga,
1: okay.
18: Hindi nga mga tao, mayadahin eh, tawag mga pagkabuhingan, mga establisado yun eh, sana sumulod na politika.
1: Okay. Pero kay madilimal ito pag-compute, Judge, di ba? For example, 10 years ka, ha, inin imo trabaho ha gobyerno, amin yan imo sweldo, okay? Less tax, less GSIS contribution. Diri na bali inin pag-ibig ng itong PhilHealth, kay good deal itong hira. No? Pati dagkogod, kung nada ka gobyerno, gakalta sa imo, GSIS, and itong tax. So madali man lang ito pag-multiply. For example, sa katuig, butang naton 14 months, kay may daman 13 month pay, may da pa 14th month pay. Okay? Madali man lang ito pag-compute. Pero kung amin ito kadako, itong imo... inin kwarta bangko kat nga, nagsulod gawas by the billions nga diri na hato diri na susubay do nimo inin lehitimo regular nga income unless may daka businesses ngan may daka income from them businesses pwede tiya ma-justify pero pagkanto naliwat sa tax record sa BIR damo man anim ganan so ra ka man nga magbayad ng eksakto nga buwis di problema
18: oh, nila ang bitong dida ang bitong dida kay yan ha if granting ano for the sake of argument that these documents will be produced in court
1: okay
18: it will be uncovered the real or the exact or the real amount on okay. How much
1: okay
18: pera good ng amount or pera karikuhan itong respondent so kung baga ma-establishar na ini eh, it's now up to the respondent to refute or rebut these allegations
1: so, okay ini din eh pero kung if they're really after the truth and warin talagang tatago judge ring parbaga na hibabati ang pirmi kanong kabaga mahadlo kang kabagay pagawas mo ini ano
18: oh kay baga sering ko pa kanina didit aton rules on evidence kung baga sundon naton imo nga diging so suppressed evidence there is a presumption that it is disfavorable to your defense
1: okay.
18: Or to your cause of action
1: okay no? Klaro-klaruhan nga ho ini judge. But anyway, mag-break anay kita. Wari anay kita buwas kay wari man impeachment. Makakapahuway kaliwat judge na adunat kita itong Martes kay Lunes. Itong baga thrilling mananabo hasinado as an impeachment court. Judge, salamat otro ha.
18: Salamat madamo. Pareng, ganhan to na imo mga mamarati. Salamat hato niya talang. God bless.
19: K5 News FM Live Report Puro Belos Pueblo.
1: Oras mga kagibay, malas 8:39 na. Salamat na Judge Carlos Argilias. Emmanuel Estruya Jr., good morning Sir Edward. Kahuna ko ba sufficient in substance na asya iragindara na hasinado an impeach, at impeachment court? Kaya ano yan na pala? Ira mahahagilap in dokumento para magpatunay nga may dasala hisara. Common sense na gadla ito udog ito no, na siring hiya. Okay. Anyway, kitaon natin baga masunod ng mga development. Ano? Nasa rin kita permidin, hinga. Bisan kon itong mga huwis, yan na hinang at impeachment trial, dir malilikyan nga bangin na pre-judge na nira ini. But it pagkagawas, hinang mga datos, inimportante para haaton nga tanan. Mahibabaro kita kung baga anugod kalakaran, hinin, you know, pagkakapot, hinin mga dagko nga mga posisyon na gobyerno. Basihin nga mga dokumento kung baga tutugutan nga maipagawasin eh. For example, inin nga mga kwarta nga nagkasulod gawas han ira mga bank accounts in bagadiri na hatutugma hinin ira mga legal lang mga pangita either haira sweldo or haira mga negosyo mga K5 dako itong adaan nga pakiana. Pero kung sweldo plus mga negosyo katapos eksakto ang kabayadhan na buwis sa BIR wala itong question mga K5 kay diri man naging didiri para hiton mga nagkakapot ha, hin posisyon na gobyerno at the same time mag-engage in enterprise. As long as waray lang hiton mga K5 magiging conflict of interest, hinin baga posisyon nga baga imo kinakaptan. Or di matubot singon ka empleyado ka opisyal ka at gobyerno nga diri ka na pwede makag-negosyo. Labi na kung mag-divest ka at imo interest, ibat pakapton muna hini while you are in government. But kita on natin mga K5 itong Lunes, itong sugat hini nga mga istoryahon, ha? Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 8:41 na, oy, inin yan ang adlaw itong Nuebes, mga kaupod nilat natin itong LMWD Prime Water, haaton LMWD Prime Water at your service episode niyan, alas 9 nga dahil alas 9:30. So bantay niyo ini nga komenda kamo mga importante nga mga mensahe, komentaryo or whatever. Okay nga itong panuyo naton mapuro pa ining serbisyo ning pagtagatubig din aton. Feel free nga iyo iti pagawas din hiton aton programa ni Ronian. Makapod naton hi Ma'am Ellen Apostol Colliera para hining nga mga istoryahon. But oras anay habugos nga Pilipinas. Alas 8:42 na babalikan natin ining atong programa. Standby, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
14: D3 Bio Health News.
20: D3 Bio.
21: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
23: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
23: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
24: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
23: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
24: Sakto.
23: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
24: Correct.
23: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
24: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
23: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
24: Unya constipated po sila.
23: Oh, manguta na po jud. Nganong wala man ko maniwang oy.
24: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
23: Mauna.
24: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
23: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
24: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
23: Of course.
24: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir GP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
23: Aron mo taas ang core temperature.
24: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili niyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
23: Yes, D3 Bio jud.
24: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP. Kana bang nakay pindutan?
23: Murag mga na ice switches ano?
20: D3 Bio.
25: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
24: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
23: Oho.
24: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
23: Pindoton pud nimo.
24: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
23: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
24: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
23: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
24: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud ka ha ang ahos?
23: Yes, makatabang jud.
24: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
23: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
24: So mag D3 Bio na. Kung naana kini ng mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
23: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Hineroso.
24: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Maing lawas ipadayon.
23: Dili abusuhon.
20: D3 Bio.
26: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Mga kaka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
2: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Puro de los Pueblo!
1: Oras mga kakipay pa lang sa 8:48 na. Balik kita nga ito na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Ini nga natabong oral argument kakulupa, no? Pwede ba ipagawas nga dir ipagawas ito mga bank records, tax records, and mag-asawa nga Sara Duterte and Man Scarpio. Kaparte ni hiton Article 2, upat nga article sa impeachment nga rason kung kay ano nga karuyag may mapatalsik kay Vice President Sara Duterte nga amin ha iya posisyon nga pagiging Vice President, okay? Kaparte ito itong Article 2, graft and corruption, unexplained wealth, and failure to properly declare assets in her statements of assets, liabilities, and net worth. O kung salin, ang mga discrepancies, may kalabutan han mga billions of pesos nga ininigin pahibarohan na money laundering council nga nagsulod gawas ang ira mga bank accounts versus ang ira mga gin-declare nga 10 million lang ang net worth mga kakipay. So, amo ini itong rason kung kay anong karuyag ini maipagawas ng mga datos o record itong prosecution. So, masasabtan nato nin itong Lunes mga kakipay. But madali gadla no pag bisan diri nga ni Panginanoon inin mga bank accounts kay because of its very nature nga confidential or mga tax records nga dirito basta-basta igin gagawas kay may dito mga kaprisuhan kung hinuman nga taga BIR or official itong gobyerno nga magpapagawas sini nga waray kamanduhan itong korte ano but madaligad la iton pag panginano kung bagay ka official kahinin gobyerno nagtrabaho ka DPWH nagtrabaho ka Bureau of Customs kay amo ini nga mga ahensya itong gobyerno nga may mga golping allegation hinin corruption mga kakipay madaligad la iton kay inin ba man itong sweldo itong mga empleyado ng opisyal na gobyerno public records man iton depende kung ano nga salary grade ka. Kahit kung may nakapang mga allowances ng mga nakakarawat, mga kakifive, while aada ka ha, government service, madali lang ito. Katapos ikumpara mo itong imo lifestyle and kay ining mga tao nga bagadamo na inin kwarta, makuri na maitago inin ka mga kwartahan, mga kakifive, and bislahay mo pamustura, okay? It imbalay. Okay, kung may da ka mansion mga kakipay pero salary grade 11, 12, 13, 14, 15 kala. Nga nahibaruman kita kung napiral itong sweldo, alam mo pag minus ha. Kung baga napiral at sweldo itong mga salary grade under the salary grade system hanin aton panwilduhan na gobyerno. Madali itong hiya mga kakipay kung itong imbalay mansion, tulot im sarakyan, mga marahalon pa mga kakipay ng mga sarakyan. Katapos, waray ka man ibang source of income, waray ka man negosyo. Madali ito pag-compute mga kakipaib, okay? Di rin ito kinahanglan nga nihin mga subvena dosisticum and testificandum mga kakipaib. Ito pala didangadaan, di rin mo nga ni ma-explain itong imo karikuhan na... Ito, in pwede na maging basihan nga para questionon ka konti kang kahiton diin nga imo kwarta or imo karikuhan. Labi na kunwari ka, iba kaging kukuhaan nga income and sweldo gudla, iibanan pa itong buwis, iibanan itong inin GSIS contribution. Kung baga adag ha gobyerno, pira naman lang at baga masasalin hiton mga kakipay.
5: Puro de los Pueblos.
1: madali la enduro. But we are not saying ini nga mga nagkasulod, nagkagawas nga kwartahan mga bank accounts ng mag-asawa nga karpyo, okay? Si Vice President Sara Duterte, ginamit lang ni Ann Duterte kay mas known, mas kilala, mas popular kontra itong apelyido ni asawa nga karpyo. Pero haligal nga mga dokumento, Sara Z. Duterte Carpio, ito niya. Pero siyempre, kay Ann Duterte ang apelyido, mas kuanman, mas sikatman. Oh, so, amot niya ginagamit Sara Duterte. But anyway, hulaton nato mga development ni hiton adlaw hiton Lunes, kung nag-caucus na ang mga magbabalaod, Senado, as an impeachment court, kung tutugutan ba nira nga maipagawas ini nga mga datos ng kundiri. Mahibabaro kita ito nga kaka-overlot natin otro hijan sa Argilias, ha? Alas 11:53 na naghangyo kita hantag Department of Information and Communication Technology kung pwede ba natin hira ma-interview, okay? Kay sugad hini, parte hini nga mga pagkagawas, bahini nga mga impormasyon nga naguhulga ang mga eskwilahan hin panmosil, pabutuhin bomba, etc. Kahuman na ito nga panhitabo sa San Jose National High School. Ang naglabay nga bulan, and yan namin, danalawat estudyante ha Parana Samar na narhog nga magdadarahin po sil ha eskwilahan. Ginimbestigahan ng mga otoridad, pagkanto nira mga kakipay han panimalay, may nang ending to 38 caliber revolver. Pero baga, warahin ni problema, kumbaga pag ascertain lahan i-identity, kay inin klaro nga hiya mismo ang nagpahamtang hini nga impormasyon. So karag nato mahibaro ha Department of Information and the Communication Technology. Kaya amin ahin sa gobyerno nga akon pagkita may da kapas nga maimbestigahan ini nga mga bagay ano. Kunhirahin o nga kunhirahin o it nagpapadara hini nga mga mensahehin panarhog ang mga eskwelahan. Ano ba nga mga pamaagit pwede himuon? Okay, bisan kita nga mga ordinaryo lang, adiri kita mga tech savvy, kung baga tawagon mga kagipad, pwede natin mahibaruan kung hino ang nagpadarahatan ng mensahe nga may napanarhog or pag-maldisyon na aton. Nga diri kita mga kinahanglan, hinin mga eksperto nga mabulig ha aton. Okay, mga do it yourself, bakong baga tawagon, okay? Oo. Nga kumpara baga may da mga nakakarawat natin ng mga mensahe either nanahadlok or nanggaganso aton. Problemos mahibabaro kita kuno anhon naton nga makabilihin paagi ba nga mahibaruan kun rahin o daw lain nga mga tawo nga nagpapadara hini nga mga impormasyon. So amo ito nat baga panuyo unta Department of Information and Communication Technology, but unfortunately baga may dekono nira liwat yan na usang activity dito amon buong tuan haro sang litan manager diri available may dagat ginhatag nga usang tawo nga baga igin refer kita ngadto ano, but for lack of material time kay hinin pero nala kami notice na bibilin hini nga aton regular nga programa kay niyan pagka alas 9 may kita liwat LMWD Prime Motor at your service. Pagtatagdon liwat natin inin mga problema may kalabutan inin aton pagtagatubig, okay? O sa nga aton paghihingadaya niya na si Ring Himam Ellen Adona, ito ang update ang Kandahog Project nga magahatag liwat inihin inin solusyon inin na problema inin tubig nga dito din nga may lugar hapalungan nga diha may San Jose damod din nga mga lugar at waray awas it mga gripo. So upod natin itong i-update ni Ronian mga kagayvive. Hopefully, diri magpa-apekto ang na Prime Water hining kontrobersiya hanbaga sekreto nga pagpakasal ha nira Vincent Kong and he Bea Alonso mga kagayvive. Hining aging sekreto nga era pagpakasal kay itag iya yan na itong Prime Water, okay? It mga Lucio itong pamilya ni Lucio ko upod ni Vincent ko. Dila ko sayod kung ano itong role ni Vincent ko, hinin pagdumara, hinin Prime Water, kahera naman bago nga tag-iya hini. Pero kung magpanayon nga niya dayuday nga panahon, nga waray awas-awas or di masusulbar ini nga problema at pagtagatubig din niya aton, okay? I have no doubt nga pati Bea Alonso ni din, bangin mahiupod nga mamaldisyon mga kakipay. Kahit kaparte naman niya itong pamilya at nagtatag-iya itong na Prime Water. May din relasyon kan Bea Alonso kay hey Vincent ko, diri kita gud masigurado pa kung in what capacity ito niya baga involvement hinin kumpanya nga nagdudumara hinin Prime Water, ha? Oh, so ato pagbalik naton na LMWB Prime Water at your service, mga kaupod naton, ni Ma'am Ellen Adona Apostol Colliera. Standby, mabalik kita mga ka-K5, kamalang pipira nga mga paper.
19: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
0: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw.

0: 3
1: para sa malinis na dugo.
0: DJX 500
1: para sa malusog na tie.
0: DJX 500
1: ayon sa mga eksperto,
0: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
0: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tie.
1: DJX 500
2: sumog na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
0: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soul.
3: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika.
0: Extend Food Superman.
4: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga gabis gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligya na gihapon hin mga sea parlands ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
6: LMWD at your service. Kasugbong hakauswagan han atun mga komunidad. LMWD at your service.
9: Otro nga mauping aga yung atanan mga ka-K5. Welcome, hiningaton LMWD Prime Water at your service sa episode. Yan ang adlaw itong Webes. Hapanuyo nga mapaurupay inin servisyo ang pagtagatubig. Hininga 25 years joint venture agreement. Habot nga at LMWD and Prime Water. Adi atong linya mga ka-K5. Hi, Ma'am Helen Apostola Colliera. Ma'am Helen, good morning, ma'am.
10: Good morning, Sir Edward. Ang atong gihapon ng aton mga mamarati. Good morning.
9: Okay, anay daw, nabago naman nga rin ang Prime Water. Kaya may nabasa ako didi nga na-rebrand hiya as Hiraya Water Corporation. May nabasa ko kanini?
10: May da itong information na gumawa, sir, pero on hold pa hiya since may napagutay nga discussion na kailangan mapolish hiya.
9: Okay.
10: So for the meantime, diri pagod hiya dapat. Yeah, waray pa namon hiya din papagawas.
9: Okay.
10: Pero may information na.
9: Okay, but ini kumbaga amo na inhiyat ngaran Hiraya Water Corporation inin under lagi hapon ini hiton holdings nga Crystal Bridges Holding Corporation hiton mga pamilya Lucio ko, okay, under lagi hapon ni at holding company hakbaga pakaibaro but gimbagunan ngaran. Oh, sa bagay kay kumbaga upayon na iniya na dapat makalimutan na ang nakalipas. Diba? Baga sugat dito, diba?
10: Parehas light hira. And uh-oh. Crystal Bridges nga hindi nga Hiraya. Uh-oh. Pero Hiraya ito na adi
9: hapa. Oo. Ayun na natin baga pirin may pag-istoryahan mga nakalabay. Ano na kita't baga yan na? Ngan itong baga ti Arabot, Ma'am Helen.
10: Ah, siyempre.
9: Oo.
10: Kay siring paman nga tanan, nahita tabo dapat may pag-move on.
9: Amo na. Oo. And balitaw, naka-experience ka na ba yung baga makuring na pag-move on, Ma'am Ellen?

0: Kita ko ni struggle sit kina boy Sir Edward, natural nga dami ni kalain nga move on.
1: Balita.
0: Dami ni klase nga pag move on.
1: But ano ang pinakamakuri nga klase move pag move on? Ano daw nga klase? Ano daw nga baga problema kina buhit baga makuri?
0: Dito na lang kita pag-istorya ko magkape na kita. Wari nga kadada yun.
1: Wari kadada yun din nga pagkakape. Ayla, sige, kay madali man lang ito kung saan ka bakanti. Bakanti liwat ako, and then ako nagbahala itim kape. And then, ano't imo kape? Americano? Kung ka ba black coffee ka? Or latte? Or damo ba't gatas im karuyag? Or,
0: panood ako. Panakot nga dito medyo milky-milky. So, adik kita't latte.
1: Ah, adik latte. Okay. Direkat cappuccino, okay?
0: Direkat cappuccino, latte ko latapon.
1: Oh, ngayon. Mahilig at damo nga gatas ngayon. But but anyway, sige. Unahon anay nato, hindi nga problema, hinipagtagatubing ganyan may San Jose and paghagraning nga mga lugar. I understand, may da ka mo tinatawag nga project, hindi nga Kandahog. Paki-explain daw hindi nga Kandahog project. Bago inihiyang nga linya, papadakoon lang nga linya, igra-rehabilitate lang nga mga linya nga apektado ito na water pressure?
0: Yan ang adlaw, Sir Edward. May da kami water interruption. So, igin pasabot naman nito ha publiko yesterday.
1: Okay. Oh.
0: Nga may da kami in interconnection ng existing nga 8 inches nga amon distribution line nga do han proposed nga 8 inches diameter liwat nga bag-o nga it location aada di ped government center ha Kandahog.
1: Okay.
0: So iniya anagian or an sinesering naton nga apektado han water interruption. Tama ni mo yakan nga medyo yan ang adlaw tikang hit 9 a.m. nga tulay 5 p.m. Sir Edward.
1: Mm.
0: Apektado ini iton Manlurip.
1: Okay.
0: And Airport Road, San Jose proper, ika de Maras-Baras BNG Downtown, nga na-touch gihapon nato ni Palo nga proper, gindapunan Barasan Pawing, San Fernando.
1: Okay.
0: Pero, may babae mare-restore niya, hitan 5 p.m., pero magkakaada inihin pag-repressurize. Kung baga magbibuild anay kita hintubig para mabalik na normal nga tubig. May na kami gin-post nga kuan, nga information takulok nga nag-emphasize nga amon talaga iginbutang dito nga magkakaadahin ng repressurization.
1: Okay.
0: Kaya ipagbalik yung tubig bangin nira pag-abrit gripo baga malubog ipadayon laan pag-abrit pero siguro in a minute later ya mabalik ito niya ka pag klaro liwat ang tubig and pagtinawan tubig.
1: Okay. Ano't apektado hindi nga mga lugar mahitungod kay ini magbabalhin ka mo nga mas derod ako nga tubo from 6 inches to 8 inches.
0: Parehas lahira 8 inches po.
1: Oh, parehas la 8 inches.
0: Parehas ito 8. Iko kondaman old. Ibabalhin nga ton post nga bago nga playing.
1: Okay.
0: Ang man an ato na piktado nga mga area amo gyud pini and beneficial. And magbe-benefit hin tubig.
1: Okay.
0: Kumbaga hiraan makakatagamtam hin pag-improve ang water service. So,
1: okay.
0: Amad to na akong dimension ng San Jose.
1: Okay. Okay.
0: So, aday ni Maagi.
1: Okay.
0: Tika ito Airport Road, nga de Maras-Baras sa BNG, nga net downtown area.
1: Okay.
0: So, amay nirang mga location. Nga amo nagsiring, nga napag-diha po natin palo, part hit palo proper, ginda po ng Baras-Pawing, nga ni San Fernando.
1: Okay.
0: Kung baga malalabdan ni Nihira, hit water interruption, pero niya na alas 5 papananilinguhaon ini nga mahibalik.
1: Okay. Kay anong giliwanan man ini nga tubo kay 8 inches man lagi hapon. Ano't benepisyo nga mayahatag hini nga dahiton mga tagkonsumo hitong tubig kay 8 inches man lagi hapon. Anak kahuna nga from 6 inches to 8 inches nga botsingon kun daron ako nga tubo makaka-accommodate mas daron ako nga volume in tubig nga magresulta in mas more open nga pressure hiton mga grip o hiton din nga lugar nga apektado.
0: Oh, may naman kami study nga ging conduct niya yes sir. May
1: okay.
0: Kami inspection.
1: Okay.
0: Nag-undergo ini nga amon linya nga na found out ini nga ikaw 1979 bag na deserve na hiya. Na deserve na hiya nga baguhon.
1: Okay.
0: So kaya namon new management pero ipadayon na ng previous inin nag-aadahin proposal nga bagunan linya.
1: Okay.
0: Kito di diha kandahog.
1: Okay.
0: So amoy na niya na napamatuman na ini, mapapatuman na ini yan ang adlaw. So, magkakada na kita in interconnection nga we are hoping na magkaada ng improvement and water service ni dahil niya mga locations sa ako na mention.
1: Ano nakaapektuhan na from old nga dayon ini nga bago? Ano naging epektuhan volume han tubig or pressure hito nga dati? Tapos masiring yan akong ibalhin mapakurukusog. Kaya ano daw?
0: Damo naman good kasi Sir Edward ang nabaguhan mga linya tungod nga natin mga road works repair.
1: Okay.
0: Drainage repair. Ang amon linya nagiging apektado ito hiya kay siyempre ato mga baras. Pwede hiya mag-lead ng mga sarap na ito.
1: Siltation. May tungkol ng siltation. Okay.
0: Oo, ang amon old na line. Kaya di rin na ito naman makukontrol. Every now and then, may ada bagong linya daw ginuhulat naman na merong communication, may time nga di rin nakaka-communicate. Then, amon previous management, nagkaada ito, ang proyekto, nga igin pa dayon ito yan, nahanamon yung management. Actually, itamon yung management focus ko dira talaga mga projects, ang mga leakages. Kaya ini, nahold ni Anay nga amon project na kandahog, pero pag kaadan yung management, ira inigin pa durudali
1: okay.
0: Na ma-implement na ang bagong linya.
1: Okay. Sige, kay mga ngaro kitan feedback itong mga lugar nga nangunguko itong dida, nga imogin mention, kung nagmaroopay bagod man ang servisyon tubig in terms of pressure, nga nang consistency nga dirila ka may pressure, but may naawas good.
0: Tama po okay. Sir Edward. Kami gihapon may da kami ginkakandak nga survey pagpakyan na. Han old line and new line. Kaya
1: okay.
0: Kukuha naman ito epekto.
1: Okay. So pwede in hira, you know, pwede niyo gamitin ini nga aton sumpayan with the LMWD Prime Water. Kay kun, you know, ang panuyo ni mabago itong press, servisyo, tapos waray lagi hapon, there must be something wrong. Bangin, diri amon pag-address ang mga ining problema, may kalabutan itong pressure, ngan consistency itong awas itong tubig. Di ba, ma'am?
0: Oh. We appreciate, Sir Edward, naruhin niya channel.
1: Oh.
0: Pwede niyo ma-air gihapon haamon para mas mapadali ang pag-response.
1: Okay. Waray ba ka mo naging problema han paghatagin katugutan ng provincial government or han munisipyon palo han pag, you know, butang hininga bagong pagliwan hininga bagong linya? Kay anak baga na hibaruan na di baga waray patataging clearance ba to either han provincial government or munisipyon palo, Ma'am Ellen?
0: Na-overlook lang o saan naman nga permit.
1: Okay.
0: Ngayon pagkaupo diya han pag-ariglar. Nga dalahan LGU mismo han palo.
1: LGU han palo.
0: LGU han palo. But the rest, okay man po, Sir
1: okay.
0: Edward. Then, an LGU responsive in a week time, na-accomplish man dayon.
1: Oo.
0: Kaya, na-i-proceed dayon naman ang activity.
1: Okay. Sige. We are hoping makakasulba rin yung problema di dahil itong lugar, hining pagtaga-pressure itong tubig. But, before hininga iyo intervention, ano ang sitwasyon itong didangang lugar? May awas but diri permanente, intermittent, or may awas but diri gutsugadiya ka kamakusog? Ano ang before? Para may da kita before and after ng assessment later.
0: Amon hito, yeah, nakaka-experience kami. Nakaka-receive kami in reports.
1: Okay.
0: Itong didangang area nga nakaka-experience ko na talaga in low to no water supply.
1: Okay.
0: Tungod nga, anamon survey and amon study na found out dito nga tungod han road works or whatsoever na tatabunan na naman ng old na line. So amay niya na nga igin papadayon ang new naman nga pipe being ito dida. Di rin naman ko diya sigmon nga all the time. Tama ni mo na mention Sir Edward nga intermittent ang supply ito nga area.
1: Oh.
0: And mostly isolated by nature kung nga di kita hapalo o nga area nga tikang hapandahog nga maaging nga dihaman lorit kay nakakatagam taman gihapon herahin tubig, manggod, intermittent ang supply.
1: Okay. It ginditikangan yung tubig andaan lagi hapon ini nga treatment facility hapastrana. Wara ini diri ni baguhiya.
0: Yeah.
1: Okay.
0: You're right. Ang dati lagi hapon ini nga treatment facility kay waray pa na amon bago
1: okay.
0: Nga project.
1: Before ang panahon pa han nakada pa probinsya ang gahong pagtudlok han mga board of directors if I'm not mistaken and if my memory serves me right may dato mga hundred multi-millions hundreds of millions ang ginastos para pag-boost han pressure ng tubig from Pastrana nga ni Tacloban. Nakadumdum ka ba ito Ma'am Helen?
0: Yeah, nakadumdum ako Sir Edward ngan hin kutob lang kami. kutubla kami yung paghibaro ng gadang project. Pero we know, may da nga niya ito dito nga andok sa area. May da kami itong dito guti ay nga office nga nagmamonitor.
1: Okay.
0: Naipatuman man gihapon ito okay. LMWD.
1: But nakabulig ba hiya kaya pano yung ma-boss and pressure from Pastrana nga niya Tacloban? I mean, napulsan ba ito niya na hayo assessment?
0: Had to nga time na pulsan na ito.
1: Okay.
0: Nagamitan ito kay okay. Dapong gihapon na ito hiya nga project mga, I guess, around 2 billion nowhere.
1: Yes.
0: But I am not sure kung na figures pag gusto riyan, pero bagan worth the money at the hiya nga project. Oo, nakatagantaman to kay based on amon gihapon na observaran and may positive feedback man ato ang
1: okay.
0: publiko.
1: Okay.
0: Na nagpaadag yung pinakaupayan ang
1: okay.
0: itong project.
1: Nga di kita, han mga gin-refer ha iyo nga mga problema, hinimpira nga mga lugar din at Tacloban, ang habitat village. Nagpadala kong picture ha iyo, siguro ang kwan ini, ang pagtabas, ang parte ng kalsada, nga nagka-problema ang restoration. Nakarawat mo ang picture and ano naging action daw niyo hato, Ma'am Ellen?
0: Amunta nagsusunod nga yung susumatay mo.
1: Oh, sige.
0: Gusto ko maipabaro ng tuhan homeowner sining habitat nga diri amo na to project.
1: Aw diri iyo project ang pagtabas sa parte ng kalsada.
0: Oo, straight kasi hiya nga bagahin may portion na we don't know kung ano. Kahit amon kasi kapat square.
1: Okay.
0: Square kapat ito hiya. Ato hiya, straight good and road. So ako, makadamo kasi na ako ninigin pa verify. And last na to na pag-story, the following day, pa-confirm pa talaga niya.
1: Mm.
0: Diri ni Amon Project.
1: Okay.
0: So ang iyo... barangay council, na aminin makakapagtudlok kung hino talaga yung nagtadang aktibidades.
1: Okay.
0: Aktibidades ito nga dida nga area.
1: So may tungod kay diri ini iyo project, diri ito iyo responsibilidad nga i-restore ito nga portion ng kalsada nga siguro na bungkag katapos waray ibalik aniya dating kondisyon.
0: Kailangan mangod naman may pagbabasihan,
1: okay. ng
0: support. Kaya siyempre, may daman kita ito negahatag nga servisyo, nga ng material. Kaya maarugod kita ito ng support nga tikang ito opisina. I mean, dokumento nga tikang ito ay opisina nga problema.
1: Okay. Kaya kung iyo lang ini...
0: Sering pa man, yes or no la, diri ito na support ito opisina. So, dito okay. kay diri man under up.
1: Okay. Pero kung iyo, wala problema, tatrabaho niyo.
0: Oo, kay actually, namimiling kami yan ng mga trabaho.
1: Ito! namimilingan kami yan ng mga trabaho.
0: Oo, kay gine-expedite ang amon mga leakages. Kay para good makabuligan, amon yung management focus talaga amon opisina.
1: Hmm.
0: Nga dapat ma-expedite na ng mga repairs. Kaya mo cause it water interruption, sering po manahin. Itakloban nga nit magkaanan leakages.
1: Mm-mm.
0: Water interruption ito dahil automatic.
1: Okay.
0: Kaya din papadagmit na tanan ang mga leakages nga visible na Tacloban area nga na publiko na may dadiyo pa nakikita ng mga leakages, maalayon gihapon kami pag-report through ha AU Sir Edward or pwede hira makabisita haamon
1: okay.
0: Tuan, haamon opisina hanlo yan SM.
1: Okay. Sige, may na pa usa ang gin-refer apitong badong
0: Godsend.
1: Aga may Godsend. Yan. Last episode naton gin relay itong information nga niya adon. Ano daw ang baga naging action niyo ni Ma'am Helen?
0: Sir Edward, may complexity ang trabaho.
1: May complexity. Kaya ano daw?
0: Oo. Ngin kadto na itong adlaw gin-inspect kanaton pagka-istorya. Ginbiling na trace, kakulop na trace na, so kakulop na tikangan na ito ang
1: uy,
0: trabaho.
1: Okay.
0: Yan naging kukontinue na ito.
1: Ano daw, kaya nung nakasiring kang complex yung problema, kaya ano daw?
0: Kaya waray ka-determine ko na yun ang source.
1: Okay.
0: Kinanglanani mag-trace ang amon personnel para mabingan good kung na yun natungod ang leak.
1: Okay.
0: Kaya syempre, ato kami magtitikang pagbuho.
1: Okay.
0: Or panginan, no, kung ano good ang source ito, kung distribution line, main line, or service line, line o sa nga, presidente.
1: Okay. Ano ang iyo na found out? Ano ang iyo na hibaruan parte ni kunti kang din ang source and leak?
0: Usa namon nga mainline ang nasagi ito dida.
1: Usa na yung
0: nga kay nanglan may breaking kami.
1: Okay.
0: Nabuhaton.
1: iyo linya nga naguba. Hinon nakaguba, ano ni, wear and tear factor, meaning dara kay daan na, nag-crack.
0: May ada di na repair na, na activity, na ginhold and I guess drainage ng buti ay.
1: Ba daw, naliwat.
0: Na waray ito ka-inform, na natabunan lang ito. Ya, maihanagod man ni Sir Edward, si Kangili mo, nga na yung informant, na sering na 8 months na ini.
1: Porbida kay
0: ana. Kay hito ti kang hito din nga pagkada ng activity, though butela yang activity nga ginald. Waray la ito na inform na mo
1: okay. Mamay kala ito ano kung baga waray. So yan na waray ni maipahibaro. Yan adi pa kamo maaram kun hino nakagubah ini nga kun hino may da responsibilidad nga untap dapat panginanuon ini. Kay naging kuan ini inin ano ba tawag ini? Systems loss naging non water revenue. Sige an awasan tubig waray may nasa kang kwarta iyo.
0: Kaya imbis nga magkaadahin tubig ato na rani nga mga residente di da, dito na untahira pa ni Malay,
1: okay,
0: na hinangatipahan mga non-revenue.
1: Okay.
0: So, waray, kumbaga both ini waray nag-benefiting ang mga tao nga di opisina, kay nag-ada naman in waterway stage luhod.
1: Amo na, nakarag na tubig.
0: Na NRW, nakarag na lang tubig. Pero siring mo pa man, since waray na kami ni ginbabasol kung kanino man. Utro, nagtikang na naon nanamon opisina nga nagkaada na lot kami communication nga kun may da mga activity nga is sa trabaho undi da makasabot unta kami para aware na naon opisina nga pwede may adi da mahitabo.
1: Okay, so magkadi ano pa man ay dun ininiyo yan ang adlaw.
0: Oo sir, ay dun ini kay kapulo pinti kang anak makontinyo ito yan ang adlaw.
1: Mo pa ini kung may the before and after para ma-flash naton din diha sa social media at least makita tao nga tinuo din nga may nanapagbag-o.
0: Oo, we require hadton amon contractor.
1: Okay.
0: Na mamay ada.
1: Sige.
0: Before and after. Kay ginaarog yapon nito taman management.
1: Yan, mo
0: pa. Kay kumbaga diri na inihera pwede iton baga nagiginastuhon iton aton management din waray lang kinang na nan ikaw man mismo. Ako mismo, sinanang ko gihapon, hin may ada supporting doc nga.
1: Okay.
0: Huwag na pamatood, nga amoy nila maging trabaho, nga amoy nila maging bayaran.
1: Okay. Siguro, mas maupay good nga ipaagihin nga programa. Kay damunat okay. Nagkasusulbahin nga problema.
0: Mo, ha? Kurog dayo na yun mo.
1: Ito! Amo, ayoha akong. Anay, Aadit Habitat Village, ha? Hala, kan kanay man ito nga nagbuho hakalsada. Kay waray naman didi ang Mactan Rock. Sirado naman ang Mactan Rock. Ang prime waterman ang sumaliwan. Kay bang ang liwat trabaho in Mactan Rock before? May na ba Mactan Rock good man yan ha? Ma'am Helen?
0: Waray na Mactan Rock na iton over na ito haamon. Pero Sir Edward, I mean, pwede itong nira mapakyanan ng Barangay Council. Ito dida. Kung ano man, kay haamon nga part, diri amon.
1: Okay.
0: So, kung habarang account sa matutulog, kaya anyway, kung makadi hiraha amon, makipag-coordinate, nga pwede kami magdurungan nga ito panginano.
1: Ito!
0: Pwede ito manabu.
1: Okay.
0: Wala ito na amon problema. Pero kung yan na, nasiring hiyang kurhirahirain, o pwede, mapanginano nga na yun barangay.
1: Okay.
0: Mapanginano ito, nga mapasabot kami, kaya kung ano man, pwede pag-urustoryahan man.
1: Ito. Sige, mo pa ini ha, Habitat Village din hata North. Pwede ka mo kumadto kan Ma'am Helen. Pwede ba ikot bilngon nira, Ma'am?
0: Pwede man, ito. Pwede man, sir.
1: Okay.
0: Oo, pwede man.
1: Sige, kay para sunod nga itong episode itong Lunes, baga may nakita na i-report nga na trabaho na ini, kumbaga.
0: Oo, kumbaga haamon ini.
1: Okay. Nang
0: pwede naman nira ma-explainan.
1: Okay.
0: Ngayon, pwede ka hapon naman ini matrace.
1: Okay. Adi panusa.
0: Ang kanagot talaga ini.
1: Sir, anuman itaadi hamay naganaga, may triangle, dapit. Naganaga may triangle. Pero na ito kabulan dida nga ginbungkaghan LMWD para pipe laying ginpabayan naman nira. Okay. May da
0: so,
1: kay
0: naganaga takloban.
1: Naganaga may triangle han triangle ini dida ba itong kwan?
0: May kasi home sa tayo ni.
1: Siguro. Oo.
0: Bangin restoration headline
1: niya. Restoration kay inin pero na ito kuno kabulan dida nga ginbungkag paran pipe laying ginpabayan naman nira. Hinudali ni nga nira kamo or ang contractor?
0: Kung niya niya, kung haa-haato niya ng programa, yun reklamo, nga may ada na mo dida barrier, nga nakikita mo nito activity. Pero we know, Sir Edward, may ada ito kinanglan pa dida tapuson, nga may dako ng material na ginuhulat, nga pag-abot at trabaho nito dayon. Kaya may ada man kami mga usa nga mga may da kami mga fittings.
1: Okay.
0: Nga ginuhulap.
1: Okay.
0: Nga wari pa kami paka wari pa pakakaabot nga diha opisina.
1: Oh.
0: Kaya diri to iya na natatapos na tatabunan it restoration.
1: Okay.
0: Pero iya na i-mention ko na lewat ni iha amon maintenance na diretso na la mapangumusta.
1: Kay
0: okay. Pero hapag kayo na talaga Sir Edward namumulat pa kami mga material. Ana ko na ni may assure the moment nga makaabot itong material tatrabaho ni dayon dito kay siya pamansor ay man gyapon ni ni.
1: Oh, siyempre, ngan, siyempre.
0: Nga ni kami mismo, na-notice kami ito, nakikita namon. Nga nandiri na itamon yung management, may da nakikita ng mga aray dun.
1: Oo, oh, kay maagi ka mo rin adlaw-adlaw ito. Tikad to yung opisina. Hindi,
0: maaram kami. May dahil ni material lang ginuhulat. Kaya din pa ito natatabunan.
1: Okay. Sige, siguro by next week, Monday, may hingadayan nato nini nga kanang Habitat Village nga era clarification.
0: Oo, oh, oh. Maninga restoration na naganaga.
1: Oo, oh, oh. Tara tienda. Okay. Ining restoration din hanaganaga. Ngan kung baka may da pa kamo karuyag nga ipadangat nga di nga mga problema, idediretso nato nito dito ha Prime Water. Okay? Okay. Bangit sunod hini nga maging endorser hiton iyo inin bag-o nga ngaran hi hinin Hiraya kung baga amo na init ngaran ni ano inin kung baga Hiraya Water Corporation bangin hi Bea Alonso na.
0: Gingkasal naman ni Rano.
1: Gingkasal, anay daw. Gipay baro ba kamo da bagawaray ba ini baga aktibidades wherein pangungumbidahon ini nga mga empleyado ni niton mga ko, Vincent ko, ha?
0: He OGD ya, Sir Edward ang pahibaro ha amon.
1: Aw ngayon.
0: Pero FB page. Ngayon kasal na, yung oh. Vincent po, nga ni Bea Alonso. Nahibaro na lang kami. Kay, kami gihapon mismo na pausa. Nga at last, yung kasal gihapon.
1: Wari magsa...
0: Hindi nga mga purpure na siya. Ang oh, magudan mo, Sir Edward, at makurit mga riku, ano?
1: Balitaw. Mopin nalat baga...
0: Naiha.
1: Mo pa nalat baga sugad ha ato ano man amok hini amulak hini gusto mo ako. Ha? Okay.
0: Tapos na ang istorya.
1: Tapos na. Wala na damo ang istorya. Katapos, ka, ay kabaraka, it akon imo. It imo akon. Mamay ka lang ito.
0: Hindi na hini Sir Edward. Akon lat akon la.
1: Amo na. Akon it akon, imo it imo. Tawaray. Oo. But ikaw, ano't baka take mo ito? Kung baga, imo ba ibabalyo inin tinuod nga gugma partilahanin mga karikuhan? Nga di ka magkakatuhan?
0: Kung hindi ako si Edward yung ipapakian, ha? Oh, dapat nasunod yung right atong kultura.
1: Okay.
0: Nga, itkaran nga laki, adit karan babayi, itkaran babayi, adit lagi hapon it babayi. O di ba? Ako ito't atong kultura.
1: Masing ito, it aton, it akon income akon. It imo income akon gihapon.
0: Gihapon. Ah, may tatat kultura din.
1: Ay.
0: Pero, di, haira, di rin pwede. Kinalanan, akon, itimo.
1: Tawara.
0: Kaya na ihayara makasal.
1: Oo. Di ba, mga panimali na sering, hain na ang aton kabo. Di ba?
0: Oh.
1: Hain ang aton din hisabun. Hain ang aton kaldero, di ba? Oh, di man na, sir, oh, hain ang akong kaldero, hain ang imo kaldero.
0: Oh. Anyway, ba, kita ni Sir Pag-inistoryahon, baga patawala yun.
1: Amo na. Oo, oh, okay. Bakuri man inin baga, pasyaduhin. Excuse me, himbaga ka seryoso per me. Damot problema yun yung pagtagatubig. Katapos, inin, baga di pa kita baga magpapatawa. Ha?
0: Oh.
1: But at least, itimo ngayong karuyag, itimo, it akon, akon. Itimo, akon gihapon.
0: Ah, gihapon.
1: Okay. Balita. Sige, ma'am. Ang mga leakages yan, anong latest? Pero niyo baga na trabaho? Before we wind up our interview.
0: May na trabaho oh. Dito, Maharlika. Maharlika. Highway, hakaibaan.
1: Okay.
0: Visible ito yan. Ang ini nga party na ganaga, di rilagod man ini ada may triangle.
1: Oo.
0: May dagihapon kami ini, manonotice ito hamon na FB page. Ngan ha, ang dako namon nga activity yan na, andito ha, balilit na gami. Na barangay tinaw kay distribution line nagto.
1: Okay.
0: Kaya hira na kaka-experience hin. Waray na good talaga. Low to no water hira kay. Tungod hini nga distribution line nang dapo ini. Di dat amo na page makita ini kay ra namon ini documentation nga didto ini han may da tulay harani or something a creek area. Kaya naiha ini nga matrace.
1: Okay.
2: Pero naayos na gihapon din eh. Ngan di da mismo gihapon ang utap distribution line gihapad to. Nang sinisering namon, magkaadangan in repair, nagkakaadangan in build up ng tubig. Dan ay natake in weeks, two weeks, bago talaga mabalik ang normal na tubig. So at first, makaka-experience rahin turbidity.
1: Okay.
2: But later, mabalik ito ang pagka-clear.
1: Okay.
2: Nang di din mismo ang sulod ang castle homes. May nagyap dito leakages nga na-repair na gihapon.
1: Okay. Sige, iningatanan nga ito gini-istorya na nunuyo nga maporupay ng servisyo ng pagtagatubig sa LRM doon iyo partnership. Humandan 5 years, may dapat 20 years, and hopefully hininga 20 years, maada ka pa prime water, mawaray na, mag-retire ka na. Ako, maadi pa ako, haradya, mawaray na. Ang importante, baga naging instrumento ka tanga maporupay ng servisyo tubig din
2: hiyo. Oo, tama.
1: Okay. Anyway, Ma'am Helen, may dadi din nagre-request ako nga next time ko no, ininipaagi natin nga ining aton istorya nga baga live kagud nga baga makikita kontrahin ning imo picture.
2: Agoy ka sya.
1: Kay ira karuya nga mahibaruan, iton imo gud natura tunay nga aura kung nagiyayakan ka. Diri hini nga permi lang nga picture nga nakikita.
2: Totoo nga, ha?
1: Oo.
2: Pag di rin nalungo din hira mamati.
1: Ayun la, kay
2: kumita.
1: Kumita nga ni kamo itong personal, kan Ma'am Ellen Culiera. Ha? And then, biswari awas, masaringod ka mo, okay na la.
2: Okay na la, intalamay na la.
1: Balita, ha? And then, kidding aside, maraupahit bagal live nga baga makikita ka dini. Ay, kabaraka. And then, pagkita ko kung baghalaki na itim kartada, mga anak ha-utso. Oo. Good. Pwede ka na, di na kinalan hiritan, ha? Okay?
2: Okay.
1: Ma'am Helen, thank you, Balitaw. Thank you very much.
2: Thank you, Sir Edward. Thank you.
1: Mga ka-K5, amod na aton LMWD Prime Motor at your service. Yan ang adlaw ito ng Webes. At ulan ang temporary nga pagsasadahan ini ato pagkarusang nga rin ito na aton mga nagkaubo na engineering, Milton Matengan, Jeff Gores. And then yung K5 Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, has siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako Daisy Mariu. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabalik sa mga butika.
8: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. O sa mga soking tag paminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yan. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
8: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
9: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
8: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
8: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
9: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope. Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
8: Sobra na.
9: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement ka pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
8: Oh.
9: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
5: TJX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom og TJX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: TJX 500. Mabalik sa mga butika.
8: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
9: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
8: Oh.
9: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
8: Mauna.
9: Mopay pag-adtos clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud jud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
8: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
8: Dili abusuhan.
5: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
10: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag.
11: Tulog pud ka capsules sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
12: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc June Alcazar. DTX 500 Health Alert!
5: DTX 500 Health Alert!
13: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA-approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Kamusta kayo dyan, mga kaibigan? Welcome na naman sa panibagong edisyon sa ating programa. At muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, na laging nagpapaalala na uminom araw-araw ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dahil napakalaking tulong po ito sa ating kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman. Dahil sa panahon natin ngayon, mga kaibigan, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan natin ng proteksyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan para po, mga kaibigan, updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa kalusugan. At ating text line number mga kaibigan ha, 0919-002-8117. 0919-002-8117.
14: DTX 500 Health Alert.
13: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano ang inflammation o pamamaga. Paano ito nagsisimula at ano ang epekto nito sa katawan at paano nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inflammation ang natural na tugon ng immune system ng katawan sa pinsala, impeksyon o stress. Ito ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng paglalabas ng mga kemikal mula sa mga immune cells, mga daluyan ng dugo at iba pang mga tissue na tumutulong upang labanan ang mga nakakapinsalang sangkap at ayusin ang mga nasirang tissue. At kung ang cells ang madamage, nagre-release ng chemical ang katawan na nagtitrigger sa immune system response. Nagre-release ng antibodies, proteins at pinapataas ang blood flow sa damaged area at ang healing process ay umaabot ng isang oras hanggang isang araw. Yan ang proseso na nangyayari kapag nagka-acute inflammation ka. Ang problema, itong chronic inflammation. Dahil ito ay tumatagal at habang tumatagal, nagbibigay it ng negatibong resulta sa tissues at organs. At may mga pag-aaral na naglilink sa chronic inflammation sa pagkakaroon ng asthma at nalilink din ito sa pagkakaroon ng cancer. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw dahil may taglay ito na anti-inflammatory properties na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Napakalaking bagay sa kalusugan kapag nakukontrol ang inflammation. Lalo na kapag ang inflammation ay sa loob ng katawan. Hindi mo kasi ito nakikita. Okay lang sana kung sa labas dahil nakikita mo. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay napakalaking halaga dahil pinipigilan nito ang chronic inflammation sa loob at labas ng katawan. At hindi lang yan, dahil ito din ay pumoprotekta sa mga cell para hindi atakihin ng mga toxin. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na napakaarte ng lumakad because of arthritis o pamamaga ng kasukasuhan. Hirap nang huminga dahil namamaga ang sinus. Hirap umihi dahil namamaga ang prostate at hirap huminga dahil namamaga ang daanan ng hangin papunta sa baga because of asthma. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C.
14: DTX 500. Ang pag-inom ng alang at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Roman. Taon-taon na umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
14: DTX 500. Bibili sa mga butik. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa Vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparab ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
13: Actually, madali lang ma-identify ang acute inflammation. Noticeable kasi ang mga symptoms nito gaya ng pain, redness at pamamaga. Usually, ang chronic inflammation ay may set of symptoms din gaya ng lagnat, pagkapagod, pamamaga ng lalamunan, rashes, abdominal pain, and even chest pain. At ito ay tumatagal ng buwan o taon depende sa kaso. Kaya kung umiinom ka regularly ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lahat ng inflammation sa katawan mo ay maaayos.
14: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
16: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
14: DTX 500, bibili sa mga butika.
13: Actually, isa lang ang nangungunang dahilan ng chronic inflammation. Ito ay autoimmune disease. Inaatake ng sarili mong immune system by mistake ang parte sa iyong katawan. Lagi nating inuulit-ulit sa ating programa na kapag naging bobo ang ating immune system, inaatake nito ang ating katawan, kaya kung naka-DTX 500 at Mighty C ka, inaayos nito ang immune system para hindi na aatakihin ang katawan kundi protektahan na ito. Dahil ang Mighty C, kinokorrect nito ang abnormal na immune system.
14: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
13: At ang another good news, ang flavonoids na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Polyphenols ay may anti-inflammatory properties. Inaayos nito ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Kaya kung namamaga na ang kasukasuhan, may asthma, sinusitis, pamamaga ng atay, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty Z.
14: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
17: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Alkaline Vitamin C at talong-lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para makasigurado na legit FDA-approved at epektibo na produkto ng Clinica di Alternativo ang ating mabibili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
14: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Test mo ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, hindi sa mga butika.
13: At lalong-lalo na makaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Kulang ka na ba lagi sa energy? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Alam nyo bang ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay hindi lang para sa immune system? Ang Alkaline Vitamin C na hatid ng Mighty C ay may mahalagang papel sa pagpapataas ng energy levels. Ang antioxidant kasi na ito ay tumutulong sa katawan na mas mahusay na mag-absorb ng iron mula sa pagkain na nagre-result sa mas mataas na energy levels at mas mababang pagkapagod. Kaya sa araw-araw na pag-inom mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C, mas magiging alerto at energize tayo sa buong araw, kaya iwasan na ang karaniwang pagkapagod at kumain ng prutas at gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng orange, strawberries at broccoli at sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Lalong-lalo na kung hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay. Suplayan na ang katawan ng Alkaline Vitamin C. Mighty C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
14: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
19: Diyosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
20: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
19: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
20: Okay.
21: DTX 500.
19: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
21: DTX 500.
22: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
23: At sa Panginoon.
22: Una po ay sa Panginoon.
21: DTX 500.
24: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
21: DTX 500!
25: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
21: DTX 500.
25: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
21: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
13: Balik tayo makibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural. Ang kape na tutulong para linisin ang ating katawan. Alam mo ba na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na chia seeds na napakayaman sa minerals? Lalong lalo na, nandito ang calcium na tumutulong palakasin ang mga buto, iron para maiwasan ang anemia, magnesium para maparelax ang nerves at mapasarap ang tulog, at zinc naman para maiwasan ang prostate problem o pamamaga ng prostate ng mga kalalakihan. At according pa nga sa pag-aaral na ang calcium and magnesium na kombinasyon na makukuha po natin sa chia seeds na isa sa main ingredients ng DTX Coffee Mix ay nakakatulong para ma-maintain ang healthy bones. At lalong-lalo na, ang zinc naman ay kailangan sa cell division and growth. At kailangan din para mapalakas ang immune system. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan, kung naghahanap ka ng kape na mayaman sa calcium, iron, magnesium, zinc at minerals, DTX 500 Coffee Mix ang hanapin mo. At ang kagandahan, hindi lang po chia seeds ang nandyan. Nandyan pa ang psyllium hash na kung saan ito ang nakakatulong para maiwasan ang indigestion, bloating at constipation. siyang dahilan ng pagkakaroon ng gastrointestinal problem at lalong-lalo na ang GERD. At dyan pa ang de-sugared sugar cane at ang palaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa antioxidant para maiwasan ang oxidation at labanan ang free radicals na sumisira sa ating katawan. DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa. Mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. DTX Coffee Mix at ang pinakamainam na kombinasyon. DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na po mga kaibigan, para makasigurado na hindi po tayo mapeke at ang mabili natin ang original at epektibo FDA approved na DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix ay puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya mga peke, hindi po yan nakakapasok sa mga pharmacy. At para po makaibigan, makasigurado kung sa online tayo bibili, oy, puntahan lang ang Klinika di Alternativo Shop sa Shopee at Lazada para legit ang inyong mabili. Kasi nga po mga kaibigan, kumakalat ngayon. Napakaraming peke, pati ang DTX 500 peneke na mga kaibigan dahil alam nila na ito ay epektibo at marami ang tumatangkilik. Kaya para makasigurado mga kaibigan, maging mapagmasid tayo at puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na mga kaibigan sa ating legit shop sa Shopee and Lazada, Klinika di Alternativo Medicina.
21: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
0: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
21: DTX 500, mabibili sa mga butika. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500 Health Alert!
13: Yes, mga kaibigan, magandang pakinig ha sa lahat po na nakaantabay ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nag-share sa ating programang Health Alert, hatid ng Klinika di Alternativo at Klinika DTX 500 at lalong-lalo na ang ating Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Okay, sa mga kabayan po natin ha, live din po tayo mga kaibigan sa ating Facebook page DTX 500 Luzon na pwede nyo pong bisitahan para po masagot natin ang inyong mga katanungan. Pwede din po kayo mag-message dyan. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At lalong-lalo na, magandang pakinig po sa mga kabayan natin dito sa, sa Cagayan City, Isabela. Dito sa mga kabayan po natin sa Bayumbong, dito sa Solano, sa Tugigaraw. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga station na naka-hook up ngayon. Dito sa Sweat FM ng Isabela, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa Bayumbong, at lalong-lalo na sa Bayumbong at Solano, sa radyo natin at Big Sound FM. Magic FM naman sa Tugigaraw, at lalong-lalo na dito po sa Big Sound FM ng Tugigaraw. Live po tayo daily mga kaibigan para ihatid sa inyo ang mga preskong kaalamang pangkalusugan. At lalong-lalo na ha mga K5, good morning po sa ating lahat. Salamat po pag-share sa ating programang Health Alert. Uy, alam mo ba mga kaibigan na ang araw-araw na pag-inom ng alkaline na vitamin C ay kailangan natin, lalong-lalo na, tag-ulan na naman. No, pabago-bago ang panahon. Ulan, iinit mga kaibigan. Kapag mahina ang iyong resistensya, mas madaling sasakit ang ulo, magkakasipon at magkakaubo. According sa pag-aral na ating mga eksperto, ang vitamin C ang isa sa kailangan para mapalakas ang ating immune system. At lalong-lalo na, ang vitamin C kasi ay tumutulong para palakasin ang white blood cells function, no? Para mas maging epektibo labanan ang mga infection, no? So makabayan po natin dyan na mabilis magkaroon ng lagnat, ubo at lalong-lalo na ang sipon. At alam mo rin ba na kapag ikaw ay naka

hindi. Kaya pwedeng-pwede inumin sa mga merong ulcer problem. Dahil tinutulungan itong ma-alkaline ang ating gastrointestinal area. Tanggalin ang acidity at lalong-lalo na palakasin ang ating resistensya. Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang pinakamagandang kombinasyon, DTX Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang ating pag-usapan, dito ka na sa Healthy Coffee, ang kape na bubuo sa araw mo kasi bibigyan ka ng saktong energy para maging productive tayo araw-araw. At habang nagiging productive ka, unti-unting tinutunaw ang mga taba sa katawan para makamtan ang healthy shape na katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. Paalala po natin lagi para makasigurado na hindi po tayo mapeke. Para makasigurado na ang ating mabili ay ang original, epektibo at FDA approved na product ng Clinica Di Alternativo, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil dyan mga kaibigan, siguradong legit at hindi peke ang inyong mabibili. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. Okay, 0919-002-8117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. O galing po kay 662. O meron po ba kayong clinic dito sa Isabela? Baka soon mga kaibigan. Hintay lang po kayo. Makinig lang kayo lagi sa ating programa. At baka makaibigan na makakatayo na rin ng clinic dyan sa Isabela, sa mga kabayan po natin na gustong magpakonsulta ng libre sa Clinica Di Alternativo Medicina. Baka soon ha, makakatayo na dyan ng clinic sa inyong lugar. Galing po kay 715, Doc, ano po ba tama ng pag-inom ng DTX 500? Kailangan ba talaga isabay ang Mighty C, alkaline vitamin C? Kung gusto mo mas mabilis ang absorption. Gusto mo na malakas yung absorption ng antioxidant sa katawan. Kasi ang vitamin C, nakita sa pag-aral na isa pala itong catalyst na pag madikit ito sa mga nutrients, mas mabilis niyang pinapa-absorb o pinapasok sa ating mga selula. Yung nakagandahan mga kaibigan. DTX 500, itake mo lang siya ng 1 capsule 3 times a day. Especially pag meron ka ng mga health problems, no? Pero kung grabe na ang pamamaga, pananakit, yung inflammation namumula na talaga, mas maganda i-2 capsule 3 times a day mo, 30 minutes before meal or 30 minutes after meal. Yun po ang dapat gawin makaibigan. Galing po ay 7134. Pwede po ba mag-DTX 500 kapag may meningitis? 6 months old na baby? Ay, wag mo na. O pag bata pa makaibigan, pag ganitong mga problem, mas maganda dalhin mo sa mga pedia experts natin. Sila po ang nakakaalam dyan, ha? Galing po kay 5193. Doc, makainom ba ng DTX 500 ang 18 years old? Yes, pwede na. Pwede nang mag 1 capsule 2 times a day ng atin pong DTX 500. At lalong-lalo na ha, sa mga kabayan po natin na meron ng mga maintenance sa diabetes, maintenance po sa hypertension, maintenance sa cholesterol, o anong maintenance meron ka, subukan nyo pong sabayan ng DTX 500. Makikita mo talaga yung napakagandang resulta. Lalong-lalo na pag mataas na ang blood pressure mo, kahit na may maintenance ka, hindi bumababa, try mong sabayan ng DTX 500. Mataas ang sugar mo, kahit may maintenance ka, hindi pa rin bumababa, sabayan mo ng DTX 500. Makikita mo talaga makaibigan ang napakagandang epekto, according po yan sa ating experience, sa ating mga client and pasyente sa ating mga clinic. Ayan po makaibigan, isabay nyo lang siya 1 capsule 3 times a day. Mga kaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. At lalo na po mga kaibigan ha, live tayo ngayon sa ating page DTX 500 Luzon. At God bless po sa ating lahat at para mamintay.

0: Kumain ang healthy na pangangatawan. Kumain ng mga fibrous, prutas, gulay. Mga kaibigan, kasi makukuha natin dyan ang mga nutrients na kailangan sa ating katawan. At lalong lalo na, huwag kalimutang mag-exercise at matulog ng maaga. At sabayan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at Superior Antioxidant Coffee na DTX Coffee Mix at Alkaline na Vitamin C. Mighty C. God bless ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert!
2: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May pumso!
5: Oras Hantakloban, mga impormasyon nga kinahanglan ni yung mahiburuan. Ikang hanpamunuan, ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.
6: Maupay nga aga, Metro Tacloban, sinirangan Bisayas ngan bugos nga kalibutan, kundi inaabutan signal hininga estasyon, makakaupod po niyo hasulod din o sa kaoras sa niyo anchorman, Han Siudad. Ako po hi Jeron Ponferrada. Unahon anay nato ng dalaganhan panahon, no? Maupay nala, nakagawas na. Ha, Philippine Area of Responsibility and Bagyo Jose, didapahan una nga adlaw. Ngan abaton naton, maupay nga panahon, ngan siringabuton gihapon ini, no? O at dun mga may bularon pang humay, mga kapamara ini kay masirak, mupit panahon niya na. Nga hindi ha Tacloban, no, ang aton City Engineering Office, o nag-resume liwat ang aton declogging activity, kay bisan umuran, nga magmasirak, o padayon ang aton panlimpyo, ang aton mga barado nga kanal, nga ma-request kita, no, nga tuhan mga barangay officials, nga kunta mag-assign hin mga barangay tanod, o an kanan aton in charge, no, han committee on waste management an kanan garbage nga may da mangingina, no, hindi da hiton iyo mga tag sa nga barangay, no, kay iton iba di maiwasan may dagud lagihap naglalabog o naguhuwad nga daha mga kanal nga nakakabarahit mga kanal. Oo, so an aton para liwat kita diri maduruhan labi na nga maabot na iton kuan, no, Agosto, Setyembre magkakaturan na para diri kita mag-overflow, no, hiton baha, kuning kaso mag-inuran na liwat. Oo, nganin magdiano pa man, siring ko pa, magmauran, magmasirak, ongoing, ang aton mga tinaglawas, no, ang aton mga empleyado, di diya City Engineering Office, pagdiklag, ngadtuhan mga barado nga kanal. Oo, may da di diha downtown area, may da liwat nga diha Marasbaras, San Jose, ngadtuhan Northern Barangay, oo, nga naka-assign. Every day ito, oo, anaton declogging, diri tira na stop, bisan konsiring ko pa, bisan diri nagiinuran. Nga di kita hiton aton siyahan nga topic, no? Nag-resume na ngayon ang klase ha, San Jose National High School, kay diba didahan July 14, oo, nakakarawat adtohin mga panarhog ang eskwilahan, ipinaagya social media, adto nag-desisyon ng Tacloban City Division nga i-suspend nila anay. Nagkaadalaan na yung blended learning, no, ang mga kabataan didahan July 14. Pero kakulop, July 15, nag-resume na ang klase. Nga ma-observe niyo, no, nag-augment hin additional nga kapulisan ang Tacloban City Police Office ngadto ha San Jose National High School para bantayan o ang siguridad ngadto. Nga kita, no, na hangyo kita ngadto hini nga mga nagpapakalat hini nga mga panarhog, maaramba ka mo nga pwede ka mo makasuhan, no? Oo, pwede ka mo mapailan hing kaso. Kung in kaso masabtan nga ikaw ang nagpasarang hadto nga text messages no ha messenger nga nagsarang ha social media, pwede ka kasuhan o pwede ito ma-filean kahin kanan mag-under hitun kanan grave threats no o tapos pwede gyapan ma-underhan kanan cyber libel no o dependihan extent han imo ginpost sa social media ngan an aton an PNP anti cyber crime group no o didiha PNP ngan an NBI cyber crime division gihapon oo nagbubulig ito hiraya na pag identify kun hirahino ini nga nagpapakalat hini nga mga panarhog no ha mga eskwelahan kay natabo ini diri la sa no si National High School ha iba-iba nga eskwelahan no may da dito ha Samar ha Urmok nga ni oo na may da gihapon mga panarhog nga nakarawat an kapulisan dito ha Urmok no oo ha ngadtohan mga eskwelahan amo nga may mga pitad nga ginbubuhat ang PNP Regional Office. Oo, may mga instruction na inhira. Oo, General Kapoy, no? Didiha PRO 8, ngadtohan aton mga otoridad, kapulisan, labi na didiha Tacloban, kay baguan aton TCPO Director. O niyan, paghingadayan ini naton kung hino ang lumiwan kan Sir Gitigan, no? Kay nagkamayada ini formal nga turnover change of command, no? Didahan Lunes. Oo, may dakita bago nga TCPO Director, didiha Tacloban. So balikan ta na ini no nga mga panarhog nga natatabuyan na nagtikanggad udog ini nagugat ini tungod hadto nga natabo o nga shooting incident didahan June 22 anyway tapos na iha naman adto an aton lugod kay nakabasa kita hadto nga text brigade digad text brigade messenger ba ginpakalat nagimpost sa social media nakabasa kita ngadtohan taga DSWD no oo nga nagbabantay ngadtohan duha nga shooter no and children in conflict with the law kay gin turnover man ini an 15 anyos nga nang 14 anyos ngadtohan DSWD kay di man hera pwede prisuhon di man pwede isulod sa city jail o kay mga minor di edad man diri pagamiton nin cellphone oo ngadtohan aton kwan no nagbabantay nga daha hito nga aton bahay pag-asa under hiton kanan DSWD kay bangin ini labi na ang 14 anyos kay didtohan message no bagan may order kuno tikang han 14 anyos nga amo ini so but signon may communication pa oo amo iton barantayan diri ini pagamiton hin cellphone nga duha oo adto nga na turnover no nga daha DSWD an shooter didiha sa San Jose National High School kay diri ini mga ordinaryo nga kabataan oo. Oh, minor di edad hira, pero iba hira mag-isip eh. Oh, barantayan ini. Kaya may dagihap kita nakarawat, ipapa-verify ta pa ini. Actually, gin-contact na nga di DSWD o. Kaya may dakunuhin nga bahay silangan, bahay pag-asa, nga gin-turnover dito. Nga may da-report hadto nga nakakagawas ang mga gin-turnover nga dito nga mga children in conflict with the law, no? Oh, dapat pahugtan it siguridad nga da. Nga dapat di rin hira pakapto ng cellphone. Oh, malay naton. Oh, anyway, respeto ta an investigation ng kapulisan, di rila ani kita maghahalabahin ino. Oh, kay bangin ma siring pa ma mahamper itong era investigation, pero kailangan liwat ini pasabton kasi publiko. Oh, PNP, NBI, pasensya na ha. May mention ko ini nga in DSWD gihap, may din ira responsibilidad nga dapat bantayan ni ran maupay ang mga gin turnover naton ngadto nga mga children in conflict with the law ini nga 15 nga 14 anyos nga shooter di sa no National High School kay bangin ini nakakagamit pan cellphone tapos di kita maaram may dangayan ini mga kasangkayan pa nga adto la kay an report nga ni hadto diri la kuno adto duha pero kay an based on report han PNP duha man la kuno so amo naton susundon kay amo man ito an based on investigation han PNP bangin ini may da pamanggod mga upod pa, di ba? Tapos inilangan duhaan na dakop. Tapos nakakag-text, nakakagpasarang hini nga mga panarhog, o diri maupay. So amo ini, dapat mabantayan ini. Siguro aside di daha San Jose National High School nga nagdugang kitahin kapulisan no, andidtohan DSWD custody, mas maupeliwat, may dangad to mag-ruruving no. Oo nga mga otoridad, bisa na kasibilyan la mga agent, maninigurado lang nga kung anong kabutang nira nga to. Diri ito pwede pabayan la dito nga ang mga social welfare officer la ang mag-handle la ira. Oo, kaya ano, mga kasangkayan, iba ito mag-isip lagi. Yan na, Imagine ka mag-change magazine ka pa tapos na kay kun ordinaryo lang itong nga bata, kumita na nga nito niya classmate nga duguan nga natumba, makakaisip na itong ani daw, dira da mo open na akong gimbubuhat. So adto ibad to, iba hiya. Diri hiya ordinaryo nga siring pa nga bata. Pero anon may himo naton kay may balaod man, susundon tan balaod. Tungod nga minor, ami itong intern over sa DSWD. So an aton lab, adaman ang PNP, nag-iimbestigar hini. An aton lang, unta diri ini pagamiton yung cellphone. Anon unta la jiron, diri good. Oo, kay bangin ini na kapaglod na kagmulay pa dito ha. Sulod itong bahay silangan, no, itong DSWD. Makalugar nga ni kita, kay ini, ibahon naton, ininkuan naton nga nino, hinin programa nga oras ng Tacloban. Mag-iimbitar na kita hin mga opisyalis, no, tigang gobyerno, like yan ang maabot nga Agosto kung mag-i-intra na itong klase, imbitaran ta itong Tacloban City Fire Station o itong era head nga da, kay para mag-explain liwat partihin mga boarding houses. Oo, mapatok kasi ito yan na. May da, na-report kita nga nakarawat nung at ibang mga boarding houses nga nin apartment nag papanunubra na itong era mga borders. Oo, di rin era nasunod itong kuan, for example, usang nga room, upatla, or tulo, or duha, na lima, na unum, na walo na. Oo, so, usa ito ni papakiana ta, ngan an era mga electrical equipment no, nga gamit na suludhan mga boarding houses ngan in apartment kun nakapasarba, han standard, han BFP. So, amin ito, imbita ron ta. Ngan, andi diha Tacloban City Police Office, kay bago man ito natin city director, kakadtuon ko niyan, itatry natin, no? Kung pwede natin ma-interview ang bago natin na TCPO director kung anong iya mga priorities gihapon. Kaya pagkasabot natin, dati iniya head, hinin ka na intel, no? Intelligence, naka-assign dito na iya, dito ha Luzon, o dito ha airport. So amit, ipapakianan natin kung anong iya mga mitigation kung ano, para pagbubuhaton, din iya Tacloban. Ngan ini na, o ha DSWD, at least may dakita mapakianhan. Malingkod din ni mismo ha aton atubangan, no? O kung ano ang kabutang status ito nga duha nga 14 nga 15 anyos. Ngan ano, allowed ba ang family mag-visit nga duha era? Parehas ba city jail? Bawal it cellphone ha city jail? Oo, prisuhan ito. Bawal ito nga do. Mga kontrabando, illegal nga kontrabando, bawal ito nga do ha city jail. Dapat ha DSWD, bisan ito kanan mga minors, bawal gihapon, labi na ini nga 14 nga 15 anyos. Kaya naton gin kakabarakan hini, kaya bangin ini nakakapan message pangatuhan iya mga sangkay. Ito nga iya mga kakilala, nga nag-udyok liwat hini haira, nga buhaton at ito nga krimin, no? Oo. Nga iniya na, gusto naton ipasabot, no? Nga ngadtuhan mga nagpapasarang, hini nga mga nakakadurot danay hin. Imagine, magsususpend kahin klase, tungod nga may danag-message sa iyo, na may nagsarang ha Facebook nga amo ini, naapektuhan itong pag-aramit mga kabataan. Inaan niya daw inihirano nga mga kuan, nagpapasarang hinin mga diri maopay. Masabtan nga ni kamo, di kamo maaramit, gobyerno ba yan, nagasto ba yan hindako? May mga intelligence officer ba yan? Huna niyo it, nag-iimbestigar lang, nagpaka-uniforme, pulis, sundalo, diri. Masakban nga ni kamo, priso kamo. Kamo ito nga nagpapagawasin nga mga fake news, no? Tapos nananarhog kamo ang mga eskwilahan. O iupunta na lang dito ha ibang mga eskulahan, di rin lahat Tacloban. Like for example, ang na-report din han una nga adlaw, dito liwat ha Ormoc, kay may mga panarugihap nga nare-receive nga to. Amo nga may mga pirang schools nga to, nga nagsususpend, natitigdaan gihap pagsususpend yung klase. Kay tungod dito'n kabaraka, intawon, pati ang mga kag-anak. Oo, ini pa. May dangan kita nakarawat nga report, no, tikang national nga hi DepEd Secretary Sani Angara, no. O may proposal nga ni adto ha Congress o nga na Senate nga naaruhirahin por lo menos 8 billion pesos, no, nga budget para security guard. O ma-approve nga ni ini. O mas ma-secure ito naton kabataan, no, ito ni Rapag-Aram. O 8 billion pesos upod na ini din hi labot lahan magpo-provide rahin security personnel talaga nga sunilduhan pati ang mga metal detector, no. Oo, ma-purchase ang DepEd para igpasarang habugus nga Pilipinas ini mga eskwelahan. Oo, ipamumutangan talaga hin metal detector nganin upod hini nga budget gihapon ang pagkasabot naton no based on kanang national nga report ini nga kuan ini nga metal detector security personnel ngan an 24 hours sigud nga pagbantehan ng eskwelahan nga bisan waray klase may dala gihapon magro-roving han mga eskwelahan. Oo, so yan kita dako na ito ginggahin nga pondo budget kun ma-approve ini. Oh, advantage ini ngadtohan mga eskwelahan kay magkakamay adahera maupay nga seguridad. Pero anha ha messages. Oh, ito nga managpapakalatin mga sayop nga impormasyon panarhog. Oh, kay amo ito an barantayan. So an aton hini mopay kun masampulan no. Mahulat kita hitun kanang PNP anti-cyber crime group no kun may dahera talaga masampulan madakop good. Kay madakop nga ni ma request nga ni kita for press kun kakadtuon ta. Papakayan na takong kaino itong niyaging bubuhat. Kaya bang, liwat may nagsugula iya, gisusuhulan hiya. Diba? Oo, para magpasarang hini nga mga sayop nga impormasyon. So, an aton, nahangyo kita, ngadto hini nga mga nagpapakalat, ayaw po, ayaw niyo pagkwana. Kaya ano, nadidilatarit pag-eskwela, pag-aramit kabataan, naka-uniformi na, mauli, kay waray klase, kaya adi, may panarhog na liwat, ayaw, kay diri maupay. Oo. Dikita ini no. Oo. Nga amad to nagmention lak nga daan nga may dabaya naka-focus yan ha ang mga otoridad nagbabantay ha iyo. Madakpan nga ni kamo kami mismo makadto kami, ma-request kami for press con. Papasikaton ka namon. Oo, ikaw nga nagpipinasarang hini nga mga sayop nga impormasyon ha. Oo, nakakalangan ka hiton pag-aram hiton kabataan nga hiton schedule hiton DepEd no. Nga di kita ito na aton ibang topic no, paghingadayan liwat naton. Ato na na-mention ko kanina kay may bago kita nga kuan city director no o didiha Tacloban City Police Office. Oo, ginsaliwanan na formal nga turnover didahan Lunes no. Hino Jeron ang lumiwan. Oo. Police Colonel Noel Gitigan, na aton dating TCPO director. Thank you sir ha. Almost 2 years sad to hiya din niya TCPO no. O nga na-assign. Nga ang lumiwan na iya, starting didahan Monday no, Police Colonel Marben Ordonia. Oo. Inihi sir Ordonia, before hiya na-assign din niya Tacloban City no, hiya anay ang naging chief Han Intelligence and Counter-Terrorism Division of the PNP Aviation Security Group, Ha Ninoy Aquino International Airport. Oh, iya nga, he sir Ordon niya nga yun ang chief, no? Han kuan, han Intelligence, Counter-Terrorism, Han Aia Airport. Oh, after Han Aia last assignment, anin hayayan na haton Han Tacloban. Oh, so, yun. Isakto lang ni timing lang ini nga pagliwan no kay ipapakiana tagihap ini kan Sir Ordonia katuuntan yan kahuman din hin programa no mo pay kun sumugot sir o mo pay kun media friendly no kay may da ibaluwat kasi nga mga head nga na assign lahin kuan era PIO public information officer may daliwat ibang nga mga head nga hira mismo ito na atubang talaga ha camera no pagpa-interview. Kay aside itong peace and order ng insecurity ha mga eskwelahan, ipapakian na taghihap kan sir kung how true, kay anong andi di ha Marasbaras Community Precinct no, waray na ipagamit nga andi do ha VNG. Oo, ang police station ba? Ang mga sub-police station. Oo, kay sayang itong mga opisina nga ang pag-aaruhin bulig, ang importante. Oo, ito na aton mga katauhan no. Like for example, andi diha Marasbaras Community Precinct. Ada ang Tacloban City Hospital. Oh, damo itong mga business dida nga na mag-abri kay crowded ito dida. Ada pagunan merkado. Oo, oh, atubangan mismo ito. Nga dani, ada pagunan ito nag-checkpoint. Sayang kundiri ito gamiton. Oo. Oh, nga nandito ha VNG. We all know nga pinakadako nga subdivision na VNG. Dida may talipapa. Ada gihapan merkado dida. Damo gihap ito mga establishment nga da. Nga instead nga makadira ha Station 1, oh, di diha San Jose, di da nala. Okay, magpipinuro pa sa hayparayo. Amo nga niya ang purpose ni nga nagbutang kita dati pahin mga community precinct, no? Aside han aton mga stations talaga, ang Station 1, Station 2, Station 3. May nakita mga substations, no, ini nga mga community precinct, kay paraan mga mulupyo, may dahira madadaupan in case mapablatter hira, may mga importante hira nga tuyo, o makuha hirahin police clearance. Actually, itong iba yan, di na nakakakuha mga community precinct or mga stations nga ni. Gina-assign na ini kay may mga in-charge ini. Iba na kasaya na ang pag-process ng police clearance. Online na, mga kasangkayan. Oo. So, mapakiana ka. Instead nga makadi ka pa TCP o nga diha downtown, may ubos itong city hall, di man ang main office itong Tacloban City Police Office, no? O, di na nalaha iyo harani. Kaya may police station man. So, amini. Oo, ikukwantangan. Upod na giyapon ini paghangyo kan Sir Ordon niya nga, Sir, bangin pwede natin igbalik. Oo, anaton community precinct didaha maras-baras ng didaha VNG. Kaya ada pa man ito nga mga one-story building, no? Oo, mga opisina nga dati ginagamit man ito. Hanya na napapansin ta, waray naman nag-ooperate, waray naman kapulisan nga nagawas sulod ito nga mga community precinct. So yan, oo. Ngan, welcome to Tacloban, Sir Ordon niya, no? Oo. Sana magmaupay ito na aton pagkuan. Na timing ini nga kuan na may mga shooting incident na nabarungayan kita nga nag-training hira didan una nga adlaw didiha LPPO, no, firing range an mga an pira nga kapulisan didiha TCPO. Oo, kay gin ngan hinmayda kita bati nga ha mga eskwelahan o labi na didiha Tacloban magkakandakin mga active fire shooting drill. Oo. For example, may dangani kaso shooting incident sa ang eskwelahan, mababaro ang mga kabataan, ang mga estudyante kung mag-aano. Inidiri ini pag-prolong, no, o pagpakuan hantong nga natabo ka incident. We know naman, may, anibahin, may trauma pa, nadiri makabatiun tahin nga balita, no. Pero kinhanglan ini naton kasi ipasabot, kaya adi kita hakahanginan, adi kita media. Importante po inihiya. Parehas bahan earthquake drill, di ba? Every quarter, ha, usa ka tuig, may daupat ka quarter. First quarter, second quarter, third, fourth. An drill liwat partihan active shooting, not necessarily hiyang every quarter, pero every now and then, magkakamayada hin active fire shooting drill an mga otoridad, ha mga particular nga school, no? Oo, i-schedule po ito nira. Di rila ito di Tacloban. Ang pagkasabot natin hini nationwide, bugus nga Pilipinas. Oo, nga tungod hadto nga natabo na Goodman, di dahan June 22, di diha San Jose National High School. O in relation ini kay first time adto, mga kasangkayan. In the history of the Philippines, no? O ang natabo di diha Tacloban, di diha may San Jose National High School. First time adto, nga may dasugad kagrabi nga shooting incident. Oo, kay natatabu ini dito man laha US, oo ha ibang nga nasud, ha, halangyaw, may mga sugad hini, oo nga nahireport. Andi niya Pilipinas, amo pala adto, oo nga sugad talaga, kagrabi, no, oo, nga tuluan na awat ang kinabuhi tungod hadto nga shooting incident, nga an shooter, ira lang nga, how classmate, oo, 14 nga ni 15 anyos. So yun, amo ini mga kasangkayan, amo ini update naton. Waray pa kita nakuha nga fixed nga schedule tika nga Tacloban City Division. Mahulat la kita itong era press release, no, tikang didiha office ni Sir Nilo Eder. Kung ano nga mga eskwelahan, anong unahon para hini nga active shooting drill, no? Drill la ini, ha? O mga kasangkayan, kung in kaso mag-aano ang mga estudyante, kung may danaliwat sumulod or mga outsider, nga may darang pusil, makadto, makakasulod itong gate, o kung ano-an bubuhaton, para di rin na mautro, adto nga natabo, di diha San Jose National High School. O nga, kung in kaso man, buyag simba ko mautro, at least di rin na sugad nga damo an wounded, injured, nga may mga casualty pa, no? O, kay di rin maupay mga kasangkayan. So, amin ito, magkakaadahin drill. Oo. Ngan coordinated na ini ha, national office itong Department of Education. Upod na ito nga ira hangyo nga mag-request hin por lo menos 8 billion pesos nga budget para hiton additional nga isureldo, no, hiton mga security personnel nga magbabantay ha mga eskwelahan ngan pag-purchase hin mga metal detector nga ibubutang ha mga mga eskwelahan. O, di rila di diha Tacloban, sering ko pa, bugus ini nga Pilipinas. Opo. Nga di kita, ito na aton ibang topic, no? Adi, kay didahan Sabado, o, hadi ba, ano yan na, huibis, ano? Didahan Sabado, nag-turnover kita mga kasangkayan, may dagin inaugurate nga teen center, di diha Barangay Aslom Sagkahan. Good news inyo mga kasangkayan. Kaya no, kumbaga na aton mga gin-mention din ang una nga simana, successive ad to, no, 2 days, gin-promote naton ini. Damo na, Jiron ko no, ang napakadiha Tacloban City Youth Hub pag-inquire kung paano mag-aadahin yung teen center, ngan paano makaka-join ang ira anak, maging part hininga ka ng teen center. Opo. Diba, didahan una nga adaw na kanihi Mamay Dalore, an aton City Population Office Program Worker, nga ni Sir Jeff Ahero, an aton Tacloban City Youth Hub Coordinator, o taga CSWDO, na gin-guest naton. O, amo nga ni napansin ko, effective nga yan kung ginpapakanihon mismo. Kay mas natatratar, no, an aton mga panuyo, nga kaupayan para hitkatawhan. So tikang hadtohan maging guest naton hira din ni last week. Amo na ini damo na napakadto. Oo, kay gin-encourage ta talaga ang tanan nga barangay. Kay pagkasabot ta nauna dito Barangay Santo Niño. Tas may da pa usa nga barangay na mention, I just forgot han ngaran han barangay nganhin. Yan na ini na nga ha Barangay 60 Aslom Sagkahan, no, didala ini han Sabado. Nagkamay-adan hira teen center. Jeron, ano ba itong teen center? Ini. Pag hinagadayan tayo ni. Klaruhon tayo ni nga teen center. Ano ba ini, Jeron? Ini, ginmug na ini, no, han city government, ipinaagihan si SWDO, ini nga atong Tacloban City Youth Hub. Diri ini tungudlahan na tabo nga shooting di diha San Jose, ha? Oo, National High School. Kaklaruhon ko lang, naiha na ini, mga kasangkayan. Hadto pa, ang city government, concerned na kami, han atong mga kabataan, labi na ang mga teenager, no? Oo, kahirainin prone, madali, mahikayat. Oo, nakakahirba da yun ba? So, para dirihira madali-dali, labi na ang kanan naghitaas ang kasuhan AIDS. Oo, didiha Tacloban. Confirmed ito, mga kasangkayan. It data ito, ato Tacloban City Health Office. An aton City Health Officer, hey, Dr. Jaime Opinion. In coordination ng aton Chief of Hospital, di da City Hospital, ni Doktora Gloria Fabrigas, naghitaas ang AIDS Tacloban, no? Amungan nito, danay, may mga commercial kami, nga diri gud makighilawas sin bisan lahin. O, dapat piliun gud ani mo partner. Ikaduha, ang teen pregnancy, o ang mga bata pa nga nagbuburod, mga minor di edad, may 14, 15, 16 anyos, nagbuburod na, unexpected ba nga pagburod? O, di replinano? Oo. So, yan. Usay ni, han mga gintutot do naton, awareness, han mga kabataan, especially, han mga teenager. A little background, ha. It tawo kasi, may dito stages of life. Actually, gintutdugan ini, anton mga nakaka-relate ini, labot la high school, la college, psychology, oo. Upod inihan mga gintututdug hapon. And stages of life. Sumiring nga ni en bata nga, baby ano, bagong anak. Iti ba ito nagtitinook? Kaya magod talaga ito kay baby, bagong anak, magtitinook. Magbibinantay ka ito, maagahon, magliliwan-liwan ka man imo partner, danay imo mama, imo papa nang ipapagbantay niyo, kaya nagtitinook. Pag-abot iton mga 2-3 anyos, nababaro na paglakat. Magpipinasawa ito, sige lang itong durodalagan, mapipiritan ka na nga nito pagbiling hinyaya para may magsisunod-sunod na iya. Oo. Kay iya, ito stage of life. Ito, kay kuan na, makilbot na, siring pa. Pag edadhin mga 6 anyos, 7 anyos, kindergarten, no? Oo. Ito nga mga age nira, labi na kung grade 1 na, wala ito ibang naging iisip pag minulay la. Oo, di pa ito nag-iisip kung anong iklopon, pamahawon. Oo, wala ito haira, di tira nag-iisip pa, kay bata pa. Anira la ito, makagmulay la hira, malipay na ito hira. Oo, pag-abot hituhin mga 9 Gs anyos, labi na ang mga teens, no? 10, 11, 12, 13, 14, ito. Ano na ito? Nasulod ito nga mga uyab-uyab, nakakahirhin mga maraot nga bisyo or ano. Oo. Amoy ni nga nag-come in ang city government, ipinaagi ni nga Tacloban City Youth Hub naton. Oo, kaya ano, may da mga butang nga diri natutot duha balay. May mga butang gihap diri natutot duha eskwilahan. Kami ang nagpupuno. Oo, didi hininga aton Tacloban City Youth Hub. Maaram ba ka mo, based on record na aton City Popcom, nga hindi diha CSWDO? Diniha Tacloban, Tacloban ha, I'm referring to Tacloban, may data kami. O, ato iniha CSWDO nga na City Popcom. Based on era mga, may mga social worker man kita, naglilibot, diniha Tacloban. May na mga nag-high school na, may problema ha reading comprehension, pagbasa, diri pa nakakabasa, diretso, tag-duha, tulo ka paragraph. Maram ka mo mga kasangkayan, han amon time no, sabtang kaladjuron nga may edad ka na. O, han mga batang 80s, 90s, o bisan din 2000, han mga millennium. O, kids, siring pa. Grade 1, okay pa, nakalusot ka. Pag grade 2, di ka gud maka grade 3, kundi rin ka maara magbasa. Hulog ka gud, di ba? O, pakainod yung mama. Pa, nakabati man kami kanjeron dito radyo. Tood good man han una, grade 1, grade 2, nakalusot ka man ang grade 1, pero di ka gud maka grade 3. Kung di ka maara magbasa, huhulugon good. Dinihamon ma'am, diri ma pa, diri man kami ginuhulog ni ma'am. Kaya naamon lugod teacher ang imbibinusaan kung nahuhulog kami, mamayla ito. Kaya giniba man, handepped ang curriculum. Napausa kita, natigdaan nala kita, hadton una, karaghulog man. Yan na diri. Amo dani, napapansin niyo, hinun may mga kag-anak, yan ang maestro-maestra, may mga bugto or pariente. Di ba dani, ato yung balay, laptop na lang itong kaatubang anin mga band paper, sigin pag in-encode, ito iba, harus kada teacher yan na, may da na printing machine na irabalay. O kay di rin na kaya na ato na irabalay mag-print. Kay puro man ginaaruhit DepEd, mga, kay sir, tiga na naman mag-business in band paper, kay kuwan hira, in demand yan na. Kay puro ito, kung ati, teacher man, nakikitang ko, nag-inatubang lapirin ito yung laptop, nga nang nagpipinan-print, kay may printing na dito, abalay. O, based in experience ni nakikita naton, kaya no, only to find out, ang bata ngayon, di na pwede hulugon. Responsibilidad han maestra, kung ang bata, for example, di pa maaram bumasa, imo ko dito yatutot doon, takay may mga bata nga naamo na ining, naabusar ba? Di rin na pupursigi pa ni guro, kaya di man ako nauhulog, ma grade 3, ma grade 4 man lagi hap ako, ma grade 5 man ako, ma high school man ako, bisanak di maaram magbasa. Kahi maman ang bubusaan. DepEd, alayon daw. Baga, oro adjust daw. Mamay nga man, itong mga bala, o na-amend pa man ito. O, ito nga mga DepEd resolution, no? DepEd memo, order, pwede man ito ma-utro pa. An aton lahin eh, wari ako direkta nga magyakan ha, nga ibalik ang dati. An akon la, mga ma'am, sir, natapod ang mga bata, diri nga tanan ha, an pira. Kay papa pasaron man hira kay an gisa sabunhan principal nganan division superintendent or an school supervisor an teacher man kun may da nahuhulog nga iya kay dapat papasaron dapat oray hulog ta kay may da talaga pasensya na ini nga term ha pero okay la ba ini ko kay amo inin masukot igyakan ha amon hadto oo ito nga kwan gud may da gud mga ay nala nato kay halarom ito nga mga winaray no makuri naton itong mga term no. May dagot ibang nga kabataan talaga nga diri mo nga ni gamitan hinkuan, diri gud man iniguro pag-aram. O masasabta mo lang, makarit man, maaram man, diri la nag-i-interes. Imagine, ada itong record natin DepEd, ada ha City Popcom, ada CSWDO. O, may mga nag-high school, kinukurian pagbasa, kaya gimpapasar. Dapat nila palang grade 1, grade 2, kaya kinukurian pagbasa, gimpapabalik la anay. O, para maning kamot. Mami manan unan aton, di ba? Oo. Kay makarawod lugo dito nga, ada high school na, di nga ni nakakabasa no sa kaparagraph, pabasahan mo newspaper, or duha kaparagraph in diretso. O, di ba? Mami nimbaga napansin nato, nga aton mga teachers, ayaw naton pagduruhan duro, pagtagin mabugat nga trabaho DepEd.
7: Okay, may mga pamilya gihapon ni Tuhira. Tagi Tuhira, iwag gihapon nga ma-enjoy ni ito nira life. Diri pag pinanhimulahin mga ano ito. Itong ginihimo nga ni itong teacher sa ano magkaklase. Lesson plan. Oo. Diri la puro projects, mga grade, itong mga kabataan. Tagi gihapon ni Rahin. Paras banhading. Oo. Nga undisturbed. O vacation. Mga sugad. Kung diri man undisturbed, kaya may klase man yan ha. It's Saban o dungan yung Domingo, ihatag na ira pamilya. Oo, Monday to Friday, ada man ira eskwilahan. Nganin may danga ni bata nga di good talaga, bugnulan to, amon ito nga mga term, oo, nga di good talaga nagkukuan, pwede may ito ma-adjust. Oo, pwede pa may ito matutuan, pero diri in the sense nga igtutolerate. Kay nadadara niya, kutong pagdako niya. Oo. So amin eh, may dakita hininga teen center naton, di Hatakloban City Youth Hub, para ig-assist. Oo, kay may dakita Tarabasa and Brigada Pagbasa under hininga ng teen center naton. May dakita mga nagtutot duhan mga kabataan pagbasa, labi na doon mga nag high school na nga dilagyap maara magbasa. Instead nga mabayad ka muhin tutor o magagastusan pa ka mo, di dinala ha, City Youth Hub, libre pa. Diba? Oo. Damo ini mga kasangkayan. Oo. Oo, nga kanan mga activity naton, no? Oh, asay dito, gintutot dugihap namon didi an kanan human trafficking, oo, awareness campaign, anti-drugs and terrorism awareness, sports development, life skills, career coaching, oh, bintras elementary high school pala na may dakita career coaching no didi ha Public Employment Service Office kun peso, niya may dakoy papakita yung commercial gihap no. Oh, before maghuman ini nga programa. Kay ginpo-promote ini naton nga aton peso kay para mabarulot aton mga waray trabaho nga anytime ay na kamo paghinulat in job fair pwede ka mo magbilingin trabaho makabilingin trabaho bubuligan namon kamo oo ay nakita paghinulat in job fair every now and then kung gusto na niyo magtrabaho labi na mga bago pa lang ang nakatapos pag-eskwela no o ayo paghinukoy dida iyo buligi yung mama, yung papa, yung kag-anak para makahatag-hatag. Bisang pagpalit na itong bugas, ibaray itong kuryente, labi na nga nagmahal na itong kuryente. Oh, ikaw na la shoulder. At least may trabaho ka, di ba? Diri ka kay madepende ka lahat itong imo kag-anak permi. Oo. Upod ini, ang career coaching, gintutot doon namon, di diha teen center, no? Upod na gihapon di diyan skills training, on recycling, gardening, oo. Ayo pagkuan nga puro la computer ngan hin tablet kinaptan niyo pakaptan bulo papagdalusa oo kay mo pa nga ito ging kakagat ko ng pula nga tubak kay napakusog itong immune system pagawas gawas at iwan na kay kuno ato la ito permisulod oo ami to danay gutila nga hangin or ano nagkakasakit dayon kay maluya ang immune system papagdalusa may daman libong dida iyo oo tutduing. Kay para kumusog itong immune system ayo laliwat dito itong alas 10 ngan hin alas 2 kay mapaso-paso ito. Oh, di deton kulup na mga alas 4:30, alas 5 pag serum or kun aga pag sidlit iton adlaw sa ano sumulod da klase papamaribiha ani di da iyo. Kuan ba household chores sering pa pabuligay yo balay. Upod na ini gintutot do naton no. Tapos ini nga environment conservation and waste segregation nga bata pala para diri magpinasarang hinin mga kanan mga gingkakaon nira. Kay ini actually mga food chain business man good ini, hindi na kita ni makikialam good, pero dapat responsible kita pagkakaon natin, no? O, like itong mga nagtitake out, di ba? Gin, ba, balik, good man lang ito kuhuman pangangaon, ito na take out ha Jollibee, ha McDo, o, ha mga food chain, o, ano man ito, nare-recycle po ito hiya. So, amo ito hiya, bisa dito ibalik good, ibutang ha trash can, ang paglilibot ha natin garbage truck, ang gin kukuha man ito, diri man at mga pwede ma-recycle, oo. At yung mga pwede ma-recycle, amin ito may mga parang karton kita, parang plastic, di Hatakloban. So ini, upo din yung gintutot doon natin di teen center. For free! Oo, bakantingan yan niyo anak, i-coordinate ta, Sabado, Domingo, pwede man. O, i-schedule natin. Oo. Usually, an opisina, open God, Monday to Friday, kay kuan man ini, government man gihapon inihiya. 8 a.m. to 5 p.m. Pero kumbaga makita natin nga mas dako, mas damo ang volume han mapa kwandidiha teen center kada Sabado Domingo. Ang duty han weekdays i-assign ta weekend. O, pwede may ito sabutan mga kasangkayan. Yan, upo dito ang gintutot do po din. Hey. Ngan, based on itong stages of life, igsusumpay ko la ha, okay, kutubla kita teens. Di ba pag-aabot na liwat itong edad itong mga 25-30, ito, may mga buot na ito. Itong isip liwat ito, trabaho na, family, o pag edad liwatin mga 40, nga da 50, di ba nadiri ka na maaringasa, gusto ni mo mamingaw na la, magpipinananom ka la, o gusto ni mo peace na, o nadiri ka na makigbinalingkot, o stage of life ito hiya. So kita, diri kita na-focus nga dito, kay may mga buot na ito, an upper igbaw good. Di kita han teens, o ining mga 10, 11, 12, 13, 14, nga da 17, kaya ano, hirain yung mga madali makaher. Amo ini, nga ang ginabrihan na teen center naton last Saturday, no? O dito haaslum sagkahan, dako ito nga bulig para han mga mulupyo nga dasagkahan. Ngan sana, sumunod gihap ang iba pa nga mga barangay. Kay 138 barangays ini. Jeron anot requirement, baga na-encourage naman kami nga magtindog hinididi amon lugar. Usala! Pakadtula, opisina hiton Tacloban City Youth Hub, ato dito may city engineer nga ni, tabukan giniinayad nga Rizal Park, ha Justice Romualdez. Oo, pagkadto niyo Tacloban City Youth Hub, signa, nakabati kami haradyo kan Jeron, ada hi Sir Jeff, a hero, o anin charge nga ni, mapa-schedule unta kami, kay magpapabutang gihap kami teen center dito amon barangay para mabuligan namon itong labinan mga out of school youth. Oo, kay pati ang mga out of school youth, gintututduan gihap namon. Oo. Kay para at least sunod nga semana, o sunod nga semana po, upay makon enrollment da yun, Jeron. Sunod nga tuig, makapanhunahuna, ay, maupay nga pag-iiskwela. Oo. So, ma-encourage na natin hira pag-iiskwela. Oo, ini nga mga out of school youth. Oo. So, yan. Kantuala, Tacloban City Youth Hub, coordinate po ka mo kan Sir Jeff Ahero. Kahiya iton aton in charge, hiya iton magsusumata iyo paano. Ngan usagi hapon hini, ang counterpart la, mga kapitan no, di niya Tacloban, ang counterpart hini, haligot gad laulog ng opisina. O, bisan mga duha, tuluka, dupa, nga masiya iton duha nga lamisa or unom nga danapulo nga lingkuran, okay na ito. Para may dalaan mga bata, malilingkuran, matututuan. O, not necessary haluag. O, gini-encourage naton no han city government an kada barangay nga mag-put up hininga teen center ha iyo lugar. Ini nga nakikita niyo ha monitoring screen no, naka-live kita ha K5 News FM Digital dida ini han Sabado launching no o dito han teen center. Nakita to niyo nga mga books, libro, mga kuan, ito nga mga gamit ha sulod. Puro ito donation hatag ngadto han barangay. Ipinaagihan city government nga may mga nakikigtay pa aton nga mga NGO like an World Vision no. O may da kasi iba nga mga international nga non-government organization nga hin non-government organization nga ani pa yan Tacloban after han Yolanda. Di ba dadamo ang mga NGO nga NGO nga bumulig at Tacloban after han Yolanda? Ani ba hini wala hira totally nga mag-exit pa. May mga ongoing pa hira nga mga programs. Upod na ini nga teen center. Kita ang na-provide ang mga gamit para hini, ang kinhanglan la niyo, kap, mga barangay official, di Tacloban, pwesto la, bisan haligot lang ang pwesto, oo, not necessary haluag, para may da kita pagbutangan. Oo, nganhin para ang mga teenager naton, di iyo barangay, labi na mga, ang iba dit may wasan, labi na mga out of school youth, mga pasarawayon, o may dahira venue para haira, nga at least matututuan gihapon hira. Oo, may day ni Danay na provide kita ng libre ni nga snack, food, no? Oo. Imagine, diri ka na makuwahin tutor pagtutduhan ni mo anak. Adi, may day nga inijeron. Had to pa po ini. Yan na, gintagan ko lang yung oras para ma-highlight mga kasangkayan. Ngan adi, ay laane ka mo pagbayan, no? May day ako ipapakita iyong short lining commercial, no? Oo. May pagisumpay ini nga duhan mga nagbibiling hin trabaho. O kay kumanhi kita o hini pagprograma kay para bumulig good o makuri kasi itong danay puro na lang news istorya tapos waray man kita na iaambag na bubulig gagamiton tayo nga programa itong oras ang Tacloban para maghatag hintinuod nga serbisyo o ngan usa na ini mga kasangkayan o mabalik pa ang oras ang Tacloban kataliwan hini nga pahinumdom.

0: Magandang aga, Dayan sir.
1: Open na aga. Ano pwede nga peso?
2: Ang peso to global o sa nga ahensya ng gobyerno nga may ada duridilain nga servisyo ng programa kundi inabulig nga magkamayadahin trabaho ang mga aplikante. Peso to global has three core functions. First, ang labor market information kundi in may dakita information ng supply and demand han panarabahuan. Ikaduwa, ang career guidance and employment coaching naman para mag-guide ang atong kabataan pumili hinta mga track o kurso base sa demand ng job market. Ikatulo, ang atong referral and placement kung diin ang aplikante nga namimingin trabaho ato ni ragin mamatch base han ira kwalifikasyon nga gin-refer naton hira ha mga fit na job vacancies.
1: Meron pa ba ni iba na programa nga pwede avail din hi?
3: Oh, sir, damo pa. Adi, may mayos pa yun.
4: Muminta kita National Skills Registration Program usa ining registration form na kundiin ma-fill out ang aton mga job seekers. Ang purpose ini is para ma-record nato na nira skills na magkamayada kita database. Ngayon, nakakabulig po nini para natin labor market information.
5: Ang Special Program for Employment of Students o SPES naman in para ha mga kabataan na residente ng Tacloban City na gusto makatrabaho ha gobyerno. Ini nga programa in makakabuling pinansyal para makapagpadayon ini ng mga estudyante han ira pag-eskwela.
6: Government Internship Program or GIP is usa gihapon na programa para han atin mga youth nga residente han Tacloban na gusto magkamayada ng eksperyensya ha public service.
7: Jobstart Philippines Program o JSP in usa nga programa ni PESO para ha mga out of school youth o youth at risk. Kundiin, inihirain matatagan hinsunod-sunod nga trainings para hirain maging employable.
8: Labot lahang programa parahan mga youth niyan panarabahuan. May dalawat kita, iba pa nga program para natin malupyo. Sugadhan, livelihood assistance ngan skills training.
9: Ading hihap ang tulong panghanap buhay para sa ating displaced or disadvantaged worker o mas kilala na tupad. Dirigihap natin kalimtan ang atong local recruitment activity ng SRA Special Recruitment Activity among ini ang para overseas para makavail ang yatanan ng aplikante.
10: Adigihapon na natin tinatawag na Mayor's Employment Generation Activity or Mega Job Fair kung hain ang aplikante nga ng employer aadaho o sanga venue para magbuhat in interview ng mag-hard on the spot.
11: Nan may dalawat kita bagway na nga programa nga tinatawag nga Special Employment Program for the Vulnerable Sectors para inyan atong mga kabugtuan nga PWD, solo parent nga senior citizen.
12: Labot lang mga namimilingin trabaho, we are also inviting our employers na mag-visit nga diya PESO office para ang mga job postings nga mag-request in recruitment activities.
1: Hala, kaupay mangyayan ng PESO. Dama naman pwedeng avail. Hala, sige daw, ma-apply ako.
2: Sure! Adi ang amon form, kindly fill it up.
13: Gusto pa ba niyo maparuan ang mga programa han PESO?
14: I'd like and follow among Facebook page, PESO Tacloban.
15: Nang pwede gap ka mo tumawag amon hotline, 0953-445-9867.
6: Ang PESO Tacloban, inaadiya CCD Law Building, Canrao Hill, Tacloban City.
16: Kita kids, Taclobanons!
17: Ayan mga kasangkayan, balik kita ni nga programa Oras ng Tacloban. So, Public Employment Service Office. Anytime mga kasangkayan, pwede ka mo makabilinghin trabaho ipinaagi hinin Public Employment Service Office. Hain ba ni Jeron? Actually, na-mention na kanina. Oo. Ini nga PESO office parahan mga nagbibilinghin trabaho ha. Didi ha Tacloban. It opisina ni ada sulod hiton compound hiton City Hall. Oo. Di ba may RTR Plaza pagsaka. O may dito agian. Dida, pwede ka gihap dito han main entrance sa may magsaysay. Oo. Pagsulod ni mo ngadto, damo iton security personnel ngadto ha City Hall. May mga tumeko, nagbabantay at atubangan City Hall. Pwede niyo pakianhan. O, ma'am, sir, hain din it peso. Itutudlok ka mo. Sapit light it kantin. Oo. Adet opisina hiton peso. May kantin na ngayon, Jeron, ha. City Hall. May da na po, didahan una nga tuig. Oo. Kaya nanahagrayo itong mga clients nato di diha City Hall. Nagkuan talaga kita nga magkamayada guning kantin para ang pangangaon pagpapalit naman lang tubig, may da di na heramagawas itong City Hall, di ba? Oo. Jiro na niyo kanhuraw nga da, sarado man, mahugaw man. Mga kasangkayan, giniinaya dito nga kanhuraw building. Oo, ayun na po kamo pagkada, kay tinanggal na nga niyan mga lamisa ito hasulod. Oo, for renovation nito hiya, o pati ito kaandana, o punan dito hagiubusi. Tapos na ang first phase ito, no? I-update ko lang kamo mga kasangkayan, na napakadwa City Hall. May pagkisumpahin nga peso, no? Para liwat diri kamo makuan, kung magamakadto ka, magkaplay ka mong trabaho, di na ka mo magawas, may nakaunan nga to, sapit lamang gudan kantin, may mapapalitan nga itong tubig. Itong mga multicab na agi takloban maras-baras, adaman na hapit hamay RTR Plaza, pwede, walking distance naman lang ito, exercise gihapon, o dito ka mo hamagsaysay, harani naman lang ito pagsaka. Itong kanhuraw po, giniinayad nga yan ito mga kasangkayan, phase 1 na ito hiya. Kaya pinaka fourth floor ito, parehas ba di diha SM, dito ha Robinson, may parking lot ito ha Igbaw. O pondo ito, budget, tika nga city government, ito by tranche. Hinay-hinay ang pag-aya dito, parehas han, ang pag-aya dahan bago nga City Hall building. Di ba itong City Hall building, an old two-story lang? Di ba may danapito kaanda na adiluyuhan old itong hataas? Oo, hinahinay lalo at ang pag-aya dito mga kasangkayan. Wala ito mahumanin o sala katuig. Oo, kay ginihinahinayan ito, daginot, pakakabudget itong city government, gindudugan, ginaayad. So, ito natatabo yan, itong kanhuraw building. Hay naman, Jeron, ang mga nag-opisi na nga da, ato na boss building, ginsulod laanay namon. Opo, ato itong opisina, itong city licensing, mag-urusa inhira. Nga hingin sugad gihap ini namon kay para nga duhan mga nagtatransak no labi na mga nabayad waray kamo di kamo mabayad bisan diin adto la kamo hito nga bus building ada sulod nga tanan adto na may dito kanan barangay ma-inquire kamo pang burial assistance or ano may dito taga CSWDO table adto sulod hito nga bus building mabayad kamo ma-renew kamo adto sulod nga tanan ha treasurer, ha licensing, ato itong atanan, itong operation na. Labot lahan opisina ni Ma'am Jennifer Gaya na itong head, ano, na nag-opisina di daha kanhuraw building, nga adihan old city hall building, o ang dating opisina ng city legal, ha first floor. Magsapit lalo at ito ang bus building. Para hadton mga nalilipat, danay nahaluagan na, kay damo na kasing inayad di da city hall, daopla po kami itong Tumeco o hanaton mga security personnel. Mag-guide po ito hira iyo. Oo. In case may da kamo mga pakiana, nalilipat kamo, hain ko inigukan, kadula po. Either makita niyo Tumeco or mga security guard di da City Hall, pakian nila po niyo, igaguide po kamo ito kung hain an opisina nga iyo ginbibiling. So yan. Balik kita ang adtuhan peso. Oo. Napak-pak na lang yung matalaga ito. Jeron, may naka man mga soundbites na. Oo, gagamitan tayo ng mga kasangkayan. Kaya mo ibahon ta nga nilagay na natin programa. Itong tinuod ko ng mga kabulig na kita, mga kasangkayan. So, para nga tuhan mga nagbibilinghin trabaho, ha? Ay na kamo paghulat itong kuan itong dole. Oo, or itong mga job fair. Ayaw kayo maiha pa ito. Oo. Every now and then, danay, once, twice every quarter, nagda-job fair. Adlaw-adlaw, pwede ka mo makabilinghin trabaho. Pakadtula, ha peso, ha City Hall. Yan ha. Human ito mga kasangkayan, may da pa ito career coaching, igaguide pa ka mo, itong mga empleyado natin di ha peso office, no, para kung anong maupay nga trabaho para ha iyo. Oo. Not necessary magdadara ka dahil in requirements or ano, inquire lanay. Pagkita ni mo, uy, maupay adi. Hara nila, tapos maupay ang sweldo. O makakauli lagi pakuha amon. Amo man ito ni Bayan na talaga nga nagbibilinghin trabaho. O, anibahin ni talaga, pasalamat kita, no? Nga duhan mga waray kumadto abroad, nga anila Tacloban. Anira mga skills, talent, ginagamit, na nagagamitan naton din niya Tacloban. Thank you, ayo. O, kaya no, mas pinili nira, nga bisan diri sugad kadako ang sweldo, ang importante, hara ni hira, ira pamilya, nga madali hira nga nakakauli nga at the same time nakakabulig gihapon hira o ha publiko. So yan, salamat po ha iyo nga duhan mga nagtatrabaho nga bisan diri dako ang sweldo, ada lagi hapon.

0: Niri tayo ni dadalaganan. Only to find out, diri nga nato ka ng city. Oo. Wari kami makaglabot pa ito, kaya ato nga naglaga, nagkalayo nga solar street light, didaha kabalawan, didahan unang adlaw, kanan DPWH po. Oo. Wari pa ito ma-turn over ha city government. Oo. Ini mga kasangkaya, medyo technical ini. Yes, sumari nga yung nga wari pa ma-turn over, diri pwede makialaman city government, kaya diri pa ito amon. Oo, kanan DPWH po ito, regional office. So once ma-turn over haamon, yan, pwede na kita makialam, ay dun ta, babaguhun ta. Amo kasi itong proseso mga kasangkayan. Parehas ituhan mga housing unit, hanordern barangay. Di ba ni iba gintudgan ng mga banwa? Kay wari pa man ito ma-turn over. Han National Housing Authority, an iba hito. Amo nga din natin pwede labdan ang mga pabahay hanorte, an iba dida. Kay wari pa ma-turn over ha aton. Nganin usan reason an iba dida wari natin karawata kung kay ano. Kay gin pa inspect nato ng city building official naton ang iba mga substandard talaga ang iba nga ginamit. Oo, nganin bangin ito may luminog or ano, magiging baratunong dito ng syudad. Kung may may magpaukyunta dito nga pamilya tapos ang balay nga yan, diri maupay ang katindog, di ba? Oo, amin ito. Usa ito ang mga gingkita naton. Kaya nung awari naton, i-accept ang iba ito dida. Oo, so ayaw ka muka pa sa mga kasangkayan, ibang nga pabahay dito ang norte, ang iba, waray pa okay. Kaya iba ito, waray pa talaga ma-turn over ha city government. Ngan tungod nga kinakablas na kita itong oras, hangaran han lokal nga pamunuan han Tacloban, ilarom han liderato ni Mayor Alfred Romualdez, kutob sunod nga adlaw, dinilagi hapon ni nga programa, oras han Tacloban.
1: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han Tacloban. Tugtuba sunod nga higayon han oras han Tacloban.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up, tigam niya mga pecha. Julio 20 at Julio 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 itong kulog. Ngan pagka Julio 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdagwit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha-Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probaril wat niyo itong nga product nga D3 Bio.
4: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
7: Ang Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Roxas City.

0: 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Bugos ng Pilipinas sa alas 11:05.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Up of the Hour News.
1: Maupay nga aga mga K5, madanga tayo dalikat nga sumat para yan ang oras. Haaton siyahan nga balita. Sumorender na ha Samar Provincial Mobile Force Company ha Calbayog City kahulop Hulyo 15 ang sospek ang panmusil ha sa minibar ha Sitio Calbanga Barangay 8 Lawaan Eastern Samar haton Hulyo 9 2026 ang sospechado in ginkilala kan alias Ongkal 45 anyos o sa construction worker ng residente han Purok 3 sa Barangay Danawan Kinambakan District Calbayog City. Manunumduman nga duhaan patay nga duhaan sa maran han maong nga panmusila. Subay han impormasyon inaaligara nga nag-iirignuman mga biktima. Ana sabi nga bar han igkadibati ang sospechado nga nagresultahan panmusila. Ka-exclusibo nga interview han K5 News FM kan Police Lieutenant Eduardo Sande, officer in charge han Lawaan MPS. Kaso nga 2 counts of murder and frustrated murder, anigin sampa kontra haginta tahapan. Nahibaruan nga ang sospek in may adanan na unang mga kaso o kasohin pagpatay o murder hatun tuig 2021 subay hakapulisan. Kapagkaina inaatupayan na ha custody han Samar Provincial Mobile Force Company nga nakatalaan i-turnover ha Calbayog City Police Station para han kaangayan nga dokumentasyon. Samtang halain pa nga balita, papaning kamutan hiton impeachment court nga matapos ang Article 4 han impeachment case kontra kan Vice President Sara Duterte antes matapos iton bulan han Hulyo. Sumala kan Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol, mas lumaksi ang proseso han trial matungod kay waray na igatubang han prosekusyon ang unumpang testigo ha article han impeachment complaint. Matungod ini, madiretso na ang trial hasunod nga article of impeachment ang ginaligara pagmalgastar han confidential funds han Office of the Vice President o kon OVP ngan Department of Education. Article 1 han impeachment complaint hin akusaran hi VP Sara hin pagtalapas ha public trust and graft and ngan graft and corruption matungod han sayog nga paggamit ngan pagliquidate han 500 million pesos nga confidential funds and OVP ngan 112.5 million pesos at tikang naman ha DepEd. Inaandamnahan prosekusyon ang pagpatawag han tulong at testigo han asabi nga isyu. Lakit din hihira Marivica Pareha han Legislative Archive Museum han House of Representatives Violeta Constantino ani manager han Land Bank Shaw Bolivar Branch ngan Leonita Campuzano ani manager han Land Bank DepEd Branch. Sumala naman ni Senate President and Presiding Officer Chiz Escudero. Tatapuson anay han prosekusyon an irepresentasyon han tanan nga article of impeachment antes magtikang ang depensa hapag presentar han ira mga ebidensya. Mga ka-K5, ang dalikat nga sumat, idurotayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra, han high blood pressure and diabetes. Bantayin, iba pang magpaso nga balita, i-like and i-follow natin official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako naman ni Ka-K5 Carol Medino para han kampyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan, hashtag Tacloban, ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
3: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos ng Pilipinas, alas 11:14.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11

0: Mga K5, good morning haton nga tanan. Malipayon nga oras. Huwebes na. July 16. Inyan aton programa 11 Mbps. Kada alas 11 mga balita ng public service. Ini ka K5 Kevin Shusana. Meron niyan mga ka K5. Maupay aton istoryahon itong alagang PhilHealth sa Leyte alas 11.30. Iton, siyempre, karoyagad naton nga makangurudyot, mahimsog it panlawas, iton aton mga baby, iton aton mga anak. It makurila kay may daiba nga nagkukulang hinutrisyon, nga sinasakitan iton aton mga anak. Kung maamo ini, nga may da tinatawag nga severe acute malnutrition o kung SAM, severe acute malnutrition, may dahito PhilHealth package para ito nga mga pasyente. Niro niyan mga ka-K5. Sige kadi antaan, itong magiging kahimtang, ito na itong panahon niya ng adlaw. Ready na? Oy, ano ini Isamil ko? An Eastern Samar Electric Cooperative. 12 hours na itong power interruption. Waray supply kuryente dito amon na oras Eastern Samar. Nganbangin nga ni siguro at ibang mga bungto in amo gihapon. Tub-tub yan na, di rin natutudlo kung ano itrason. Nga, 12 oras na. Kung kita din he, haliyay ko to, sakopit liyay ko to, nagre-reklamo kita itag 5 minutes nga brownout. Pakadto ka mo Eastern Samar kay makaka-experience ka mo yung tag-dose nga oras nga brownout nga waray abiso. Tub-tub yan na, maluoy ang Diyos. Ha? Damit na sasakupan hit Isamel ko, Eastern Samar Electric Cooperative, 12 oras na nga waray kuryente. Tub-tub yan na, maluoy. Waray pa kuno kasasabte kung ano it rason. Totoo ni Isamel ko. Waray kung katatambalit nga sakit. Di kang pahadto, dekadekada na ito nga problema. Anyway, kadiyan tanay, kay sigurado nga may dahin ni power supply. Permanente nga may power supply. Ito nagre-report. Hanaton, weather update.
1: Tulad panahon.
0: Sir Ruel Montesa, good morning.
2: Hello, Ryan. Good gihapon. Alaton minayoyungan minahal nga probinsyon Leyte padayon kita nakakaabat hapag kaya na in good weather kay sigmon masirak nga panahon ni taton na abat kun may mga pag-uran man tigda ay lainingan panalagsa may tungod lang sinisiring nga local thunderstorm nga usang nga duha ka oras sa manabuy nga local thunderstorm kun makita mga Doppler radar ipag-asa maisyon pag-asa thunderstorm advisory ngan kun niyo barangay Bungto or siyudad, maalakbatan ini nga local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon nga pagkidlat, ngan mananabulay ito sa kubin nung suwangan na duha ka oras. Basang naman liwag ng pinagabago nga satellite animation ng pag-asa, waray tangahaw, nakikita nga mahirin mo nga LPA o sino bagyo sa kubin gawas ng Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adalat sa Cubiton Par ang sinisiring southwest monsoon o hangin na bagat na kundiin gindudominar niya ay extreme northern Luzon. Maluya ini nga habagat hapag kaya na kay extreme northern Luzon laan na piktuhan. Waray, gale, warning nga ginihisan pag-asa para yan ang adlaw din niya at repeat. Salita natin mga K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinaagyan pagisda talawas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikpatleran maupay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga K5 nga mabiyahe nang adlaw pinaagyan dagat talawas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa diniatropit ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time yan ang temperatura na dakita dito sa Kloban na dakita 32 sentigrado na may posibilidad pang mabutin 33 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kaninan aga alas 5.24 matutunod niyan nga kulok alas 6.07. Naton daylight time yan ang adlaw, di na takloban, may da kita 12 ka oras, ngan 43 minutos.
0: Thank you so much, Sir Ruel. Hanimo, weather update.
2: Damong salamat, ngan maupay nga aga late.
1: K5 News FM, live report.
0: Oras alas 11:21 na. Kape, kape, kape, kape, kape, kape. Kita anay mga ka-K5. DTX Coffee Mix sa naton pilion kung magkakape kita. Kay ano? Kay ini, pinagyan DTX Coffee Mix gintatanggal ang toxins sa aton lawas. Siyempre katanggal yung toxins, maupay it kalidad iton aton dugo, maupay it aton pamahong-pahong. Sigit kape, nagdi-detox ka pa. Amo ito ang durot han DTX Coffee Mix. Ngan para liwat iton ginagiinabat na hin high blood pressure, ngan diabetes. Hataas iton blood sugar o kaya hataas iton BP. Makakabulig pagkontrol hito DTX 500 capsule. Tigam nito mga ka-K5 ha. Ini nga DTX 500 ngan DTX Coffee Mix mapapalit ha Klinika di Alternatibo, Avenida Veteranos Tacloban. Nga magkakamayada na liwat, hinwaray bayad nga check-up, waray bayad nga pangonsulta. Tikang July 20, tubtub July 26. Sunod na ito nga simana. Oh, sunod na ito nga simana. Okay? Alas 11:22 sa naton oras mga ka-K5 boy, may da na liwat ipanhahatag nga mga ayuda. Ngadto hiton kadamaan nga Pilipino, tungod hininga pa nagtitikhas taas na liwat nga presyo hiton krudo. Oo, nag-alutagahin 7 point something billion iton gobyerno. Manahatagan hin tag 2,000. Hinudaw la it magpapakatagamtam hini mga ka-K5. Niro niyan, pag-irestoryahan naton ito. Pero, ha, pag importante liwat ini mga ka-K5, ha? Labi na iton may ada pa mga anak, nga gunti pa, mga baby, nga pwede maapiktaran han tinatawag nga severe acute malnutrition. Ano it matatagamtaman naton nga benepisyo ha PhilHealth kung may ada hini nga sakit? Niyan ha aton pagbalik ang alagang PhilHealth sa Leyte. Patalastas anay.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bagong schedule, han naptigam niyang mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 at kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permigod hinumdumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.

0: Tinapay? Slice bread! Go for the original goodness! Sa bawat slice, suwak na suwak ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tuna kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata? Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Kung lahil kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lamit na, katabangan pa yun ang akong atay. Hantod ka ron, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
2: DTX Coffee Mix.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa
12: na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
13: Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman, balaga.
20: Alay naman na ya.
21: Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
23: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Wow! My puso!

0: Oras mga ka-K5, alas 11:30. Ngayon kada sugod hini nga takna, hakada Huwebes nga adlaw, an aton programa nga Alagang PhilHealth sa Leyte, nga ada na kita yan na ika-12 nga episode. Maupay nga otro nga aga aton nga tanan mga ka-K5, abrihanta na aton programa Alagang PhilHealth ha Region 8. Ngayon aton naliwat yan na pag-ihisgutan, aton pag-iristoryahan, an nga tanan nga benepisyo nga aton matatagamtaman sa PhilHealth ngan iba pa nga mga impormasyon kasumpayhan ahensya. Ngan siyempre, kaupod niliwat nato niya na an information officer han ahensya si Ma'am Dayan Catherine Ablasa. Good morning, Ma'am Dayan.
1: Yes, Sir Kevin. Maupay nga aga. Ngan haaton gihapon mga manmarati ngan nagsusuporta han aton programa Alagang PhilHealth sa Leyte. Good morning, everyone. An aton po pag-irestoryahan timely ngahin important gayud kay pag-irestoryahan naton an mahitungod ha kaupayan ngan kabubuwason han aton mga anak. Mm-hmm. Kasumpay ini po han celebration han Nutrition Month yan ang bulan han July. Aton pag-irestoryahan an mahitungod ha severe acute malnutrition o SAM. Paano naton ini maiiwasan, paano mamamanage? Pamamaagihan PhilHealth outpatient therapeutic care benefit package o ang gintatawag naton nga SAM OTC package. Amay nin aton pag-irestoryahan yan nga adlaw.
0: Well, maupay na lang nga may dahil nga programa nga Alagang PhilHealth sa Leyte kay nawaraan na ako noon ako na nga July ngay Nutrition Month. So outpatient ngayon ni ma'am, ano it pagkuhan ni outpatient therapeutic care para han severe acute malnutrition. Ang gidaw, damit mga kabataan natin hiniya na, sige ma'am, o, mapipamateon kay SAM, pero itkaragsid ngun ngayon kay severe acute malnutrition. Ano ini nga sakit nga severe acute malnutrition o SAM?
1: Amo ini po ang pinakamalala or pinaka-dangerous nga form hin kakulangan hin nutrition ha mga bata. Ang pulong nga severe, ibig sabihin grabe nangangahulugan nga ang lawasan bata dry,
0: mamamara.
1: Yes, gito, tapos gito. Grabe nga panluya. While an acute, amuan pagtigda, paghabubo, hantimbang. Agoy. Siguro darahan kawarayan gana pagkaon o bangin, tikang palahihin sakit like pneumonia or pulmonia. Ini po nga sakit nga SAM, maaagapan gud ini, pero kung diri ini ya maagapan, maabot gud ini posible ha kamatayon. Kung mabuhi man ang bata, posible magdulot inihin pagkaantalahan ira pagtubo, ma-diagnose ra clinically nga bansot o stunted.
0: Agida, pamati ka mo mga kag-anak ha, pamati kita mga kag-anak. Kay ini nga severe acute malnutrition, in pwede mawara iton kinabuhi hit bata kundi maagapan. Kung mabuhi man, bangin diri na maupay iya pagtubo. Okay. So, ano ma'am it mga sinyalis? Papano kita makakasabot ngayon o sa nga bata inagaantos hini nga SAM?
1: Ha, clinical pong aspeto, masisiringan o sa nga bata in may ada SAM or severe acute malnutrition, pinaagihan tulo nga guidelines. So, ang una, ang iya measurement, ang iya weight, akma ha iya height or ang tinatawag nga weight for height. Kung mas habubo, hin negative 3 standard deviation, batay ha pamantayan han World Health Organization, considered na ini nga may SAM. An measurement liwat po han braso kung gamitan han tinatawag nga mid upper arm circumference or MUAC tape kung habubuhin 115 millimeters para ha mga bata nga 6 and until 60 months may SAM na inhiya. Kung nagkakamayadahin bilateral pitting edema o an paghubag handuha nga tiil, ibig sabihin nagpapakita na ini nga grabe na an kakulangan han protina halawas han bata. Kung umabot na po ini nga punto ha bata, itiya immune system bangin tuluyan na nga bumigay, magbagsak. Tapos it's very sad ano kay madali ilagod haira mamatay kung amo na ini nga sitwasyon.
0: Kasi rin ko hindi ma'am nga iton makuragad pag-discuss ano kay namamatay. Kasi rin ko man hindi ito nga it malnutrition, pipinakaon lang matatambal dayon. Iba nga yan ani ano, kung nagkakamayada na hining paghurubag hitduhang atiil, tungod hitkulang hin protein hitlawas, agwi. Magana ni nilikado man ngayon ini sa halit kinhanglanggod kita pagbantayan naton it health iton aton mga anak. So yan na kay nutrition month iton July. Kay ano nga importante nga pag-irestoryahan naton iniyana labi na nga nagtitigamang kitit nutrition month, ma'am.
1: An pag-celebral po han nutrition month kada Hulyo, amo an tumong naton nga pakusgon an aton hibaro. An publiko mahibaro kunta kung gaano ka importante ang nutrition kumo foundation hiyahin progressive nga country. Yan nga 2026 po insasalin urog naton ang ika 52nd nga nutrition month nga may tema sa pipan sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Ngahin may sub-theme gihapon ini nutrition at kalikasan ating pangalagaan.
0: Pakabasa ko hin kanina ma'am nga may ada ni tema nga upod nga nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Sabi ko kay ano nga mahinganga di man iton aton environment nga kanan nutrition man ini nga aton gini-restoryahan. Sige daw ma'am, aanhon naton pagsumpay it nutrition iton bata ngadto iton pagproteher iton aton kalibungan or environment.
1: Okay, and sub-theme po nga nutrition at kalikasan ating pangalagaan may connect hiya. Kay diri naton makakabot ang enough nga nutrition kung ang aton agrikultura, ang aton libong naguguba. So usually, kung may ada sobra nga bagyo, baha, famine, nga darahan climate change, direkta ini nga nagpapagubahan mga pananom, han aton mga magsasaka, ngahin, nakakaresulta gihapon hin paghabubo, han supply, han pagkaon.
0: Tama.
1: Kung may dahabubo nga supply, han pagkaon, nahataas ang presyo, han mga pagkaon naton nga available, napipiritan ang mga pamilya nga magpalitin mga pagkaon nga kulang hin nutrition ang mga madagmit na
0: like
1: instant noodles, processed food, nga nagiging sanhi good inihin malnutrition. Ngahin paghataas, hankasuhan sam. Amo na siring po ang National Nutrition Council nga ang pagprotekta ha kalikasan, diri lahiya usapin nga pangkapiligiran, kundi nutrition imperative, meaning po unhealthy nga environment na equate hiyahin healthy nga food. So kung may healthy food, may healthy nga mga bata.
0: Kay importante kay Adam ang kita na kuhit aton pagkaon, ha mga umhanan, kaparte at aton environment. So kinahanglanggod nga aton protehiran ito na aton kalibungan, kay waray naton iba nga kukuhaan is that kita kadagatan, kaparte at environment. Ngan kung magkukulang kita ito, apektado ito aton nutrisyon. Sige daw ma'am, kay anhiman ini nga malnutrisyon, di man naton kalilikayan, ano it aton nanhi-record nga mga datos kapartit malnutrisyon din sa Pilipinas?
1: Habugos po nga nasa kalibutan. O, habugos nga.
0: Unahuntaan it bugos sa kalibutan. Yes. Sige ma'am.
1: Ada po kitahin 14.3 million nga mga kabataan ang nakikipaglaban hansam or severe acute malnutrition. Ha Pilipinas, ayon ha research, may ada daw 95 nga bata ang namamatay adlaw-adlaw darahin malnutrition. Ngahin 28 ha kada 1,000 nga bata diri naabot ha edad nga 5.
0: Oh, anay daw ma'am, baga na-shock ak hini hala, pamati daw kita hini mga kag-anak, ano? Yan alakin pa kasabot nga subay hiton pag-aram din ha Pilipinas, may ada, kada adlaw ini mga kakay-5 ha, kada adlaw, may ada 95 nga kabataan it namamatay tungod hit malnutrition. Ngan dida hit 1,000 nga kabataan, may ada hito 28 haira dida nga diri nga ni naabot hin 5 years old tungod hit malnutrition. Nasyak akin ni ma'am ngan baga na nasusubo. Sige daw, mamipadayon ini nga iyo na research.
1: Hakada liwat tulo ka bata daw may edad nga diri maabot hin lima, ginko consider na bansot o stunted. Ngan it's also sad to say nga an aton nasod ikanapulo habugos nga kalibutan nga may pinakahataas nga bilanghan mga bata nga may wasting. Ibig sabihin na facing some an baga diri gihapon maupay pamation ini nga nga darahin malnutrition. Kung maapektaran ang bata nga adaha iya first 2 years of their life, permanente nga makakaapekto haira intellect, nga hinit ira kapasidad magtrabaho, pagdako nira, maapektohan good.
0: Sige ma'am, kaya ada namang good ini, hikitain angay may pagbuhaton. Anit at bubuhaton para kalikyan iton grabe nga malnutrisyon nga pwede makaapekto iton aton pamilya.
1: Okay, ang pag-iwas po hini magtitikang hatama nga management. May tinatawag po nga first 1000 days. Ini po ginkilalahan Republic Act 11148 o ang kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act. Upod ini po ang regular nga prenatal care. Pagbuburod pala ini po ha, so api na inihiyak. Prenatal care han mga burod, pag nag-anak dapat exclusive nga pagpapasuso or exclusive breastfeeding ha first 6 months han baby nga waray good upod nga tubig o ano nga pagkaon. An breast milk mang good aton la ipapahinumdum, amo good it pinakamaupay nga aton defense against malnutrition. An pagkilala liwat po han mga complementary food, ipapakilala na ini ha aton mga baby ha ika-unom nga bulan, pero gini-encourage nga of course patuloy pa din ang pagpapasuso hanggang 2 years old or higit pa.
0: Painom-dumad to ha mga nanay. Sige ma'am, kun umabot it panahon pananglitan apektado hini nga severe acute malnutrition iton bata, ano man it mga medisina or tambal para hini?
1: Kung an usa nga bata, mako-confirm nga may SAM, pero waray pa malala nga complication like fever o kawarayan gana pagkaon, mag-manage po hirahan tinatawag nga outpatient therapeutic care or OTC. So, ang primary nga care po hirin is mahatag hin tinatawag nga ready-to-use therapeutic food or RUTF. So ini energy filled, nutrition filled paste inihiya nga ginhimo gamit an mani, gatas, oil, sugar nga ginhaluan gihapohin kompleto nga vitamins and minerals. So ini rekomendado han World Health Organization kay inihiya diri na gihapon kailangan lutuon, free from contamination, ngan madali ighatag ha mga kag-anak, ha mga balay, han mga bata, nga ma-confirm nga may ada SAM.
0: Okay, sige. Yan na, kay may da naman didi paagi para buligan itong nagaantos hini nga kabataan in severe acute malnutrition, ipinaagihan outpatient therapeutic care, ano it suporta nga mahahatag han PhilHealth?
1: Ang PhilHealth SAM OTC benefit package po ginhimo hiya para maghatag hin financial protection ha mga pamilya. So kun an usa ka family qualified or an bata qualified, ibig sabihin adaha edad nga 0 hanggang 60 months, tapos pumasahiya ha clinical nga evaluation nga may SAM good hiya, ang management po hini nga igahatag ang PhilHealth, makakakarawat hin package nga 7,500. Ini okay. Parahan mga baby from 0 to 6 months. Kung 6 months pataas na po, 6 months to 60 months, ang benefit package po is 17,000. Aside hini po, may padayon nga counseling ang mga pamilya hin infant at young child feeding, water sanitation and proper hygiene, child development nga hin nurturing care. Upod din hi po ang pagmo-monitor han mga bata han aton mga BHW, BNS nga nag-visit po ha mga balay kada semana para ma-monitor ang bata. Underliwat po han, no balance billing or no co-payment ang mga pamilya nga waray good akus igbayad diri or waray na babaydan ha mga accredited nga health center. Kung pananglitan, diri liwat maupay or diri mag-improve ang bata after mag-availhan sam nga package, pwede ini utro nga ig-enroll hangtod maupay totally ini nga bata.
0: Hindi na palaki ni pagkabati. Kung maupay lang nga may ada ini nga program, ito ang PhilHealth din niya amon. Nga pwede, kung may ada, di kad kita nagihingyap ka magkamay ada malnutrition tat mga anak, pero ada nga yan hin package, ha? Mga ka-K5, ito nang mamati yan na may, ano, may 7,500, may daliwat 17,000 para bumalik ang maupay nga nutrisyon han iyo mga anak. Okay. So, labot lahin ni ma'am mga package para han sam, para matambal itong may malnutrisyon, ada gihapon ang aton PhilHealth yakap ngan PhilHealth yakap at gamot. Paano rin makakabulig di dahin ni ma'am?
1: Ah, okay. So ang PhilHealth yakap po, again, pinaupay pa nga primary care package, may ada libre nga primary care check-up, libre nga laboratory at diagnostic tests, may cancer screening tests, ngan may libre nga gamot ha mga accredited nga botika or PhilHealth gamot facility. Ang yakap po, nagiging active case finding ngahin early detection arm hit aton community kay pamamagitan hininga pagrehistrohan yakap ang pamilya mag-undergo hintinatawag nga first patient encounter kundiin hihimoon ang kompleto nga health profile hin bata. Kung hapagsusuri po makitaan na han doktor ang bata nga may da sinyales nga habubuan iya timbang, mahinaan iya resistensya, agad silang mai-enroll po ha SAM OTC package para diri na maggrabe ang ira kondisyon. Ibig sabihin, mababantayan good hin maupay han mga doktor ang kalusugan han bata para diri na umabuthin na grabe ang ira malnutrisyon. Pwede po kita magpalistahin na yakap clinic hapamamagitan han aton e-gov PH mobile app or ang pagbisita ha pinakaharani nga mga PhilHealth local health insurance office para magpalista. Ang programa liwat po nga PhilHealth gamot amo an outpatient drug benefit package nga nag-o-offer hin 20,000 worth hin medicine kada tuig para ha kwalipikado nga miyembro. So para liwat po ha mga bata nga mag-undergo han SAM OTC, may mga particular po nga routine medicine nga kailangan nira inumon. Upod din hi an ferrous sulfate para ha anemia, an albendazole o mebendazole para ha deworming, vitamin A soft gels ngahin folic acid. So ini po libre makukuha ha mga accredited yakap clinics ngahin partner pharmacies. Kailangan la po hin reseta tikang ha doktor nga may upod nga unique prescription security code o UPSC nga ipapakita ha mga accredited nga butika para maka avail makakuha han gamot nga waray na babaydan pa.
0: So ini ma'am ano nga kun haiyo pagkita na discuss man naton kanina ang mga sintomas ini, di ba ma'am, na bagay nakakuan kita nga kun na nahubag it mga tiil hay nadto may dapat to iba din he.
1: Opo, an iya weight diri akba hiya height kun baga, tapos ani arm
0: iton kabug at niya magaan hin ora-ora kontra iton iya kahataas tapos iton niya mga but kun baga diri malibsog o posible ito nga maging sintomas hin malnutrition. So kun mga sugad ito nga inaabat mamoreganin pagkaon ito ni ba nagaalang pagkadtohin mga klinika. So, did I to come in an aton mga yakap center han PhilHealth nga accredited?
1: Yes po. Amo ginaabi-abi naton ang mga pamilya nga ig-avail good ini. Kung harayo man kamo ang mga rural health units naton, api na inihira mga district healthcare centers na offer inihirahan na yakap para initially makita health profile hit bata.
0: So na nalutaw na liwat din he nga sugad ini ka importante it pagpa-check up.
1: Yes po.
0: O ngan kinahanglan diri na naton pag hinulaton ma'am nga magarasa pa iton bata.
1: Yes. Kay total
0: libre man init pagpa-check up ore ka man babaydan.
1: Opo, that's correct Sir Kevin.
0: Agoy among aton kay usang diri pa nababari nga batasan hit Pilipino ini nga pag-alang naton pagpa-check up. Labi na kadirit sa kita nakakahuna-una at garastoson. So, adi, and labi nit aton mga, maupay pa kita ng mga medyo edara na may mga buot kay maram kita mag-tiro-template at lawas. Pero kung suka din yung kabataan na din nakakagsumat, mas maupay good dad on hiningan din aton accredited ng mga yakap center. Ano man.
1: Yes po. So, damo po ang aton mga yakap clinics na available. In fact, I'm happy to inform it aton mga manmarati nga may nahidugang
0: may
1: po
0: nadugang.
1: Aton list of yakap clinics din he. An RTR hospital na offer na herahin yakap.
0: Wow.
1: So bagula ini duha na hera nga private nga hospital nga na offer an Divine Word pati an RTR.
0: Oh, kakanula ma'am an RTR nga nahilaki pan yakap hospital din Tacloban.
1: Pamati ko po yesterday la.
0: Aw ngayon.
1: Opo, kay amon gin-announce sa amon office nga kuan na hera na offered. Nga nakikita na gihapon na amon na system.
0: Wow, maupay kay nagtikada mo kay iton iba mapasahi pangadto, tara nila nga da RTR. So may napagpipilian kung baga ma'am.
1: Yes po. So may ada po kita mga government ngahin private nga yakap clinics. I-remind ko la po,
0: sige, an
1: aton mga private yakap clinics, posible hira mag-charge han co-payment nga tinatawag, pero diri malampas 900 pesos yun. Kada member.
0: Mm-hmm.
1: So, an co-payment, ngahin an capitation nga 1,700, amo po iniit posible nga ma-avail kun ha private yakap. Kung adaliwat po hin government nga yakap clinic, waray na po extra nga babaydan. Pananglitan po ikaw, may ada ka na yakap clinic, gusto mo magbalhin. Kung waray ka pa, naka-availhan first patient encounter, ibig sabihin waray ka pa ka-interview, waray pa kahimon imo health profile ito sa kayakap clinic, pwede ka pa mag-transfer anytime this year. And the transfer will take effect immediately. Kung pananglitan po, may adanahan first patient encounter and transfer of yakap clinic, pwede po himuon, yada nga, fourth quarter of the year, October to December. Iniliwat nga transfer, magiging effective hiya next year na.
0: Itpagkakantuhin ni ma'am nga kuan, nga yakap, pananglitan, maaram ka na nga dito kahit nakarehistro. Hinut imdada open dito. Pananglitan adi nga let's say nga di City Hospital kay api man ito EVMC hinut kakadtuon nimo or kuan Leyte Provincial Hospital.
1: Okay. Ini po madepende ha setup hit facility or hit hospital.
0: Mm-hmm.
1: Usually kun clinics diretso na nga maaram ang mga secretary.
0: Ah, okay.
1: Kung ha mga hospital liwat po magpapakiana-anay nga to hit era information kun hain an lista kay diri nga tanan liwat nga doctors nakakahatagan yakap nga benefit.
0: So kada hospital hini ma'am nga accredited whether government or private may net ni ready to pinaka point person nga amoy magga-guide.
1: Yes po.
0: Okay. So diri ka malilipat ngan ayaw ka mo pag-alang kay aton ini mga katungod kumo membro hiton PhilHealth.
1: Yes.
0: Sige ma'am, ano pa itimo mga reminders?
1: Well, reminder gihapon po ano ha nga konektadohan aton topic today an aton mga nanay, mga tatay, mga caregivers, mga barangay health workers. Ayaw naton po ini igbaliwaray nga malnutrition kay grabe net epekto ha mga bata. An malnutrition diri la inhiya ha istorya nga waray pagkaon pero ini nga sakit nakakamatay pero pwede man kunta hiya ma manage nga maupay kun mapansin po naton nga may mga sintomas an mga bata magsiring pa naton kanina magpakadto na gud kita at pinakaharani nga health center magparehistro po han yaka para masiguro naton nga an bugos nga pamilya maproprotektar maproprotektaran under the universal healthcare law. So i-remind na la utro naton nga an pag-iwas po han malnutrition nagtitikang po hapag alagahan aton environment ngan he feel health adi po nga mabulig if ever kailangan na hinbulig. Reminder po liwat nga an mga may pakiana kun anon mga benefit anon ma-avail ha feel health may dapo kita tinatawag nga feel health all case rates or ACR app. Dinhi po ma-access naton ang tanan nga impormasyon han pagkaduro dilain nga PhilHealth benefit anytime, anywhere, gamit ini nga app. So kung Android user ka, ma-download ka lahi nga PhilHealth ACR app, tika nga Play Store. Ngan kung na-download na, bisan wari internet po, ma-check ini niyo, makikita niyo kung ano ang package. Magta-type lahan description box kung ano ang sakit or ano ang operation. Kung iOS users liwat, makatuha PhilHealth website, amo ang www.philhealth.gov.ph. I-click ang tab han online services, piliun ang case rates, i-type gihapon ha description box ang sakit o operation, pwede gihapon ang RVS code or ICD-10 code nga pwede makuha ha ospital. Dito masasabtan kung ano ang package nga mapipili or ma-avail. Tatapuson talaan ay po din hit aton mga damo nga reminders. Ano,
0: sige, ma'am.
1: If you have any question, an amon po office, Tacloban Local Health Insurance Office, abri po Mondays through Friday. So, ayaw ka mo pag-alang. Kaya ibang opisina, waray office at Friday. Kami po, ha Fatima nga office, may ada po kami opisina from 8 a.m. to 5 p.m. So, hangaran po, han Regional Vice President naton, he's Sir Ronald S. Habay, kaupod ang Local Health Insurance Office of Tacloban head he Sir Richard Mauro R. Bugho. I-invite ko kamo utro ha aton next episode po July 23. Ako po Hidayan Catherine M. Ablasa. Maupay nga aga.
0: Thank you so much si Ma'am Dayan Catherine Ablasa aton information officer han PhilHealth ngan siring didi hinumduman naton ligtas ang may alam, kalusugan ay kayamanan. Ako nini bibinisayon, nakakatalwas it may kinaadman. It kabutangan, hiton aton panlawas, amuit aton karikuhan. Ayaw naton hingalimtian aton kasugbong, han aton maupay nga panlawas, and PhilHealth. Oras, mga ka-K5! 11:58, surot kita nga Huwebes na liwat, han aton espesyal nga programa, Alagang PhilHealth sa Leyte. Makadianay kita mga ka-K5, han aton Mighty C Network News, ngan kataliwan hini mabalik pa, han aton programa 11 Mbps.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
5: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
6: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Gabasa na.

0: of the Filipino.
1: Wow! Mahit kong sa!
0: Taan ng kampiyon na estasyon.
2: K-5 is Philippines.
0: Sumasayo ang MyGC Network News.
2: MyGC Network News.
0: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K-5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K-5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K-5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
2: MyGC Network News.
0: Network News.
2: MyGC Network News.
0: Headline.
1: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Isang estudyante sa Paranas, Samara, na pigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng baril sa paaralan. Tindahan sa Pasig City ni ransak ng menor de edad. Lolo na suspect sa pangahalay ng kanyang sariling apo na menor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Tatlong suspect sa pagpatay sa marine biologist sa bayan ng Cebulan, arrestado na. 6.8 million pesos na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Aslicia, Isabela. Suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. At 45 tricycle driver sa Kalibo na tiketan dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme.
0: YGC Network News.
2: YGC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Brigadier General Escanilla sa itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
3: Itinalaga bilang commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army si Brigadier General Joey Escanilla. Si Escanilla ang pumalit sa nagretiro na si Major General Michael Samson. Napagalaman ang bagong commander ng 3rd ID ay Tubong Alimudyan Iloilo at dating Brigade Commander sa Negros Oriental at Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu. Ipinasiguro naman ni Escanilla na ipagpapatuloy nito ang mga nasimulang programa ni Samson. Tututukan rin ito ang tuluyang pagsugpo sa natitirang bilang ng mga rebelde sa isla ng Panay at Negros upang mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YGC Network News.
2: YGC Network News.
1: Samantala, isang estudyante sa Paranas, Samara, napigilan ng mga otoridad matapos nagbanta na magdadala ng barila sa paaralan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
4: Isang grade 9 na mag-aaral ng Kasandig National High School sa Barangay Kasandig, Paranas, Samara, ang nagpakalat ng banta sa social media na magdadala siya di umano ng barila sa loob ng paaralan nitong Hulyo 14. Base sa impormasyong nakalapa, ipinadala ng estudyante ang banta sa pamamagitan ng isang mensahe sa kanyang kaklase na bukas ka lang, kasama ang litrato ng baril at mga bala na nakalagay sa loob ng kanyang bag. Nagdulot din ng matinding takot sa nakatanggap ng mensahe ang pahayag ng suspect na isa pa lang daw di umano ang kanyang nasaksak. Agad na naiulat ang banta sa mga otoridad na mabilis namang umaksyon kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO. Sa isinagawang operasyon na narecover sa bahay ng estudyante ang isang kalibre 38 na baril na pagmamay-ari ng kanyang ama, at sa ngayon patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung paano nakuha ng grade 9 student ang nasabing baril. Samantala, nagdulot ito ng malaking pangamba sa buong komunidad, lalo na't sunod-sunod ang mga naiulat na banta sa mga paaralan mula nang mangyari ang manugong pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. At para sa MyGC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa

0: Sob ng kaloban at buong Eastern na Visayas, K5 News FM.
1: YC Network News.
2: YC Network News.
3: At tindahan sa Pasig City, niransak na menor de edad. Palitang hatid sa ate ni K5 Kim Caluyo.
4: Pinasok at niransak ng 17 anyos na si alias Toto ang isang tindahan sa Barangay Hagimitan, Pasig City, Iloilo, pasado alas 10 ng gabi, Hulyo 14. Sa imbestigasyon ng Pasig City Police Station, nadiskubrihan na lamang ng may-ari ng tindahan alas 7 ng umaga, Hulyo 15, na bukas na ang pinto sa likuran. Nalaman itong wala na ang tinatayang 65,000 pesos na cash na ibabayad sana sa ahente ng sigarilyo. Sa CCTV ng tindahan, umakyat sa bubong ang menor de edad, kinuha ang stelmating at doon na lumusot papasok. Wala namang ibang kagamitan na nawala at nahuli naman ang nasabing sospek. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: YC Network News.
2: YC Network News.
3: Samantala, lolo na sospek sa pangahalaya ng kanyang sariling apo na minor de edad, sinampahan na ng kaso sa Negros Occidental. Kabuhan detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Sinampahan na ng kaso ang lolo na sospek sa di umano'y pangahalay sa kanyang minor de edad na apo sa probinsya ng Negros Occidental. Unang pumutok ang balita hinggil sa nangyaring sexual abuse sa Southern Negros Occidental noong araw ng Martes, Hulyo 14, na naganap mismo sa loob ng bahay kung saan nakatira ang suspect at ang biktima. Nangyari ang panghalay noong Lunes ng gabi. Nagkataon din na nasa trabaho pa ang ina ng biktima na anak naman ng suspect. Napagalaman ng K5 News FM na walang record sa barangay ang lolo bago naganap ang pang-aabuso. Isinailalim na sa counseling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang menor de edad. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: YC Network News.
2: YC Network News.
3: Gayun din, tatlong suspect sa pagpatay sa marine biology sa bayan ng Cebulan, arestado na. Balita natin sa ate ni K5 Shara Humilio.
6: Naaresto na ang 3-4 na suspect na sangkot sa pagpatay sa Amerikano marine biologist na si Kent Carpentier. Ayon pa kay PNPPIR Chief Police Colonel Alan Ray nitong Webes. Kabilang sa mga naaresto ang gunman, ang nagsilbing lookout at ang individual na umano'y ng abuso sa kinakasama ng biktima. Hindi pa inilalabas sa mga pangalan ng mga naarestong suspect kung saan ang 26-anyos na gunman ay naaresto kahapon. Habang isa pang suspect na umano'y nagsilbing lookout ay sumuko sa Cebulan Penping ngayong araw. Inihayag din ni Norpo Provincial Director Police Colonel Timer Alam na may mga dati ng record criminal ang mga suspect. Samantala, nanatili sa kusodiyan ng pulisya ang kinakasama ng biktima bilang isang saksi. Si Carpenter, 23 anyos, ay binaril at napatay matapos umanong persyang pasukin ng tatlong hindi kilalang lalaki ang kanyang tahanan sa Brangahong Cebula noong nakaraang Linggo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YC Network News.
2: YC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 6.8 million na shabu at kontrabando na samsam sa arestadong lalaki sa Alicia Isabela. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
7: Nakumpiskahan ang tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, mga baril, bala at pampasabong ng silbihan ng warrant of arrest ang isang lalaking may kasong murder sa Sitio Andarayan, Barangay Rizal, Alicia Isabela, madaling araw ng Hulyo 15, 2026. Kinilala ang suspect na si alias Mel, 37 anyos, na orihinal na pakay ng mga autoridad para sa kasong murder na walang kaakibat na piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ng kapkapan ng suspect, tumambad sa mga pulis ang apat na transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 kilo bukod pa sa nakuha sa kanyang sling bag na may perang cash na nagkakalaga ng 11,910 pesos. Bukod sa droga, nakuha rin sa pag-iingat ng suspect ang arsenal ng armas, kabilang ang isang arms core shotgun, isang caliber .45 pistol, sari-saring pala para sa iba't ibang kalibre ng baril, isang samurai at isang aktibong granada na nakasilid sa lalagyang papel. Na-recover din sa operasyon ang mga drug paraphernalia tulad ng digital weighing scale, glass tube pipes at aluminum foil. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Cagayan Component City Police Station ang akusado para sa dokumentasyon at paghahanda ng mga karagdagang kasong kriminal laban sa kanya.
8: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
3: At suspect sa pagnanakaw at paninilip sa mga boarding house sa San Jose Antique, una nang nakulong dahil sa illegal na droga. Balita hatid sa ate, Mega K5 Jojen Morillo.
9: Una nang nakulong dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 noong 2019, pati na rin sa pagnanakaw at sapitang pagpasok sa mga boarding houses ng isang suspect sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa media interview kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Chief of Police ng San Jose MPS, kanyang ipinahayag na kanilang nakilalang suspect na si alias Jeffrey, 37 anyos at residente ng Barangay 8. Kasalukuyan na mga minamanmanan ng mga otoridad ang suspect kaugnay ng ilegal na droga. Naaresto ang suspect sa Mohon Terminal sa Iloilo City matapos magnakaw ng isang iPhone at dalawang tablet bandang hating gabi ng Hulyo 15 bago pumasok sa isang boarding house ng alauna ng madaling araw kung saan nakita ng biktima na may hawak na kutsilyo ang suspect. Natapos ang insidente, mabilis siyang tumalon mula sa bintana at tumakas patungong Iloilo. Kasalukuyan namang nakadetain ang suspect sa San Jose MPS para sa nararapat na disposisyon. Para sa MyTC Network News, ka K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Shabu dealer sa isla na kilala bilang ipinanganak na apoy sa Northern Mindanao, Timbog. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
10: Timbog ang Shabu dealer sa Camiguin na kilala bilang islang ipinanganak sa apoy sa Northern Mindanao. Kinilala ang suspect na si alias Boy D, 41 anyos, residente ng Lower Maslog, Barangay Balbagon, Mambao, Camiguin. Mahigit 67,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanya sa bisa ng search warrant na ikinasa ng PDEA 10 katuwang ang PNP Mambao MPS, PNP Camiguin, PIU, PDEU at Camiguin 1st, 2nd PMFP. Maharap si Boy D sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: YGC Network News.
2: YGC Network News.
3: Samantala, 45 tricycle drivers sa Kalibo na tiketa na dahil sa hindi pagsusuot ng bagong uniforme. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
11: Umabot sa 45 tricycle driver ang natikitan dahil sa hindi pagsusuot ng tamang uniforme habang namamasada sa bayan ng Kalibo, kasunod ng mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa tungkol sa bagong uniforme ng mga tricycle driver. Ayon kay Vivian Briones, head ng Traffic and Transport Management Division o ang TTMD, sinabi nitong nakasaad sa Ordinance Number 2025-011 ang paggamit ng bagong sublimation uniforme na inaprubahan pa noong December 2025. Gayunman, hindi ito agad ipinatupad bilang konsiderasyon sa mga driver lalo na noong panahon ng renewal ng prangkisa mula Enero hanggang Marso. Ayon pa kay Briones, matagal na ang kahilingan ng karamihan sa mga driver at mga opisyal ng TODA ang pagpapalit ng dating blazer na uniforme. Ipinalam din niya sa mga TODA president na magsisimula ang pagpapatupad ng bagong pulisya noong Hulyo 13. Napag-alaman na karamihan sa mga natikitan ay hindi miyembro ng anumang TODA kaya posibleng hindi agad nila nalaman ang tungkol sa bagong patagaran. Ayon naman sa mga TODA presidente, hindi bastang makapagpapagawa ng uniforme ang mga ito hanggat hindi pa miyembro ng anumang asosasyon. Sa kabila nito, tiniyak ng TTMD na binigyan ng sapat na palugit ang mga driver upang makapagpagawa ng kanilang uniforme. Batay sa umiiral na ordinansa, papatawan ng 1,000 pesos na multa ang sinumang mahuhuling na mamasada na walang suot na uniforme. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At mga ka-K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Binawi ni US President Donald Trump ang kanyang banta na pagpata ng 20% reimbursement fee sa mga kargamento ng mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Sa halip na singili ng mga barko ng 20% fee, sinabi ni Trump na papalitan ito ng malawakang kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan mula sa iba't ibang Gulf States sa patungong Estados Unidos. Ginawa rin ng US President ang pag-atras sa naturang panukala matapos magpahayag na matinding pagkabahala ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council. Agad ding nagpahayag ng pagtutol ang International Maritime Organization ng United Nations kung saan ay sa kanila walang legal na batayan sa ilalim ng international law ang pagpapataw ng mandatoryong singil o to sa Strait na ginagamit para sa pandaigdigang paglalayag. Samantala, itutuloy pa rin na Estados Unidos ang full blockade o pagharang sa mga barko ng Iran at sa mga kargamento nito.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Dumaguete, Antique at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Rex Santos Candos, ka-K5 Reynard Barcelona Pustol at ka-K5 Romy Kahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
14: Para sa malinis na dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa marusog na tayo,
15: DTX 500.
14: Ayon sa mga eksperto,
15: ang DTX 500
14: ang may pinakamataas na antioxidants
15: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
14: DTX 500.
15: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
16: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4 e medya itong kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
15: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
18: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
19: Mayong adlaw po Sir JB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
18: I agree.
19: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
18: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
19: Mm.
18: Impotence o sterility.
19: Mm.
18: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
19: Makahimog bata.
18: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
19: Mm, monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
18: Posto.
19: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen,
18: mm.
19: kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
18: Kadaghana.
19: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
18: Uh-huh.
19: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
18: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
19: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa laki nga may low sperm count?
18: O kana.
19: Mm. Mumubo ang sperm count sir JP kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sir JP, pwede na na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
14: DTX 500.
17: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
14: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika. Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
19: Correct.
18: Para makabuhat og bata ang lalaki.
19: Mm.
18: Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
19: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga laki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
18: Kana nga damage dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
19: pag-parigarilyo,
18: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
19: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
18: Oh.
19: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo sir JP, muinom, manigarilyo, magdruga,
18: kadagnya,
19: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress ang din is a developing zygote.
18: Oh.
19: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas imong anak. Sa tinaiba ba, utok ba, o cancer radyod ay.
18: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
19: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
18: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
19: O ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
18: Ayaw, abusuhan.
14: DTX 500.
20: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: Ayergo.
22: Ayoko bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata kaya araw-araw ako nag eye care gold at gamit ko ang eye care drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. Eye care gold at eye care drops subok na na maaasahan pang araw-araw.
21: Eye care gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma. Kampiyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape na makatabang kundi DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
24: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa so, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Corner Caibaan and Picas DZR Airport. Nganrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
0: Ako Celestina Sipara, 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ka PTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni kadua, iniak mata na akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
4: An istorya na Celestina Sipara, han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap.
25: Pamanit sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Men.
27: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
26: Extend Food Supplement for Men.
28: DTX Liniman Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniman Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniman Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
29: Gabasa na naman bala ang imo.
30: Ay, gabasa na naman?
29: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
31: Always nagabasa.
29: Kag nagabaho ang kilikili.
31: Mag-Clinical Dairy Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
31: Clinical Dairy Fresh.
30: Nagabasa na naman balaga.
29: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
31: Clinical Dairy Fresh.
29: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!

0: Mga ka-K5, nabalik ka na itong programa 11 Mbps. Ngayon na itong oras, alas 12:28 na. Alala, sige, paningod to. Itong waray pa, pag-arigamon na, para kita magpakatsibog. Itong mga nagbibiyahe yan na, hinahinay laha, yung pag-apras kung pinipiraw, sidngat yung mga pasaheros na madiskanso kalaanin pira ka minutos kung pagkikinahanglanon, makurin na itong napwersa, sering paman. Kumusta liwat at mga nangangaon yan na, ha mga karinderiya, ngan ha mga turo-turo. Anada panimalay na nga ngaraon, ada merkado, nagla-lunch break, ngan dida ha mga opisina, naka-lunch break. Malipayon nga udto aton nga tanan. Anhani pa ining eristorya, hininga tigda nga paghitaas han kabaraydan han kuryente, mga ka-K5. Yan na, may napahayag ito National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Ha? May da mga rason nga gintutudlok ang NGCP kung kay ano, nga tigda nga hinmitaas ang aton kabaraydan hin kuryente.
1: Mbps.
0: Para ang detalye hininga report.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Carlo Arisgado, i-K5 mo.
2: Yes, ka-K5 Kevin, yun na ano, ina-presenting nga nagdumara yun na regional press conference. Ito ang NGCP, nga dito ang Eastern Visayas. Hindi pa ko na ka-K5 Kevin, mahuman nga ng kamay-atay kihapon ng regional press conference. Ito na Leyte Cooperatives or itong Leyeco nga dito ang Eastern Visayas aro ka-K5 Kevin. Kundi usating ito na gin kumbaga pag-presentar in itong kanugangan nga sukota nga pag-umento ito na presyo na kuryente diri lang nga haw nga dito ang Tacloban kundi tanat nga mga cooperatives nga dito ang Eastern Visayas. So actually ano ka-K5 Kevin diri man lang nga dito ang Eastern Visayas kundi tanat nga mga rehiyon ito nakaka-experience hini nga pagmahala ito na kuryente. So that's why ano nga nakakarawat ito ang NGCP na magkalain-lain nga reports or magkalain-lain nga reklamo kung ano ito na kung ano ito mga rason kung kay ano nga tigda la nga nagkomento ito ato na sukot ito ang kuryente. So yan ano kay Kevin ini nga regional press conference ini inaagod nga ito pa kibaro mga katawahan kung ano ito ang kaibahan ito ang cooperatives nga ito ang NGCP kundi ina yan ano ka-K5 Kevin, ito nakasentrohan iram na regional press conference. In damo, kaduro itong mga factors. Kung ano itong mga causes ano, from cooperatives. Ngayon kung ano liwat itong gindaka at upang yan na itong NGCP, may pag-isumpay ito na supply and demand itong kuryente. So, usa din ni ka-K5 Kevin anong sitwasyon. Kay manggut nga, diri na manggut normal. Ano, ito na itong experience niya na nga kapasok. Itong ato na panahon kay the more kuno nga nagtitika hataas gihapon itong temperature or paso itong aton panahon is the more nga mas nagtitika hitaas gihapon itong demand itong kuryente ngan if ever man nga hitaas kaduro itong demand ng kuryente ngan diri nagmatch itong supply ka K5 Kevin hindi da nagkaka problema itong aton kuryente. So that's why nga itong NGCP nagpapalusad or nagpalusad yung magkaiba-iba nga mga warnings. So ganito ni yellow warnings ngan red warnings. Kundi ano kay K5 Kevin, ini inag-indicate. Itong yellow pala inag-indicate na nga waray nagmatch itong supply or itong demand in kuryente nga itong na supply itong kuryente nga dito Eastern Visayas. So yan ano kay K5 Kevin, nahibaruan lugod nato nga tungod hito na mga situation no nga magkalain-lain nga mga warnings iton ato nakarawat matungod hito na kulangan o kakulangan itong kuryente mismo iton NGCP ka K5 Kevin nagtudlok nga matungod hini nga mga warnings mismo iton Eastern Visayas o iton Visayas iton kabupusan nga Visayas ka K5 Kevin inaaro pa mismo yung supply kika nga ni hito Luzon ngayon sugat gihapon itong Mindanao para magpapabili na gihapon nga sufisyente itong supply ng kuryente nga di itong na Visayas mismo. O lakip na din itong Eastern na Visayas o itong Region 8. So yan na kay dako na banggood ini nga factors kay naapektuhan na itong pagkonsumo. Kay actually in gin-try nira ano kay Kevin pag-stabilize ini nga sitwasyon para diri duro nga maumento itong sukuta. Hiton nga hiton mga konsumidor, hiton kuryente, pero kay nakukompromise ka duro. Iton era operation, hiton NGCP. So that's why nga gin-raise na gihapon ini nira nga mga awareness kung ano ba talaga iton na nahihinabok nga hiton NGCP ngan sugad gihapon iton mga cooperatives ngan iton generations gihapon iton bugos nga nasun ka case of Gavin. So kanina is amo na ini iton mga response iton NGCP han pagitaas kundi in usa din hi ka Kevin Gavin usala anay iton aton igahatag nga angulo iton causes iton pagitaas no kay dako ini nga responsibility nga diton mga consumer kundi in iton system losses no amo ini iton ginhatag mismo han Lieko last week na may adat system losses that's why nga nagkomento iton pagsukot hanak kuryente. Itong system losses kakip of Kevin, nakip na din hi. Itong mga equipment nga medyo daan na kaduro ano, nga niya na is tungod nga tigdala nga humitaas itong demand itong kuryente, e na-compromise nga naapektuhan na. So na-impact itong nga mga equipment nga din itong NGCP, nga sugad gihapon itong cooperatives. So that's why nga nag-adhira hin additional nga fees or additional nga support itong aton kuryente per kilowatt. So adi man ka K5 Gavin para haton mga ka K5 ano nga mapatian mismo ti kan attorney Cynthia Perez Alabanza inihiya iton AVP ngan head mismo iton public in relation department ti kan iton na Cebu City kun ano ba talaga iton situation ngan iton cooperatives ngan ano gihapon iton nga rason iton cooperatives nga magkomento iton presyo or support iton aton kuryente ka K5 Gavin pamation ta iton aton interview.
3: So, systems loss po, dalawa po kasi ang klaseng systems loss. Yung isa, yung technical systems loss. Yan po talaga yung kinakain ng kable ng kuryente habang dumadalo yung kuryente. Hindi po yan may iwasan kasi kumbaga scientific fact yan. Ang nagagawa po dyan, eh, meron po tayong pwedeng i-install na mga devices o equipment para minimize yan. Lahat po ng provider na donada na may kuryente, may kable na ginagamit will suffer a certain amount of technical systems loss. For NGCP's part, meron rin po kaming ganyan, pero hindi po namin sinisingil yan. At kami po kasi ay naglalagay po kami ng mga ibang mga devices to minimize that systems loss. I think ang sinasabi niyo pong systems loss, I think, na medyo nakakabigat sa bulsa ng consumer is yung pilferage o yung pagnakaw ng kuryente. Kasi po ang tawag nila dyan sa pagnakaw is systems loss also. Ngayon, yan ho yung nagiging impact ng mga nagja-jumper o nag-illegal tapping ng kuryente. Hindi po ang kumpanya ang nagbabayad niyan. Na ipapasa rin ho yan sa consumers. Kasi of course, kumbaga gastusin niya ng kumpanya, bahagi po yan ng maaaring ipasa sa consumers.
4: Kasi sa dinam sa Elifay Cooperative?
3: Yes po.
2: So, amo ato, ano ka King for Kevin? Ito, usahan mga ginahingita ng mga causes. Ito, pag-umento hininga, nasukot ito na kuryente. It is because ito ang mga system loss. So, usa din yan, Kakita Gavin, itong mga illegal tapping, kundi hindi rin na inibago, kundi for how many years naghihapon ini nga problema nga din itong aton cooperatives, bisan nga ini nga region. So, usa ini itong ginhingit, actually, damo pa ini nga mga causes, ano Kakita Gavin, pero tagan tayong highlight, kay gintagan din itong look mismo itong NGCP nga dako itong responsibility itong mga consumer kay kung nakigin responsible enough la kita ano itong pag-consume itong aton kuryente kay Kevin diwi ini naton may experience han itong tigda na pag-hype itong presyohan at kuryente. So amo ito yung other side ano itong causes nga diliwat itong second causes ano kay Kevin ito nga situation is from cooperatives. So itong cooperatives mismo ito nag-decide kung na from itong gitatawag nga ERC or itong Energy Regulatory Commission, ito nagpapatupad ni ka K5 Gavin kung pira ka peso sa itong igdudugang itong sukot. No? Depende itong aira papawion matungod itong system loss. So nga didiwat itong NGCP nga situation ka K5 Gavin. No? Ginsumatan kita nga hakadamo itong planta nga dito na nasa Pilipinas o sa din itong na Visayas ka K5 Gavin andamo nga mga planta ito nag-shutdown. So that's why nga nakaka-experience kitahin mga power outage. It is because nga diri sufficient nga nasugat gihapon para malikyan itong pagkaguba itong ibang planta is kinahanglan nga magkamayadahin management or itong maintenance management. Nga that's why may ada mga specific area nga nagba-brown out. May ada mga target nga mga area nga igba-brown out laanay. It is because nga diri nagmamatch, diri nagmimit itong supply nga itong demand. Pero so far itong na dinhi anong kakipag Kevin na Visayas kay itong mga kumbaga pa nga itong situation ng NGCP waray problema inin kumbaga pa itong mga supply mismo nga diha NGCP kay oo nagpapabilin man ano pero ang problema na din kay Kipem Kevin kay matungod nga duro kahitaas itong demand tika nga diton consumer that's why nakukompromise itong pag-budget nga sugad gihapon is diri na normal itong pag-distribuer itong kuryente ha magkalain-lain nga mga distributors. So that's why ako kay from Gavin yan na is actually panduha pala ini nga damo pa nga mga costs itong ira din gintudlok kanina. So nga diliwat ano kita kay from Gavin kay actually kahuman ito na regional press conference ano itong NGCP ginbaton ini kay from Gavin ano kay ano nga waray mabuhat itong NGCP nga pa huruhan mo buana itong support itong pasay diri kay kunoting dala itong na panghitaas. So itong batong hinihiton NGCP ano ka Kipem Kevin, kumbaga pa diri ira mismo ito nagdi-decide kung mahitaas ba itong sukot itong kuryente kay itong ira trabaho in mag-distribute, maghatagin supply itong kuryente. Ngayon sugad niya pong pag-istudyuhan kung anong itong mga possible nga mga remedy kung over or duro kahitaas itong demand itong kuryente kaysa itong na supply. So itong baton din ni Kipem Kevin, itong Electric Energy Regulatory Commission, ito nagbubuot din ni itong price cap, itong kuryente. So that's why itong NGCP, hindi hira mismo itong nagli-decide kung mapahitaas ba itong sukot ka Kipem Kevin. Kay oo, diri kuno ina ini-era jurisdiction, pero hira mismo itong maghatag yung mga reports kung magpapabilin mga sufficient itong supply or kinahangla naton di man gihapon itong mga consumer nga mag-init-init itong paggamit itong kuryente kay naapektuhan na kung compromise itong mga planta nga dito na sinirangan Visayas kay Kipem Kevin.
0: All right, damong salamat kay K5 Carlo hininga imo report.
2: All right, K5 Kevin, diyan ano ma-update talaga kita pag-post kung ano pa itong mga ginhinita nga mga rason ano nga dito na panghitaas kay actually nasakmumo niya na itong NGCP na mga reklamo kay matungod maghulini nga tika ay lang na pag-komento itong sukot ano itong kuryente diri nga dito Eastern Visayas kundi ang buhos ng Pilipinas. Ini nga regional conference nga rin kay K5 Kevin ano ginbuhat ito nationwide. So tanan nga mga personales itong NGCP ginpasara nga dito na bumpos nga nasa Pilipinas para pagkamayadahin mga regional conference para ipahibarong gihapon kung ano itong situation nga dihiton NGCP nga nasugad gihapon ito na cooperatives kay K5 Kevin.
0: Sige, thank you, Carlo.
2: Alright, kay K5 Kevin, yung inotisya ay duro tayuhan na DTX Copemex na kagkapitan na dito sa kapain ni K5 Kangwaris Kado parang kapyo na ang mga balita sa bitsyong publiko ngayon kiliawar na siya na datakloban ng dugos nga sinirangan Visayas sa K5 and New Japan.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 12:41 ang aton oras mga ka-K5. Bade na kita last round han aton programa ka-open na naton ka-K5 Ray Boy the Wonder Boy.
5: Good noon Luzon, Visayas, ngayon Mindanao. Thanks God. It's Thursday kahit Kevin. Kumusta tayong baga koy busy na love Kevin?
0: Amo lagi hapon. Parehas na mo na gihapon. Mga sugad hininga tak na mapiraw-pirawan na.
5: Balita no, if Kevin sa libang konta na ng 40 hours. So, ikaw nga lagaon, pero guwapohon. Labi na ikaw nga lagaon, pero muna ikaw liwat. Nanay, tatay, ang aton liwat. Lula nga lula yung tanah. Kumusta ka mo? Unta baka nag-review na ka mo ha? Kasi syempre, itpanood niya na, maping itay. Oo, kinanglan kung baga may diabetes ka mo or high blood ka mo, don't forget anit pagtik talagahan. DTX 500, ang makusog nga panguntrahan high blood pressure nga diabetes. Yung kinanglan, may Paris to Idol. Oo, and Mighty C, the alkaline vitamin C. Much better ano ha? Gintitik niyo before ka mo kumaon, aga, udto, ngan gabi. Oo. Nga sa libang ko, FKBing, kayo nag-birthday na daw. Baratan ta naman.
0: Ala, ala. Mm-hmm. Mga happy-happy birthday. Hayong atanan. Nadyan aton, birthday song.
5: Yeah.

0: ito mga sir mga kapatid at partner ni Kaki 5, Kevin Susana. Ngayon tibusan kay Kaki 5, Riboy, the Wonder Boy. Don't forget anit pagkatusing bahan, pagpasalamat good, hit atun magarahom, nga tayo ang grasya nga damo, kwarta nga damo, labaw nga tanan, always good health tip given, di ba?
1: Malipayon nga patron, Karigara Lady.
0: Uy, nag-aasit din adi.
1: Adi pa, happy birthday nga dakan Justin Salas. Justin Salas, okay. Happy birthday mo, Justin.
0: Ada happy, happy birthday, anay kay Kevin. Yan at aton, Kaki 5, klinika yung Ma'am Darlene Toledo Padilla.
1: Oh, birthday nga yan.
0: Oo, oh, Ma'am Darlene. Wow. Happy, happy birthday. Ha, Adan. Daw, naman di daan na spaghetti di nga ni ano yung fruit salad. Ito ko para sa akin. Adi pa, happy birthday nga na kan sir na Michael Dagta. Ngan, belated happy birthday na natin minahal nga senior citizen dina kan Nanay Aurora. Kakulop nga daw.
1: Kakulop.
0: Oo, kaya wala mag-greet haya kulop. Kaya baga na-busy kita pag papa niya message. Naurhi na.
1: Ah, sige la. Kaya kakulop pa man la. Mapasok-pasok pa nga greetings. Ito.
0: Na binagong tayo medyo na litson niya kakulop pa baga. Oh, Kraki, lo.
1: Oh, goy. Karasa.
0: Inihog ba ti tingin imo anak ni Sir Kokoy o kinyo?
1: Ako nakakakuan malakit litson kung libre.
0: Ay, amo gipakita.
1: Naguhol. Amo natagpaka kung libre. Pista, birthday. Pero kung niya ako't nagulugaring.
0: Bakit ang bugot kay Pibi na bursa na nabubuta.
1: 750.
0: Ah, nag-iptak. At sunagot niya ba ito yan at kilo?
1: Oo, baga, kinukul back anay.
0: Uy, by the way, katong kita sports update na ni Pibi na no. Sige, kaya sige. Kaya na. Kagabihan mula yung Governor's Cup, ansyahan niya mula yung Converts versus Tira Pirma Jeep.
1: Oh, close fight man ko, no?
0: Oo, first quarter to second. Naglilamang lamang ka dinigihapon niya Tira Pirma, tapos Tira Pirma na lewat. Pero, handa. Katapusan mula yung lamang duha good life, Kevin. Two points. 105 ang Converts, 103 ang Tira Pirma Jeep.
1: Ano na record hininga kuan ng Converts? 2-0 ada?
0: Amo.
1: Oh, 2-0. Tama. Itong Tira Pirma. Nakareserve, nakakuhin usa. Mga 1-2 ada treko din yung Tira Pirma. Okay.
0: Tapos, anika duha ka mula ka, Kevin, ano? Miralco Bulls, di ba nasing kita Yamano?
1: Oo. Oh.
0: But naduklat, type Kevin.
1: Kaya waray man ngayon import.
0: Ada kaya, mula.
1: Waray import yan ang Miralco. Kanina lagpakasabutan aga nga, naperde. 1 point la, da?
0: Oh, 1 point la. Kay 97 ang Bulls, 98 ang Phoenix Super PG.
1: Oh, Phoenix. So, Phoenix, wag waray pa nakaperde ang Phoenix.
0: Waray pa.
1: 2-0.
0: 2-0 nagipera.
1: Miralco is 0-1. Oh. First game pala ito ang Miralco. Amo, kaginan aga, pagbasa ko, waray man ngayon import pa itong Meralco. Amot, nahangainan era import yun eh.
0: Siguro ba nga nagkitalanin mo lang, kung galawan ba?
1: May ka-schedule, hit, buwas?
0: Biyernes, may na buwas, pero di tala ni Gerevil, buwas na lang natin.
1: Ah, buwas na, okay.
0: Kaya, parang kisganado,
1: diba? Itag inihinulat, it nga import it tinibra. Kung ano yung gilawan ito ni Brigley.
0: Pagkita na ito, nabagawin yung karuhin lang. Para buwas.
1: It ato, at ako lang nakikita, hindi na Facebook, iya lang mga talagod ko nga mga moves.
0: Ay, kay Boss mulay siyahan, Macau Bears versus Converts.
1: Macau Bears versus Converts. Tapos?
0: Blackwater versus Magnolia pa.
1: Ah, waray pangay. Ano may pangay?
0: So, iti-schedule it ni Brasan Miguel Gabe-Gabin. May haay pa. Kita on tayo at CCTV.
1: Sige.
0: Maihap yung Kevin, waray. Ay, ni Brady, pizza, July 24 pa.
1: Aga, yung kaihap pa, ito pa ito, Biyernes.
0: O, sunod na simana. July 24, Blackwater na nakamuli na yun. Chicken curry la. By the way, NB, ano, sing panimod, chicken curry la. Aday curry, sing panimod kanina. Hiya na good personal mismo, an baga nagyakan nga ito kan Lebron James?
1: Oo, hiya na ang personal nga nagsiring kan Lebron nga. Didi Haamon. Kay Didi Haamon, kay it Golden State at tumanin San Francisco. Didi Haamon, maupait panahon, parehas it imo inuokian yan na, Didi Haakuan, ha, LA. Harus paro parehas. Kung na-enjoy kahin golf, damo did it mga golf course. Tapos, karanin it yung pag-ulit imo balay, kaya ada ka man laha LA. Tapos, hi kami nga ti, maaram kami magdaog.
0: Ito.
1: Ah, may pinaka-importante ito. Dari so kurit ibang ate, maaram lahira maperde.
0: Oh, correct. Kan, sing pa ni mo kanina, no? Pipin mo tayo mga kanina programa kanina ni Ubaga, ni Sports Update mo ngayon aga. Ugsimer. Inin, itira kasi ikuan, itira itira kasi movement, nagka-cash siya ng LeBron. Kaya nag-usap na rin.
1: Oo, maharap na itira mga galawan.
0: Chemistry.
1: Oo, ngan iton kuan, iton Golden State, nagkikinahang lang gudhin matatapuran nga player. Kay diri pa man makakamulay Jimmy Butler tub-tub December.
0: Oray pa, kay kukurian po talaga ito, era.
1: Oo, so it planet Golden State, pag malakuha agod kan LeBron, ira kikitaon kung maopait kamada, tub-tub nga rin December.
0: Mm-hmm.
1: Kung maupit ka mada, itri-tri dito yung Butler, mapili ito yung madigon nga baro bata.
0: Correct.
1: Oh, pero kung magluya-luya, hikari or hilibron, tungkol dito yung mga edad, ipapadida lagi hapon ito yung Butler para magdaramo yung mga veterano nga matatapuran.
0: Kung baga pundo lahi si Butler yan ang panahon, kaya siyempre, majority man niya. At least, pag next year, kung baga siyempre, eh, tuloy-tuloy mo season, di ba? At least, makakasunod na siguro mga April or May. Ito nila ang pantag.
1: Amo siya na Tirigon. Pumati ko. Bangin niya na nga weekend. Ang butla kung maghulat pa LeBron kahuman ito World Cup. Kahit itong championship itong World Cup, yan naman nga tiarabot ka Domingo.
0: Correct.
1: Spain versus 19, Argentina.
0: 19.
1: Siguro, di lang ni LeBron magpapasamwa kaya ada pa ito World Cup.
0: Kasi panin mo noon, mo pa talaga ito. Usalah yung baga matunog good.
1: Oray pag-irestoryahan nga iba.
0: Yala.
1: Wala to nada.
0: By the way, kaibig ka na si Pasado na. Shoutout kita. Hanaton mga mga drivers natin na may St. Francis Tuda. Mga pingatak na yung mga idol nila. Labi na good din may Team Timuda. Hamay Independencia. Hamay RTR. Dila to yung Merkado. Kumusta natin mga MC's drivers. Hanaton mga pedicab drivers. Hanaton mga T-bike. Ang King Cab, kumusta kami natak na? Unta baga nakarapos sa lapos na kamu, ha? Ngan, ayun ang pagtabok kamot, ibang karsada, at maton mga tibay, kay bagay ng pagtikita ni Kevin, di ba, ha? Kumbaga, adila kamot sulod-sulod lanay, kay para tis para tikit. Ngan, siya to't giha po natin mga barbershop na dakan, Sir Kokoy, lanon ti Sir Kokoy, mo pang atak na, baga labo ng takbok, Sir Kokoy, baga, baka na naman kada dingani, buwas or niyan, makalugar, ha? Ngan shoutout giha po na daka na Sir Rins Talonti, labinago di Sir Lucio Talonti. Di na tayong barbershop, kada kan Sir James Bardahi, labinago di Michael Tata, ngan dandan. Ngan, ha Esteban barbershop giha po na daka Sir Idol, Boss Robot, Dave, ngan Obit. Ngan di na giha po, ura-ura pa yun, Ida Maya. Cosme barbershop, o ngan, Hakilis barbershop, ha may Sanosi, ngan. Habidinus Barbershop. Ba't alam Barbershop para at iswaray silos? Anato makan tip kibin at inangatak na. Hamay eat and run. Di may apitong. Nga nasula itiri. Oy, mo pingatak na. O di hayo. Nga naman trikid si Tergep. Mo pingatak na yun ang mga ano yung mga server di dala. Binago din nasawa ni Sir Kokoy lang nanti. Nga na natin mga guards on duty. Kibin na lagi hapon. Nga kan Sir may kapangian. Di dahi Sir. Again, natin mga guards si nakalutagod ako. Iti ang aran. Nabi na hapitong liwat. Si Roger Pabi, oo, mapingatak na yun mo. Ada kay siyempre, shoutout gaya po na ng mga senior citizen, labi ng mga PWD, ngatak na nga kami, Gini, Notal, Biniko, nga always na mamati yan, Haki 5, kay Amot yan, baga, pinamati yan, always na Haki 5, Gini, Biniko, mapingatak na yun mo. Labi na good yung Rachel, dida, ay ka, mapingatak na ng mga taga-barangay, 42 days, ay, ngan, may drama mong kita gaya po na no, ang T5 Diaries, ikaw kalimutin na pag-subaybay. Katapos, ang balay ni Biloy. Ada kay alas 12 pasado na, damo salamat sa pagpundiha mo na, hoy biskan lo ngayon na natak na no, ini kaki 5 Riboy, The Wonder Boy, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan Kaliawa, Nasyon Tacloban, ngan Bugos, Kasinirangan, Visayas, K5 News FM.
1: Palanat nga pa shoutout. Didahan mga drivers ang tabagka.co. Naniniringod to Hirayana. Kumusta ka mo dida? Waray mapantay ka mang ka matso. Ang tabagka.co drivers. Ala, inauton ta nga tanan na nagpakapaningod to na yana. Ay adi mag-aalauna na. So garon talana ay buwas para naton Biyernes nga edisyon. Na naton programa 11 Mbps. Technical side, iging kaupod naton ka K5 Milton, ngan ka K5 Ray. Ako naman ka K5 Kevin Susana, keep safe. The Mix. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan Kaliawan, Hasyudad, Hantakloban, ngan Bugos, Kasinirangan, Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up. Tigam niyang mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 na aga, tugtog alas 4 e medya itong gulop. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtog alas 3 ang gulop. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
4: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga di tribayo kay maupetong taakong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot ninyo ito nga product nga di tribayo.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Aha, nya, mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
9: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
8: Oy.
9: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
8: Mm-hmm.
9: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
8: Wow.
9: Muagi ni siya sa imuhang blood brain barrier.
8: Mm-hmm.
9: Mo nang ma-energize ang imuhang brain. Unya, kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
8: Mm-hmm.
9: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
8: Oh,
9: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
8: probiotics
9: or good bacteria.
8: Mm.
9: Mudaghan ang imong probiotics.
8: Wow.
9: Unya, kining mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
8: Oh.
9: Aron malikayan ang anxiety,
8: depression.
9: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio.
8: Mm.
9: Kabantay ka ng mga bata, Sir GP,
8: oh,
9: nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
8: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, adun na po kinay mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Dok. I-research magod ninyo?
9: Sa D3 Bio, ang vitamin D3, ginpakapin ra na sa BCO.
8: Correct.
9: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
8: Mm.
9: Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio.
8: Oh.
9: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, o guban pa, mauna yung mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
6: D3 Bio!
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bacteria.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
8: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, Dok Ramil?
9: Hmm?
8: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
9: Correct.
8: Mm. Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan.
9: Mm.
8: Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
9: Ina, kanindot ang ditribayo, Sir JP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
8: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod.
9: Mm.
8: Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. At doon na kay kaugalingon ni mong private
9: ang uban,
8: army.
9: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
8: Correct. Nga naa sa ditribayo, no? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa ditribayo o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
9: Mm, mao na nakalindot anak Sir JP. Para nako, mayo jud ang ditribayo overplane nga vitamin D3 kay ang imong kurinti sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang ditribayo adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung nakaditribayo ka.
8: Kana, kung nagditribayo ka ha?
9: Nya, try nyo. Gawas ana, lindot po gamiton pang topical ning ditribayo.
8: Correct.
9: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
8: na
9: pwede jud kayo butangan og ditribayo. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang ditribayo sa inyong mga food supplements.
8: Gusto. So magditribayo na ha. Wa na tay igong oras Doc Ramil. So, ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusohon.
11: Ditribayo. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
12: Ditribayo.
11: Sa usa ka semana ang samal

0: mga hinumduman.
1: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
0: Hadughan mabug-on kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
1: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
0: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi. Mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi. Mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini an
2: K-5.

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum nga habot nga ang kalipay ug kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hin pagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta an.
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Archie. Ginkakagat ko ito na akong dila kada napakianay Jasmine. Kung kaya nga waray mo yata po aha airport. Ngan kung kay ano, nga bistawag, waray niya nakakarawat tika nga imo. Labot lang nga di rin natatawagan ito ni mo cellphone. Gusto ko na magsumat, Archie. Pero gimpupod ngan ko. Kinaguhuna-una lagi hapon ako nga ikaw iton angay nga magsumata iya.
1: Diri ko, pwede bayaan ni Maris.
0: Nga ni Jasmine, diri mo iya, pakikikitaan? Kinuhulat ka niya, hotel. Nagpipinanuna-una kung keno waray mo man niya tapo aha airport. Napapara ka, Archie. Bangin ko no kung may maraot nga nahitabuay mo. Sige. Di bali, Archie. Ako na lang ito magsusumat kan Jasmine.
1: Ano ito ni magsusumat haya, Ina?
0: Tanan nga maaram ako, bahay na iyon ni Maris.
1: Ina?
2: Muto nga bahay na natong gibayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa, gimpapadangat haya ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, Mike, kumusta?
5: My family history, balak mo usong tayabi.

Kumusta kamo mga ka-K5? Shout out kan Alma Aniano han Barangay Bugo Holita Leyte. Sugad man kan Princess Melody. Jona kaga kayubit ngan kan Vani Rakiza han Manlorip San Jose Tacloban City. Mao pa yung pagpamati aha aton nga tanan. Aton niya ay papadayon ang eksperyensya kinabuhi nga padarain usang nga babayi nga taga Tolosa Leyte. Hiya nagpapatawag ang ngaran nga Jasmine. Ang mga paypayan niya kinabuhin niya gimpadaragan ni aton nga naging paangbit base may pati.

O pa'y kakulong mga K-5 Diaries. Gin pressure ni Inay Archie. Nga sumata na kubahin kan, Maris. Misanan among plano nga ato na kami maukoy abalay nga among gin patukod na dirigiha po niya. Kaya ano naman ako magkabulag lang ang kami ni Gideon. Alin ikaw pat nga bahay na nakong istorya, mga K-5?

0: Ina, makikistorya man ako.
1: Yan na, Archie. Asap. Kiba man ni Maris, kumuha ka labisan pera ka oras nga caregiver, magbabantaya iya. Pwede ba mga suga dito nga service din nga hospital? Ganito niyo baby, may da magbabantaya din niya nursery. 24/7, Archie. Pero hi Jasmine, nag-uusahan ng hotel. Bagayin uwat nga nababara ka kung kaya nga waray ka man kukunta ka iya.
0: Sige. Magbibili nga ko yung paagi para.
1: Buhata ha. Mabalik ako hotel. Obdan ko Jasmine. Pero usala ka oras ito na ako nigatagay mo ha. Diri ka nga ni umabot. Ngatwa sa COVID o sa kaoras. Pasensyahay nalang kita Archie. Gintagan ko na ikaw yung chance. Makani ako.

0: Nay, sin nga nalay tatay nga diri mag-inanda mo itong panihapunon nato niyan.
1: Agi, kay pasagligal na ito yung imo tatay. Plano na nga makikinom kan Archie niyang kuno pagkaniniyo.
0: Nay, diri pa ko sigurado kung makakaupo da ako niya ni Archie.
1: Oh! Kay anon ka diri? Sin nga gan nga umupodhae mo. Oh, sura-ura man kung diri hiya umupodhae mo.
0: Sisingin ko, Nay. Pero diri man ako sigurado kung oran niya ibang alakat niyan.
1: Ay, porbida. Yan ang pala nga ni kamo baga pagkikita otro. Diri na hiya maupod hiton imo mga lakat.
0: Sige na, Nay. Basta ako sigurado akong maabot. Papaob dun ko, Ina.
1: Ngan ni Archie?
0: Sige, sisimulan ko gihapon na eh. Ano man, may na mong pa ibang atuyo?
1: Ay, waray na gad. Gimpapasigurado lang ni imo tatay nga umupod ha imo hi Archie niyan. An imo manggod siring kanina, makadika. Waray ka maliwat magsiring nga kamo. Hala, sige, basta mo ito. Maguhulat kami niyan, ha?
0: Oh, sige, Nay.
2: Ano ito niyo ginhuna-huna?
0: Hiarchi, di na ko maaram kung mabibido ako iya. Kung bababara ka nga waray pa iya tumawag. And magpasabot. Kung kaya nga waray iya tumapuha ako ni airport. Ito'n ka matuuran. Karuyag ko masina iya. Naiilo ba ko niya nga diri tawagan? Kay ano?
2: Maulpo tato, Jazz. Sigurado ko.
0: Kaya ano ka sigurado ka?
2: Kaya alam man nga diri yung umulpot, di ba? Maaram na mahiniya. Nga anay ka na aton.

0: unta. Dito muna lang ako gin pabutang ha, charity ward.
1: Private room. May bakante kanina, Maris. Mas maupay man nga ni dito kay comfortable ka. Makakapahuway ka. Kay wala ibang nga tao din ni kwarto.
0: Wari ko man liwat upod paglakat mo. Dere ko pa ako os gumiosin ako la. Pagnganganak ko pala, cesarean section pagod.
1: Nag-request ako hin caregiver nga magbantayay mo. Tudubiton imo paggawas din sa hospital. Nakontak kira yan na hin on-call nga caregiver.
0: Kanina ka pa nagkikinita itong imo rilo. Nagdadagmit ka?
1: Sigurado man na da. May da magbabantayay mo nga caregiver. Di rin na ito, maabot na ito. Pwede na ako lumakat?
0: Umuli na hi Jasmine, ano?
1: Oo. Kanina. Wari ko yung mata po sa airport. Kay kinanglang ko ikaw i-grash nga niya hospital.
0: Karoyag ko ya, maka-istorya, Archie.
1: Maris?
0: Sige na, Archie. Karoyag ko makig-istorya kan Jasmine.
1: Maris, di rin nakilala imo.
0: Magpapakilala ako. Igpakilala ako ha iya, Archie.
1: Ha?

0: May demo tawag. Kita ako ni no. Bayan ni Archie na ito.
1: Sige din.
0: Sige, magawa sana ako. Adala ko magawa sa itong kwarto ha. Hapasilyo ba?
1: Sige ina. Hello, Gideon?
2: Ano ka na siguro ang Pinas ano? Wari bang stopover hit flight tika nga Singapore nga na Pinas?
1: Adi na ako. Sorry ha, wari ako makatawag pag sumatay mga okay man na akong flight. Plano ko ha tutumawag. Nahingalimot good la ako. Pasensya na ha.
2: Wari ka balit problema. Nanginsayad la ako.
1: Gideon, may din nagtutuktok. Pag-istory nila kita itong sunod.
2: Oh, sure. Bye, Jess.
1: Bye. Mabuhat ako. Bangin hotel staff na may room service. Ada na! Dalila! Babe, nakain ka! Tara na, sakob na, sakob. Dus, okay, sisidang ko itong portahan. Bangin ka maigo. Babe, nakain ka ba? Nagilumot ako kayo mo ka airport. Maupay nala nga. Babe, Archie. Babe, may doon mo importante nga gilakat sa litwaray ako. Wala ka makatapwa ako na airport. Babe, makusok mo itong imo kahangkop. Mapipis ako itong imo kahangkop. Ano ka ba?
3: Ginbigo ko ako ikaw, Andor, babe. I'm sorry.
1: Sorry? Kay ano?
4: Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!
6: PTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan. Sa tag-init man o tag-ulan. PTX Coffee Mix, always number one. PTX Coffee Mix. Purong-purong natural. PTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: K-Fi ダイアル。
1: Archie, ano itong problema? Kay ano nga nangangaro ka man yung pasaylo? Ano ang nahitabo? Ano ba? Ayoko pagangkupi! Ano nga sorry, Archie, ha? Kay ano nga sorry? May alam mo ba sa lahakon? Ayaw pag tinapon, Archie. Ano ba? May damo sala, no? Maaram ako. Diri ka magsusorry kung waray mo sala.
2: Sumati, Jasmine Archie. Sumati.
1: Ina. Ina, maaram ka ba kung anong gimbuhat ni Archie? Ginangangaro yan pa sa iluha akon.
2: Sumati na, Archie. Naghatag na akong chance nga ikaw ito magsumat. Kung diri ka magsusumati na, ako nala.
1: Sumati na ako, ina!
2: Nakaburo ni Archie.
1: Ano? Nakaburod?
2: Ngayon, asya nga waraya nakatapuha airport. Kay kanina nag-anak ito nga iya na burudan.
1: Tinuod ba, Archie? Tinuod ba?
3: Pero waray na ang relasyon ni Maris, babe. Butay. Babe.
2: Lakat na yan na, Archie. Gawas!
3: Pero...
2: Gawas na! Kawari mo ba'y bukuli ka, Jasmine? Ikaw itong rason kung kaya naman nasusuko ka niya yan na!
3: Ina!
2: Diri ka malakat! Kaya matawag ko kong security!
3: Makasin! Makasin na ako! Makasin ako!
2: Jas! Buhat ka din sa lug! Adi ba nilikuran mo? Tanahap! Buhat, Jas!

0: Dere pala kung maiha nga nakasabot. Bahinan kan Archie ito ngayon na purunan ni Himaris. Hanuna pala nga si Mana. Ngayon ka istorya, Kuya Dayon. Bahin ito nga ako na ibarungan. Kuray Maria magdiwara. Pero sering niya, kuray niya relasyon niya ni Maris. Jazz, tingang kanina, hanumundang kapag tinuok. Kuray ka na magkikanyakan. Kaistorya ka man ako. Ano man yan ito ni mo plano? Siguro kun akos mo na mamati ito ni story ni Archie. Bahin ito niyo problema yan na nga.
1: Magic at ako, din yung hotel. Din mauli abalay.
0: Pwede ka mong mag-story o ito nga ni Archie. Papakaniyong kuya yan na.
1: Ayaw na, ina.
0: Ano naman lang ito niyo tidaraon nga kasal?
1: Waray kasal nga may tatabo.
0: Dere ka na. Dere ka na mapadayon pakipakasal kan, Archie.
1: Ina ko sugat ka disperada, ina. Ngayon, waray ko plano pagpurot hinda ko nga bato para ipukpuk ka akong ulo.

0: ay ano nga diri mo man karuyag nga magka-istorya kami nga ni Jasmine Archie.
1: Kaya sigurado ako nga diri ito may tatapo. Diri makikig-istorya ay may Jasmine.
0: Pwede mo ba hiyapa kanhiyo na ospital? Sano ako gumawas din eh? Eh, itong sunod nga adlaw, pwede na kuno ako ma-discharge.
1: Diri ito may tatapo nga kumanihiya.
0: Diri mula siguro karuyag nga magka-istorya kami.
1: Waray niyo pag-iistoryahan nga makakabulig ha problema.
0: Dire kayto nakakasigurado.
1: Ano itong karuyag sigunay mo?
0: Siguraduhan na lang nga magka-istorya kami nga ni Jasmine Archie.
1: Dire ako makakapatapod. Kay bisan ako, dire na niya karuyag makaistorya.
0: Kung nadire hiya, o kung nadire kayto na kong hangyo. Ako itong magbibilinghin paagi nga magka-istorya kami paggawas ko din hiya ospital.

0: tita. Mm. Nagirano ka pa din ang kusina.
1: Ah, naglilimpyo kay gadla.
0: Atoy, tito Asala. Jasmine, atoy to niya kwarto. Ako liwat, nakatuan niya apartment para kumuha ito na akong mga gamit.
1: Salamat, ina. Salamat nga sumugot ka nga upda ni Jasmine din hairapan. Pinahimo nga balay nga ni Archie.
0: Waray sa pa yan, tita. Tita, akong karig niyo. Makaistory ni Jasmine. Bangin yan na naitunta mga panahon.
1: Amo nga ni ina, baga nagbibiling lang kami hinhigayon nga ni Imo Tito Rolly. Nga pwede namon hiya makaistoryahin maupay.
0: Yan na naitun higayon, tita. Katuwa, Sala. Tana.
1: Tana.

0: Di rin kami magpapadayang yung pagpakasal ni Archie. Tay, Nay, pasensya na kung inakula ka mo kasumati.
1: May dan agad kami tahap nga ni nanay nga. May dan yung problema nga ni Archie. Hula-hula daw. Usa na kasi manati ka nga ni pag-abot, pero wari pa yung kumadto habalay.
2: Ano good ba na itabuhan iyo plano nga kasal?
1: May iba nga babae, Archie.
0: May iba nga babae. Yan may dan nira anak.
1: Ano?
2: May anak na nira?
0: Bag-ulan na eh. Di dan akong pag-abot, di ka nga Singapore.
1: Angay ka na lang magpasalamat nga. Hey, baro ka, sano pa ka mo makasal?
2: Inin, ada ano man ini nga balayan? Ano man ton iyo sa abot nga ni Archie? Bahit nini?
0: Nay, akon ini balay. Waray ni bisan piso nga amot ni Archie ang pagpatindog ini. Hiya nagkita-kita ang construction ini. Pero tubtubla ito. Salit plano ko nga bayaran niya niya servisyo pagkita-kita ang construction ini.
1: Kung may damoy barayad, ngan kung lugaring magpabayad, ada kay dulhi. Para waray niya may sukmat.
2: Lugar? Hiya pa itong dako itong buot manukmat nga. Hiya man nga niya

0: Hello, Gideon.
1: Hi! Ani na ko aton. Ngan ginuhulat ko na niyo wedding invitation para akon.
0: Igduduhol ko kay mo personally. Pagkita nila kita.
1: mas maupay ko ito. Alas man, saan naman kita magkikita?
0: Hello, matawag ako imo. May da siguro may tuyo ha akong didi.
1: Ah, sure, sige. Tawagin nila ko, ha? Bye!
0: Bye. Ada na. Ano ko no?
2: Pwede kang Jasmine?
0: Ako hi Jasmine. Kay ano ko no?
2: Jasmine, ako hi Maris.
0: Maris? Ah, hi Maris na may kalabutan kan, Archie?
2: Pwede ba kita magka-istorya, Jasmine?
0: Kumani ka ba para mag-iskandal,
2: Jas.
0: Maris? Di ra ko maglalanat kan, Archie. Wari ako maglanat. Imuha hi Archie. Suluha. Ngan ayaw ako pagdisturbo ha.

0: mata na kong ina. Siyempre, nabidugi hapon na kong mga kaganak. Himaris nag-insister nga maka-istorya ako para yung mag-explain ang tinuod nga relasyon niya nga ni Archie. Obdi nga ako niyo buwas para katapusan yung bahay nito na akong istorya, mga ka-K-Fi.
1: Ngandin ni natatapos ang ikaupat nga bahin. Ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Jasmine nga taga Tolosa Leyte. Ang mga paypay haniya kinabuhi niya ginpadara nga niya aton nga nigin paangbit basi may pati ka aton.
2: K-5 Diaries. You know how much you
1: mean to me. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Ang pangunang papel ni Jasmine, Jael Yu, Kaupod Hira, Ray Cabias, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabella, Joyce Katubaw, Liza Lindao, ng hapapel ni Archie Randolph Palacio. Ginlapatan ni magnamit niya musika ni Checo Molon. Dugang natunog, Ray Cabias. Kinasingkasing ang pagsurat ng ubus sa direksyon, Jeneline Fajardo. Kunbay na yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat tayo tagsa-tagsa ng diary, igawas ito ng paangbit haton email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, padara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amunin ni mo anin drama, base may patik nga maging kaparte naton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon nga haladayuan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon nga istasyon.
3: Am I the boy that you care for?
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
7: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
10: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Gina Magbanwa, isip Osaka Nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod per me ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
15: DTC, DTX, Beauty Soul.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
15: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Dayo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Dayo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Dayo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
22: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang nga lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
23: Waray patinoon?
24: Kayo waray awas?
25: Waray gap bugas?
26: Kayo! Yungat!
27: Aray ko! Saba daw, Bianca!
22: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawonhan pamilya, gugma, tubtob ang mga pasabog habaranggay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy. Ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasaring ka agoy kaol-ol sana all ang balay ni Biloy.
23: Libap?
22: Manok manukon. Egin liliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radio.
28: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
15: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
22: Hello mga ka-K5! Shout out kan Saul David ng Babat ng Leyte, kan Kimberly Pagsak, kan Echizen Rayoma, kan Juniel Subere. Abri na niyong mga Facebook kan radio, kay abri na ang balay ni Biloy.
23: Diba?
22: Manok-manokon. Ngan ini nga programa, gimpapadangat hayo, maubing ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
29: Kansin, Marlita?
23: Marlita?
29: Maupahiya nga senador kay Diriya Kurap. Nakarawat lang yan donasyon. Ay, tapos amo to gimbubutang-butang nga nalahin sala. Unlike kan Chest West, kan senador Istukoy, guilty hiya. Ay. Kaya ano mo pagsiring nga guilty? Nagpayag na hiya nga, warhiya, gimbubuhat nga masama.
23: Basta ko? Kan tultog la ko para kamo tultogon nga mga hudas kamo.
29: Biloy?
23: Biloy?

0: Sunodnya bulan, filing na ito si OC. Kinahanglan, may da ka na maupay nga leader.
1: Leader?
0: Itong leader nga matatapuran mo, kilala mo, buutan. Kay adati mo kadaugan, hausa nga leader nga buutan. Matatapuran. Kinahanglan, maploka para sa akon.
1: Maploka? Anay, may da ko ba nga kikilala? Nakikilala nga sugat iton.
0: Pero ayaw pagpiling bayot para sa akon. Saring kaya no?
1: Ay kaya no, Mayor.
0: Kami nga mga bayot, diri nga tanan ha, diri nga tanan. Kay kami, pag abot ha datong, diri matatapuran.
1: Ikaw let nagyakan ito, Mayor ha?
0: Kay tinuutan ini. Nga, kami nga mga bayot, diri pwede matapuran hin kwarta. Kay sigurado magagamit la ito namon panlalaki.
1: Ngayon, dira ko mapilihin yot ba nga leader?
0: Dire. Dire kagawad was, dire.
1: Bagan, nag-iisug ka man, Mayor.
0: Nadiri ako, as in pa.
1: Nadiri ka? May rason ito niya pagdiri ni mo, Mayor. Pero kay ano?
0: Kay selosa ako nga bayot. Bain niya maruyag hay mo.
1: Impas ka, kagawad, Ralph.

0: Munit!
1: Oy, sangat munit!
0: Munit! Kaya adi na ako. Ano pa sakaw? Munit!
1: Inaano ka ba? Inay gadla! Kay bangin maros, mahutak ini nga pustiso. Inaano ka ba?
0: Oy! Okay man.
1: Okay na?
0: Okay na.
1: Ano man na okay na?
0: An akon afam nga kumanda dato ako okay na iya.
1: Ano? Sumigi? Na ano man ito niya? Sige daw na ano man.
0: Gimpakianhan ko hiya. Gininglisan ko.
1: Aba daw, agi daw, sige daw. Maupay kay waray magdugo ni Merong.
0: Ay, waray magdugo kay hiyara naman ako nito. Pero, igbus na ako baga maubusan hin Ingles nga yan.
1: Ano man nga daw ni ang siring hanim apam.
0: Siring ko pamate. Pag ako timtingog, siring ko. Hello, Mr. Fine Tree. Fine Tree iyang aran. I'm here again, your sweet palalabs. I miss you very much. Can you talk to you? To me?
1: Oh. Ay, bangin. Can I talk to you? Ada, dada.
0: Ito. Asya na ito.
1: Ada ano man luat ang balos sa im. Sige daw.
0: Sering niya. Yeah. What are we going to talk about?
1: Okay. Okay, what should we talk about?
0: Ay, ito nga. Sering ko, Eya, I am going to run for barangay captain. Do you agree?
1: Wow! Ano man ang batunhan ka, no? Sige daw.
0: Ano ya, sering? Ano ya, baton na ako na sering man ya? I agree, but let's go on shudaiding.
1: Ha? Anong shudaiding?
0: Asa niya, sering? Shudaiding?
1: What is shudaiding, dada?
0: Ihaw.
1: Ihaw? Ihawin ano?
0: Ihawon, itlagaon, nga anay.

0: May dakaba na hunahunaan na nga tawo nga magiging maupay nga leader. Ha?
1: May da na. Ini nga tawo maupay batasan niyo.
0: Baltok ba? Nakahumaning kurso.
1: Buutan ng maupay nga tawo mayor.
0: Siring ko kagawad, baltok ba ito? Nakahuman ba yung kurso?
1: An, anong kinibili nga iya? Hininga tao, Mayor. Puro waray.
0: What?
1: Oo, kay itong educational attainment, hindi completed.
0: Ay, ano ba ito? It's very important, an educational attainment. Makuha kang leader. Gusto ko itong may the highest level of education that a person has completed. Do you understand?
1: Yes, Mayor. Jajakulin.
0: For example, he or she is elementary graduate, junior high school graduate, senior high, college graduate, bachelor's degree, master's degree, doctorate. So, what ito dapat it leader ni mo kagawad?
1: Ito nga tanan para ito na iya.
0: Ano? Oh, wait. Kahino ba ito nga tao nga imo kukuha nga leader?
1: Hibiloy buy ay gadla, Mayor.
0: Santissima!

0: Eh, sige, Kapitan Bongyo, Chiptano Duloy, makalin ako. Pag-upay nala kamot yung mga istorya nila, ha?
1: Sige, sige. Anaton gin istorya, anaton-aton lato, planggana, ha? Ay, stay, oblada, ha?
0: Ay, oo, Kap. Ay, stay, Bongyo nga, hayan. Mm. Oh, anay, anay, ay. Oh, sige, sige, makadinal ako,
1: Bayo. Sige.
0: Nagsaling pugunokin bayo, tiyan kang Bongyo. Ha, pero, dirilera maaram, leader ako ni Birang. So sumatan ko birang ini nga amo gin ka istorya niya na nga ni Biloy amo iton advisor ni Kap Bongyo nga leader pa ni Biloy. So sumatan ko birang ini magdadali akong tayo.

0: Ayaw ka bara, Kaloy. Basta, ari ka lang akon. Diri ka na mabulaga akon. Kay dakot, pag-aimo, mabubuliga akon. Filing na next month, di ba, Loy?
1: Ay, pugod mo na nung. Next month na ngayon. Inin, mapike, nagsaling ka akon kapong yung nga o tsakot imo mga leader. Kay, di rin ako makarawat, hay ba?
0: Ayaw na. Di rin na pwede. Kumato ka pa, bayan na pagkato. Ari ka na ako.
1: Asya nga ni. Kay, mapit klaro lot. Kap, kay, bangin ako agdahon it iba. Di ba? Alams na.
0: Ayaw pagpadara, ha? Adi kan ha kon biloy. Bisan ka pa agdahon ni kagawad lang ngan hibirang ayaw na. Akon ka na. Adi ka na ha akon.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
2: DTX Beauty Salon.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika. Filipino.
3: Wow! May kumso!
5: Ang balay ni Biloy.
6: Libat!
5: Manuk-manukon.
0: Loy ha, alam sina. Alam na ito ha.
1: Alam sina. Alam sina. Kuan, kap. Imo naman ako kap. Pero ayaw ako pag asyawa ha.
0: Kapag yaw dina Loy. Ngan, hoy, Loy.
1: Kap.
0: Seryoso ako. Ha? Nakakabati ka man ada.
1: Nga no kap.
0: Nga diri ka na makatway ba? Ano man, klaro ka?
1: Ada kay klaro man alit pamugas-bugas ini.
0: Way di lang kay pamugas-bugas. Saku-saku pa. Uy. Pada palawan Loy.
1: Kaupay.
0: Wow.
1: Wow. Basta diri la mahapdos ha. Kap?
0: Ano nga mahapdos?
1: Hayahay man laday ni.
0: Hayahay ngan maupay. Tungod kay may puso.
1: May puso? Ben, pamilyar.
0: Nganay daw. Ano ba itong may da puso?
1: Mm.
0: Pamilyar. Liwata ako na ito. Ano ba ito?
1: Tagi kap. Ano man? Ano sirang ba nga? Championing the lives of the Filipino. May puso.
0: K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon.
1: Asya na.
0: Ah, ano na yan?

0: Asya ito. Oblada.
1: Hibiloy good man, dada. Maupay hibiloy. Mahinga diha aton.
0: Maupay good ito nga ideya liwa.
1: Este, narang. Inin.
0: Anay. Hibiloy boy ay. Maupay nga igkakadiha aton. Anay. Paunan o ngan kay ano.
1: Hibiloy, damot kilala.
0: Maupay nga leader dirang.
1: Correct.
0: Hibiloy, ang dakot tiyan. Ngan bitong.
1: Oo! Seryoso balit, dada. Seryoso. Kinahanglan, kuhaon ta hibiloy, dada, para higa itong imo kadaugan.
0: Sakto himunit, dirang. Kay kung makuha na ito ni Biloy, waray na lideri kapbungiyo nga malaom-laom.
1: Tama!
0: Tama. Anay, ano't maupay, ha? Munit, oblada, sige daw. Sige daw.
1: Get Biloy! Get Biloy! We want Biloy!
0: Ops!
1: We want Biloy!
0: May problema kita nga iya.
1: Ano problema?
0: Kino kung magkakaproblema ka man kang bira, kang Biloy birang?
2: Aadahininay nga madiri kay kontra naton hiya.
1: As problema ba iton?
0: Ako't makikig story haya, don't worry.
2: Anay, madadara mo ba hininay ha? Aton, ha?
1: Dada, kwarta.
0: May apam ka nga magasto.
1: Oo.
0: Kwarta. May anak ka nga ato abroad, di ba?
1: Ngan may da ka pa senador nga mabulig.
0: Hinot na senador? Munit?
1: He chiswis.
0: Okay. Ito, okay to. Sige ako ito kan Senador Chest West.
1: Okay. Kundiri he Chest West, hikuan nala, aadaliwat he Tultog.
0: Pwede liwat!
2: Anay, karuyag signo niyo, hibiloy, mag-o-over da bakod kung mabayaran naton.
1: Correct! Double check!
2: Nandiri mariwahin ninay kung tagan taheng kwarta, hiranga duha.
1: Tama!
2: Okay, sige ha. Sekretuhan niyo hibiloy. Dadaan niyo hibiloy haakon.
1: Go, Biloy! Kami!

0: Matatapuran ba ito nga onglo? Kagawad?
1: Kasi nga ni, ngahiyan akong gimpili. Kay nakilala ko ay Kambiloy.
0: Sabagay, kay ton liderato at politiko, kinahanglan damot friends. Madiskarte, kilalang ang buutan. Okay man lot ito nga Biloy boy ay.
1: Ay, nakilala ka man ay, di ba mayor?
0: Pero, may problema kita ang kagawad.
1: Ano't yung nakikita nga problema, Mayor?
0: Dirito niya aton.
1: Pwede niya maging aton.
0: Kung kwarta't problema, pwede naton taganin dako, Biloy, para diriya mahingad to ha iba.
1: Asya ito, Mayor. Amit at maupay pamatiun. Gusto ko, Biloy nga diri, mabulaga akon.
0: Kung makakabulig ato nga unglo hai mo, then go. Sige. Pakanihi-ahiya para makaistorya ko. Dadahi Biloy nga niya akon, kagawad Ralph Recta. Dadahiya.
1: Yes, Mayor. Dadadpun ko himbuhi Biloy hai mo.

0: sabota. Kung hangyong ka nga ni kagawad ral, maram kan hito.
1: Ay ka ba da kakap? Kasi ako basta-basta na dadada.
0: Maram akito. Nakilala na kay mugod.
1: Uy, nakilala ka akon kap?
0: Mm-mm. Pagtikang pala hininga drama, pagtikang ba hininga drama, Waray ko ikaw suktihan imo utang. Utang kahadto ha akon.
1: Ay, hanadto-ladto. Mako, dimanggo na naman kahimtang. Pero, ay na. Baga, okay na. Suwerte ako ha, imkap.
0: Dako, nagbaganay bulig ha, imo, loy. Kay bisan tanod ka na. Damay ton imo nakakarawat ha akon. Pati kan mayor.
1: Inin, anay daw, kap? Si, kagawad rap ba?
0: Awat to? Ay, wat to gagad kay tawad to ni mayor. Suportado ato ni Mayor.
1: Asya nga ni, wala naman papakita ato ni Kap.
0: Natural, kay next month, filing na. Maghihimo na ito, magpukuha na ba ito nin kuan? Anay ha, totohayon tayo ni. Maghihiro na ito haakon.
1: Ay, basahan nila, kaya magka-script.
0: Magpapahirayo.
1: Magpapahirayo
0: ngayon ka. Amo lang ngayon ang hirayo pagkita ni nga kami
1: pahangan niya. May konsensya ka nga parahoring.
0: May dama. Okay lang kayo baga magsangkay kami at tuloy. Okay, sige. Salamat ha. Akon konsensya. Pero di magdadukan, Ralph. Kaya, adi kita kan birang. Ibirang may afam. May abroad nga anak, ngan may da senador.
1: Baga makusig ko, sugliwatin nga barang.
0: Hindi talaga.
1: Bagan-bag, yung nga makusig ko.
0: Mati abot, at tapos na. Mati abot?
1: Mati abot.
0: Ay, kita wayaw ga dito, Loy. Maram ka, pati kagawad, Ralph. Kay, himiyor, may da itong baga agaron. Himakoy. Kasi ito't mabulig ito.
1: Ikaw, kapitan. Andi this, okay naman na da.
0: Hinday, mabuliga akon. Hindalit akon paglaob.
1: Bagi hinday.

0: Oy, hirap. Ay, kagawad, Ralp. Ani ka?
1: Mau pa yung ako, Lop. Waray pa, idiloy.
0: Ay, waray. Ato barangay hall. Katuwa nala.
1: Ani ko nala, Walton.
0: Kay ano? Pwede ka man dito nala barangay. Dito ka maghulat. Kaya ano nga din hipaman habalay, hakagawad.
1: Importante ninduro ni Nay. Kinanglan makaistorya ko hin maupay hibiloy. Kinanglan ko makaistorya hibiloy ni Nay.

0: May mga istorya pa, party kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ka.
0: Buwas na. Apagabri o truhiton, ang balay ni biloy.
2: Ibat?
0: Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulayan hit mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jeneline Fajardo, Checo Molon, Randolph Palacio, Liza Lindau, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabella, ngan Edwin Torres. Ya Checo Molon it nagduyog in diri yabag nga sonata. Mga tunog ng karasikas ni Ray Cabias, hapagsurat ni Mang Tomas Palalabs, kay bungahan niya tuyaw nga huna-huna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Paki-like and share natin podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
2: Libat?
0: Manok-manokon. E giniliaw ha iwan iyo paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ni Stasyon in Radio.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mangangka K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
3: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
5: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
6: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Dro, ang kapinako. GTX Coffee Mix.
9: Dili lang ni siya lami.
8: Taas pagyod o antioxidant.
9: Tungod sa aduna kini,
8: the sugar, sugarcane extract.
9: GTX Coffee Mix.
8: Mauni ang healthy nga kape.
7: GTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
14: Extend food supplement for men.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinical Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinical Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para itong imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado. Prigwas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga seat parlance ngan hirain na pabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
3: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Xtend Food Superman
6: for men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mig. The best kid ang Xtend Food Supplement for Men.
3: Xtend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.
2: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
3: Ang K5, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, rubbles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
4: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
7: Mga D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
7: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
8: Mao nay rason nga kinahanglan mag-exercise jud ka. Kay kung hinay dagway ang blood flow sa GP, naa jud tsansa nga magbarani.
7: Syempre. Ga-deposit or mga tagak ang mga nutrients samot na ang LDL, pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak ra na.
8: Lahi ra jud kung maayo ang pag-flow ba? Flow. Kay musabay na lang na siya, mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize, maghinahinay na siya deposito. Pero kung sige kag inom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant. Aron malikayan ang pag-oxidize niining mga lipids.
7: Og kanang antioxidant, gihingan lag gallic acid. Another one is ferulic acid.
8: Actually, pamilya.

0: oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries panghipuso na ni HDL. Kuhaon na tanan ni HDL og dalon sa atay aron pagawson. D3
1: Bio. Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Maunay nakanindot Sir GP sa D3 Bio tungod sa iyang gallic acid.
0: Correct.
3: Kung plain lang nga D3 ang imong ginainom Sir GP, wala na siya gitawag nga gallic acid.
0: Oo.
3: Pero kung D3 Bio, naadyo siya gallic acid. Aron dili maghubag og mapugngan ang grabing mga blood clots.
0: Correct.
3: Nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke.
0: Mm-hmm.
3: Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, mag D3 Bio na. The gallic acid nga makita sa D3 Bio.
0: So unsa man ang gibuhat ni D3 Bio batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow.
3: Yes.
0: Saon man, medium chain triglyceride nga maoy magapataas sa imong metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuhang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, nasulti na namo ni ganiya ni Dr. Ramil, si D3 Bio padaghanon niya ang imuhang HDL level.
3: Aron daghan ang mahipos nga mga oxidized nga bad cholesterol. Ang gallic acid mao ang strong antioxidant nga naa sa D3 Bio. Aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
0: Correct.
3: So sa ato pa kaya niyang hipuson og patyon ang mga cancer cells.
0: Correct.
3: Ang nakandindot ni D3 Bio ang gitawag na nga gallic o lauric acid. Si gallic acid bu endure siya apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imo mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya patay ang cancer cells kung nakainom og D3 Bio. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mao'y gapugong sa imong katigulangon. Uy, sa ato pa dili kadali matigulang.
0: Ay, kanin...
3: Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years. Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer o uban pang mga sakit sa brain.
0: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya ang atherosclerosis.
3: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio, overplaying nga vitamin D3 tungod sa dili na maihap niya nga mga benepisyo.
0: Dapat na jud ta mag-upgrade sa D3 Bio overplaying D3. Wa na pud tay igong oras doc ko si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy, maayong panglawas ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa malinis na dugo. DGX 500. Para sa marusog na tayo. DGX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DGX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
8: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok

0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pulso!
2: GTX 500 Health Alert! Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert! GTX 500!
3: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Clinica de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
4: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
5: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
4: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punubit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
2: DTX 500.
6: Nakaubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
2: DTX 500.
7: Roldan, na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Sinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
2: DTX 500!
8: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, kilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko, yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa pagdumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
2: DTX 500!
3: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
2: DTX 500!
9: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga taong gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: DTX 500.
11: Manalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin. At always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Bugos sa Pilipinas, alas 4:01.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: K5 News FM, Up of the Hour News.

0: Quezon City. Narecover ha ira nga duha at tulo ka heat sealed nga transparent plastic sheet ngan usa nga nakahigot nga transparent nga cellophane nga ginsusudlan hen ginaaligar nga shabu. Ginbanabana nga adaha 173 kagramos ang kabugaton na nakuha nga shabu nga nagkakantida dini hina 1.76 million pesos. Hapag kaya na inakapailarum na hira nganan mga ilegal nga droga ha kustodiyahan kapulisan ngan ginaandam na ngan pagpasakahan kaso kontra ha duha tungod ha pagtalapas ni Raha Republic Act number 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang iba pa nga balita, gindepensaran han Department of Justice and NBI hagin bubuhat nga investigasyon hiunong han kontrobersyal na 50 milyones pesos na kaldero naging tindog para han 2019 Southeast Asian Games. Inin mahuman nga akusaran ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ngan Senadora Pia Cayetano ang NBI nga gingagamit lang issue agod hadlukon ngan i-pressure hira como Senator Judges hapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalahan DOH natapod hira nga bubuhaton han NBI ang katungdanan hini nga may integridad ngan profesionalismo ngan may otoridad gihapon ang ahensya nga mag-imbestigar ha ira kalugaringon nga pitada. Nabuhi ini nga isyuhan makakarawatin panibag-o nga ibang ebidensya ng NBI o din maabot ha 10 bilyones pesos nga pondo para ha mga proyekto ha New Clark City ang dirilagihap accounted. Gindiwara naman ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagserbi como chairman han Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ha 2019 SEA Games nga warehiya kalabutan ha proyekto nga gintudlok ang Business Conversion and Development Authority nga amuan nagpatuman hini. Mga kaka-K5, iyo pala nabatian magpaso nga mga balita durot hayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ginpapakusog ni mo resistensya ng immune system. Ako ano yung naging tagapagpasamwa, kaka-K5 Jim Pilinyo, parahan kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan nabugos na sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1, K5 News FM.

0: kayo lang narinig, di na to madadaig. Sama-sama sa bagsakan at naging isang bibig. Mag-ingating at tangad, baka masindak. Sapagkat nandito na si Chito at si Kiko at si Glock.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bait puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumso?
2: Sir, madalas mong magtampo si misis?
3: Baka naman kulang lang yan sa lambing.
2: Muling patigasin,
3: pasiyahin,
2: at pahabain ang gabi-gabing hagik-gigan niyo ni misis.
4: Extend Food Supplement for Men.
2: Extended ang saya gabi-gabi.
4: Hindi lang basta mabilis,
2: kundi tumatagal.
4: Extend Food Supplement for Men.
2: Ang booster ng bawat gabi.
5: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
4: Extend
2: Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Extended nationwide.
6: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, han libre nga check-up, tigam niya mga pecha. Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 na aga, tugtub alas 4:30 hetong kulob. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtub alas 3 ang kulob. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, nga tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilingala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
9: D3 Bio. Jonah ng Luxas Isabela. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng dalawang soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng apat na araw, pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
10: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumso?
11: Oras sa K5 News FM, alas 4:30.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
14: El Castigador.

0: Mapay nga kulop, sinirangan Bisaya. Sa kumusta ka mga tanan, hinautunta na kong mapay ang kahimtang yan nga oras. Welcome ito na ito na taramdan, El Castigador. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Uy, pero gihapon kadlaw, ano, wari kita magkaurusa. Bali, duha kadlaw, ano, ka K5, Milton. And didahan Monday, wari lang kita mag-iha, may tugod kaya dito ng impeachment trial. Again, live natin mga ka K5. But now, again, ako ito ni Kakaurusa, ako yung K5, Roger Tilana. And of course, kaupod natin, ito natin mga guwapo. Oo, guwapo kung nakaturog inin mga ka K5. Kabutan ini, labi na kung nahagong ha. Ika K5 Milton Mate, ngan sugad man ika K5 Engineer Robert Daniel Graciano. Sabi na ika K5 Robert ting kabuutan hinin talo. Kabuutan hinin. Labi na ko nakaturo. Balita, happy piesta para ito nagpipiesta yan. Piesta yan actually, hakarigara Leyte. Nga na piesta hamay kabakungan. Ito na dulag Leyte. Ano nga ginlakip nato ito na kabakungan ngan hiton karigara Leyte. Kaya mo yun, nan-invite ha aton mga ka-K-Pi. Nugaring kay duty manggood kita. Pero mo, pwede lang duty at least waray mauba mga ka-K-Pi. Oh, happy piesta nga ni kan Mr. Golondrina. Oh, ni RJ Golondrina ito na Karigara Leyte, happy piesta. Nag-invite ni nga daw pa ito nag-invite haton nga ni Karigara Leyte. Pero duty, ha? Diniluwat kan da Felix Choson. Nga ni kan da Jim Boy nag-invite gihapon pero di gap kita makakanto. Pero mo pa yun nala, no, nga duty kita, at least waray maubahin ni mga kakibay. Pero buwas kay Biyernes. Di rin ngayon, Sabado kauna ko Biyernes. Yan na. Webes pa lang ngayon. So di lang hapon kita hindi makakapamasyada mga kakibay. Kasi rin ko pa, mauba kung may na nato na kantoon. Anyway, mga ka-K5, happy piesta na lahat. Happy piesta na lahat iyo kay inendiri mo kami makakadto at kay alams na banging pagadman la. Waring nga to kung ano, no? Waring food delivery nga to, ano? Kapag maabot eh, gani ha, Tacloban, tawaray lagi hapon hindi mga ka-K5. AJ Kasa na la. Kami na lang bahala din ipagpalit. Balitaw. Okay, mga ka-K5, para ito na ito mga listeners nga nagpaka-radula, mga ka-K5, mo pa yung kulufay niyo. Kaya ba gusto niyo mag-join, dito na itong text line, i-text niyo, kundi rin ka mo na Facebook, ano? 0946-534-5412. Roon na ito, 0946-534-5412. Bueno, ano ang mga karigudigo? Yan ang adlaw. Medyo pasalamat kita kay itong mga karigudigohan. Yan ang adlaw. Baga puro diri man good, diri man luwat bad, pero may ada naton na hibabaruan. Ano? May hibabaruanan nga itong makukuha aton panadlaw-adlaw ng kinabuhi. Diri kay permanente lang talon bad news. Baga diri na madara nga permanente nala bad news ito naton. Baga inin nababatian ng igin babalita, no? But you know what? For us media people, bad news is always the good news, mga kakaibay. Kumbaga, hadyaryo amo gihapo dinin. The bad news is always the good news. Kaya no, iton maraot nga balita, kaya ano kuno nga nagigin maupay nga balita para iton media people. Hinot mamamati, hindi ko namo naging istorya din eh. Iton kinabuhi ni ka-K5 Robert. Hinot mag-i-interest, kumbaga diri interesting iton igin babalita. So dapat may dagad mga developmental ano, pero sometimes it developmental mga press release nga itong ipipinagwa po itong mga LGUs, chief executive, mga government agencies nga nagpapadang at ito nera mga press release bisman la binuwa mga kapit. Alangan magpinambalita kami nga gobernador, hi mayor nagpinanhatag, alangan man ni congressman nagpinanhatag amo-tamo ni babalita la perme. Kay masering kamo baga mga binaydan adto. Kay baga pati ultimate panhatag nga di manira kwarta ito nigin gagamit panhatagin mga relief goods in igin babalita, di ba? Para makuha mo ito't iyo igsisering masing kamo ba binaydan nga balita mga kakipay. Diri ba upay ano? Balita o inin, kumusta man kamo mga kakipay biton mga naglabay ng adlaw. Kay Webis na yan na, buwas Biyernes na, magtatapos na lahat ito na simana. Pizza, 16 na yan na itong bulan ito na Hulyo. Nga siyahan nga katungah ito na, siyahan nga bulan katungah ito na tuig. Matima nga ni ito na July, of course August ito na sunod. Mother months na, magpapasko na luwat din niya Pilipinas mga kakipay. Pero itong ato na babatian din itong mga balita, puro nala impeachment mga kakipay. Kumita ka din itong imo feed nga naagi din itong imo Facebook account. Puro nala ka ng impeachment. Itong labad pa din ni KK5 Milton. Sometimes may mga question, masiring nga haing kamu pabor, kan BBM o kon kan Duterte. Pero dito igin post mga KK5 itong grupo. Tama ba? Grupo ano? Grupo ano? O grupo nga adto iton kanan mga DDS o di nga ni ka BBM. So ano mati mo i-expect nga batol din ang mga ka-K-5 kundi ba mga waray natin din ni ginuugupan na. So pagkita ni mo ditong grupuhan na Pabor ka Duterte, ditong grupong page nga Pabor liwat hangkan na BBM, that's normal. Kahit mga membro nga adto, irit mga tao, sit buto sit dida, inin paborabling at tutira mga ginugupan nga politiko. So ipapagawas, masiring man, kada akot butos dini nga pabor nga di ka Duterte, da akot butos nga di pabor ka na Marcos. Kaya of course, normal lang ito. Kaya dito man nim ipakianahan tagsa-tagsa nga mga pigs. May kalay ito mapakiada. Solid supporter, Duterte supporter, solid Marcos supporters. Tapos ato ka mapakianahin mga pamakiana kung hindi yung papaburan Marcos or Duterte. Maaram ka na kung ano iton magiging baton nganhin o iton magiging daog ito dida ng mga pakiana dida Facebook. Danay gadman ha Facebook, may na mga tao nga napak na huramhin pagkauwat, na huramhin pagkabulok. Ay nako. Anyway, mga ka-K5, once again, this is the program El Castigador. Oo, sige, upin kami niyo ha. Tunahon natin itong lakat ang panahon, kaya medyo nagdetertiya na. Kitaon natin kung ano'y magiging kabutangan ang panahon, din ni ha... Region 8, especially a probinsya ito na Leyte, dini at Tacloban, kakaparti in itong isla itong Leyte. Makuri man din in Ibulag, oo, itong Tacloban, dini itong Aguilan, dini itong Leyte. Anyway, mga ka-K5, adihi ka-K5 Ruel Montesa, tikang ha Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Ruel, stand by! Tulad panahon! Sir, well, ano itong lakat ang panahon? Paborable ba niya itong mga patronista, patronizer itong karigara ng kanan kabakungan? Kumusta?
1: Maupay nga, Olop, sir, nga nasugad man na natin mga ka-K5, nga nagkikita na natin Facebook Live, ganun mamati hanira mga radio. Yan natin ang lagway, yan natin panahon. Para yan na nabibilin nga oras yan ng adlawhan na Webes. Ika 16 kadlawhan Hulyo 2026. Panaton minayuyungan minahal nga probinsya ng Leyte at nakaabat kita yan ang adlaw in good weather labot lagod man didihapalo ginuurang kami yan na panalagsala iningan baga posible ini diri gud magiha at tungod la inihan local thunderstorm nga usa kada duha ka oras ano man nabuo ini nga local thunderstorm kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa at thunderstorm advisory. Kan kung ano yung barangay, bungto o siyudad, maalakbatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkilat, nga mananabula ito, kasako binusa nga daduha ka oras. Basar liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray tangaha o nakikita nga mahirin mo nga LPA o sinubagyo kasakob ng gawas sa Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala, padayon niya gindudominara ng extreme northern Luzon, Han, southwest monsoon, norangin habagat. Waray, gale, warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw. Diniyat repeat, salita na itong mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, taluwas kumantuha dagat pagpakabuhi. Basta mag-ikmat lahiran mo pa para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira ato kadagatan nagpapakabuhi. Patigay hapon na natin mga ka-K5 nga mga biyahe yan na niyan nga gabi o sinubuhas itong magahon, pinagihadagat, dagat, taluwas gihap pagbiyahe, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning nga giniisan pag-asa, diniatropit ngan habugos na sinirangan han, Visayas. At natin real time yan ang temperatura, ada kita ha 20 di datak loban, ada kita 26 sentigrado, nga kanina inabotin 32 sentigrado. At natin nadlaw, sinidlit kanina aga, alas 5.24, matutunod yan ang akulop, alas 6.07. Anaton daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras ngan 43 minutos. Anim sinisiring kanina sir nga mamaratron mo kung uli na man hira adi.
0: Ada kay hira yung manggol labi na kumbaga tikat ni.
1: Oh, kay kun akon na matron na karigala mala katakdi di mga last 3 bi pala.
0: Pwede.
1: Mauli mga last 3.
0: Ayan. Pwede gihapon na no para pag time out.
1: Hindi rin
0: ang mabalik
1: ito. Hindi rin ang
0: mabalik. Hindi rin ang mula. Sige, ay, anyway, mabot.
1: Mabot na kayo nung delikado.
0: Maabot man ipatron nga dahiyo, sir.
1: Hinintuan na ko, tagahin, ano ko pa yung nilitot, kanta misis lugar, kuha na takuranga.
0: Kay...
1: Di naman na pulit takuranga.
0: Basta palo, pwede maghanda, bisan din yung barangay.
1: Di rin ako na sir, pwede dito na sila yung barangay. Ang opisyalis dito.
0: Nadaranganit si Nabado, sa ipapatron ko doon, nasing kakipipe Robert. Magawa rin, may maka-absente kakipipe Robert niya dahil yung ano, perpetrism.
1: Maikatulot niya na.
0: Maikatulo. Pamatik ko. Ikatulo ba? O tama, no? Ikatulo. Matululan kami katuwig.
1: Pala kita katuwig.
0: Matulo.
1: Mga upat pala da.
0: Matulo pala.
1: Ah, matulo pala.
0: Oo.
1: Oo. Kaya mo ito ng pagkikilala ito ngunit K5.
0: Mamay kala ito. Oo. Pero di na ini mga
1: kapag... Kung nagkinuulat na kanatin nga si Manang ni Tix, napakali, waray man ako mag, waray man lang mag-chat habang.
0: Dari na pwede kahit tiya duty, kana nagparahuway niya.
1: Pag-inaw, liwat ano.
0: Oo. Sige la, anyway, maiha pa man. Bangin pala ini makag-lip.
1: Oo.
0: Sige. Sir Ruel, thank you so much.
1: Namo nga salamat. Kan maupay nga ko loop late.
2: Hula panahon!
0: Alas 4:47 na mga ka-K5. Damo salamat Sir Ruel Montesa para itong report. By the way mga ka-K5, kanina nagkaada inin mga ka-K5 in Juan inin Power 101. Okay, presentar hito in GCP. Para i-clarify yan mga issues yun na, especially itong pag-uminto han kabaraydan ha kuryente mga ka-K5. So, ito, inin nagado itong mga opisyales han in GCP, lakip na din he at era assistant vice president. Ngan head ito na Public Affairs Division, hanin GCP attorney Cynthia Alabasa, no? So dinato ni gipakyana kumbaga nag-uminto ba mga ka-K5 itong kabaraydan ha kuryente Especially nagpa-aumento ba ang National Grid Commission Grid Corporation of the Philippines hiton era in transmission rent tama ba ito iton renta hiton transmission. Oo, kay ba man din ito na liye kutuo, no? Kita daw niyo ito iyo mga bill nga iyo kinakaptan. Kay baga nag-umento liye kutuo, previous nga 8 pesos, now is, ada na kita ha 12 pesos per kilowatt hour mga ka-K5. So, dito ito natin nakita nga bill from liye kutuo mga ka-K5. Hain na ito, anay kita ang tanay kay mga napara pagod, ada, ito na ito na didigin kita, ano, o gintay ka, wadi. Adi ha, mga ka-K5. May ada didi, para hiton kabarida na in GCP, Transmission System Charge. May dahinin, round up tanala, or ano tatawag hinin, diritsyo nala, kay makuri man hinin, pag binasahon tat mga point na nga ni so din ni 0.4578 iraradop ta nala that is 0.46 centavos mga ka-K5 per kilowatt hour. May daliwat kanan in GCP gihapon nga ancillary service charge nga maabot inihin 74 centavos mga ka-K5. Excuse me, pero si Ring Hiton ni Attorney Cynthia Alabasa nga inin diri hira iton hinungdan hini, diri in GCP iton hinungdan kung kaya no nga nag-uminto. Waray ni ralabot hini, labi na kung adton pag-iristoryahan an nagkatulmalot itato na butol ka kay 5 Milton. Kulang ada ini natulano ya butol ka kay 5 Robert ano. Amoy nito na kulang. Amoy nga baga makatul ito nato na butol. But anyway, ang sinisiring line loss and congestion cost mga ka kay 5. Ini nga mga charges. Iton ato din hi mga ka kay 5 again na pakiana nga iton line loss or iton tinatawag nga kuan transmission loss iton normal kuno iton nga kuan mga ka-K5 ba nakikilat liwat dinhi kahon ako din na oran ka-K5 Robert ano na si man take ka-K5 Ruel dito lang baga ginuran pero hindi nag-uran man gihapon. Anyway, mga ka-K5, so ganito rin. And then, ang transmission loss, normal ko na ito na while nagtra-transmit ito na kuryente, maya na baka napaso ito na kwan, transmission na cable, and may na ito mga power loss, mga ka-K5. Pero diri nasukot ito in GCP. It ginsusukot nira an kwan la rent la ito itong transmission lugod it nasukot it nida amo iton power distribution iton liye kuto na iton kumbaga din ni aton power distributor amo ini aton mga electric cooperative mga K5 so amo ito nga inen siring iton in GCP in fact nagkuankunera nagpaubos sira hiton transmission charge nera. Oo, nag-ubos yun ang point nakita natin dito May to June, ano? June nagpa-ubos ko nera. Hin, point 0.02. Tama, point 0.02. Kay, inin, instead nga 45, naging 43. So, point 2. Oh, tama, point 2. Baba point 2, point 0.02 siguro mga ka-K5. Point 0.02 lang mga ka-K5. Karing signon, point 0.02 centavos. Amo itong gin-ubsan. Okay, or 2 centavos. Amo itong gin-ubsan hini mga ka-K5. Bakuri pag kuhan hini. 0.02 or 0.2, but most probably mga 0.2 centavos. Oh, 2 centavos iton gin ubsan. So siring iton ni GCP in iton distributor ito nasukot nga di rin nangangadto haira. Kahit nangangadto la kuno haira, maybe iton transmission system charges nga iton auxiliary service charge mga ka K5 in nangangadto liwat iton ira kuan iton generator ano itna generate iton kuryente. May na paghihapon nato niya nagsusumata iyo. Ang siring hini ni Atty. Alabasa nga inin hapag-intindi hadton power source from tungunan nga diri nagagamitan hiton din Region 8 o diri direkta nga nagagamitan hiton din Region 8. Well, diri kuno tinuod. Kailangan man kuno itong power pag dinaraong pangadto ha Metro Manila kay mahalaba ini ito na cable na siguro. Balit. Oh. So ano ni itong explanation ni nga bagala kuno inihin ATM nga ginhulog dito Metro Manila then kukuhaon mo din eh. Amo ito itong baga explanation, di ba? So an AD an kon EDC didiha kon didiha ormok diri may tungunan diri hira direkta nga na bid ano ngadto hiton kon iton tawag hini mga ka K5 diri hira direkta nga nagbibid para direkta nga makakuha iton Leyeco. Gimbabalik ya panira ini nga din power market mga ka K5. And then it Leyeco 2 iton din ni aton gin papalit nira nga to iton nga mga power market mga ka K5. Amo ito nga nasiring nga ito natong power din ni gimpapalit pa from Cebu, gimpapalit pa from Manila mga ka K5. So napakiya na kita na siring kaya nung din nila aton kaya nung dirip inin ibaligya direkta kaya nung ato pa kita makuha yung power sa Manila kaya nung nakuha pa kita power di diha Cebu instead harani man light tungunan niyan mga ka K5 i-explicar nato nini para maklaro kita kay danay sayop ito naton pag explicar ngan ito pag intindi yana ato ni papa sabot ha iyo niyan ito naton pagbalik naton oras alas 4:56 durot ini ha iyo klinika D3 Bio the superfood supplement ngan mighty C the alkaline vitamin C nagatagin extra nga protection naton lawas nagpapakusog ito naton resistensya ngan immune system ngan klinika DTX 500 makusog nga pangontra ito na blood pressure. Stand by mga ka K5. Mabalik kanyo taram Daniel Castigador, kataliwalang piranga pahinom do.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center so kada DTX 500 Mighty C D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City Barangay 80 Maras Baras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban.
6: Half Products Trading along Corner Caibaan and Picas DZR Airport ngan Rema Care Pharmacy Hapalengka Central Kalanipawan Tacloban City. Tara na mag DTX products na. Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan lite. Tara na, mag DTX products na.
7: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Gracielis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na nasa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
8: Para sa malinis na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa malusog na tay,
9: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DTX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
9: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
8: DTX 500.
10: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
14: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
15: DTX Beauty Soap.
10: Mapalit sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga best kid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
19: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5:02 na mga ka-K5, oras gin pa lang at tayong klinika D3 Bio, the superfood, the supplement, Mighty C, the alkaline vitamin C, and the sugod man, klinika DTX 500, makusog nga panguntra hiton high blood pressure. Oy, may ada, ti arabot mga ka-K5, nga libre, lagi hapon nga pan-check up, yan na nga ti arabot nga pizza 20.

0: mainam silang makadaan under normal circumstances. Yung sinasabi niyong congestion charge, nangyayari ho yan under abnormal circumstances when power plants go offline. So, nagkakaroon ho ng congestion charge or line rental pag may planta na nag-offline na hindi na inaasahan. At ang nagiging kapalit nun, mas mahal na planta. Hindi ko lang ho talaga alam kung ano bang etymology nitong line rental or congestion charge. Pero it's clearly not the transmission issue. If you want to look at it as a transmission issue, then my solution, I will give you a ridiculous solution. Ang ridiculous solution ko, to eliminate congestion, I will take the higher of demand or supply per island and I will build that interconnection. So between Leyte, Samar, and Cebu, ano po ang load ng Cebu?
1: Demand ng Cebu. Ano, nasa 1,200 na ngayon.
0: So I will now build a 1,200 megawatt interconnection between the two. Para kahit anumang maging imbalance brought about by a power plant that has gone offline without planning can pass through kahit saan mo kunin. Sounds normal, diba? Pero magkano ho yung gagastusin nyo for a 1,200 megawatt interconnection between Cebu and Leyte Samar? Ilan ang capacity natin from Leyte Luzon? 400? In context po ha, buong Luzon, papunta sa buong Visayas, capacity ho ng interconnection natin na submarine is only 440. So are we going to go with that ridiculous solution of building 1,400? And you will be paying for that as consumers because you don't want, you demand that the solution be transmission. Instead of the solution being, more logically, have a better generation mix. Call your generators to explain the unplanned maintenance shutdowns and have more than enough excess so that even if one goes on unplanned maintenance shutdowns, you as a consumer, me as a consumer, will not feel it in our bills. That's the solution. And I understand you are being told this, but it's also, I suppose, it is an obligation for the members of the energy industry and you as media po, no? Kasi kami, information kami. Kayo ho yung dasa sumasala ng impormasyon. So, obligasyon ho nating lahat, common obligation natin, na intindihin yung facts at maipaliwanag ng husto sa publiko na talagang tinatamaan nitong... Kasi ho, ako rin talaga, hirap rin ho ako sa power. Hindi ko maintindihan ang power bill ko. So right now, so far po, yung sinasabi nyo, wala pa hong si NGCP dyan. Ito pong transmission bottleneck, it's the same. Okay, can you bring up the We Are Ready map? Ang pagtayo ho ng transmission facilities at ng generation facilities, hindi ho yan parang pupunta ka sa SM. Shameless plugging, at ang boss ko ho may-ari rin ng SM. Pagpunta sa SM, bibili ka ng extension cord or ng battery or whatever. Pag uwi nyo, isasaksak nyo. That's not the same. Building transmission and... What is this? Building transmission and generation facilities take time. And there is a disjoint between the timelines of building a transmission facility and a generation facility. We are ready, Ad. No. So,
2: mga kakipay, mamadtuhi Attorney Sencha Alabasa, hiton in GCP, Assistant Vice President ato ha, and Head here, hiton the Public Affairs Division. Kasumpay ini hiton line loss and congestion cost. Yan. Dabo pa actually, ito na ito na ibaruan kasumpay hinin mga ka-K-5. O niya na ito ninin in-explicar gihapon. makuri man nato ni Play. Hala ba ito actually ang baton na ni Attorney Cynthia? No, kasumpay hiton line loss and congestion cost. No, kay waray hinin nakukuha ko no hiton NGCP, only the transmission charge amo ito ni ragin susukot. O, oh, tikang didihiton, di ba nira maalkan si mga per kilowatt, mga kakipipe. Sige daw, kwintahan daw na. Kwintahan na ito na, no? In per kilowatt, itong era sukot is, pera ito nakasiring kanina. Kumbaga, itong era sukot per kilowatt, nga dihiton, yan na di ha, kitaon na itong mga kakipipe. Kaya para na itong makwinta. 0.45 ayan. Kaya kitaon natin. Pero ito na kwintada hinin para mga malaksi. 0.46 as round off. per kilowatt ini ano? Per kilowatt times natin. Times natin ito. Okay. Per kilowatt hour. Per kilo, okay? Anay. And then, multiplied itong piranto. Ito natin din, he. Sigunta na la, mga kakipipe, mga 200 megawatt. Pero daw ito na gagawasan, hini, ano mga kakipipe, ito nera income. Taon natin. Pamati ko, diri. Okay, so diri nakukuan niyan atong kwikwintahonin maupay. Kay kung 200 megawatt ito na igin susupply din haton, katapos ito per kilowatt ito nira gin ano is 0.46 ano. So kareg singon 1 kilowatt sige niya, kwintahon natin. Kung pera ito nira income din niya. Hindi rin mahira alcance. Sige. Alas 5.15. Punta na ito report ano, ni KK5 Iglesi. May report ano ni KK5 Iglesi. Anyway, okay. Sige. Sige daw, report ni KK5 Iglesi from Katbalogan, KK5 Katbalogan Digital. Go ahead, KK5 Iglesi.
3: Maupay nga kulub, KK5 Roger, nga mamarating nga programa. Ginpatapod ni Major General Peter Borgonio, Commander ng 8th Infantry Division of Philippine Army, nga padayon ang presensya ang mga kasandaluhan Haborongan City bisang paging deklara na ini nga stable internal peace and security condition ni Dayton Julio 13 kundi ginbuhat ang signing of understanding pagdeklarar nga opisyal na ini nga insurgency free ang syudad itong Borongan. Kaupod ang mga opisyal han militar ngan kapulisan gimpirmahan ang deklarasyon apangunguna ni Mayor Jose Arvan Dayam Agda matapos nga mapamatud-an nga talwas na ha-impluensya han mga rebelde ang kabisera han Eastern Samar. Sumala naman ang alkalde, resulta inihan mga programa ang gobyerno, sugod ang paghahatag ng pagkabuhi ang mga sumurender, nga rebelding ang pagpahingaya dito mga kalsada ang mga tayaw ng baryo. Tungod ini, ika-21 na ang Borongan City, ang mga lokal nga panggobyernuhan nga talwas na insurhensiya, samtang ang mga bungto na lahan Dolores ng Hipapad, ang nasasalin ha probinsya. Ginsiguro naman ang Philippine Army nga halayuhin nga deklarasyon diri ra maiwas sa lugar nga pahugutan pa itong era presensya hakabukiran agud magpabilin ang kahimyang ngan kauswagang. Tikang dinhi ha Katbalogan City ini ka K5 Glassy Burnaga K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
2: Damo nga salamat ka K5 Glesi Borindaga from K5 News FM Katbalogan City. Ano ini nagbalik-balik ang K5? Sige. So bisan ito burunggan, magburunggan kay damad ton mga encounter nga nahitabo dito, no? Di rin po pwede taggalon dito ito. kuan ito no sa ka batalyon ito na kasundaluhan ano bisan pa man ko na nahilarom ito ano, Sepsi stable peace community ano diri ini dapat tanggalanhin mga kasundaluhan ano. Alas 5:18 na mga ka-K5. Ningaton oras gimpadangat tayong klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ngan Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga protection hato lawas na gapapakusog ito nato resistensya nga na immune system. Ngan klinika DTX500, makusog nga panguntra. Ito na high blood pressure. Mga ka-K5, yan namang good nga adlaw in session regular no hiton syudad hiton Tacloban every Thursday so nagkaadahin privilege speech no hi attorney Jerry Oy to sa hiton kilala ngan respetado nga kunsihal dinhi syudad hiton Tacloban may pagisumpay ini hiton arabang katawhan damo kadam-an nga katawhan no. May tungod itong panginhanglan at tubig. Labi na itong para mga mulupyo syudad itong Tacloban. So, kinhanglan ipresenta ini pinagi ito na privilege speech. No? Sige daw. Pamati ito daw mga ka-K5. Ano yung privilege speech sa ruwang itong konseho ngayong buhat o ginumara ni Attorney Jerry Oy?
5: Between two corporations. This is not merely about a joint venture agreement. This is about the rule of law. This is about accountability. And above all, this is about the right of every Taclobanon to have access to adequate, reliable, and continuous water supply. For many years, our people have suffered. Families in San Jose, in Marasbaras, families in Sagkahan, Caibaan, in VNG, families in Abukay, and in Nulatula, and families in northern barangays, in the resettlement areas, Pabahay, and countless other communities throughout Tacloban, have endured inadequate water pressure, prolonged service interruption, and daily uncertainty of whether water will flow from their taps. Sumalahan aton mga konsumidor, ang sigurado la na naabot haera panimalay, ang kadabulan nga baray danhan tubig or water bill. Our constituents have adjusted their lives around the failure of a water system that should have served them faithfully. Some wake up before dawn, hoping water will finally arrive. Some spend their hard-earned money buying jugs of water. Some store waters in drum because they no longer trust the system. Mr. Presiding Officer, enough is enough. Water is not a privilege reserved for a fortunate few. Water is a basic necessity of life. Today, however, hope has emerged in this city of hope. The first division of the Supreme Court of the Philippines in a resolution dated February 4, 2026 in GR number 247574 entitled Manila Water Company Incorporated versus Leyte Metropolitan Water District, acting through its board of directors, granted the petition for mandamus, but denied its application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Allow me to read the dispositive portion of the said Supreme Court resolution, and I shall furnish you with copies of the resolution later. For these reasons, the petition for mandamus is granted. Respondent Leyte Metropolitan Water District is ordered to honor the notice of award it issued in favor of petitioner Manila Water Company Incorporated and perform all acts necessary to proceed with the condition precedent for the execution of the joint venture agreement pursuant to the 2013 revised guidelines and procedures for entering into JV agreements between government and private entities, and thereafter execute a joint venture agreement with petitioner Manila Water Company Incorporated. However, the application for temporary restraining order and or writ of preliminary injunction is denied for being moot and academic. so ordered. The Supreme Court has spoken. And in a constitutional democracy, when the Supreme Court has spoken, every public officer, government, and private entities are duty-bound to listen. The court had ordered LMWD to honor the notice of award and thereafter execute a joint venture agreement with the Manila Water Company Incorporated. These are not ornamental words. These are binding court orders. The directive is unequivocal. It is mandatory. It is not advisory. It is not a recommendation. It is not an invitation to negotiate. It is a judicial command. The writ of mandamus is one of the extraordinary writs available under our rules of court. It is issued precisely to compel the performance of an act which the law specifically enjoins as a duty. When the Supreme Court granted a petition for mandamus, the respondent is not given the option for deciding whether to comply. Compliance is the legal duty. The Supreme Court likewise found that there was no clear legal basis for the unilateral rescission of the notice of award previously issued to Manila Water Company. It further held that there was no legal or contractual impediment to proceed with the fulfillment of the conditions necessary for the execution of the joint venture agreement. These findings remove any uncertainty as to the obligation of the Leyte Metropolitan Water District under the resolution. Mr. Presiding Officer, the issue before us today is bigger than Manila Water. It is bigger than Prime Water. It is bigger than the Leyte Metropolitan Water District. The real issue is whether the people of Tacloban will finally receive the quality of water service that they have waited for over many years. Let me be equally clear. This is not an endorsement of one corporation over another. This Sangguniang Panglungsod has no business choosing winners in the private sector. But we have every duty to choose the side of the people. Whoever provides water to Tacloban must ultimately be judged by one standard alone. Can they provide clean, reliable, affordable, and uninterrupted water supply to every household? Kaya banira, maitagan, and malimpyo, masasarigan, barato, na may dapermi awas na tubig hakada panimalay? If Manila Water, pursuant to the Supreme Court directive, becomes the joint venture partner, then we welcome this development with cautious optimism. I repeat, we welcome this development with cautious optimism. We expect competence. We expect transparency. We expect investment in infrastructure. We expect measurable improvements. Most importantly, we expect results. The patience of our people had already been exhausted. Mr. Presiding Officer, I therefore urge the Leyte Metropolitan Water District to faithfully, promptly, and fully comply with the resolution of the Supreme Court. Compliance is not optional. Compliance is a legal duty. Compliance is the very essence of the rule of law. And to Manila Water, should it assume the role under the joint venture agreement, I say this, the hope of the people now rests on your shoulders. Do not disappoint the people of Tacloban. Finally, let the Sangguniang Panglungsod reaffirm its commitment to exercise vigilant oversight over the implementation of this joint venture agreement. We shall measure success not by legal victories, not by signed contracts, not by corporate announcement, but whether every home in Tacloban finally has water flowing from its faucet. Because at the end of the day, history will not remember who won the lawsuit. History will remember whether the people finally received the service that justice required and that they have long deserved. Mr. Presiding Officer, I respectfully move that this august body pass a resolution expressing the unwavering support of the Sangguniang Panglungsod of Tacloban for the faithful implementation of the resolution of the Supreme Court in Manila Water Company Incorporated versus Leyte Metropolitan Water District, GR number 247574, and urging the Leyte Metropolitan Water District to fully comply with the directives of the Supreme Court and to ensure that the transition to the joint venture agreement is undertaken expeditiously, transparently, and always with the paramount interest of the water consumers of Tacloban. I so move. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Okay, mga kakaipaib. I'm at the Attorney Jerry Oy. Okay, may nadatun hatun na kitan mga kakaipaib nga usang Supreme Court decision nga nagpapawaray visa ano or nagahatagin inin visa nga dihan Manila Water nga naikumparahan to na kanan na Prime Water nga joint venture hiton LMWD. Ako may itong siringan ni ano itong privilege speech ni inin Konsehal Jerry Oy. So para inin actually mga kakaipa, itong mga Taklubanon. In fact, di ganlain in Taklubanon itong makakatagamtam. Kundi, kung pakusgun nga ni inin, maguri man luwatin ni mga kakaipa, kaya itakluban lang itong i-focus nga paupayo itong awas itong tubig. Pao na la, ito na iba mga kakaipa nga mga bungto na nasasakupan or ginsiservisyuhan na ito na Leyte Metropolitan Water District like ito na Palo, Santa Fe, Pastrana, Tanawan, Tulosa, ganito na dagami mga kakaipa. So, maguri man itong nakafocus la din niya siya dito ng Tacloban. Eh, gabay na lang maglugaring ito na siya dito ng Tacloban. Ito na era water utility. Ngan ito na gawas itong Tacloban, ibaluat ito na magkakaput mas tibuay. May himpaupay na la mga ka-K5 itong supply han tubig. O kay Intalon, diri harumamay. Ito na tubig is a basic la iningani nga klase and katungod ito no sa nga tao. This is a universal human rights nga angay respetuhon unta ito naton inin gobyerno. Nga daw suga dito pati ito naton gobyerno magalahin na waray pakialam ano. Ambot ko magkasulugodhin pinagaling tawag nga kaso ang kaso nga kuan ini na class suit magkaso ini may tungod kay problema ini ito na katawhan tubig gabay lang waray kuryente basta may tubig ang problema yan di rila problema itong kawaray awas ito na tubig problema luwat itong pag alsa na luwat ito na kabaray na na kuryente. Imagine, makita ka ito ni mobilya na di dito na kuryente. More than 30% ito na ginumintuhan. Diba? Kaya imagine, from 8 pesos to 12 pesos. Pera ito, 30%. Oh, diba? One-third, amo ito ni ginumintuhin mga ka-K5. Kaya kung nanimo kabaraydan, 800 pesos ang kada bulan, yan na, sobra na, 1,200 ito na yung mga babaydan. Kung na yung mga baraydan is only 400, most probably, yan ang mga 600 ito na yung mga kabaraydan. Yan ang mga panahon. And then, masulod pa itong bill from Prime Water. Nabisan naman la, waray awas may da bill. At least, makasiring ka nga, sana all. Sana all my bill bisan waray awas. Waray mga kalat na swill doon waray katrabaho. Pero pay pakuno ito na madadanga tayo mo itong swill doon bisan ka waray trabaho. Kumpara ito nagsisinukot mga kakipa even waray man service. Alas 5:32 sa mga kakipa.
4: El Castigador! El Castigador!
2: Danay, nahihimo na lang nga patarawan. Kaya nung nagsisinukot ka, mawari man niyo servisyo. Kaya nung nga makubra ka timswildo, nga wari ka man trabaho. Ha? sanglit ay pagpautang ay waray kun waray trabaho. Ha? Alas 5:32 mga ka-K5, standby. Naton oras. Gimpadagat tayo Klinika D3 Bio. The superfood supplement ng Mighty C. The alkaline vitamin C. Nagatangin extra ng proteksyon naton lawas. Nagpapakusog ito natin resistensya ng immune system. And of course, Klinika DTX 500 makusog na pangontra ito na high blood pressure. Stand by! Magkakapilari kita ha, mag-DTX Coffee Mix. Kaya nakagkapi ka na, na-detox ka pa. Stand by! Pabalik ang yung ramdan, Daniel Castigador, kataliwan, lempira nga pahinomdom.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So wala DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matry iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan lite. Tara na, mag DTX products na.
8: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong schedule, hanlibre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at to Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4:30 ng kulog. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulog. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, Ciudad ng Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
11: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
12: DTX 500, mapalit sa mga butika.
13: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
14: Mga kakifay, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hiton imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la kay 5 News FM. Ngayon mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, rubbles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, outtap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
15: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
18: Tinapay? Slice bread. Go for the original goodness. Sa bawat slice, swak na swak, ang Alkis Bread House Slice Bread. Soft, white, freshly baked araw-araw. Sarap na hindi lang basta kinakain, kundi hinahanap-hanap ang kapal. Promise, ito na lang ang thick, pero malambot. Plus, affordable, kaya panalo talaga. Alkis Bread House. Order na! Visit us at Apitong, Barangay 92, Tacloban City. Call or text 0939-915-3938. We are also available in Pure Gold supermarkets in Tacloban and neighboring branches in Leyte.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C. Mighty C.
20: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
23: Extend food supplement for men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
23: Extend food supplement for men.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
25: El Castigador! El Castigador!
2: Alas 5.41 na mga ka-K5, balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Kaupon lagi hapon niyo, ako'y ka-K5, Roger Tilana. Bueno, kaniluat kita ito na ito na din yung mga balita ito na nagsasarang yan na anong mga balita. Kasumpay ito na mga panuldap liwat, ano? Imagine, ano, may da usang rider taalon ginhuldap naging patay pagod kin usang pasahero. Delikado nga yun ni ano ka K5 Milton. Kadi ka maaram kung hinitim sakay, labi na kung tikad to kahit usang lugar nga Tayaw, labi na kung kilala din niya probinsya ito Leyte, nga baga may ada mga sirimpahan na una nga panahon, itawag hini, kuan, inin, ano itawag ini? Kilala nga may mga inintulisan. Oo, mga nanuhuldap ba nga mga bungto? Hadto. Ano? Pero iyan na. Magawarin na nato nakikita, nasasabtan nga may da pa. Pero kay ako, at that time, katitim hadton duty haradyo. Danay na join ako hin panmasahi ladtong kabataan during high school. Pasahi, balon ng kabataan. Nakuha na kadto. Sa sideline hin paghabal-habal. Oo, mga kirin habal-habal good. Mga sa duha lang asakay. Oh, iskina kampitik, tikad to hasulod. Kad to ha kampo. Or danay tikang ha kampitik, tikadi ha palo. Sometimes may dato na papakyaw luwat tikad to alang-alang. May naliwat tikad to pastrana. Pero napili ka intalo nito ni imo pasahero. E bangin mapasahero kahin mga tagduha katawo katapos baga nagpaka sirimpah ito na kalagsan mga harong-harong mga kakita. Kay may dato namon mga iging kaurusang may da napaduray hag nga pananglitan lalaki nga pasahero. Napaduray hag nga tin sa nga lugar. Niyang kay sulod man ngayon ito kakipay Milton. Katapos masiring nga ay nalapagsulod nga ito kay mga makuri itong dalan. Hulat nala din kay makuha lakong bayad. Kurbida kay naabot ko noon na hin 30 minutos waray pababalik. Aging kadlok kay mga masirom kay dalan la. Basta kay paharurot dayon niya. Amay ito't mga delikado no. Inin mapaduray hag, bubuligan ni mo. And, out of doubt ano, nga inin maraot ini nga tawo. Kay maram ka mo, itong panmamasahir. This just, di rila inin ordinaryo nga pakabuhi. Kundi upod naghihapon din itong servisyo, pakabuling nga itong tawo nga nanginginanglan, nga makauli, nga dito nira inin kakadtuan nga lugar. Diba? Kaya imagine, bisan nga nitaan nga mga pampasahero, kung marahin nga mga pampasahero, magbibiling ka yung kalugaring name mo sa rakyan or cheddar, magbaktas ka or magbike. So inin nga pampasahero, di rila baga ultimo nga pagpakabuhi at the same time, makakabuligyap ini. Give and take la inin, no? Nabubuligan ka, makakabulig kaliwate. Nga to, hiton, imo pasahero, nga nakabalik tigad tuiton iya puyanan. O ikalot nga pasahero, nabuligan mo iya iton namamasahero, nabuligan mo ito niya pakabuhi, nabuligan kaliwat niya. Kumbaga, pareho lang ni, vice versa la inin, pabulig-bulig in din. Pero kung sugad din na tabo, ano, nga gingkawatan na, pinatay pa itong pasahero, nga nag-book, biyahe, tikang ha Manila, tikad to ini ha Cavite, mga kakipa. Inusang motorcycle taxi rider. Itong biktima, 35 anyos talon. So wala itong polisiya, nag-book itong suspect, biyahe, tikang ha Tundo. O, tikad to ini ha Carmona, Cavite, dinadto na Hulyo 9. Inin na hisumat inin late na ano pero medyo may ada niya tinatawag nga kwan inin human interest mga kakaypa. So wala itong polisiya ano nagbook katundo itong suspect tikadto Carmona Cavite. Nahi-report inihan siya hang baga na hit and run. Hit and run nga incident, ano? Nga, what really what nag-confirmar, ano, nga nakabatihin gunshot or in-report. Pero, nakitaan inihiton mga kapulisa nga patay na, ano? So, malay ito na bugto ang biktima nga natad-an nga patay na may iguh itong bala. Pinusilan, ano? Din itong ulo, itong biktima. Naging kawat itong motorsiklo nga nakita na Trisi Martiris sa Cavite. Kundi in nahitabo gihapon ang shooting incident, mga kakipan. Corbida Goodman, ano? Gin Pusil, gin Kawatan pa. So a minute delikado. Damo gapon ini ito na post din sa social media. Ito na kadelikaduhan. Ito pan masahero. Alas 5:47. Hindi naman kita ito na may pag-isumpay ito ng impeachment. Baga madalikyat kita hindi nga istoryahon, ano? Kay ito ng impeachment, baga kuan ini, derila simple. Ano? Derila simple nga laban titon duhang partido iton prosecution ganiton defense panel. So ini in usam nga mekanismo manggod mga ka-K5 nga nakabase ini ito na batakang balaod or itong konstitusyon itong Pilipinas para papagbatonon in usang impeachable official or ito na taas ng opisyal ito de gobyerno kundi in kung may ada mga basihanan o nga hiya itong magiging or nakabuhat hiya yung mga impeachable offense kadiri dapat or diri lot inin dapat nga automatic nga inin sintensyahan hiya ito niya pagka adahin sa lahat maagi nga yung due process amuna inin kay nakabatikamuhin balik-balik nga due process kakulop dito na argumento ha impeachment trial kahuna niya nga an impeachment di ba no itong impeachment trial is due process inin mga kakaipan
25: El Castigato El Castigato.
2: Kay once nga may ada mga kaso ginihir di da itong imo katungod karag signon this is a part of the due process. So, hapanig ito nag-akusa in era katungod, era obligasyon nga maglataghin madigun nga ebidensya mga kakipan. Hapanig latit dipinsa, katungod lot nira nga batunod iton kada akusasyon nga ginlalabay nga diton ginakusaran. Paanig latit sinado, kada kay responsibilidad ni rang timbangon. Itong mga ebidensya, hinwaray ging kikilingan. Pero alagan man kita hindi maging hipokrito. May nanatong obserbasyon itong sinado, siyahan bias. Siyahan may ada partiality na nga daan based dito nira mga pamakyan. Alagan man, because this is a political process that's normal nga itong mga senador maugop nga titon iragin gagapilan nga mga politiko. O di man tawagon tanala nga mga agaron mga ka-K5. Kay dapat untawa rin yung kikilingan pero may na ako nakikita nga dito mga senator judges nagkagagawas may ada KSP may ada OA may dalawa hipokrita, may hipokrito mga kakaipay. Oo, may dayton, makita ka dito.
25: El Castigato! El Castigato!
2: Ito na ako lagi bibiliban dida mga kakaipay, bili tulapid kay diri nagyayakan, kay damo ito na yakan, damo ito sa'yo. Amot dida ito na mga pamakyan. So, pati intalo na doon mga witnesses nga nagsusumatlera, base ito nira inin iging papahayag, gair observasyon, base ito nira dumarang investigasyon, yan na gugubun itong kredibilidad. Ipakyan na magugubaba mga ka-K5 itong kredibilidad itong mga witnesses because may adanira mga kaso. Kasumpay ito na era din trabaho, that's normal. Ngayon ito na yung trabaho, pwede ka baliktaran yung kaso. But it doesn't mean, ano? Nga ito, in tinuod na nga kaso, nga makakaguba itong testimonya. Di rin eh. Kaya kung itong mga testigos, may naginatubang nga kaso, di rin eh automatic mga ka-K5, nga, or di rin nangangahulugan, nga di rin nahira. Credible or sayup na ito nira mga testimonya di rito sugad mga ka-K5 Kirilot ini karigsigon nga automatic na mga kakipipe nga tinuod iton era ginyayakan. Aw man lainin. Oh, bakay kunwari kaso maser kita tinuod iti ginyayakan diri man liwat. Bakay may kaso diri tinuod ani ginyayakan diri man liwat sugad nga ka-automatic ano mga kakipipe. Kay tuno sa nga hearing lakip na ito ng impeachment trial. Itong kredibilidad ng testigos ginkikita gihapon ini subay o itong ibabasian itong sugad ini kung may personal bahira nga interest din ito na kaso kung parpareho ba nga ito na testimonya nga di itong ebidensya. Kung nanira mga pahayag in mapapadigon ini ipinagi itong dokumento, video, records, o iba pang mga klase itong testigos ng mga papriho. Sa karigsingon diri automatic nga mawawaray kredibilidad itong era testimonya because may nanira mga kaso. Tanato na lang din naman sisiring mga kakipay nga dapat kita liwat ng mga tao in kita na ito na sakto kay ito pakiana in diri kunin oh ito kwan hinuit magdadaog hini diri ito sa nga politiko actually o sa nga partido kay ito tinuod nga magdadaog amo it mga Pilipino din din kung pananglitan mapapamatud-an nga nagana itong mga or mapapamatud-an din nga nagana pa mga institusyon din niya Pilipinas no? Nga agud papamatunon iton may da sayup ano may naging buhat nga sayup against hiton balaod nga against iton mga Pilipino ano may da due process. Dapat respetuhon naton ito due process. Amo man nga ni damong higayon, iginhatag ini, ganito naton, Vice President. Dapat waray naton na tiniugupan, bisan hinong aton nga mga agaron, may naman nat mga agaron, because ma heart attack la kita or maestro ka kita. Pag pinaniguro, may da na mag-aragsawa, nagbublog, may tungod lahat ito ni Alas 5:55. Uy, wala na kita oras. Thank you so much sa iyong katanaan. Bantayin niyo. Ito'n sunod niya taramdaan, D3 Bio. Evening newscast. Tangarit atong mga aging kaurusa, Kakipay Glacy Borinaga, Kakipay Milton Mate, KJ Robert Gersiano. Ako'y Kakipay Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan, Nasyonan ng Tacloban, ng Bugos, ng Sinarangan, Visayas. K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika. D3
3: Bio!
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
26: Ako na sab si Dr. Miloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
8: Hisgutan na to ang D3 Bio. Unsaon man ini pagtabang sa inyong kakapoy.
26: Uy!
8: Kung wala kay energy, unsa may epekto ani sa lawas? Mga bagay nga dili mabuhat sa plain D3 pero kayang-kaya jud ni D3 Bio.
26: Ang chronic fatigue syndrome, Sir GP, resulta sa mga underlying sickness.
8: Oho.
26: Kung sige ang inflammation sa imong lawas, kulang ka sa tulog, na kay multiple sclerosis, diabetic ka, may cancer ka,
8: ay!
26: Samot na kung kasulay kag trangkaso, tungod na siya sa inflammation, Sir GP, sa sulod sa atong lawas.
8: Kini...
26: Muna nga kinahanglan jud nga mag D3 Bio. Bio ka Sir GP.
8: Mm-hmm. Ang D3 Bio makapugong jud sa halos tanang sinyalis ug sintomas sa gitawag nga chronic fatigue syndrome. Mm. Saon?
26: Yes.
8: Number one, ang D3 Bio naay gitawag nga medium chain triglycerides nga gikan sa extra virgin coconut oil. Kini siya gahatag sa diadiang dayon nga energy sa imong lawas.
26: Ang buhaton Sir JP kung gakaon ka, unya gikapoy ra gyapon ka, galuya, unya gasakit. Ayon lang pagkaon.
8: Mm.
26: Nga naman, ang imong gikaon mupurma po na siya glucose, unya makapadugang sa imong inflammation.
8: Correct.
26: I suggest nga ang imong himuon nga source of energy ang ketones na lang nga makita sa D3 Bio. Mamahaw kag D3 Bio, maniudto kag D3 Bio, manihapon kag D3 Bio. Sulayin ninyo. Lantaw na to kung dili pa jud ka maulian. Kay karon ang mga tao kaunom kapito mukaon sa usa ka adlaw.
8: Oh, mo na giingong ketogenic diet, no? Sige kag kaon og good fats from D3 Bio. Now guy mga tao dok nga walay undang ang kaon.
26: May pre-breakfast, may pamahaw, dayon merinda, paniudto, merinda na pod, nya manihapon na pod.
8: Ah,
25: D3 Bio.
7: Kasi Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
26: Sir JP, di ba ang paborito sa imong immune cells nga vitamin, ang vitamin C? Ang mighty C. Pero kung naa ang glucose or yung imong nga blood sugar, unahon kaon sa imong nga immune cells. Example. Na ako'y cake.
8: O na.
26: Nya, inom sa akong vitamin C, Sir JP. Unya, kanang cake.
8: Unya nang cake.
26: Unya nang cake.
8: Oh.
26: Pero kung unahon ni mo kaon ang cake, nya usa ka mo inom sa vitamin C, wala na naipikto.
8: Ah, siyempre.
26: Dili na tumatagad ang vitamin C. Muingon na lang to nga, busog na siya sa cake. Ingon, ana po ang brain. Pananglitan, nauna ni mo kaon ang tamis. Malipay dyan ang brain, ana. Unya, pag-introduce na ni mo sa ketones nga naas D3 Bio, dili na siya tagdon. Muingon na lang na nga ang brain nga, busog pa ko.
8: Pero, wala na dyan siya choice. Kung nag D3 Bio ka na, ugwa ka nagkaog mga carbohydrates.
26: So mas nindot, unahon ni mong inom ang D3 Bio kaysa imong gikaong kanon.
8: Matagbuntag.
26: Especially ka ng sayos buntag, Sir JP. Wala ka source sa glucose, unya ang ketone sa D3 Bio jod ang unahon ni mong gamit.
8: Oh, ang ketones, gahatag jod og instant energy. Gawas ana, limpyuhan pa jod ni ini ang imuhang brain sa beta amyloid plaques. Mao jod na'y pinaka the best. Gahatag na siya instant energy, gilimpyuhan pa jud imong utok. Unya, asa man ka makakita ng food supplement sama sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil pa lang sa D3 Bio, daog na ka.
26: Ang pinakanindot ani nga usa magsugod ang imong Alzheimer's disease, pasabot nga murag naa na kay type 3 diabetes.
8: Ay.
26: Maunay ti mailhan ngang imong brain wala na nang inhangla glucose para sa energy. Muna kung imong gipagutman imong brain, kay wala na nimo gipakaon sa kinanglan niyang kaunon, imo siyang hatagan og ketones nga gikan sa D3 Bio. Aron mo balik ang iyang function. Naadyo'y epekto ning tanan, Sir GP. Nga nakanindot ang D3 Bio. Adunay mga contributing factor sa gitawag na itong chronic fatigue syndrome. Og ang pinaka-importante dyan na ako, kung ano man nga ang tao, nga paminaw niya, okay ra siya, nga nung galuya man siya. Kay man, ang viral load nimo nag saka na. Wala ra ka nakahibalo nga ang viral load ay nimo gasaka na pag-ayo. Mo nang kinahanglan mag D3 Bio ka na aron mapugngan ang mga virus nga mustay sa atong lawas. So D3 Bio na, Sir GP.
8: Wa na tay oras, Doc Ramilo. Ako si Jean Paul Generoso.
26: Ako na sab si Doc Ramilo oy mayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
25: D3 Bio.
10: Ako si JM. Ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
9: D3 Bio.
25: Health News.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City.
12: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alasais uno.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang.

0: Kabalita lokal, mga panarhog ang mga eskwelahan na Ormoc City giniimbestigaran na han mga kapulisan.
1: Bisa siya haning summa cum laude na hipati kakasaysayan han BSU Tolosa.
0: Kabalita nasyonal, Article 4 han impeachment kontra kan BP Sara tatelinghuaon nga matatapos yan na bulan itong Hulyo.
1: Samtang pag-abrihan mga papeles han mga deposito ha bangko ngan bayad na buhis ni VP Sara Duterte ginaro han prosecution.
0: Balita halang yung alam na san sobra 500 katawo gin kakabarakan nga nagkamatay han malunod ando nga barko ha Myanmar.
1: Israel ngan Lebanon ang magbubuhat in pilot zones para igprobaran usang a peace plan.
0: Balita negosyo, pag-umintuhan pasahing at pag-distribuer, hinsubsidiya, kinaadman niya na han Malacanang.
1: Kabalita ang kakaiba, sundalo, hinbaligyanin shabu, hinhubog ng lalaki.
0: At naman balita pa ang natakusog, taga Eastern Visayas, ngahira J.D. Malpas, ngan Pia Gara, miyembro na han na Philippine team, para han na ASEAN o Asian Swimming Championship.
1: Ngan ha atong balita entertainment, mahumanang kasal ni Rabea ngan Vincent Co, Dominic ngan Suramires, masunod na ba?
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo mga panimalay. And D3 Bayo, evening newscast, yan ang Webes, Julio 17.
1: Live niyong mababatian, K5 News FM Tacloban, 103.1.
0: Mababatihan yan makikita na kami din mga parte ng kalibutan. Ipinagito na mo ni YouTube channel, TikTok nga na Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nga na detalyehan ato na mga balita.
0: Balitang Digital. Yan ito na itong mga balita lokal. Iniimbestigaran na hatun ng otoridad at itong pag-sarangan na waray pa maberipikar ng mga panarog kontra eskwelahan sa Ormoc City. Nakikipagsumpayan na yan na ang mga kapulisan na Han Ormoc City Police Office, PNP Ormoc Cybercrime Response Team, sugad man at itong ang mga school administrators, Department of Education, and local nga opisyalis sa good mabilingan ang mga account at itong mga nagpapaluyo ni nga mga panarog. Sumala ha OCPO, bisan kung waray pa maberipikar ang maong mga panarog, maugot na ang era pagpatrolya ang mga eskwelahan na good masiguro ang katalwasan ng mga estudyante, staff ng komunidad. Ginagat naman ang kapulisan ng Ormoc ang publiko nga maging kalmado. Ngayon likayan la ang pag-share online hin mga waray pa maberipika kahit nga mga poster nga makakagdurot lugod hin kalisang.
1: Kakadugangan pa ang notisyon lokal, mahuman ang masubra 5 dekada agi siya haning higayon nakagipatik na hinsuma cum laude ang Visayas State University Tolosa Leyte. Nakuha ni Jomari Z. Tubigan, usang estudyante ang Bachelor of Science in Fisheries, ang gihataasing Latin honor nga gindumara ha 51st commencement exercises yan ang adlaw Hulyo 16. Labot la suma cum laude malinang pusong gihapon nga naghuman yan ang atuig ang 7 nga mga magna cum laude nga pamatuod han padayon nga paghitaas ang kalidad han academic standards han universidad. Sumala pamunuanan universidad nga ang maong nga kalampusan hindi nila simbolo han pagpursiging ang dedikasyon han mga estudyante kundi pagpapakita gihapon han nagtitikaupay nga kalidad han edukasyon nga ang legasiya han VSU Tolosa.
0: Samtang kadugangan nga notisya lokal, ginlalaw man naman nga dakon may bubulig han pag-abri han College of Medicine, University of Eastern Philippines o kon UEP para itong healthcare system han Northern Samar. Sa Balacan Governor Haris Unchuan, ang bago ng medical program maira provincia in masupport o masuporta karuyag makampot han ira gobyerno provincial nga maparikon ang healthcare dito ingan ipinagihato na pagpaharani naman han medical degree para ira mga lokal nga estudyante. Pinapahadton na COVID-19 pandemic iginlunsar ang medical scholarship program mamaong nga probinsya mamanira makita ang kakulangan hin mga doktor dito samtang nagtitikada mo naman ang mga pasyente. Naging balaod naman ang

0: UEP College of Medicine. Yan itong pirmahan ng Republic Act number 11972, gidahan Disyembre tuig 2023. Ngan dinaton no Hulyo 4 yan nga tuig gintugutan na han Commission on Higher Education an operasyon han College of Medicine na mao nga universidad. Nga formal naman ini nga iginlunsar dinaton Lunes Hulyo 13.
1: Halay pa kasumat halukal na kompleto na han Department of Agriculture o kung DA ang distribusyon han na sumatotal 120 milyon pesos nga cash assistance kamasobra 50 mil nga mga paraguma nga mga risda sinirangan Bisayas. Pinaagyan Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks Program o kung PAFFP na ipanhatag ang hinabang ang mga beneficyaryo ni kana 35 nga local government units o kung LGUs kabugos nga rehiyon din ang Hunyo 16 tungtong Hulyo 14. Sumalahan DA Regional Office ang kada beneficyaryo ay nakakarawat hintag 2,325 pesos nga cash assistance. Panuyon ayuda nga maiban-ibanan ana pas-anon han mga parag-uma ngan mga isda tungod han pagmahalhan arm inputs fertilizers higamit pangisda ngan iba pa nga kagarastuson epektuhan padayon nga paghinitaas han presyo han petrolyo.
0: Samtang paslak naman hakarsel an duha o kon nagahurar na ana 48 ng mga bagong jail officers sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP Regional Office 8. Yan ang adlaw Hulyo 16, again dumara ang oath-taking ceremony again dapunan na Jim Hapalo Leyte kapag pangunan ni Jail Senior Superintendent Rel Sunon, Director ng BJMP Region 8. Hanasabing ay half 38 na kalalakinan ang ito naghurang nga napulo naman ang kababayanan. Subay hadatos sa BGMP, mabot na 1,300 ang kabugos ang mga aplikante para prosesyon ang jail officer 1 pero 48 sula at doon na kalusutan recruitment. Manundumaon nga nagtikang ang pangarawat ng mga resikitos ang mga aplikante at doon Disyembre 2025 nga natapos din at doon Enero 31 kanya na nga tuig.
1: Samtang atong katapusan nga balita lokal, paslak na hakarsel ang duwa nga high value individual o kon HVI han nasikmit na haira ana sobra 100,000 pesos nga kantidad hin illegal nga droga ipinaagi han duha nga magkabulag nga bypass operations ha mga probinsya han biliran ngan Leyte. Arestado ha mga otoridad ano sa nga 26 anyos nga alias James ha barangay Santo Rosario Navala biliran na. Na-recover ha iya ang 2.38 grams sa hingintatahapan nga shabu nga nakantidad hin 16,197 pesos and 60 centavos. Samtang nadakop gihapon han mga kapulisan ang usang 47 anyos ngay alias Jason habarangay Cavite West Palo Leyte. Nakuha ha iya posisyon ang mga gintatahapan nga shabu nga nagpakasulod hintulong a plastic sachet nga usang glass flask nga may busag nga rubber stopper. Ginbabanabana nga 12.5 grams ang mga illegal nga droga nga na-recover kan alias Jason nga nagkakantidad hin 85,000 pesos. Ginandamdahan mga otoridad ang mga kriminal nga kaso han mga kriminal ang kaso kontra han duha nga drug suspect.
0: Alas 6:12, kanato na mga balita lokal. Laging padangat tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang National.
0: Ato naman mga balita nasyonal. Papaning kamutan han impeachment court nga matapos ang Article 4 han impeachment case kontra Vice President Sara Duterte antes pa man matapos itong bulan han Hulyo. Sa Malacan Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol, mas lumaksi ang proseso han trial may tungod kay waray na ig atubang han prosecution ang unong pangatestigo ha article han impeachment complaint. May tungod din madiritso na ang trial sunod nga article of impeachment ang ginaligar pag malgastan naman ang confidential funds ang Office of the Vice President ng Department of Education. Article 1 ng impeachment complaint gin akusaran ni VP Sara gin pagtalapas public trust ng graft and corruption may tungod han sayok nga paggamit ng pagliquidate han 500 milyones nga pesos nga confidential funds han OBP ng 112.5 milyones nga pesos naman na tikang hadepede. Ginaadman na han prosekusyon ang pagpatawag han tulong at testigo han nasabing isyu. Lakip din ni Hira Marivica Pareha han Legislative Archive Museum han House of Representatives. Yelita Constantino anay manager han Land Bank Show Boulevard Branch nga Leoneta Campuzano anay manager han Land Bank DepEd Branch. Wala naman kan Senate President and Presiding Officer Jess Escudero tatapuson anay han prosekusyon anira presentasyon at tanan nga article han impeachment antes magtikang ang depensa hapag presenta han ira mga ebidensya.
1: Samtang ha ikaunong kaadlaw han impeachment trial formal nga ginaro han prosekusyon nga igsabpina han korte ang mga records sa bangko ngan bugos ni Presidente Vice Presidente Sara Duterte. Ininagod pamatunan nga iligalan iya pakahikay hinkarikuhan han bise. Nagsiringi House Prosecutor Chel Jokno may gahuman impeachment court nga panginanuon ini nga mga dokumento. Pinagi ni makakadesisyon ng impeachment court kundi inan kamatuuran ana pagbabasaran sumalakan Jokno. Ini nga pitadan prosekusyon an mahugot nga ginatipahan han mga abogado han vice presidente sumalakan attorney Michael Powa usala ini nga fishing expedition kundi ina panuyo ina patigutigula kun may mabubukan nga ebidensya ngan ini ina pakatalapas han due process. Ini nga ginaaro nga han prosekusyon an nakatalaan nga pagdesisyonan han Senado hiton Lunes Hulyo 20 kinahanglan an botos hin 11 nga mga senador base maaprobaran ini nga hangyohan prosekusyon.
0: Alas 6:15 datong mga balita nasyonal igin padagat hayuhan Mighty C di alkaline vitamin C nagatagin extra nga proteksyon nato lawas nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
2: International.
0: Ato naman mga balita halang yaw ngalab na saan kinakabarakan nga nagkamatay ang masubra 500 katao matapos nga malunod ando nga barko kadagatan han Myanmar. Dinahanton naglabay nga adlaw nawarayan hin kontak ang siyahan nga barko nga may sakay. Kamabot han 250 katao. Gitutuhan naman nga nalunod ang ikaduhang nga barko haparte han Ayardwedi Myanmar nga may dara ini nga 280 nga pasaheros. Kadam-ano mga pasahero sa amin mga refugee tikang ha Minorya nga Rohingya Muslim. Sumala ha High Commissioner o UN High Commissioner for Refugees o kon UNHCR o kon UNHCR nga International Organization for Migration. Nagbiyahe ang mga barko hagawas sa regular nga sailing season. Kundiin maraot ang panahon nga delikado ha kadagatan ang mga Rohingya in masukot nga sumakay ang mga barko nga himo hakahoy para maka-escapo ha kasamok ka Myanmar nga hahuruot naman ng mga refugee camp ha Bangladesh. Target nira nga makakadto ang mga kagraning nasod suganhan Malaysia, Indonesia o Thailand apaglaom na magkakamay adahira bagong oportunidad ngan mahimyang nga kinabuhi.
1: Hatong katapusan nga balita internasyonal, ginlalauman nga igbabalik na han Israel ang iranasakop nga teritoryo han Lebanon mahuman ang duwa kaadlaw nga katitirok han mga tinaglawas han duwa nga nasod ha Rome, Italy kapartihan ira pagprubar nga magpatuman hin peace plan subay han US State Department. Igpapatuman han duwa nga nasod ang pilot zones hasuran Lebanon kundi in igbabalik han puwersa han Israel ini nga teritoryo ha kontrol han militar han Lebanon. Sumalahan State Department na ginaproduktibo ang katitirok han duwa nga nasod nga nagkauyon hira ha mga pitad nga susundon para han prosesohan pilot zones. Kinalauman niya na nga yana ang pinal nga kasarabutan ngan pag-implementar hini nga matatabo nga ha mga masunod nga adlaw. Pero waray pa opisyal nga pahayag ang mga partidohan Lebanon ngan Israel hiunong han naging resultahan Iran negosasyon.
0: Alas 6:18 na mga kakaipahin. Naton mga balita halang yung alam na saan na ginapadangat inihayo han Mighty C, the alkaline vitamin C nagatagin ekstra nga proteksyon naton lawas. Nagpapakusog ito naton resistensya nga na immune system.
2: Balita negosyo, negosyo, negosyo.
0: At naman balita negosyo, kinadman niya na han Malacanang kung angay ba ikuminto ang pasahe ang mga pampublikong sa rakyat. Sugan man kung angay ba ang pagdistribuer ang subsidiya, habot nga han utro nga paghinitaasan presyo ang mga produkto petrolyo. Sumalakan na Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, agin manduhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Transportation Secretary Giovanni Lopez kung ano ang mga bitad nga pwede buhaton. Ini and para masiguro nga may angay nga buhi nga may papadangat ang mga vulnerable nga sektor. Dugang pa ni Castro kung mahitaas man ang pamasahe, mahitaas gihapon ang mga presyo han mga papliton. Daring pa niya nga karuyag han presidente nga waray mabilin habot nga han krisis. Labi na kay nga tanan in nanginginang lanibulig hahusto nga balansing nga pamaagi. Alas 6:20 natin balita ang negosyo kaya na parangat inihayo na Clinica D3 Bio na Superfood Supplement.
2: Balita! Wow!
1: Ato naman, balita ang kakaiba mga ka-K5. Waray anay makapamuhay puhay ano sa nga hubog nga lalaki. Hanbaligyan niya hingin totoohan siya mo. Ano sa nga sundalo hasunodin paseterya ha junction pinukpok ha Kalinga. Ha investigasyon han PNP ginaaligar nga tigdagin daop han hubog nga sospek an usa nga miyembro han 103rd Infantry Battalion ngan gindulhan niya hin usa ka pakete hin ginaaligar nga shabu kabalyo hin 1000 pesos. Matapos ang transaksyon, nagpakilala ang sundalo komo usa nga intelligence operative ngan dayon nga ginaresto ang lalaki antes inig surrender ha kapulisan. Ang gintatahapan ina na atubang yan ha kaso nga pagtalapas sa Republic Act No. 9165 o an Comprehensive Dangerous Act of 2002. Hapag kaya na inadto na ini ha kustodiya han Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP.
0: Alas 6:21 naton na balitang kakaiba ang impanangan tinihayo ang DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox sa kapal.
2: Balita Sports, Sports, Sports.
0: At naman, balita pong na takusog. Doon nga swimmers nga kakaparayaw. Han Eastern Visayas, amo ito na magdadara. Han Bandirang Pilipinas sa 12th Asian AIDS Group Championships sa Bangkok, Thailand. Din ito tinikangan ini yan ang adlaw. Kutob din ito na Hulyo 23, yan ang atuig. Hira John Dwayne Malpas, ng Sophia Gara, amo ito na pili ng maging kaapihan na Philippine team para nasabi nga torneo kundiin kadamaan at ito magkarit ng batanon ng swimmers sa Asia. Amo ito maglalantugi. Ni Malpas in taga-Tacloban City, ng nice wheelay niya Steph D. Samtang higara naman ni na eskwila de La Salle University o ganiya mga kaganak in taga Harold Leyte. Dinahinin nga kompetisyon na Bangkok, Himalpas in maglalangoy. Ha 400 meters freestyle, 200 meter freestyle, 200 meter individual medley, 50 meters backstroke, and 50 meters freestyle. Higara naman in makikigsurapo ha 200 o 200 meters girls backstroke, 100 individual medley, 100 meters backstroke, and 50 meter butterfly. Ang duha nga mga atleta in nagkamada na hindi diri maiham nga mga medalya nga mga kompetisyon din niya Pilipinas. Sugod at regional games, palarong pambansangan, batang Pinoy. Diri na bag-o para kang daggana agan malpas ang pakiglantugi ay mga nasod. Himalpas in umapi na din ito na 2026 LC Asian Open Schools Championships. Din ito ni Nero Hataiglan, kundi in limang gold ang iya nadagan. Haloyong bahin, higara naman in gold medalist han 56th Singapore AIDS Group Tournament din ito na Marso. Higara in duhanaka beses kaya naging most outstanding swimmer han palarong pambansa. Alas 6.24, anaton balita sports, yung panangat hayuhan extern food supplement, naghahatagin extra ng kusugan enerhiya. Sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka.
2: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Ngan, haaton balitang showbiz, how true ang nagsasara nga chismis nga katapos han kasal ni Rabea Alonso ngan Vincent Ko, in masunod liwat ang celebrity couple nga hera Dominic Roque ngan Su Ramirez. Antes igkasal kan Vincent, hibeya in ex-fiancé ni Dominic, pero nagkabulag hirahad ton Pebrero 2024. Naging espekulasyon niya na sa social media ang gumawas ng litrato ni Ra Dominic ngan Su kamiting ang usang wedding ng event supplier. Malaksi dayon na intriga ang mga netizens ngan nagsarang ang mga hurub-hurub nga bangin igkakasal na ang duha. Pero subayan usang asurok ang nasabi nga meeting in para ha birthday celebration ni Ra Dominic ngan Su. Manunumduman nga igin pahayag ni Suha pirang nga mga interview nga andam na hiya mag-settle kaupod ang aktor.
0: Alas 6.25, araton balita showbiz sa igin padangat ayuhon DTX Beauty Soap Kampan. Tika sa lagang dalang na DTX Beauty Soap. Iyo pala yung batyan na naging kabugusan ng mga katugiban na Deep Ribayo Evening Newscast yan ang adlaw hiton Webes, Hulyo 16. Ano yung mga naging taga-pasamwak? Ako, Hika K5, Roger Tilana.
1: Ako naman, Hika K5, Jean Pilino.
0: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na siya ng Tacloban na nabugus sa sinirangan Visayas.
0: K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ethereum Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethereum Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: Ethereum Bio! Ang Ethereum! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may Ethereum!
7: Para sa malinis na dugo!
5: DTX 500!
7: Para sa malusog na tayo!
5: DTX 500!
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500!
7: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ik-
9: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
7: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM
10: Ano nga si Ginoong Hesus sa iyang mga saad sa kadugay na nga ningkayab siya balik sa langit gikan sa iyang pagkahimong tao hangtod karon may 2,000 na ka libo ka mga katuigan. Wa pagyod siya nahiabot sa igisaad nga mabalik. Mauning alang sa atong pagtuon sa pulong sa tagna, niya dinhi sa gitawag o pagtulunan sa sanktuaryo may gala atong masayran ang mga butang nga ginabuhat sa atong Ginoong Hesus o ato sa masayran ang angay usab natong pagabuhaton. Busa ato ning gitaga ag pagtagad isip kabahin kani sa mga pulong sa tagna nga wala pa ang kalibutan mga higala nalalang aduna nay gitawag og danag by sinibuano ining illumen light from the sanctuary illumen the past the present and the future kahaya gikan sa balaang puloy-anan mao nay sinibuano sa pulong sanctuary balaang puloy-anan nga gipanag-iya sa Dios nga maoy magubuhat sa tanang mabutang sa kalibutan. Dunay nindanag nga kahayag bisag wala pay kalibutan na latid na daan ang plano sa pagtubos. Og dinha mga higala sa pagtulunan sa sanctuaryo mahibaluan nato ang paagi sa pagtubos sa Dios. Nganong do na may pagtubos, do na may redemption. Sa pinulungan English, redemption. Pagtubos, pag-redeem. Sa ilaing hubad, anak, paglukat. Mauna mga higalam kegsunan nga ato gyuning tagaag pagtagad. Kay kundili tamasayod ni ini, wala puntay kasayuran og unsa ang hinungdan. Ngano nga ang atong Ginoong Hesus hangtod karon wala pa muabot. Daghan kaayo nga nagtuo nga si Ginoong Hesus sa iyang pagkayab tua siya padulong sa langit. Tinuod ka na. Pero wa ta magusisa unsay iyang trabaho dito. Mauni karon nga ato ning gitag pagtagad kay duna siya buluhaton mga higala sa iyang pagkanaog dinis yuta gikas langit og sa iyang pagsaka ngadto sa langit do naghapon sa buluhaton og bisan pagani sa iyang pagbalik dinhis kalibutan naa paghapon sa buluhaton mangutana ta unsa man ato ning tagaag pagtagad mga higalam kay sunan kay kita usa sa mga linalang sa Dios nagtuog yung tamanggala magkaigsunan nga dunay buhi nga Dios nga tag-iya sa atong tagsa-tagsa ka mga gininhawas kinabuhi pero wala ta makakita anak kaniya wala ta makakita kung nakadungog man ta nga dunay Dios may gala tungod lang na sa mga pulong nga gimantala. Og walay nagmantala, wala gayoy tao nga makahibalo. Nga doon na ba di ay tag-iya nato sa atong pagkinabuhi hangtod karong mga adlawa? Pero daghan kayo makatawas kalibutan nga doon na po sila'y pagtuo nga doon ay Diyos nga ilang giila nga gamhanan nga makahimo sab og dagko nga mga butang sa kalibutan nga ila pong giunahuna nga mausab na'y Diyos nga ilang giila nga maoy ila pod ginasimba. Mauna mga higalam kegsunan alang sa ato nga mga pagtuon, dinhi nato masayra na, dinhi rasab gihapon sa sinulat nga pulong sa Dios. Doon ay gisulti din ni si Josue o sa kaalagad sa Dios. Kaabag ni Moses sa pagdumala sa makatawhang Israel. Siya ang ministro sa Dios nga nag-alagad sab siya sa Dios, pinaagi sa katauhan sa Dios nga iyang gi tigom, iyang gi usa nga mauni ang mga katauhang Israel isep usa ka nasod. Og ang Dios mismo nagsulti nga aduna siya'y mga pinili nga katauhan. Muna nga dihay panahon nga kini si Josue nag-ingon, magpili kamo karong adlawa kung kinsa man ing inyong alagaron. O kung daw-daotan man kaninyo ang pag-alagad kang Jehovah nga Dios, magpili mo karong adlawa kung kinsa ang inyong alagaron. Ang Dios ba sa inyong mga amahan, inyong maginikanan nga tuan nagpuyo dito sa unahan sa suba? Mone usa ka ebidensya may gala nga sa karaang panahon dunay mga tao nga nagtuo sila nga ang Dios ni ara dinhi ining kalibutan na nara diya sa unahan. Nay mga dagko nga suba mga higala, dunay mga tao nagtuo nga ni anang dakong suba na adihan nagpuyo ang Dios nga ilang gituuhan nga mausab ang ilahang gialagaran, ilang ginaampuan, ilang gisimba. Mao na mga kaigsoonan, oben katubang inyong matupad Dios sa inyong mga amahan kansang yuta mao inyong gipuy-an. But ipasabot dunay mga tao higala nga ginasimba nga nag-angkon sab nga siya tag-iya ni ining kalibutan. Sa nakalain nga mga pagtulunan mga higala, dunay daghan nga bisan pahangtod karon, nagpabilin ka na nga dunay mga tao nga nagtuo nga adunay Dios gayod ni ining kalibutan nga lahi sa gituuhan sa mga magtutuong nga mga Kristohanon. Ang mga magtutuong Kristohanon nagtuo gayod nga dunay Dios nga walay sinugdan o walay katapusan. Magbubuhat sa tanang mga butang sa kalibutan, lakip na kanato nga tao o tag-iya usab sa tanan nga adunay gininhawas kinabuhi. Bisan pag mga mananap, mga langga, mga isda, gawas ka nato nga tao nga adlaw-adlaw nagaginhawa, naggamita sa gininhawas kinabuhi. Kining tanan gikan kini sa Dios. Bisan pagani og mga tanom, mga kakahuyan, kutob sa adunay kinabuhi ang Dios ana ang naglalang. Apan ning ulahi nga mga adlaw, ni ay pasidaan nga gihatag sa Dios sa iyang mga alagad. Katapusan nagyud ni nga pasidaan. Human kini mamantala mapalukop nga tos tibuok kalibutan. sa tanang mga katawhan, tanang nga mga pinulungan sa katawhan o bisag unsa nga mga rasa, unsa nga banay, mahuman kini mga higalam kigsunan, mamantala, moabot na dayon ang kasaysayan nga ang kalibutan anaa nagyud si iyang katapusan. Mao ni mga galaw makigsunan ang usa ka gitawag og tahas alang sa mga commandment keeping people. Alang sa mga nagbantay adlaw igpapahulay. Regardless sa mga pundok-pundok sa mga tinuuhan nga adunay mga pangalan. Apan nagtuo og nagtudlo nga adunay buhi nga Dios, adunay bugtong anak ang Dios Amahan, og adunay mga gipadayag nga mga balaang pulong nga tagaan gayod kini mahigala og mga pagtagad tungod kay ni adinhi lamang ang atong kasiguruhan. Matod pa ni Ginoong Hesus, kon mahibalo lang mo's kamatuoran, ang kamatuoran maghatag ninyong kagawasan. Mawala na na ang inyong pagka binilanggo sa inyong kasalanan. Kay kining ato higalang kahintang nga makasasala ang kaaway sa Dios nga gihagbong ni Siyuta, maoy nag-angkon na siya'y tag-iya og magbubuot ni anang dunay mga sala nga nabuhat. Busa kitang tanan, ginapos kita. Nahimo lang tang nakagawas sa maong bilangguan sa kaaway sa Dios, pinaagis atong pagtuo sa maayong balita nga maos Ginoong Hesus nga ginamantala og sa atong pagtuo ni resulta sa atong pagdawat ni Ginoong Hesus ingon nga atong personal nga manuluwas pinaagi sa santos nga bautismo tungod kay atong giangkon nga kita makasasala og naghinulsol sa atong mga sala, atong gisugid ang atong makasalanan, ato nakining ginabiyaan og gidumtan og pinaagi niini nagkinabuhi kitang matarong og ngadtos pagkinabuhing balaan. Mga hanay kini mahigala sa Dios sa wala pa nabuhat ang kalibutan. Naingon ani ang iyang proseso. Alang sa kalibutan nga nahulog sa sala. Alang sa tanang mga tao aron dili mahimong makatagamtam sa silot sa sala nga mao ang ikaduha nga kamatayon. Nano nagisgot matag ikaduha nga kamatayon. Tungod kay dunay unang kamatayon. Ngano magisgot man sabta og ikaduhang pagkabanhaw tungod kay dunay unang nga pagkabanhaw. Ang ayan na tumigala sa iron kini. Apan sa dili pa kini mahitabo ang unang pagkabanhaw og ikaduhang pagkabanhaw, aduna pa'y daghang mahitabo sa kalibutan. Aduna'y katapusang pasidaan ang Dios nga kinahanglan kita mangandam. Mangandam ta sa pag-atubang sa ato Dios. Ginasulat ka na sa sinulat ni Malagna Amos Kapitulo 4 Versikulo 12. Prepare to meet thy God. Unsa mani nga ato nga pagkig-atubang, pagkig-hibalag, pagkig-himamat sa Dios. Mauna ba na ang ikaduha nga pag-anhi sa atong Ginoong Hesus? Mauna ba na atong pangandaman mga higala? Nadaghan na rabagayod kaayo nga nangapakyas sa ilang mga pagdahom nga moabot si Ginoong Hesus anang mga adlawa, na agyoy mga pizza sa mas nahitabo kaniadto sa nailanga tao nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga ang iyahang mensahe mao ang paghatag yun og pizza sa pagbalik ni Ginoong Hesus nga mahitabo ni adtong Oktobre 22 sa tuig 1844 o niya napakyas ka na nga maong nga mga tagna. Og pinaagi sa maong kasaysayan, diha nagagikan mga higala makigsunan ang daghan nga mga mag-uuna sa mga katauhan nga karon na ilang nga mga nagbantay adlawng ipapahulay kon mga Seventh Day Adventist family. Mga katauhan nga nakasinati na og pagkabalo, nakasinati na og kapakyasan, nakasinati na og mga pagtulunan sa mga pulong sa tagna. Apan karon mga higala makigsunan, nagpadayon kana ang maong pag-usisa. Unsa mahinungdan, nganong napakyas man to, nganong wala man matuman alang sa mga Seventh Day Adventist nga dunay pagtuo o pagtulunan mahitungod sa sanctuaryo. Sanctuary doctrine ang hinungdan. Wala kadto nasabdan unsa di ay ang maonga paghukom. Unsa nga paghukom nga ang gisultis unang manulunda mabasa sa Pinadayag Kapitulo 14. Kadloki ang Dios og ihatag ngadto kaniya ang himaya. Kay nahiabot na ang adlaw sa paghukom. Og simbahan ninyo sila siya nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og sa tanan pang mga butang sa kalibutan. Mauna ang mensahe unang manulunda. Og gimantala kana dunay adlaw sa paghukom nga moabot. Unsa man na nga maong nga matang sa paghukom? Mao ni gisulti ni Apostol Pablo sa iyang sinulat sa 1 Korinto kapitulo 5 bersikulo 10. Kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Og ang matag usa kanato pagahukman sumala sa nabuhat sa atong lawas. Buhat man nga maayo, buhat man nga daotan, bisan pagtinago nga mga butang sa atong kinabuhi. Mauna nga si Hari Solomon sa iyang sinulat usab, nagasulti ang tanang butang na dumog na, kadlukin ninyo ang Dios o bantayi ang iyang mga sugo. Kay baok kini ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ecclesiastes kapitulo 12 mga versikulo 13 o versikulo 14. Kay padad-on sa Dios ang tanang nga buhat ngadto sa paghukom, nga ang maong paghukom mga higala, mao kana ang pag-usisa sa atong kinabuhi. Samtang kita nagkinabuhi pa dinis ibabaw sa yuta, ang tanan nato nga mga buhat maayo og daotan bisag tinago, wala kanay natago sa mata sa Dios. Ato nang tagaan og husay, ato nang tagaan og matod pa pagpanubag sa adlaw unya sa paghukom. Mao ni karon sa atong panahon, ato ning gitagaan og pagtagan. Samtang ang Dios wala manumbaling. Ang Dios wala siya manumbaling, unsay pulong panumbaling kanang wala siya magtagad. Sa buhat 17 bersikulo 30. Wa siya manumbaling sa mga adlaw sa atong pagkainosente. Buhat kapitulo 17 bersikulo 30 ug 31 kini nga mga pulong manungdanon kaayo ni alang kanato. Kanatong tanan nga nagpabilin pang buhi nining mga adlaw. Nagingon ang mga nakasulat, ang Dios wala lamang manumbaling sa mga panahon sa kaburong. Sa English kini ignorance. And the times of this ignorance God winked at. Wala sa manong baling, but now commandeth all men everywhere to repent. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. Unsay iyang gisugo? Gisugo ang tanang mga tao nga maghinulsol. Nga naman ang tanang mga tao kinahanglang maghinulsol. Versikulo 31. Kay siya nakatudlo na og adlaw kanus-a subay sa katarungan, iyang pagahukman ang kalibutan pinaagi so sa katao nga iyang gitudlo alang niini. Og kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tao pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Dona nay adlaw nga gitudlo gitakda sa Dios na si Ginoong Hesus magahukom. Si Ginoong Hesus ang magahukom sa tanan. Sa unsa man pod nga paagi ang iyahang pagpanghukom. Atong basahon ang gisulti ni Ginoong Hesus sa iyang unang pag-anhis kalibutan. Sa dinhi sa kalibutan nagministeryo. Atong mabasa sa Juan kapitulo 12 bersikulo 47-48 nag-ingon ang mga nakasulat. Kon kinsa ang magapatalinghog sa akong mga sulti og dili magatuman niini, ako dili magahukom kaniya. Kay ako wala man mo anhi aron sa paghukom sa kalibutan, kon dili aron sa pagluwas sa kalibutan. Mauni ang iyahang gipasabot sa iyang unang pag-anhi. Nga sa unang pag-anhi ni Ginoong Hesus, iyang gisulti, bisan kinsa nga magapatalingog sa ako masulti og dili magatuman ini, ako dili magahukom kaniya. Katong iyang unang pag-anhi, sa wala pa siya namatay sa Kalbaryo, mao ni iyang gipamulong sa mga tao, wa ko mo anhi aron sa paghukom, kon dili aron sa pagluwas sa kalibutan. Sa bersikulo 48, iyang gipadayon pag-ingon, ang magasalikway kanako o dili mo dawat sa akong mga sulti, siya adunay maghuhukom. Ang pulo nga akong gikasulti, mauunya ang magahukom kaniya sa kaulahian nga adlaw. Mauning gipasabot ni Ginoong Hesus nga dunay paghukom nga moabot sa kaulahian na nga mga adlaw. Alang na sa ato nga mga panahon karon ang adlaw sa paghukom. Kaniadto, ang tuyo ni Ginoong Hesus pagpasaylo sa mga sala. Bisag unsa kadako, kadaghan, kaitom, kapula, ang sala nato nga mabuhat, iya kanang gitagan-an o kapasayloan nga walay sukod. Mabasa na sa Isaias kapitulo 55, versikulo 6 o versikulo 7. Nga matod pa sa nakasulat, pangitaan niyo si Jehova samtang siya kaplagan pa, sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Pabiyai sa daotan ang iyang dalan o sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, o pabalika siya kang Jehova, o siya maluoy kaniya, o sa atong Dios kay siya mupasaylo sa madagayaon gayon. Unsa man ang pulong madagayaon sa Ingles gani? And He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon. Ang pagpasaylo sa Dios may gala, wala gayoy ihap kung pila ka gatos kalibo ang atong mga nabuhat nga mga kasalanan. As long as nga kita mubalik ngadto sa Dios, sa atong kadugtungan nga sa sinugdan, wala untay kamatayon ang tao. Wala untay balatian ang tao. Wala untay dautan nga unahuna ang tao. Walay dautan nga mga pulong. Walay dautan nga mga buhat. Ang tanan lunlun matarong og maayo. Apan nabugto na putol ang kadugtungan sa tao nga sa sinugdan wala untay kamatayon. Og may hinungdan nga ang kamatayon milukop sa tibuok nga kalibutan. Busa sa dili pa ang ikaduhang kamatayon mahitabo. Nga mauna kini ang silot unya lakip na sa mag-uugman og sala. Aduna una pagpanghukom mahitabo bisan pa sa una nga kamatayon. Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 nakasulat dinhi nga nag-ingon. Og maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara og tapos ni ana mao ang hukom. Bersikulo 28 mauman usab si Kristo tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa mga sala sa daghang mga tao, motungha sa ikaduha, di labot sa sala kundili sa pagluwas hinoon kanila na sa matinguhaon gayod nagapaabot kaniya. Kinsa ang luwason pagbalik ni Ginoong Hesus kadtong nagapaabot kaniya. Mga igalam kigsunan, adunay duha ka kamatayon. Ang unang kamatayon nga mahitabo mao kini karon sa dili pa moabot ang paglaglag sa kalibutan. Apan human nga gibut-an sa Dios nga matay ang tao sa makausara, human ni ana mao ang hukom. Og tungod kay banhaon man ang tanang mga nangamatay, matarong man o daotan, dinha ipasikad ang ato onya na destinasyon. Niining kinabuhi ang mga higala sa adlaw onya sa pagbalik ni Hesus nga diin, ang tanan nga mga nangamatay anaas mga lubnganan makadungog og tingog sa tag-iyas kinabuhi. Og banhaon kadto silang na nagbuhat og maayo alang ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi nga dayon, kinabuhi nga wala na katapusan, kinabuhi na nga langit nun. Samtang ang nagbuhat og dautan pagabanhaon sa gihapon, apan adto sa pagkahinukman sa silot. Ang silot higala sa atong sala way lain maong kamatayon. Unsang matang kamatayon, ang ikaduha nga kamatayon. Apan sa dili pa kana mahitabo, aduna pay daghang butang mahitabo karon sa kalibutan. Nganong daghan man ang makamatay karon? Unsa man nga matang sa kamatayon? Nagkalain-lain ang matang sa kamatayon manghigalam kay suunan. Aduna ba kini kalabtanan sa plano sa pagtubos? Aduna ba'y kalabtanan kini may gala sa plano sa Dios? Sa dili pas Ginoong Hesus muanhi nga usa sa mga ilhanan kining kamatay sa nakilain nga mga kahimtang. Ato naning makita o madunggan sa bisan asang dapit sa kalibutan. O dili kaduha-duhaan mga higala ang panahon nga ang kalibutan at tugipuyan na ang nagyod sa ngilit sa iyang kasaysayan. Daw wala nagipulos ang kalibutan o di nagyod angayan, puyan o mga tao nga gustong mabuhi sa kahangturan. Besag onsa pay ato kaharuhay nining kalibutan na mga higala. Sa adlaw nga maabot ng kasuko sa Dios, walay makahatag kanato og lain nga gitawag kinabuhi. Walay lain nga makahatag natong kaluwasan. Ang salapi ni Bulawan, dili kana makaluwas ni bisan kinsa. Apan karong panahuna, daghan kaayong mga katawhan igala na ulipon sa salapi, na ulipon sa Bulawan. Sa walay kasayuran nga sa adlaw pagbalik ni Ginoong Hesus, kadto lamang nagapaabot sa iyang pagbalik nga nagabuhat og matarong, mao kana ang iya mga higala makaigsuonan nga ginapangita karon nga mga adlaw sa di pa moabot ang kalaglagan sa kalibutan. Ikaduhang Pedro Kapitulo 3, ato kining mabasa mga higala o makaigsuonan. Sa versikulo 7, ato dining basahon ang mga nakasulat ng mga pulong. Ikaduhang Pedro. Apan pinaagi sa marausab nga pulong ang mga langit o ang yuta nga karon nagalungtad, gikatagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa panudya o sa kalaglagan sa mga tao nga dili Dios nun. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama so sa kakawatan og unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok og ang makasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit og pagasunogon ang yuta og ang mabuhat nga ani-ani ini. Versikulo 11. Sanglit kining tanang mga butang ang pagatunaon man sa ingon pagkakinahanglanon gayud di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagka-Diyos nun. Nga magapaabot o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos. Nga tungod ni ini, pagaduslitan o pagatunaon ang mga langit o ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Apan sumala sa iyang saan kita nagapaabot sa bag-ong mga langit o sa kabag-ong yuta diin nagapuyo ang pagkamatarom. Mga higalam kigsuunan, ang kalangan sa pagbalik ni Ginoong Hesus nagadepende sa atong pagkinabuhi. Apan ang adlaw mo abot nga hukman ang tibuok kalibutan, ang matag usa kanato mga tubang sokmanan. Hinaut-unta nga sa ato a karunabati nga mga pulong sa pagpahinumdom. Pulong igala sa pagpamukaw sa tagtagsa kanato sa atong isiprotohan ang pagkinabuhi. Magapabilin unta kini kanunay sa atong hunahuna nga kining mga adlaw nga atong gipuy-an dili ni hangtod sa kangturan nga magpabilin kining malinawon. Salamat sa atong mga kaubanan nga naas ato dinhi nga panag-uban karon mga higala makigsuonan sa atong mga tigpaminaw usab sa Mindanao. Dalay gud ang Dios atong kauban karon si Elder Evangelist Nelson Liemet sa Butuan City, Mindanao. Dalay gon ang Dios alang sa ato usab dinhi nga mga kaubanan tigpaminaw ni amay mga interaksyon di ay ang logo wala man tingali gisimba niya Kyle online man ini. Og salamat sab ngadto sa taga Bacolod City, Alcantara Jenny, salamat sa inyong pagpaminaw sa gihapon sab sa Davao City ngadto kang Sam Mendez. Maayong gabi lang kaninyo taga Davao City. Og ngadto sab kang Kyle Velasco from Cagayan de Oro City, mga higala o makaigsuonan. Og ato sab ginatimbaya Rolando Mariano sa Davao Occidental o sa Malita Davao Occidental. Mayong gabi alang kanyong tanan og ngadto sab sa sa Davao City kang Jerly Laget. Kay Juanisa, sa gihapon ato makigsoon na mating paminaw. Happy preparation day alang kanatong tanan. Boy namin galam kigsoonan, watay kong panahon sa itong panag-uban. Padayunan tanig hisgot, may galam kigsoonan, nga kinetong hisgotan, usakini sa ato nga gitawag kadugdong, nga suhito sa gitawag sanctuary doctrine. Dalay gud ang Dios sa iyang panauban kanato og sa iyang balaang pulong. Sa ngala lamang sa ato dinhi higala nga panauban sa ato dinhi nga sukaranan sa ato nga sibyahan sa K5 News FM Dumaguete City, sa ngala sa ato ni station manager ngadto kang K5 Sir Bernie Cabusao, og sa ngala sa atong CEO and President ngadto kang Doc Ramil Oy, og sa ato Engineer Jotis Picas Tawak mahigala sa gihapon ato makauban ato higala nga ngadto kang Bill Andrew Racoma. Og salam sa ato mga higala nga tibok pirsa sa K5 News FM. Kini na lamang yung higala igsoon sa kanunay sa Gihapon, Brother Jerry Gabaya Ayuban. Alang ka na tong tanan, magaingon ang Diyos, magpanlangin ka na to sa kadagaya pa sa iyang balaan nga mapulong. Dalaygon ang Diyos, og may gabi sa makausapa o mag-ampota alang sa atong pagtapos. Dalaygon ka, amahan na mong langit nun. Ang Diyos nga walay sinugdag, walay katapusan. Ikaw gayod ang wala magkulang ka namo. Sa tanan nga mo nga pagkinabuhi bisan sa material, sa among lawas nun, ilabi na sa among espirituhanon, ikaw ang naghatag ka na mo og giya. Salamat sa imong dugang nga mga lamdag.

0: among siyon President ngadto kang Dok Ramil Oy. Salamat o Dios sa imuhang papanlangin kaniya sa tibuok usab niyang bamilya, sa iyahang ginikanan ngadto sa iya usab mga isuon nga tanan, og sa iyang asawa ngadto sa kabataan og tanang empleyado. Nining sibihan sa K5 News FM Philippines. Dalay gyud kasulay katapusan sa imuhang pagpanalangin kana magpapakiguban sa ngala naman ni Ginoong Hesus nga among personal nga manuluwas. Amen.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

FM! Philippine Sunrise Time, 23 minutes past 7 o'clock, mga ka-K5. Checking in is your Manny Louie for the program. Marites on air, engineer! Ayan, ang ating bang monitor ay parang dalawa. Di ba dapat isa lang ako? Ano ang nangyari, engineer? Anyway, mga ka-K5. Ay, parang bakit may pa-echo? May pa-effects. Mga ka-K5, kumusta? Webes na! Ayan, mag-weekend na naman. I'm sure lahat ng ating mga K-5 ay very excited. Ito talaga ang look forward natin. No? Dahil ito yung mga araw na makakapag-rest at talagang makakapag-recharge ang ating mga K-5. Shout out po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Lahat ng ating mga K-5 na nasa kanilang mga bahay na po nagdi-dinner. Kasama po ang K-5 News FM. Good evening. At sa lahat naman po ng nasa kanilang mga sasakyan, nakaradyo, nakatutok sa ating programa. Maraming salamat. Welcome to the program. Ayan, siksik na naman tayo sa balita ngayong araw, mga ka-K5. Ibibigay ko po ang maaring hindi nyo naabutan mula kaninang umaga hanggang ngayong hapon. So, wag na po natin patagalin pa, mga ka-K5. Narito na po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Mga binipisyado ng 4 Peaks at walang gutom program makakatanggap daw ng dagdag na one-time na tig 2,000 pesos na ayuda. Nako, mga ka-K5, iba't ibang reaksyon, no, ang ating mga nabasa at natanggap dahil may mga natuwa. Of course, meron ding hindi mga umaaboy yun dahil para sa kanila ito ay pansamantala or temporary yung tulong lamang, no, na para sa kanila din ay hindi effective at hindi maganda na strategy, no, na pagtulong. But anyway, ayan, kung titingnan naman natin ang magandang kahihinat na nito, yes, makakatulong somehow, no, lalong-lalo na sa mga apektadong mga Pilipino, no, na nasa tamang ano lang, minimum wage earner lang at yung mga ka-K5 natin na siguro na maaaring walang trabaho. Ayan. So, bibigyan nga ulit ng minsan ng perang ayuda ang mga 4Ps beneficiary at iba pa sa pinalawak na Uplift Assistance Program na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. At sana, no, ay gamitin sa tama itong pera na hindi man ito malaki pero somehow makakatulong din. And sana mag-come up ng mga programa na magiging sustainable, no, makakatulong sa mga ka-K5 natin, hindi lamang yung pansamantala, diba, na aid ika nga na gagawin ng mga ka-K5. Samantala,

sa mga sisilipin na sa fact-finding investigation ng NBI kaugnay ng umano'y mga anomalyang nangyari sa 2019 Southeast Asian o SEA Games. Ang mga gastusin sa pagkain, uniforme at iba pang bayarin ng mga opisyal ayon kay NBI Director Matibag. Ayon kay Matibag, kabilang sa titingnan ang controversial na chicken longganisa at kikiam. Dahil pera ng gobyerno, pera ng taong bayan niyan. Ayan, kailangan daw itong maliquidate at ma-audit. Ay, you know what? Nakakapagtaka lang na 2019 pa ito at ngayon lang talaga nilang naisipan na i-liquidate, no? At talagang investigahan mga ka-K5. At eto nga, may pasaring na naman si Senator Ian Cayetano na nag-live na naman, biglang naging vlogger siya at nagbigay ng update. At ayon sa kanya, imbestigahan daw siya ng husto. Ibigay na daw lahat at susuportahan niya ito. At para naman sa kanya, at sa 10 kabilang sa minority, iimbestigahan naman daw nila ang flood control. Ano daw, deal? Agi karisyonira mga ka-K5, no? Parang marami pa talaga tayong aabangan araw-araw at marami pa tayong matutuklasan pa, no, mga ka-K5. At sila na mismo ang mga nagigisa sa sarili nilang mantika. Samantala mga ka-K5, sa ibang balita naman, ipo-ipo ang nakita sa Masbate sa namataan ito sa barangay Bagumbayan ngayong Webes po, ngayong araw yan mga ka-K5. And I believe, no, nung mga ibang araw din, may mga ipo-ipo din na nakita sa ibang lugar, tila napapadalas ito mga ka-K5. At of course, sino pa ba ang mga hindi nakaka-move on sa kasal ng Vincent ko at Bea Alonzo mga ka-K5? I don't know. Napaka-happy ko para sa aking kumare and deserve ni Bea na maging masaya. And finally, who would have thought na matutuloy ang kasal? Akala ng marami ay wala ng pag-asa at talagang maraming magsasabi din na baka kinarma si Bea, diba, sa nangyari sa kanila ni Dominic Roque. Pero, diba mga ka-K5, pag mahal mo talaga ang isang tao, talagang gagawin nyo ng paraan na mga ka-K5 at talagang mas pipiliin nyo ang isa't isa. Ayan, nung nag-post na ito si Bea, may caption ito na home at heart emoji na puti mga ka-K5. And meron pa, diba, may ano pa ito, may background music, may BGM pa ito na palagi, diba? Kung alam nyo ang lyrics nito, ano ba yun, yung parang hanggang sa huli palagi, diba? Kahit anong mangyari, babalik at babalik pa rin sa'yo. May echo, no? Parang may feedback. Ako lang ba? Kuya talaga, wala. Nalito tuloy ako. Anyway, mga ka-K5, marami pa pong mga chikahan at balita ang hatid sa inyo ni Maring Louie. Mamaya lamang po yan. And of course, this program is brought to you by Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Products, ang mga produkto ng aming CEO, this is Dr. Ramil Uy, mga ka-K5, na walang ibang gusto at walang ibang mission, mga ka-K5, kundi makatulong sa lahat ng ating mga ka-K5 na maging abot kaya na sa bulsa ang mga food supplements at mga vitamins, mga ka-K5, na siguradong makakatulong sa atin para hindi na tayo mabilis kapitan ng mga sakit katulad ng ubo, sipon at lagnat. Payday kahapon mga ka-K5, siguraduhin na mag-invest ng mga food supplements at mga gamot na siguradong makakatulong sa ating kalusugan. Na alam niyo naman na ang chismis, di ba, na talagang marami nang tumatangkilik sa mga food supplements na ito dahil marami na po talaga ang natulungan at nagamot ng mga ito. Kaya naman, unang-una sa ating listahan ang may mga high blood pressure, yung mga diabetic, kung may diabetes, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo mga ka-K5. Isa po ito sa pinakamabilis maubos na food supplement ng Clinica D3 Bio. May bonus pa dahil

tama ang tibla, tamang tama ang sarap. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. DDX Coffee Mix. Ipaglalaban ka at gigisingin ka sa katotohanan araw-araw. Again, lahat ng ating products ay available sa Clinica Del Tanatimo Medicine and Wellness Center. Located po yan sa downtown area. Tapat lang ng Bose John at Bose Coffee, mga ka-K5. At may bagong check-up po tayo. May bagong schedule ng ating check-up. July 20 hanggang July 24, mga ka-K5. Whole day po yan, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. And on July 26 naman, mga ka-K5, alas 8 ng umaga hanggang alas 3 lang po tayo ng hapon. Kaya naman, i-grab nyo na ang opportunity na ito. Meron po tayong doktor na makakasama doon at first come, first serve basis po tayo. 7:32 on the clock, mga ka-K5. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang yan sa inyong favorite radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1. Good evening.

K5 News FM, Philippine Standard Time. Alas 8 yung pundo na mga ka-K5 na itong oras sa Bugo sa Pilipinas. You're still with me, Mari Nui, for Marites on Air. Ayan, chikahan muna tayo para sa ating Showbiz 103, mga ka-K5. Nako, hanggang ngayon hindi pa rin makamove on ng ating mga ka-K5 dahil na ikinasal na po si Bea Alonso sa kanyang dating boyfriend na si Vincent Ko. Ayan, ang tagapagmana at anak lang naman ng nagmamayari ng Pure Gold, ang isang businessman, mga ka-K5. Ayan, natutuwa lang ako kasi feeling ko, alam mo yun, di ba, artista siya, tapos parang movie yung nangyari. At talagang nakakakilig. At who would have thought, mga ka-K5, na matutuloy pa, di ba? Dahil after lahat ng ingay, di ba, tapos biglang tumahimik nung hindi natuloy yung kasal nila sa Spain. So yes, mga ka-K5. And unti-unti niya nang pinupost sa kanyang Instagram yung mga pictures. Actually, yung iba, minamayday niya lang. So, ipinakita niya rin doon na siya yung nag-makeup, diba? Seldom niyang ginagawa ito because usually pag may mga events or may mga taping, may makeup artist talaga siya. Pero, syempre, gusto niya ngang maging special, diba? Talagang eforta ng kanyang wedding. Kaya, siya mismo yung nag-makeup sa kanyang sarili, mga ka-K5. At iilan lang, no, ang mga nandoon sa kanyang wedding, ang kanyang mga, business partner and siguro ibang close friends ni Bea at ni Vincent. And ngayon nga mga K5 ay pinag-uusapan kung susunod na rin ba si Sir Ramirez at si Dominic Roque. Si Dominic Roque, mga K5, ay ex din ni Bea Alonso, na kung saan muntik na rin ang dalawang itong ikinasal last 2024, mga ka-K5. At ang ginulantang na naman, di ba, ang buong Pilipinas. At siguro it's also one of the reason kung bakit si Bea ay naging quiet na lang, no, after nung rumors na, or may mga, na hindi na matutuloy at talagang parang wala na siyang pag-asa kay kasal. Pero, di ba, pre-move niya talaga, mga ka-K5, na love wins, di ba? Ayan. At yung mga ka-K5 naman natin na ibang mga artista ay tila na-pressure na, di ba? Lalong-lalo na yung medyo nagkakaedad na. Alam niyo naman, mga ka-K5, pag nasa mga mid-30s ka na, lalo na pag naabutan ka na ng 40, nagpa-40, mga ka-K5. Of course, hindi na iwasan na na-pressure na yung iba dyan. Baka hindi ka na mag-anak, ganun na. Sana hindi naman na, di ba, mga ka-K5? Pero, I think, realidad lang yon, no? It's a fact, no, na pag matanda na tayo at may edad na, medyo mahirap ng magkana. Pero sana hindi yun yung maging reason or para

masaya at makahanap pa ng tunay na pag-ibig, mga ka-K5. Ayan. So, magbabalik po ang ating, speaking of pag-ibig, mga ka-K5. Ayan. Magbabalik po ang ating mga bisita. Ayan, marami tayong magiging guest. So, si Attorney Ann Harioli magbabalik next week, mga ka-K5. Usapang utang at maraming mga pwede pang makarelate kayo, no, ng mga issue.

paano mas pumili ng tamang tao, mga kakikil. At kung kailangan ba natin ma-pressure kung kayo ay feeling nyo, di ba, pa, ano na, pa labas na ng, ng calendar. Ayan. Pero mga kakikil, tandaan na hindi nyo kailangan maging buo or maging enough dahil lang may kapartner ka or may jowa ka, di ba, or may asawa ka. Diba? Dahil pwede ka pa rin maging masaya at pwede kang maging enough. Di ba, kahit wala kang katuwang sa buhay, mga ka-AFM, di ba? Kung masaya ka, di ba? Sa ginagawa mo, sa career mo, sa pamilya mo, ang, sa

naman sa siguradong tutulong para hindi na po tayo mabilis kapitan ng mga sakit tulad ng ubo, sipon at lagnat. Kaya naman mag-Mighty C na mga K5. Mahal magkasakit at mahirap magkasakit. Huwag manghinayang mag-invest sa ating kalusugan at sa ating sarili. At of course, kung kayo naman ay may high blood pressure at may diabetes o diabetic ka mga K5, mag-DTX 500 na iso po ito sa pinakapaborito ng ating mga K5 dahil mabilis maubos at talagang tinatangkilik dahil marami na nga ang nagpatuloy na sila po ay nagamot at natulungan food supplement na ito. At kung kayo naman mga ka-K5 ay may allergies o medyo makakalimutin na at kailangan enhance ang inyong memory, mag-Clinica D3 Bio na the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. At sa lahat ng coffee lover, tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap, mag-DTX Coffee Mix na. Again, kami po ay located sa downtown area sa Avenida Veteranos. Tapat lang po yan ang Bose John at Bose Coffee. 8:06 on the clock mga ka-K5 here. Daddy Yankee with the song Duda. Good evening.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Hupong ang akong mga TL o mga patakit. Ilihin na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. Mga kapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Generoso.
8: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataasa dai no.
8: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
7: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
8: Maurawda na.
7: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
8: Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
7: Muday na.
8: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MITC aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
7: Husto.
8: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
7: kondisyon,
8: wala
7: no?
8: Kas kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
9: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
7: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema.

0: ta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning mighty C ug ang DTX 500.
1: Correct. Karon, adto ta sa ang utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas og utan.
0: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud og DTX 500 og mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon og hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida. May lang naabog og taligsik.
5: Ubon og sip-onon nako.
4: Nagtiko og Mighty C.
5: 2 capsules 3 times a day.
4: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
5: abog og taligsik.
4: Ako nang masuklan.
5: Epektibo kaayo.
4: Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Og kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir JP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tumlon pa ato. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3 bio.
1: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kag ka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
1: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
8: Ko si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Papalit sa mga bulika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayan ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So ang pinaka advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
1: pa. Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
0: Mm.
1: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm-hmm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Kala ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir JP over ordinary vitamin D3 nga naman.
1: Uh-huh.
0: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
1: Oh.
0: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
1: Uh-huh.
0: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
1: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
0: Mm.
1: Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
0: Mm.
1: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
0: Mm-hmm.
1: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
1: Mm.
0: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen.
1: Uh-huh.
0: Para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay.
1: Mm.
0: O dili kini ma-overwork.
1: Mao.
0: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
1: Mm.
0: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulat ra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
1: Na.
0: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. Uh-huh.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
0: Mm.
1: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naara jud sa D3Bio o wala sa plain D3.
0: Mao na kalahian kung gainom ka og D3Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3Bio. Muna Sir GP, nga D3Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusoho.
2: D3Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga kapatid. D3Bio. D3Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon

0: Maslaw, kauban ang mga health expert, kasayuran sa maayong panglawan.
1: Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karay bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bagong nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niyang mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 ng aga, tugtog alas 4 e medya itong kulup. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 ng aga, tugtog alas 3 ng kulup. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos ng mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
4: D3 Bio. Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagnanatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako, dati namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na nang mapatunayan.
8: DTX Beauty Soap para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man nationwide.
10: iGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na maaasahan pang araw-araw.
11: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinical Spore Biotics at tunay good bacteria. Yamang pa undang sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Clinical Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
12: Extend food supplement for men.
14: Ga? Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gaa. Gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Yes. Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Mga sangkay, nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 na aga, tugtub alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtub alas 3 ang kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga naimumutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudan ang Tacloban. Permi ko din ang dumi nga health is wealth nga prevention is better than cure.
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog, Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Calbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy, downtown Calbayog, at sa 3 Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy.
6: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: D3 Pio Nelson ng Ilagan City. Madalas akong magkaroon ng infection sa gilagid dahil sa namamagang ngipin. Laging masakit at halos hindi ako makakain na maayos. Nag-take ako ng D3 Bio, dalawang soft gel araw-araw. Sa ikalawang araw pa lang, umupa na yung pamamaga at hindi na sobra ang sakit. Pagkatapos ng isang linggo, wala na talaga ang namamagang gilagid ko. Ngayon, mas gumanda ang pangatawan ko at lumakas din ang resistensya ko. Epektibo talaga ang D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Tiago Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya hindi ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa namin kabataan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Pabili sa mga butika. Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mighty C, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon at ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro, natural. Kahit gano'n pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C, walang makatatalo sa lakas mo.
11: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at protection para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Gamot tamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics, adlaw-adla. Mabalik sa inyong mga suki butika.
16: Sir, madalas mong magtampo sinisis? Baka naman kulang lang yan sa lambing. Muling patigasin, pasiyahin, at pahabain. Ang gabi-gabing hagik-gigan yun ni misis. Extend Food Supplement for Men. Extended ang saya gabi-gabi. Hindi lang basta mabilis, kundi tumatagal. Extend Food Supplement for Men. Ang booster ng bawat gabi.
17: Ang gusto ko sa lalaki, extended. Hindi lang mabilis, tumatagal.
16: Extend Food Supplement for Men. Mabibili sa inyong mga suking butika. Extended nationwide.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Panghimpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Campeone Radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX 500. Lagi ka mong wow. Gutom at

0: Pasanang Toy Abilities, Mount DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. DTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin ng Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa original, epektibo at FDA approved na DTX 500, DTX Coffee Mix at lalong-lalo na ang ating Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At live na po tayo magsama-sama ngayon mga kaibigan para maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang mga natural na pamamaraan at ating ituturo ang mga dapat kainin, dapat iwasan para ma-maintain ang kalusugan. Dahil naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Roisin that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa atin pong programa. At syempre pa, live din po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon na pwede nyo pong i-message at magkanuuran tayo ng live sa atin pong programa. Kasama po ang yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcizar. At lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang programang ito ay hatid sa atin sa DTX 500, ang Superior Antioxidant Capsule na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang kapsula na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman dahil ito ay nagtataglay ng 1.3 million orax scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula laban sa mga free radicals. Actually mga kaibigan, itong free radicals, ito yung mga bagay na hindi natin basta-bastang nababantayan na nakakapasok sa ating katawan at naging dahilan ng karamdaman. Ibang napapabayaan na lang. Halimbawa, lumabas ka. Paglabas mo, nakalanghap ka ng usok ng sigarilyo. O, di free radicals yan. O, pagkatapos mga kaibigan, para ka ng sasakyan. Nakalanghap ka ng usok ng sasakyan. Mga free radicals po yan mga kaibigan. Mga suking tagapakinig. Actually mga kaibigan, ang free radicals ay isa itong substance na nakukuha natin sa ating mga paligid. Hindi natin yan napipigilan na hindi makapasok sa katawan. Kaya ang kailangan natin ay panglaban. At ang panglaban na kailangan natin ay ang antioxidant. Ang atin po yung pag-aralan about antioxidant. Ako po mga kaibigan, kailangan po yan ng ating katawan. At ang DTX 500 lang ang may taglay ng Superior Antioxidant. Kaya nga sinabi natin na superior kasi siya ang may taglay na pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ay umabot ng 1.3 million orak ang kanyang scale na kailangan po ng ating katawan. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na gustong ma-maintain ang healthy na pangangatawan, mag DTX 500 araw-araw. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C. At kung detox coffee naman ang iyong hinahanap, yung habang nagkakape ka napapalabas ang toxin sa ating katawan, mag DTX Coffee Mix, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
2: Yes, mga kaibigan, sa patuloy sa ating programa, health information po muna tayo. Atin munang talakayin kung ano po ang benepisyo sa pagkain ng mangga. Ay, mahilig ka bang kumain ng mangga? Alam mo ba, makaibigan, na ang mangga ay meron pong napakaraming benepisyo sa ating kalusugan? Dahil ang mangga, makaibigan, ay meron pong napakaraming health benefits at nakakatulong ito mapalakas ang ating resistensya. Dahil ang mangga, ito ay mayaman sa beta-carotene. Beta-carotene ay nagiging vitamin A sa ating katawan na isang napakahalagang antioxidant na pumoprotekta sa ating katawan laban sa iba't ibang sakit. Mayaman din ang mangga sa vitamin C na kilalang pangunahing tumutulong sa ating resistensya. At ito pa, dahil ang mangga ay mayaman sa fiber, nakakatulong ito sa digestion sa ating pagkain. Dahil sa dietary fiber, mas madali nating maipalabas ang mga dumi na naipon sa ating katawan. Mahalaga din sa kalusugan ng ating mga buto dahil mayaman din ang mangga sa vitamin K na napakahalaga upang mapigilan ang mabilis na pagkasira ng ating mga buto. Ang vitamin K din ay tumutulong upang ma-improve ang pag-absorb ng ating katawan sa calcium na mahalaga sa kalusugan ng mga buto. Mahalaga din sa kalusugan ng ating mga mata ang pagkain ng mangga dahil mayaman ito sa beta-carotene. O ang beta-carotene ay kailangan para sa kalusugan ng ating mga mata. At lalong-lalo na sa mga may problema sa kidney, ang mangga ay may katangiang diuretic na nakakatulong upang mailabas ng maigi ang sobrang asin o fluid na hindi kailangan ng ating katawan. Ganyan, makaibigan, na ang mangga, napakarami pong health benefits. Kaya lagi nating ini-encourage, makaibigan, na huwag ipalit ang presko na mga prutas sa mga processed foods. Dahil ang processed foods, makaibigan, ay hindi nagtataglay ng beta-carotene, vitamin C at mga nutrients na ating napag-aralan ngayon na makukuha natin sa mangga. Kaya, makaibigan, ina-advise ng ating mga eksperto, even the World Health Organization, na ang pagkain ng prutas at gulay ay kailangan para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Sa mga kabayan po natin dyan, imbis na kumain ka ng french fries, kumain ka ng tinapay, kumain ka na lang ng pure na hinog na mangga para sa malusog na pangangatawan. Dahil nagtataglay ito ng mga nutrients, antioxidant, vitamins at minerals na kailangan ng ating mga selula para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Lalong-lalo na kapag

0: sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MITC, ang alkaline vitamin C. DTX 500 Health Alert.
3: Yes, mga kaibigan, tuloy tayo sa ating programa. At lalong-lalo na ating pag-usapan ngayon is all about kidney stone. Kung ano po ang kidney stone at dapat nating malaman para maiwasan ang kidney stone. Ang kidney stone ay ang pagtigas ng minerals deposit na nadeposito sa loob ng kidney. Ito ay napakasakit dahil ang kidney stone ay para itong coral shape na kapag sasama ito sa ihi, gumagasgas ito sa daanan ng ihi na naging dahilan sa pagkakaroon ng dugo sa ihi ng may kidney stone na pasyente. At according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang tao na may kidney stone ay may 50% chance na magka-kidney stone ulit after 10 years. So, ibig sabihin, kapag meron kang kidney stone, dahil meron kang budget, nagpa-opera ka, after 10 years, pwede kang magkaroon ng kidney stone ulit. Kaya po mga kaibigan, laging ina-advise ng ating mga eksperto na kapag stone former ang iyong kidney, kailangang baguhin mo ang iyong lifestyle. At ito ang topic ang kailangan mong marinig ngayon mga kaibigan. Ano ba ang mga klase ng kidney stone? Ang calcium oxalate stone, ito yung pinakakumo na kidney stone. At ang sunod ay ang calcium phosphate stone, estrobite stones at uric acid stones. At meron pang isa, ang cystine stone. Ano ba ang mga dapat gawin para maiwasan ang kidney stone? Uminom ng maraming tubig. Alam nyo ba na ang mga hayop ay meron din silang kidney pero hindi sila nagkakaroon ng kidney stone? Bakit? Dahil ang hayop ay umiinom lamang ng tubig. Hindi sila umiinom ng mga colored drinks, soft drinks, kaya hindi sila nagkaka-kidney stone. Kaya nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto na ang pag-inom ng pure water ay isa sa nakakatulong para maiwasan ang kidney stone. Kapag kulang kasi sa tubig, ito ang dahilan ng paghina ng volume ng ihi na siyang dahilan ng sobrang concentration ng ihi at hindi natutunaw ang urine salt na naging resulta sa formation ng kidney stone. Kaya mas mainam, makainom tayo ng maraming tubig araw-araw. At lalong-lalo na kung mahilig ka sa karne, ay mas mainam na sa 8 to 12 glasses ang naiinom natin na tubig araw-araw. Hindi kasama dyan ha, ang mga colored drinks. At ito pa ang maganda, ang pag-inom ng orange and lemon juice ay nakakatulong sa makabayan po natin na may kidney stone. Dahil ang orange and lemon juice ay nagtataglay ng citrate na tumutulong maiwasan ang kidney stone formation. At sa dagdag pa na pag-aaral, ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa calcium ay nakakatulong din para maiwasan ang kidney stone formation. Lalong-lalo na ang calcium oxalate stone formation. Dahil nakita sa pag-aaral na ang kakulangan ng calcium ay nagpapataas din ng tsansa, lalong-lalo na ang pagkakaroon ng oxalate stone formation. Dahil nakita sa pag-aaral ng ating mga eksperto na ang kakulangan ng calcium ay ang dahilan ng pagkakaroon ng stone formation, lalong-lalo na ang oxalate stone formation sa kidney. At di lang yan ang naibibigay kapag kulang ka sa calcium. Dahil makaibigan, nakita din sa pag-aaral na ang kakulangan sa calcium ay nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon

0: ng osteoporosis. Kaya laging ina-advise ng ating mga eksperto, kumain ng mga pagkain na mayaman sa kalsyum araw-araw. Iwasan din ang pagkain ng mga maaalat dahil ang pagkahilig sa maaalat ay nagpapataas ng tsansa sa pagkakaroon ng kidney stone dahil ang sobrang na asin sa dugo nag-prevent ito na ma-reabsorb ang calcium galing sa ihi papunta sa dugo kaya mananatili ito sa kidney at nagiging bato. Iwasan din ang pagkain ng animal protein. Ang animal protein kasi o protina na galing sa karne ay nagpapataas ng acidity sa ihi at ito ay nagiging calcium oxalate stone. Kaya iwasan po, lalong-lalo na ang beef, chicken, lalong-lalo na itong mga balat ng manok, lalong-lalo na ang isda, itong mga madudugo na isda ay mayaman ito sa acid na pwedeng magiging bato at lalong-lalo na ang baboy. At huwag kalimutan, kapag meron ka ng kidney stone, lalong-lalo na ihi ka na ng ihi sa gabi, sa makabayan natin, sumasakit na ang balakang, sa makabayan po natin, pagsakit ng balakang, bumababa na sa hita. Mga sintomas po yan ng pagkakaroon ng bato sa kidney. Iwasan ang mga nabanggit po natin at inuman ng DTX 500. Dahil ang DTX 500, isa itong powerful antioxidant na tumutulong ma-maintain ang normal function ng ating katawan sa pamamagitan sa pagpapalabas ng mga toxin sa ating katawan at mga toxin sa dugo. Naglilinis ng atay at pumoprotekta sa kidney na di magkakaroon ng kidney stone dahilan ng oxidative stress. Sa dagdag pa na pag-aaral ng ating mga eksperto, ang ampalaya na isa sa main ingredients ng DTX 500 ay tumutulong din upang puksain ang kidney stone sa pamamagitan ng pagpapalabas nito sa pamamagitan ng pag-ihi. At lalong-lalo na, epektibo din ito according sa pag-aral upang bawasan ang acid level sa ihi at nagtatanggal ng pananakit dahil sa pagkakaroon ng kidney stone. Kaya panatiliing malinis at malusog ang kidney. Uminom araw-araw ng DTX 500 para maiwasan ang stone formation. DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang ating hilig, yung kape na nagdi-detox ng ating katawan, mag-DTX Coffee Mix.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binti ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
5: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
5: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, DTX 500, health alert. DTX 500, health alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programa, hatid sa atin ng DTX Coffee Mix, ang detox coffee na kukompleto sa araw mo. Dahil hindi lang ito basta-bastang kape. Dahil ito yung kape na nagpapalabas ng toxin sa katawan, naglilinis ng atay, at ang kagandahan, ito ang kape na nag-detox sa ating katawan. Alam nyo ba mga kaibigan na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na omega-3 fatty acids na makukuha natin sa chia seeds na isa sa main ingredients ng DTX Coffee Mix. At according pa nga sa pag-aaral ng mga scientist na ang pag-take ng omega-3 fatty acid araw-araw ay tumutulong itong ma-reduce ang inflammation. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon pong pamamaga ng kasukasuhan because of arthritis, pamamaga ng atay, pamamaga ng baga dahil mayroong asthma problem, at pagkakaroon ng pamamaga ng sinus dahil may sinusitis, ito yung ikape mo. DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang kagandahan, hindi lang po chia seeds ang nandyan. Andyan pa ang psyllium husk na tumutulong ipalabas ang mga toxin na nakaimbak sa ating colon. At ang kagandahan, andyan pa ang superior antioxidant na D-sugar-sugar gain, at lalong-lalo na ang ampalaya para maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang pinakamagandang kombinasyon, DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C Alkaline na Vitamin C.
1: DTX 500, health alert! Mighty C, the Alkaline Vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenol, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
7: DTX 500, mananaraman ang gulubot sa iyong mukha, madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant, mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawan. DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Joanna, isa akong single parent, madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
7: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
9: DDX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabana sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DDX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
10: DDX 500 Health Alert.
0: Balik tayo makibigan sa ating programang Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika di Alternativo ang gumagawa sa epektibo, FDA-approved at clinically proven and tested na mga produkto gaya ng DTX 500, DTX Copper Mix at Mighty C ang alkaline vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin dyan na ayaw mapeke o maiwasang mapeke at masigurado na epektibo na DTX 500 ang FDA-approved na DTX 500, makaibigan, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Iwasan po ang pagbili online dahil napakarami pong kumakalat sa online ngayon na peke na DTX 500 dahil nakita nila na napakaraming user at tumatangkilik nito dahil napaka-epektibo, ginagawan kaagad ng peke. At napakarami na pong message sa ating page na nakabili sila ng buy one take one. Pag-ingat po mga kababayan, ang original at FDA-approved na DTX 500 ay naka-blaster, naka-box makaibigan, at ito ay gawa sa Klinika di Alternativo na merong Certificate of Product Registration. Ayan ang hinahanap sa mga pharmacy kapag magpapasok ka ng product. Kaya para sigurado, legit at 100% FDA approved ang iyong mabili, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Lalo na dito sa Isabela City, sa Nueva Vizcaya, sa Solano at Bayumbong, at lalong-lalo na dito sa Tugigaraw City para hindi po tayo makabili ng peke. At sa mga kabayan po natin ha, na gusto sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. Lalong-lalo na, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Pero makaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon yung isa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na walang sawang magbibigay sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Lalong lang po makaibigan, lagi nating tandaan na ang pagkain ng mga masustansyang pagkain, pag-exercise at pagtulog ng maaga ay isa sa kasangkapan para makamtan natin ang totoong malusog na pangangatawan. At huwag kalimutan na ang superior antioxidant gaya ng DTX 500 ay nangungunang kailangan ng ating mga selula para mag-repair, mag-regenerate at maiwasan ang mga problema. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX Coffee Mix para sa healthy na pangangatawan. God bless ating lahat makaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
10: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw sa mga buhay. DTX 500.
11: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
10: DTX 500. Sa mga butika, ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika, Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: DTX 500. Lagi ka bang wow, gutom at laging naihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extra na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging fresh ko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Ora! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 y media.

Donkey Five Show Magor! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: good morning, maupayang good morning, Pilipinas. Maupayang aga Stern Visayas, maupayang aga Metro Tacloban. Kakay-5, kumusta ka na? Welcome! Hindi nga itong dalamdan, balitang K-5 sa umaga! Hi, San Kay, kumusta ka na? Thank God it's Friday! Yan! Oh, Biyernes na naman na mga kakay-5. Ikapira na nga Biyernes. Sining bulan itong Hulyo, no? So, pinsa 17 kita yan na mga kakay-5. Kumusta ka? Oh, sige! Mata na! Good morning, at masuk di dalam kacun ini tatlong programa live the live. Open lagi di rumah Transistor Radio. Happy morning, happy weekend, yon. Oh, may na pa klase, ha? May klase, may opisina pa. Yan ang Biyernes. Oh, salit sigurado ako, mga kakay-5. Ikaw, namamati na. Oh, namamati ka na.
1: Oh, halin at makinig na.
0: Ang nagtatrabaho at imo mga trabahoon, ano? Oh, damon at imo yan ang kinabibisihan, ano? Good morning, itong mga nanay, tatay, dida. Oh, nga atin nangangandaman na itong mga randamon kinadaaga, no? Pamahawon. O, nangangandaman itong balonon, itong mga estudyante. Balonon ni Mister, ngadto ha trabaho. O, kaya lang ang mga arandamon sangkay. Ayun, good morning, ano? Live kita, ha? Facebook lang muna tayo ngayon. K-5 Milton, ano? Mga K-5. May na pa gutay lang problema ito naton na YouTube, ano? O, salit naton mga K-5 ida. Live laanay kita yan, ano? Live kita ha Facebook. Kung gusto niyo mo makakita, makapamati, makakita live. Oh, ito naton mga public affairs program. Via Facebook lang muna tayo, no? I-search mula sangka itong K-5 News FM Tacloban Digital nga Facebook page. O, para tamon mga pangunahon ng mga balita, magiging ito naton mga public affairs program. Alright, speaking of gising na tayo. Sige. Madana kay aga na. Kanina nagsugat na ba, no? Tama. Balita sa kay sige. Good morning. Timplahan na nimo DTX Coffee Mix at aton Herbal Coffee. Healthy coffee na kagkapi ka na, na-detox ka pa. Ayaw magpakawaray adlaw-adlaw. Ito na DTX Coffee Mix. Ha? Kahit itong DTX Coffee napakadako or napakadako itong maibubulig, you know, kapag mintinar itong aton maupay nga panlawas o labi na itong pag-detoxify itong aton lawas mga kakay-5 pagtanggal o hininga mga hugaw, toxins o nga din sulod na itong lawas mga kakay-5 kung baga pag-flush out ini itong mga hugaw nga din sulod na itong lawas kung ikaw nagiininom itong DTX Coffee Mix. Baga-baga ba tuba? Ano kung itong tuba? Regular itimbasya mga kakay-5 na nahamis. Diba mas rin kang grabe no? Malinaw. O malimpiyo kita on tuba. Amo ito regular gagin babasyahan. Tinatanggal itong larog mga kakay-5. Diba? Maghilig din na itong tuba. Bahali na. Kita aniyo itong mga tuba nga baligya dida. Ang mga mall, ano, di ba? Mga K-5, may mga itong usa ka galon, tag 400. Itong presyo na kapakianak ka didiha downtown, house ka adlaw. Usa ka galon hinto ba, 400. Matinaw. Maghahato, no? Matinaw, mga K-5. So, amot baga mga makumagrasa na nga tuba, no? Matinaw. Singon ba, bahal-bahalan na good. So, yun, mga K-5, ano?
1: Lunes hanggang Biyernes.
0: Amo ito, ito na DTX Coffee Mix. Ha? Bakit binasyahan ka? Huwag kang magmalimpiyot sulod itong imlawas. Nagagkapi ka na, na-detox ka pa. Ayun ha, saan kaya? Ani, amoy ni tatong DTX Coffee Mix. Kung ikaw na mamati na, wala ka pa makapag-testing. Ada kay testing eh, bis ka makagpamatuod, ano? Tama man ngayon. Ito ang ginihinakan ni Kakay 5 Oxymer. Mahionong itong DTX Coffee Mix. Napaka maupay DTX Coffee Mix, ha? O, ha, mga constipated dida. Mga Kakay 5, ha, mga hanginon liwat itiyan. Adlaw-adlaw, inom itong DTX Coffee. Hi ako, may mga adlaw nga danay tulo ka beses ano taton pag inom hiton DTX coffee na dipindi liwat hiton panahon sangkay especially kun matugnaw ano matag gumahagkot iton panahon na may mga adlaw nga tagtulo ka beses akon pag inom hiton DTX coffee. Walay problema kay herbal coffee hiya sangkay no diri ini sugat it ibang kape nga iyo mapapalit ha mga sari-sari store nga dako chance nga magdugang magpahitaas lugod dito yung blood pressure dito yung imo blood sugar o sino magpalpitit it imo kasing-kasing di ba tungod dito yung sobra katapang sino nga itong DTX coffee herbal coffee healthy coffee nakagkapi ka na detox ka pa yun. Oh, sige, good morning, Anay. Ito natin mga nag-comment na. Ito natin comment section. Good morning, Himateo Bantola. First owner ini, Himateo. Oh, good morning, kanong kay 5 Ogs. Kapi na kita DTX Coffee Mix. Tama? Kaya nakagkapi ka na kuno, nakapi ka ka pa. Ay, Himateo, ha? Oh, mga pa, Himateo, kapag iinom niya DTX Coffee, nakagkapi na kuno, hey, nakapi ka pa. Oh, great ko lang kuno, at akon anakin, happy 22nd. Oh, iba ini, dire ini 20, di ba 22? Dire 22. Itigin dudugtong hit 22 kung mag-greet ka, ND. Oh, 22nd, dire TH, ano? Kay kung basahon ito, 22. 22nd birthday. Oh, kan Jan Paul Bantola, more birthdays to come, kuno? God bless you always. Salamat ya kay 5 Ogs and pag-greet. Ayan. Edwin Locson Abia, maupay nga aga, balitang kay 5 sa umaga. Kay 5 Oxymer, mapag-greet ako kan Lilibeth Huntila. Hangpalo late eh. Kumusta na kono sangkay? O, tingin ka na yung sangkay Edwin Locson Abia. Itong barangay Lawaan, Basay Samar. Damo nga salamat. Hanin mo pagbasa ka kay 5 Oxymer. Happy Friday to you today. Yan. Good health kono and God bless. Sige, good morning kay 5 Edwin. Erizal Di Manu Perez, good morning, Consihal Ogs. Good morning, kay 5 Rizal Di. Eris Bita Inghoy Peroso, good AM, pleasant day na naman. Oh, thank you, no, Papa God, for every one of us. Hope we are in good health and safe. And to my family, kuno. Peros, Peroso, Monreal, and Goma family. And to K5 staff. Oh, good morning, K5 Rizbita, Inghoy, Peroso. Oh, happy Friday, haimo, ano. Higiena Salvacion, good morning, K5. Oh, watching live, kuno, from Middle East. Oh, good morning, atan mga kababayan. Nga dahan. Gitnang silangan. Maupay ngan malipayon nga Biyernes sa iyo, no? Kumusta ka mo? Aton mga OFW, haing ka man nga parte iton kalibutan, hinautontada ka maupay nga kamutangan, ano? Ngan sugal ba't yung pamilya? Didiha Pilipinas, untada hataluas nga kamutangan sangkay, ano? O, hirot lang kita permi, porbida, ining tensyon iton Iran ngan Amerika, mga ka-K5, kay, di ba, hadin naglabay nga adlaw, waray na naman ini katuhay. So, lauman na naman ito na sunod-sunod hini. Bangin kada simana, may ada hini fuel increase, ano? Magkakaada permihin increase ito na presyo ng itong produktong petrolyo mga ka-K5, ano? Amo itong baga bana-bana. O itong aton mga nag-aanalisar. O hini nga sitwasyon itong Iran ng Amerika dito has rate of hormones, ano? So sana in digad pastilan kay makuregad udog itong iton magmahal iton produktong petrolyo ano kay it resulta hini nagmamahal liwat it mga papliton mga kakay-five, di ba? Okay, hey, Bruno Labok, live kuno kami ha Facebook from Barangay Kantongtong, Yabong Samar. Oh, good morning, and Bruno Labok, dira may Kantongtong. Oh, itong Yabong Samar, maupay nga pagpamati ha iyo, ano? Oh, salamat, itong pag-follow, ito namon na Facebook page. Oh, itong K5 Tacloban. Herosana Mitran Espinosa. Oh, shout out kuno idol, adi naman kita hiton tabok hapalo. Oy. Good morning, ganda Kakay5 Rosana Mitran Espinosa. Nag-aano ka dida Kakay5 Rosana? Oh, tabok kuno hapalo. Sige. Enjoy dida ha kung nag-aano ka man. sige, good morning. So, ganda natin mga Kakay5, good morning ha iyo. Dito may Quarry District, good morning. Aton mga suki nga tigbamati. Oo, Balido Family, shout out. Ganda ka kay Febri Boy, the Wonder Boy, Kapambi Family. Sugod man, dida kan Payo Husay. Yes, Payo, good morning. Oh, my 3Kids83. Oo, salamat itong permi pamamati. Gina Salvacion, kay ano po nga da lugod happiness. Mahal itong gasolina, nga di ha oman, baga asya man lagi hap, diri man nagmamahal, nga hiran ni lugod ha iran. O bang independent EU stock, ano, itong EU dito fuel, it gasolina or diesel. Oo, nga ha Pilipinas kasi, rayo manggod kita, gimbibiyahe pa itong anit, mga kakay-five, nga na itong aton fuel stock, I think, diri ya sufficientihin. Maiha. Nganan pirala ada ka simana or bangin lang ani sobra bulan ano? Sangkay Gina. Okay dito kuno Ate Yaoman. Rani manggood lang adto ha. Middle East ngan bangin may liwat ibang asurok hin fuel. Ngada hiton iyo nasod ano nga haro-harani. Didat iyo kinamumutangan. Rosana Mitran Espinosa, nagtitinda ko no ako idol. Sige, good morning ayan. Nagtitinda nga ayan, maupay nga pagpamati ha imo, ano? Unta, hatimprano nga oras, damon at mamalit itong imo tinda. Pagkapilaan na, ha, kay Feb Rosana? Ayaw nga limo na imo DTX Coffee Mix, hindi nga aton herbal healthy coffee. Alright, good morning kahapon. Nga da hamay San Jose, M&A Bakery, kanda Ate Nanette, Kuya Landry Rihes. Maupay nga magpamati ha iyo. So, good man ha, Tirings Eatery. Oo. Oh, ganda Ate Tintin de Antos. Good morning. Hindi mo mga kabulig din na. Nakalimot, lugod akan ngaran. Oh, nag-greeta kami kakulok. Nangalimot akan ngaran. I-shout out na daw la. Oh, ganda Agfa. So, good man, ganda Piping. Hamay Salon Driggs. Hey, kung ano ba ito? Linda ba ito, no? Ma'am Linda. Kung nagsasayop, anusan na nga limot-liwat ako. Oo, napa-shoutout kasi Anto Hira kay namamati kinada aga. Anak lang na hinunumduman, anak ginyakan kasi kakulo. Anong iyong mga aran? Sharon, nganhi Judy Ann? Mga artista man liwat ito ka kay 507. Balitaw kay nangalimot ako pa... Pa-comment na lang ganit aton comment section kung namamati man ka mo yan na, no? Ernesto Binko, good morning, sir! Watching ko na live at ikang Muhon, Tanawan, Leyte. Good morning! Mga taga Muhon, itong Tanawan, Leyte. Good morning, speaking itong Tanawan. Akon sangkay, hi kagawad Oscar Modisto, itong Tanawan. A.K.A. Gwapong Alagas, oo. Amo init gwapo nga tatay ni Piskal Modisto. Good morning, hey mo kagawad Oscar. Gwapo nga lagas di may proper tan-awan. Ayak siguraduhan niya barangay basta dat poblasyon. Oh, hitong Tan-awan Leyte. Good morning mga taga Tan-awan Leyte. Doon tutulot at empleyado din sa K5 nga mga taga Tan-awan kay K5 Milton. Ano tama? Oo, itaton HR. Itaton na ano tawag gan Jeff K5 Match kuan. Ano ha? Ano tawag da iya? Graphic designer parang sugan ito ano? O ngan hinupa to ang taga-tanawan hika K5 Jen pilin niyo. O taton usa taton mga news writer mga K5 ano? O sige, so amo ito taton mga taga-tanawan. Damo buyag ito at mga empleyado dito nga ikang hatanawan later. Halina't makinig na sa ayun, oo, good morning nga kanati. Ah, production assistant hika K5 Jeff Gores. Oo, mga kuha nini, mga nagbalhin. O, magrusa kami hini before, ano? Ganyan na, adi, nagrusa liwat kami ha, K5. Sugan mga K5 Milton, mga, ano ba term ito? Di ba ito reveal return, ne? No? Kani mga, wala mga kinapagbalik loob. Ayun. Ah, sige, ate Tintinda Andos. Ah, oo, good morning. Asya na, hi ate Ana, ngan hi ate Linda. Yun, mga taga San Jose ini. Good morning, da my tearings 83, no? Kanda ma'am Ana, ngan ma'am Linda. Pasensya na. Nangalimot ako pastilan, kaya damo na ginihuna-huna. Kung pati unan, o kita mag-i-rail ko, hini. Gaka-i-five, ano? Noralyn Timonera, good morning, sir. Ah, watching ko no from Tulosa. Hi, Julita Leyte, TY. Yep. Sige, good morning. Okay na pa, kakulop, nakanto ka San Jose, ha, Papaya, kanda Kuya Jigo Alcaraz, good morning. Kanda Kuya Jigs, ano, dintok baga pagtambay, kamapasok, dintok magpahangin. So good morning, kang Kuya Jigo Alcaraz, ang igin, andam haam kuan, ini nga, paksiyo, tinula, ngan prinito, bida nga, oh, salit in mayon good hi, Engineer Robert. Ah, good morning. Hey, speaking of Engineer Robert Garciano, pre, morning. Oh, shout out ko no sa mga taga Grand Tours from Engineer Pogi. Purbida. Okay, 5 months. Nakalibi ni Yena. Lima na kaadlaw. Oo. Magkukuha na ini. Magtatahas niya saot. Kaya wala'y dadara. Okay, 5 months. Ito niya saot. Waray pagkakakumbinser na yan kay nakuan napasaw kay nahulos kay pumarigo dara niya at nga iya saot so mauli ni nga dito ha nabal nga na tatahasan niya at iya saot dito pagtatahasin eh kaya dumat si Mana Santa ano bangin may lahin ni iba niya nga baga pamaagi. O sige, good morning, Engineer Robert Garciano. Happy vacation leave. Okay, laba-laba liwat it bakasyon hini. Totoo at sige, alas 4:49 na mga K5. Ngayon, ayun, ha, mga nagbe-birthday ng adlaw. Happy birthday, Sangkay, ha? Oy, good morning, happy birthday. Ma'am Heidi Gamalo. Ayun, di na barangay Maslog, happy birthday. Birthday liwan yun at akong Sangkay. Sangkay Lito Bagunas. July 17, kay hanbaga nagkakaupod pa kami, ha, di? Pirmi kami hini nag... uupod han iya birthday. Happy birthday, ha? Mga nagbe-birthday ng adlaw. Dito akong halad nga birthday song para ha iyo. Happy birthday, Sangkay. Hey!

0: Yon! Happy, happy, happy birthday! Haton mga nagbe-birthday ng Adlaw, July 17, 2026. Ang kahit agan ka pauntan mga pangipanlawas, damo pang birthday, tayo mo i-celebrate, ganda mo pang gracia. Ito na aton makarawat, tigangit aton makagrahom, ano? Pagbutan lang kita kay Pastilan. Damo yan at baga maglabad. Oo, balitaw ay nakita pagdugang pa, no? Sangkay. Sige, happy birthday, mga kaka-K5. Helma Macmac Comendador, Sir, ginbabati ko Hirolando Nicole. Oy, good morning. Hiti mo ginbabati, Ma'am Helma Comendador. Happy birthday ko, no, kan Rolando Nicole. Sige, happy birthday. John Hughes Clarkson. Good morning, idol. Oh, watching ko, no, from Palo. Pa-shout out kan Ray Handok. Oh, ngan Richard Nerviol. Amo ba't i-apelido hini? Oh, sige. Good morning nila hain mo, Joel Clarkson. Ngan hiton imo ginpapa-shout out kan Ray Handok. Oh, ngan Richard Nerviol. Doling Nerviol. Tama ba ako? Hiton akon ka-pronounce nga i-apelido, no? Oh, sige. Alas 4.52 na kakay-5 Ogzemen. Kumusta't aton lakat yun at panahon? Update anay kita, no? Mga kaka-K5. Ito na aton magiging lakat itong panahon. Yan na nga adlaw itong Biyernes. Amo lagi hapon na dominanting southwest monsoon. Ito makaka-apekto hamay extreme northern Luzon. So bali, bugos nga Pilipinas, mga kaka-K5, makaka-experyensya hinmaupay nga panahon. Pero dito ha, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, ngan Babuyan Islands, apektado itong southwest monsoon. So posible amo init magpauran hini nga mga lugar nga akon na mention. Ha, Metro Manila nga nabibilin pang paratit aton nasod, kaupod na kitangan ni Eastern Visayas. Sumalat pag-asa, yan na nga weekend, magiging maupay ito naton panahon. Lauman pa yan na itong masirak ano, nga panahon mga kaka-K5. Pero di rin gagawas at pag-asa itong mga posibilidad, hintigda nga mga pag-uran. Epekto man liwat itong local thunderstorm. So din ni aton, di ba takloban kakulop? Kakulop, bagan nagdinalog dugon kay 5 Milton, ano? Bagan sugad ito. Pero, waray ada pa kaoran good. Tama ba? Okay, na nangatudgan ko ang pag-dinalog dugon kakulop. Pero waray man akbagabati nga nagkusog an uran. Deluxe sure kung may dala mga portion din hatakloban nga inuran la inuran. Kakulop-hankulop kay nagdinalog-dugon man. So, amo ito, mga kaka-K5. Itong local thunderstorm, sumalat pag-asa, posible na itong na-experiensyahan, kulop or gabi. So far, no? So, amo ini so far, datong panahon, may dakitagin mo monitor nga usan na nga bagyo, aadto itong gawas itong Philippine Area of Responsibility, you know? Ha-updated pag-asa, yan na nga maagahon, yan na nga alas 3, karo kanina, ini nga tropical depression, harayo pa ini, 2,965 kilometers east, hiton southeastern Mindanao. May nakakusgo ni hangin, 45 kilometers per hour, ngan pagsubasko, nga naabot na 55 kilometers per hour. So, iyahin ni movement, moving northwestward slowly. O, silang itong pag-asa, hamahinay nga baga pag-gios. Harayo pahiya, mga kaka-K5, pero usan na hiya nga tropical depression. So, niyan, aton pa ini pangumustahon. Pinaagi kan si Ruel Montes sa High Reliwat Monitoring, itong PDRRM. Hiton maong tropical depression or bagyo. O nga nabugos, aad to hagawas at Philippine Area of Responsibility sangkay. Okay, sige, alas 1.55 na. Anasita Dacana Hernandez, good morning, kaka-K5 Ogzemen. All watching for now from Utap. Oy, good morning, mga taga-Utap. Aton mga kasangkayan din ni Utap, Manawataw family, kanda Sir Rolex Manawataw, Sir Rex Manawataw, kanda Kuya Judy Losa, good morning, kanda Ate Gina Conde, maupay nga pag-pamati ha iyo, ano, din ni Utap. Si John Larkson, idol, maiha ko na ikaw nga gusto marinig. Yung straight to the point, may da ka ito nga da AU station naman. At makadto ka haluyo, kaw anak pinakamaupay nga na-deliver. Straight to the point, hey, Sir Edward, ha, kaluyo nga estasyon, ha, mo't iyang programa. Kay 5 Joel. O, pa-shout out nga kan abal nga iya umangkon ni Jipot. O, hanakad to ko na. Parehas kami, tingkan kasi haluyo nga estasyon nga kay 5 Milton, di ba? O, bangin ni Sir Edward Damon SM at imogin sisiring kakay 5 Joel. Oo, kay hiyaan to na programahan straight to the point haluyong estasyon. Pero parehas kami, tikang haluyong estasyon. Parehas kami tikang haluyong estasyon. Anyway, sige. Kakay 5 Oxymer, kumusta? Ano't aton mga balita yan, ha? Nga di kita't aton mga balita lokal, kakay 5. O haton mga police report, dinhi ha utap. O ini nga barangay nga kinamumutangan hiton aton istasyon, hiton K5 Tacloban. Kakulop, ano? Kakulop inin na maagahon. May ada nadakpan. O, pinaagi hiton bypass operation. Nga mga ka-K5, imagine, kadako hin kantidad hin na gintatahapan illegal nga droga, shabu. Naabot ha 1.7 million. Imagine ha, 1.7 or 1.17 million pesos. Nga kantidad hin na illegal nga droga na nahipukot. O, oh, din niya Tacloban, din niya utap, no? Din niya, hindi nga kinamumutangan hiton aton na istasyon. O, oh, sige, niyan, tukibon ta ini, mga kakay 5, kay bagabati ko, diri mga residente, hindi nga lugar, hindi nga barangay, hindi nga mga nagkaredakop. O, tikang ibang lugar. Din niya province of Leyte, no? So yon, samtang halaing pang balita, usang patay, tulo sa Maran. Mahuman nga magbungguay ang duhang motor dito liwat hadagami Leyte. Ngan usang CICL. Ano't CICL, kagay 5 Oxymer? Children in conflict with the law. Ano, tama ba? Tama. Amot si ICL ini. Ini nga mga kabataan nga nadadabihin maraot nga binuhatan. So nakuhaan ini ha hingin aaligar na droga hasulod mismo han eskwelahan. Dito ha Javier Leyte. Mga ka-K5. Kung ano-ano na lang at nag-aabot hindi nga mga estudyante, ano? Mahuman ang shooting incident din sa San Jose National High School, din na Tacloban. Din hiliwat aton, haros sunod-sunod nga mga insidente, ano? Nga dabi hindi nga mga kabataan, hamagkalain-lain nga mga eskwelahan, din niya aton rehiyon. O nga iba pang rehiyon, mga ka-K5. Adi ibaliwat, din to ha Javier Leyte. Sangkay droga illegal nga droga liwat iton na nakuha hini nga usang estudyante didto liwat hasulod iton na eskwelahan orbida mga ka-K5 kakulop na follow up ba may nag-info akon na kung nakonfirma ba ito, ang diniha babatngon, o sa nga National High School dito, o sa nga eskwelahan, ang ginaaligar. Nah. May daliwat estudyante nga, ano to, nakuhaan hin sulpak. Ano na ba yan at mga natatabuhin ng mga kabataan, no? Ha, mga kag-anak nila, good morning, ha, mga kag-anak na namamati, hapag kaya na. Sige, bulig kita, upayon tagod, at pag sagdun hininga at mga kabataan, ano? Servisyong totoo. Upayon tapat pagdisiplina sangkay ayaw naton konsinti ha kun may da mga binuhatan nga diri maupay lugod sagdon ni naton ano ipahibaro naton nga din nga mga kabataan ano iton sakto nga mga buhat ano itama nga sayop nga buhat mga kakay 5 ngan ano itong mga consequences nga posible atubangon niyo nira kung magbuhat hira hindi rin maupay sangkay. Oo, di ba? Samtang iba pang balita, suspekan panmusil hausang bar. Dito halawaan Eastern Samar, sumurinder na ini dito liwat ha Kalbayog City. O sige niyan na Toki Montenig ang KK5 KK5 Carlo, ano nga itong mga police report. KK5 Emer liwat, kakulangan ng supply ng tubig at balogan. Padayon liwat, nagin kakaatubang itong mga residente. Waray pa ini ka susulbar nga problema ano hiton na pagtagatubig siguro diri lay ni Katbalogan dinataklobban damo liwat nga partit aton syudad iton na reklamo iton mga residente no tungod hiton ka kamahinay ka kamaluya hiton awas hiton na tubig labi na yan na kaya di naguhulga iton na El Nino phenomenon mga ka K5 di ba salit posible hatikakad to pa nga panahon kay sumalat pag-asa possible ko to Nobyembre pa iton na hulga iton El Nino baga mag-iha-iha pa magtigagrabi iton posible hingadtoan hindi nga mga lugar nga nakaka-experience na iton kakulang o kawaray awas iton tubig. Laging handa serbisyo. Okay, so amoy na daton mga balita didihan national so far amo man la didi iton Department of National Defense DND ginkondina iton pahayag han China kunbaga hapag describe kuno iton mga Pilipino como baga-baga kunohin mga unggoy mga amo purbida ni nga mga taga China kaka 5 Milton mga gwapo at mga Pilipino maghusay. Adi may ginkondina iton the National Defense Department pinaagi iton aton secretary Gibo Judoro kay an may dapat bay da pahayag na China nga iton mga Pilipino kuno bagabagan mga kaamuan ayaw kamo tagya kay hindi rin ito alagad nga baga kunot mga unggoy baga kunot mga amo matuod kahit ito kay 5 million por bida kung mga amo sangkit mga Pilipino ang mga amo ini nga mga ibang klase ano ang mga mistisuhon liwat ini servisyong totoo. May ginkondin na ini. Purbida ini nga China. Itong Batanis, ginaangkon na. Maano naman latkanta itong nga itbulaga. Mula, di ba? May mula Batanis hanggang Sulu. Di ba? May dito ka ng itbulaga kay 5 months. O kung irahon itbatanis, ma, di rito makukompleto nga kanta. yan na, adi, itong China pastilan. Alagad ita mga Pilipino kuno, baga kunot mga kaamuan, unggoy. Matuod ka ito, ikaw ka na mamati yan na, KK5. Salit, ako di ko nabilib, hining ang mga tao ka na suporta, hining... padayon lang nga mga nasuporta iton na China labi na ini nga aton mga politiko nga diri good na pa di good nag-iiba nat ira tindog mga ka K5 ano conflict iton Pilipinas ngan China pirang himang rawon pirang issue ano mga ka K5 kun ugop good ira didto sa bawat kwento, totoo at siya sa hinig na K5 sa yun, ano pa, K5 Og? Sa mga balita yan, Adi, ipapadayon itong investigasyon sa malat NBI, ginsuportahan itong DOJ, ano? Mahiunong itong nakita nga anomalia didahan 2019. SEA Games, Southeast Asian Games, sa ginbuhat din na Pilipinas. Kay billion, no? Billion itong nagastuhin eh. Sumalahit pahayag itong NBI Director, Attorney Matibag, siring niya, may ada mga unliquidated, ano? Pira pa ka billion. It waray ka liquidate mga ka K5. May da mga waray mag-agihin sakto nga bidding. Ngan itong cauldron, kung tawagon, itong nga kaldero nga ni, anak gin-explicar ka kulop, mga K5, controversial hiya. Kaya ito nga ni, ang gindadagkutanhan kalayo, nagsisimbolohan na han maong paisan-isan or Sea Games. Sangkay, you know, nakantidad hiya hin 50 million pesos. Imagine ka dako liwat yung K5 Milton, ano? Para akon, paron na dako liwat yung kantidad. Kasi kinitaan ko, may nag-live kakulop Facebook nga reporter iya ginhulagway ginkadto niya ito ha Tarlac nga cauldron kuan man lahi parang metal made la ano waray na nga ni kaasikaso yan na may mga utod na nga wirings dito han sulod an iya ito kantidad 50 milyones an iya proposed budget hadto mga ka K5 naabot lahin 30 to 36 million kung dag nagsasayo pero gindugan nira inabot ha 50 million kadamo ano kadako kadako hing kantidad pero 5 pa ha kun baga pag hulog hindi ka mga balita yan na sige nga tanan investigahan naton hit at gobyerno or hinuman dida nga investigating team or agency ano kun ano man nga mga anomalya at makikita ha mga nga gingamit itong kaban itong gobyerno sangkay imbestigahan naton ngan unta may dahing adtuan itong mga ginbubuhat nga investigation or pagbubuhaton nga mga investigation ngan ha mga gin aakusahan ha mga dabi ha mga involved relax lang tinuod kun waray niyo tinuyaw nga buhat binuhatan kaya ito niyo madipinsahan mga ka K5 no okay nag-iinit kasi dito ha Facebook at social media kay syempre may mga patutsada na dito ha social media sige la kung may mga akusasyon kuan man kita may man hito sinisiring due process mga ka K5 dipinsahin na lahat iyo kalugaringon Bonrig, pasakahan din kaso, bato nun, sangkay. Alright, so amin ito, so far, ito na kuan na aton mga balita, ano, nga dihan, epekton habagat, kakay-five, ang gimpakurukusog nga nihan, bagyong Inday, sumaka na yan na 26 katawo, ano, ito na awat, ito na kinabuhi, sumala, ito na NDRRMC. So yon na mga ka K5 alas 5:08 na aton pagbalik to kay Montanian taton mga headlines. Bantay merkado update kay K5 Carlo pangumustahon naton ngan sugod man mga police report. Ayaw ngay anhing limot ano og sa kita mag commercial. Ikaw nga namamati na ayaw hinga limot pag inuman imo Mighty C the alkaline vitamin C. Og sa ka gumawas sa imong panimalay ano para protektado kita. May da natong proteksyon ngan magpabilin nga mako so giton aton na immune system giton aton resistensya adlaw-adlaw dapat naka Mighty C the alkaline vitamin C ka alas 5:09 na standby mga ka K5 babalik kita mahamalad ra nga mga pahinumdom
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino
2: wow may puso
3: mga sangkay, nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Hanira bago nga schedule, hanlibre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026, alas 8 na.

0: Wellness Center sa walang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bil nga lah ang St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
1: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, magaan akong lawas. Kung pwede, proba rin luat niyo ito nga product nga D3 Bio.
2: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya pan lawas, han Klinika D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa manusog na tayo.
4: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may pinakamataas na antioxidants.
4: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DTX 500.
4: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampaseksi, gid man niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
4: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soap.
5: Pamanit sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Alright! Balik na ka K5 ngayon ng ramdan. Balik lang K5 sa umaga. Oras na ito, alas 5:14 na. Ang oras, dinutayuhan. DTX Beauty Soap, ha? Ngan Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Amot magpadi sini DTX. May na kami DTX nga sabon. Ngan Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Para presko ka per me, mga ka K5. Ngan, by the way, may na kami liwat bago nga produkto. Ang eye gold or eye care gold capsule. Ayun, na aton mga K-5 na nga mag-anaabad nga may kakaiba hit imo mata, hit impangitaan, ano? Bangin malabo na't impangitaan. Naglalabo na ini.

0: minihiya na namumula, maiha na, pero may makatol. Mamay na nimo napapansin ka nyo maupay mga K5, i-eye care gold capsule mo na yan. Pero, advice ko, magpa-check up ka laanay. May na kami nakaschedule nga libre nga check up, yan na nga July, yan nga bulan. So, matikang ini, hiton July 20, next week. Mga ka-K5, hiton Lunes to July 24. Alas 8 aga, kutob ini alas 4, immediate kulup. Ha? Itong libre nga check up. Pagka July 26, may daliwag kita, it's Sabado. Alas 8 aga, ang nga dahit alas 3 la hiton kulup. Kutob la alas 3 siya. So amin ni ha, mga schedule naton hiton libre nga check up. Nga diha aton, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Didaha may Avenida Veteranos nga dalan. Oo, sangkay ha, mas maupay kung magpa-check up ka laanay. Og sa uminom, ano, hiton amon mga supplement ang amon gini-endorsuha iyo, ha? Sangkay. Okay. Hikakay 5, Carlo, Aris Gado, Adetin Linya, Bantay Merkado Update anay kita, ka K5 Carlo!
1: K5 Bantay Merkado Update!
0: Oh, kumusta ka K5 Carlo? K5 mo!
2: Yes, ka K5 Vlogs. Good morning. Ano nga na sugad man. Ito na aton mga ka K5. Nga na mamatay aton mga radyo. Nga of course, ito mga nagkikita ito na aton live. So, yung kapag kayo na ano ka K5 Org sa Adlaw ito na Biyernes. Inaadi kita mismo ito na meat section ano hakarnihan kay pero nagihapon ka Domingo waray ta ini ka bisita waray ta ini ka kumusta itong mga pampresyohan nga dihiton aton o itong karni itong baboy baka nga sugad gihapon itong karabawa nga abi labling nga dihiton na merkado publiko hiton na syudad Hantakloban. But before that aro ka kay from Ogs in kumusta unta anang itong sitwasyon nga dihiton merkado kay kanina naglibot ako nga to itong vegetable nga dihiton manukan kay waray ta ini na market report ano kakulup kay tungod dito na kuri dito na signal pero apag kay ano ka K5Vlogs kumpara gato na kakulup in medyo mamingaw yan na iton na sitwasyon nga dito ng merkado no dire gud sugad gadamo iton mga napa merkado yan na nga oras so tinikangan pa kanina hiton alas 3 sa bangin noronian in magin doro damo nagihapon ano ka K5Vlogs ito na napaka dito ng merkado. So yan na ano kumusta naton ka K5Vlogs no pinaagi ka na Sir Lunloy kung kumusta yun na itong presyo nga na sugad gihapon itong kahimtang or itong sitwasyon nga dito na meet a section. Hello sir, good morning. Oh, oh.
3: Good morning, Ox.
0: Sir Lunloy, good morning. Happy birthday kan Chucky. Oh. Ah, name shout out didi.
2: Salamat. Sir Lunloy, kumusta na yun na ito na presyoan aton baboy? Kay duha na, pera na kami ka Domingo gihapon nga waray naka-update kung tagpira na itong presyo yun na itong baboy.
3: Papabilin lagi at 350 years dito. Kaya pag kami kinu, hindi ako rin yung duro yan. Ito na kay Beatrice yan. Walang kumarali. So, stable lagi at
2: 350 pesos itong kada kilo. Pero na-mention mo ano kanina, Sir Lunloy, nga na pira ng kadlaw nga mamingaw nga dito na mid-section.
3: Kasi maana na ko rin nga baka waray mo kumarali.
2: Mm-hmm.
3: Tinlalao man lang na yung mga customer yung mga diehard sa nakuha ka na daw. Baka mungkin lang. Waray nga nyo sa hayos. Kasi mana, waray. So, salad rukin.
2: Oh, mostly ha, iyo din, Sir Lunloy, mga suki na lang itong iyo din. O oh, itong walk-in, medyo makuri na itong walk-in.
3: Correct. Mga suki na lang mo na nagpagagin. Nagdira. Kaya ito asa magpagalan. Okay.
2: How sa kadlaw, Sir Lunloy, nakakaubos ba kamuhin o sa kababoy pagbalik niya?
3: Ready rin na na. Parang ko na nga nakakaubos yung tatlo sa kaiso. Pero yan, nga anis ka ito nga makuha maubos itong pikas yung baboy. Pero na kadlaw, tulong na kadlaw rin mag-iaw. Maluyan duro. Kasi torlay na yan.
2: Okay. Pero posible ba ini, Sir Lunloy, maubos itong presyong na itong karne itong baboy?
3: Kasi hindi na lang yung maubos. Kumbaga, tungod nga maluyan doon. Yung marami. Kaya nakatakatakatak yung barat. Yung maray na ito.
2: Okay, sige. Amo ato ano ka K-pop og si Sir Lunloy ano ito na sitwasyon na nga dehan na meat section yung sugad gihapon ito na presyo ano an ato na baboy so far
0: maluya in ka K-pop Carlo
2: maluya-luyahan talaga nga ni ano ka K-pop og sa
0: da maluya at walk in damo kasi at walk out.
2: Damo ito nag-walk out
0: Oh,
2: kaysa ito
0: okay.
2: nag-walk in.
0: So, kay kwan
2: pero
0: niya.
2: maupay nala ano kay oo maupay nala ano kasi pa Vogs kay haros tanan diniin may dahira mga kumbaga pa suki sira mismo ito nagsusupply ano danay ito na usa ka adlaw in na naorderhin 15 ka kilos 20 kilos so depende na la ini iton ira mga karinderya nga ha ira mismo nakuha kumbaga pa ito na mga die hard ang siring pa ni Sir Lunloy kay mga pera nagyapon ka tuig nga usala iton era yung talo or loyal kaduro ano nga di kan Sir Lunloy pagkuha iton karni. So yan na is guti la actually iton baligyan ni Sir Lunloy amon la ini iton iya para han walk in no guti la iton iya gi display ka case of ox kay duro dapo gihapon iton kumuha kanina para iton iya mga suki pero a walk in talaga ano ka case of ox di talaga ano nagpupuri iton aton mga vendors nga di ha may meat section. Labi na kung damo pa ito ni Mukarni din maluya-luyahan, damo ka man kakumpetisya nga di ito merkado ka K-Fab Ogs.
0: Sige, thank you so much K-Fab Carlos. Sugan man kansan Lonloy go. Go ahead, K-Fab Carl.
2: Yes, ano ka K-Fab Ogs. Mga ka K-Fab mo ato ito na aton update han aton na karni nga baboy nga di ito na merkado publiko ito ang syudad ng Tacloban. Alright, ini nga balita ay duro tayo na DTX Copemex na kagkapi ka na detox ka pa. Ini ka K5 Carlo Arisgado para han kampiyon ng mga balita servisyo publiko ng kaliawan. Kasya na tangloban ngayon bugus ka sinirangan bisa nga sa K5 News FM.
0: Okay, damang salamat yung K5 Carlo Arisgado. Ako lang yun ang walk-in nga manmaralit dito ha mid-section. Puro ada walk out yan ahira. Sige, K5 match. Resulta kita ng loto, ha? Kanang kakulop ini nga adlaw. Loto kita, loto 642, mga K5. May da ini jackpot prize nga 16.9 million. K5 match, naka-flash na, hakuan. Di. Yun, 16.9 million pesos winning combination. Numero 2. 3 or 13. 25, 6, 30, hanggang 42. Balikan ko ha, numero 2, 13, 25, 6, 30, hanggang 42. Waray nagdaog, sabi ng PCSO. Ha, Super Lotto, 649, ang resulta kagabi. Numero 5, 34, 18, 26, 23, nga 9. Waray nagdaog liwat, ha, jackpot price nga 74 million pesos. Ha, swerte rin kita. Kakulop, han alas 2, sa kaka-5, 849. Pagka alas 5, kulop, 766. Ngan pagka alas 9, ang kagab is 782. O, nakaslide na aton hearing, 760 kay 766. Ang resulta, kakulop, han alas 5. So, slide la na aton hearing. Kaka-5, Oximer, yan na, kumusta man ano aton hearing, yan ang weekend. 199, no? Sige, lista. 199-060-916, mga kaka-5. Ikaw na't bahala ito. Kung baga pag iba-ibahon mo, pag rambulon nim o may da-nim dida, baga gintitinimus nga numero na. Sige, ikaw na't bahala saan kaya. Alright, kaka-5 Carlo, balikan natin para at police report.
1: K5 News FM, police report.
0: Oh, kaka-5 Carlo, hello, kaka-5 mo.
2: Yes, kakifang og sa din natin mga nahikay ng mga police report at ikang magkalain-lain ng police station na bugos ng sinirangan Visayas. Kundi ito na atong siyahan niya nga notisya in tikang mismo hadagami late. Kundi na patayan no sa nga laki sa taga Samara naman ito doon tulo nga iba pa. Mahuman nga magbunggu ay ang duwa nga motorsiklo. Barangay Hinulugan na dagami late. Mga banda alas 4 itong kulop. Kakulop nga dlawa. Ginkilala ang mga biktima nga alias Lina sa 60 anyos. Residente ang Poblasyon District 9 na Burawin Leyte, alias Mara, 73 anyos. Residente naman ang Barangay Patok na Dagamay Leyte, alias Dilina, 64 anyos. Residente ang Poblasyon District 9 na Dagamay Leyte, samtang lakip na din ni alias Deo, 54 anyos. Residente naman gihapon ini ha Poblasyon District 9 ang Dagamay Leyte. Ini, ito na kakifab ogs naawat ito na kinabuhi. Ha impormasyon na tika nga mga otoridad pareho nga biyahe anduha nga motorsiklo ha magkakabulag nga direksyon nga na magkaangka si alias Lin ngan alias Mar nga tipagkato haburawin eton ira ruta. Samtang ni alias Dili naman nga ni alias Deo inti kang mismo haburawin nga tipakado naman ini hadagami nga direksyon na. Pag-abot ha lugar iton insidente, pumabata kaluyo nga linya ni alias Deo. Hinungdanan pagbanggaay haduhang nga motorsiklo. Tungod itong kakusog nga impact ka K5 Ogs, nag-antong sin grabe nga kasamdan ni alias Deo, hinungdanan iya kamatayon na. Samtang nga, ang iba naman nga nag-angkunin mga kasamdan ang kalawasan nga dayon gindara mga ini Haburawin District Hospital habulig itong Burawin MDRRMO para itong kaangayan nga attention medikala. Kapag kaya ka K5 Ogs, padayo naman nga ginbubuat ang investigasyon ng mga otoridad kasumpay hindi nga insidente agad nga mahisabutan na kung ano po rito hinungdanahan na nasabi nga panhinabo. Samtang, lagos naman kita nga rito Javier Leyte, kundi ina, nakuhaan, hindi na aligar illegal ka droga ang usang Children in Conflict with the Law o CICL. Hasunod mismo ang secondary school, ha Poblacion Zone 1, Javier Leyte, kakulup naman inihiton aga ka K5 Ogs. Ngayon sumla report itong kapulisan 14 anyos nga grade 9 student ang nasabi nga CICL. Nga nahinabo itong insidente matapos sa wayon hiya nga ang duha pa nga estudyante han usa nga school staff tungod itong pagtambay hahagdan han usa nga building. Samtang naglalakat hirati pa kadtuha guardhouse. Kalit lang nga gingawa sa CICL an usa nga guti ay nga sa siya ikang na iya bulsa nga nigin labog ini nga tuha usa pa nga nakaparada nga e-bike. Pero nakitanan school staff ang sa siya nga nadiskubrihan ka K5 Ogs nga may sunod ini hindi aaligara shabu. Dahil nga gindara nga tuha principal's office ang sasya nga tulungan estudyante nga dahil naman nangaruhin assistance ang eskwilahan ha mga kapulisan na nag-imbestigara or nag-imbitar liwat hinduhang nga barangay official sa para itong pag-imbitaryo na kuha nga ginaaligar illegal nga droga ha atubangan itong social worker nga mga barangay officials nga kag-anak itong CICL. Tungod dito na mga minor de edad ka K5 Ogs gin turned over ini ha Municipal Social Welfare Development Office and Javier Leyte para ito na kaangayan nga intervensyon. Samtang Hakalbayog City naman in sumurinder na ha mga Hasamar Provincial Mobile Force Company. Hakalbayog City kakulop ito na o di na ito Hulyo 15 ito suspekan panmusil. Hausang nga minibar ha City Kalbanga Barangay 8 Lawaan Eastern Samar. Ang nahinabo ini hatun Hulyo 9 ngan iton suspit sa rugin kilala kan alias Ungkala 45 anyos usang construction worker ngan resident yan for 3 Barangay Danaw 1 Tinambakan District iton Kalbayog City. Manunumduman ka K5 Ogs nga duha iton patay nga duha iton samaran han maungapan busila ngan subay naman iton impormasyon na ginaaligar nga nag-iirig naman mga biktima na sabi nga bara han igkasi or igkadibati ang suspitsado nga nagresulta ito na panbusila. Ha eksklusibo nga interview han K5 News FM kan Police Lieutenant Eduardo Sande Officer in Charge iton lawaan ni MPS kaso nga 2 counts of murder ngan frustrated murder ang igsampak kontra haging tatahapan nga suspect asano na himaruan nga itong suspect in may nauna na nga kaso in pagpatay o murder gihapon hatun tuig 2021 subay hiton kapulisan kakulup nga adlaw. Hapang kainay naaadto pa ini ha kustudiyan Summer PMFC nga nakatalaan in turned over Kalbayog City Police Station para itong kaangaya nga disposisyon. Ka-K5 Ogs nga mga ka-K5, anato na police report, induro sa iyuhan DTX 500, ang makusog na pangontra ng high blood pressure nga diabetes. Inihi ka-K5 Carlo Riscado para ang kampiyon na mga palita serbisyo publiko nga kaliawan. Haso na natakloban nga bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
0: All right, damong salamat yung K5 Carlo Arisgado. Salamat ito taton na mga police report. Alas 5:29 na K5 match ikuha nala, isulod nala ang kumustahan, ano? Ayon kay tungod taton na limitado nga oras, di maiha nga panahon, masulod ito naton K5 kumustahan manli. liwat. Asan kay ayaw hing alimot ngayon ha? Ito na aton Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, epektibo ini ano nga pangontra hiton high blood pressure ganda diabetes. Mighty C, the alkaline vitamin C para adlaw-adlaw protektado kita. Ang sugod man naton klinika di Therbio no, ang tinatawag nga the superfood supplement. Dire lain ni an ordinaryo nga di Therbio tungod kay may ni VCO o virgin coconut oil nga napaka maupay ha aton panlawas. Sinya sinilako ka kay 5 Milton, nakamute ito. Sinya sinilako kung baga ada na. So yon sangka alas 5:30 na ha. Pangumustahon naton itong mga magpaso, dumagko nga mga balita. Tigang taton mga sister stations. Ato dito kay 5 Santiago, ulitawo waray kaluoy nga ginpan mumuno hina unom katawo mga kakay 5 dito ha Tugigaraw City. Samtang nga kay 5 Palawan, top 7 most wanted person ha Palawan. Oh, dakop, ito na aton mga kapulisan. Nga na, dito liwat ha Cagayan de Oro. O sa liwat nga Binatilyo, patay mahuman pag pamumunon. Oh, ito niya kainom. Di maghaharayot report hit si D.O. nga na Santiago, no? Oh, sige, standby la, sangkay. Tukibon tayo ni nga aton naman mga balita. Alas 5:31 na. Adi na natin K5, kumustahan?
4: Kumustahin na po natin ang ating pong kasama mula po sa Cagayan de Oro. K5 ba? K5 ba Martin Danoy?
1: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
4: Good morning, K5 Martin, Cagayan de Oro. How are you?
5: Mayong buddag sa tanan. Magandang umaga sa lahat dito sa Cagayan de Oro, Kunsyal. Walang problema ang signal niyo dito. Loud and clear. Bye-bye, Five. Back to you, Kagawad.
4: Thank you very much, K5 Martin.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: From Cagayan de Oro with love to K5 Tacloban, K5 Oximer. Magandang umaga.
0: Opo, magandang umaga ka K5, Conrad, mga ka K5, dito po sa Tacloban. Malinaw na malinaw ang signal. Good morning!
4: Maraming salamat K5 Oximer. Dumako naman po tayo from Tacloban to Palawan.
1: K5 News FM, Palawan, 103.9.
4: From K5 Palawan, good morning po station manager na yung bag na bigat mo.
6: Gandang umaga mga kaka-K5, kahapon pa, malinsangan ang panahon dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero malinaw yung signal ninyong lahat dito sa amin ngayon. Back to you, K5 Conrad.
4: Maraming salamat guys. So let's start the ball rolling. Unahin natin muli ang Cagayan de Oro. Wow! Kaya dapat kapag nagkikipag-inuman kayo, abay magkapkapan muna kayo para walang patalim sa katawan. Kapag na medyo tinamaan na, walang mananaksak.
1: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
4: Sabagat dyan o sa Cagayan de Oro, hatid po sa atin na istorya ni K5 Martin Binatilyo Patay. Matapos daw po siyang saksakin ng kanyang kainuman. Ano ba nangyari kay 5 Martin?
5: May kasabihan kay 5 Conrad na kapag uminom, ilagay sa tiyan, huwag sa ulo.
4: Correct.
5: Oh, yan ang nangyari dito, hindi ito nangyari sa Cagayan de Oro. Dito rin nangyari sa Maramag, Bukinon. Part of Bukinon sa Maramag. Nagkainuman sila. Itong Binatilyo na 21 years old sa kanyang kainuman na isa ring 20 years old yung suspect. Eh siguro, hindi nakasangayon sa kanilang pinag-usapan, biglang sinaksak itong Binatilyo, itong 21 years old, sa isang bar. Nandoon sila sa isang bar, doon sa Maramag, Bukinon. Sinaksak ilang beses at dinala pa itong nasabing biktima doon sa hospital, malapit na hospital, but inideklara na ng attending physician na wala nang buhay o dead on arrival ang nasabing biktima matapos po sa maraming saksak, particular na sa kanyang tiyan na bahin na tamaan ito itong nasabing biktima. Samantala, inilusad naman ang hot pursuit operation sa Bukidnon Police Station itong nasabing suspect, but until now at large pa ang nasabing biktima. K5 Conrad. Samantala, dito sa Cagayan de Oro, kagabi, may inilusad na naman na bypass operation. Abot ng 150 grams na shabu at may market value price na 782,000 pesos ang nasamsam ng mga otoridad at na-aresto din itong dalawang suspect sa ikinasang bypass operation sa Lumina Homes, isa sa mga subdivision namin dito na na-locate doon sa may barangay Lumbia. Lumbia dito sa nasabing lungsod. Kinilala ng mga City Drug Enforcement Unit o CDEO ang mga nahuli na sila si alias Janjan, 37 years old, na itinuturing high value target at ang kasama nitong si alias Rock, 45 years old. Ayon sa ulat, ang CDEO Kupo sa pamumuno ni Police Major Aldrin Estrada Baculio kasama ang City Mobile Force. Kikipagtulungan naman ng PDEA Region 10 mga alas 10 imidya kagabi ikinasa ang nasabing operasyon. Nakuha ang bypass money at mga pakiti ng shabu. Ang suspect ngayon ay detinado na at inahanda na ang kaso kaugnay sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan na po mga kaki-5 ang mga viral na mga balita namin dito sa Region 10, particular na dito sa Cagayan de Oro City. Back to you, kaki-5 Conrad.
4: Maraming salamat K5 Martin. Dito naman tayo sa K5 Tacloban.
1: K5 Tacloban City 103.1.
4: Abay, uy! Meron din pong droga na nasabat ang ating mga otoridad sa dalawang suspect. Paano ba sila nasakote? Abay, malaki-laki rin ang na-recover o nasamsam ng ating mga otoridad. Istorya nito mula po kay K5 Oxibert. Magandang morning K5 Oxibert. Paano ba sila nasakote?
0: Opo, K5 Conrad, maraming salamat ano, malaki-laking kantidad halaga ano ng droga ang nalambat ng ating mga otoridad dito sa Tacloban ano. Mahigit isang 100 gramo itong hinihinalang droga ang nakuha sa dalawang high value individual sa ginawang bypass operation dito sa Barangay 110 na Utap Tacloban City. Kahapon ito ng madaling araw. So itong Utap Barangay 110 ito rin ang kinatatayuan ng ating building nasa Barangay 110 Utap ang K5 Tacloban. Anyway, so itong mga suspect kinilala si alias Joseph, 48 anyos, isang driver, residente ng MacArthur, Leyte. At isang alias Jess naman, 30 anyos, residente ito ng Quezon City. Nakuha sa mga suspect ang tatlong heat-sealed transparent plastic sachet at isang nakatali na transparent plastic na ito na ang naglalaman ng hinihinalang shabu. Ayon sa ating mga otoridad, ang nakumpiskang illegal na droga ay may kabuo ang timbang na aabot sa 173 grams na ito ay nagkakahalaga ng 1,176,400 pesos. So sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng ating mga otoridad itong mga suspetsado at maging ang mga nakumpiskang ebidensya. Naisampa na rin ano, laban sa dilawa ang paglabag sa Republic Act number 169165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So yan, KK5 Conrad, mga KK5, ang isa sa ating mga malalaking police report ano dito po sa Tacloban City. Back to you, KK5 Conrad.
4: Maraming salamat, KK5 Oxmer ng KK5 Tacloban. Dumako naman po tayo ngayon dito po sa ating station manager mula po sa K5 Palawan.
1: K5 News FM Palawan 103.9.
4: Mula po kay K5 SM John Paul na kung saan number Robert Jaworski pero top most wanted person na sakote. Mula po at ibang alamin ang karagdagang impormasyon. Paano ba ito nasakote? Ha? K5 SM, good morning!
6: Sa katulad namin ng mga millennials, hindi na namin alam kung bakit number 7 Jaworski. Hindi na namin naabutan yun.
4: Talaga lang.
6: Ha?
4: Talaga lang, ha?
6: Baka magtaka sila eh. Bakit number 7 Jaworski? Wala na, hindi na namin inaabot yun. Kaya blind kami sa sinasabi mo kay K-5 Conrad. Pero kahapon, mga ka-K-5, abay nakalambat ng malaking isda yung ating mga kapulisan dahil yung top 7 most wanted person, yung pong nahuli sa isinagawang operasyon ng ating mga kapulisan doon sa Barangay Danawan sa Magsaysay, Palawan, kahapon lang. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, ang suspect na kinilalang si alias Ray, 29 anyos at isang mangingisda, ay inresto sa visa ng isang warrant of arrest na inilabas ng korte dahil sa kasong rape through sexual intercourse. Hindi na raw nakapalag ang suspect nang ito ay daklutin ng ating mga otoridad at sa ngayon ay nasa kustudiya na ng Magsaysay Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Yan yung ilan lang sa mga malalaking mga police report mula dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, Larawiga ng Palawan. Back to you, K-5 Conrad.
4: Thank you very much, SM. Samantala, dito naman sa K-5 News FM Santiago, ang ating dalang istorya ay mula sa Tuguegarao City sapagkat patay ang isang 19 anyos na kinilalang si Center Troy Soriano matapos itong pagtulungan, ano, saksakin. Abay, ang sumaksak sa kanya, 6 na katao o 6 persons. At ito'y naganap sa isang lugar sa may Barangay Road malapit sa Steel Bridge ng Tuguegarao City. At ayon sa salaysay ng mga testigo, nangyari ang nabanggit na insidente matapos umunong ipagtanggol nitong 19 years old ang mga junior high school student na skater na binubuli ng isa sa mga suspect. Napikon nata yung isang suspect sa ginawang pakikialam nitong biktima na ipinagtatanggol itong junior high school student. Abay, tinawag dito yung kanyang mga kasamahan at dito umano ay sila ay ginawan nga ng krimen tong bata sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya hanggang sa ito ay masawi. Tumakas din kagad ang mga suspect nang matapos ilang gawin ang kailang krimen, pero after a few moments, sabi nga ilang, o ilang mga oras, agad din na dakip ang 4-6 na hinihinalang mga sangkot sa nangyaring pananaksak dito sa 19 years old. Yung 19 years old ay talagang DOA sa pagamutan ng ito ay isugod ng mga nakakita sa nangyaring insidente. Kaya kaugnay ito, nanawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko na magbigay pa ng anumang kalagdagang impormasyon para yung dalawa pang hinahanap ay agad ding madakip at mabigyan ng hustisya ang kanyang 19 gulang na anak na pumanaw dahil nga rito sa ginawang pananaksak. So yan ang isang malaking istorya sa may lalawigan ng Cagayan sa siyudad ng Tuguegarao City, hatid siyempre ng K5 News FM Santiago. How are you guys? Friday, anong mga istorya natin kapag ganito ang Friday sa inyong mga AOR?
0: Sapusapan dito sa amin ang kaldero nung SEA Games.
4: 45 million ba? 50 million?
0: 50 million.
6: Magkano?
0: 50 million.
6: 50 million. Grabe, ano?
0: Oo.
4: Yun ang pinaka ano, nasa World of Guinness of Record, malaking kaldero, 50 million.
0: Grabe. Ano na daw, mga 5 ba o 10 classroom na ang magagawa ng 50 million, mga ka-K5?
4: Tama ba? Marami yan. Hindi lang siguro 10 classroom yan. O, pero kung di aircon na, maling 10 classroom.
6: Ano kaya ang gagawin nila kay ano, Director Matibag sa Monday pag umupo ito doon sa witness stand?
4: Sige, talong natin kay K5 Martin. K5 Martin.
5: Yan ang excited ako na abangan yan. Wow, kapag sumupot si NBI Director Matibag doon sa Senado para magkaharapan sila ni ano, Senador Alan Peter Cayetano. Pero may iba't ibang reaksyon naman kami dito sa Cagayan de Oro tungkol na no, sa issue sa SEA Games in 2019. Na kampyonato, overall champion may yung Pilipinas. Yung may mga katanungan din na bakit ngayon lang lumabas? Bakit ngayon lang lumabas sa kahit tagal-tagal na nasabing issue, ngayon lang lumalabas itong issue na SEA Games wherein may fresh na issue na until now naka may ang mga suspect, ang mga responsable allegedly hindi pa napapailan ng kaso, no? Particular na itong flood control issue, flood control anomaly. So yung mga hakaka, it might be yung mga nasa isipan nila, posibleng politika na naman ito dahil nakita naman during the diyan sa Senado na vocal talaga si Senador Alan Peter Cayetano. Yan lang mga ilan sa mga reaksyon namin dito sa Cagayan de Oro City. Bakit? Parang sa kanta, bakit ngayon ka lang?
7: Ang sagot natin dyan ngayon sa observation ko dyan, SM and K5 Og Semer, sa mga nagkikinig ngayon sa atin, don't enter politics because that's the name of the game.
5: Pwede rin.
0: tama.
6: Kaya pala nandyan kayo sa politics ngayon.
5: Payo na din sa inyong dalawa, huwag kayong papasok sa politika dahil maski personal na mga ano nyo, mga galaw nyo, may mamarites, may maraming mga marites.
6: K5 Martin, yung kanta mo, ngayon ka lang. May English version yan.
5: Ano?
6: We have the right love at the wrong time.
5: Ayaw.
6: O, diba? Kasi,
7: somewhere down the road.
6: Actually, dito sa amin, yan din yung mas marami yung pananaw ng mga ka-K5 namin dito na nakausap natin, na parang yung timing. Diba?
5: Correct.
6: Yung timing eh. Kagaya ng parang, hindi naman sa pagano, yung duda ni Senador, no, magkapatid na Senador Cayetano, na parang pinaon talaga dito sa pagdinig. Kagaya ng sinasabi ni K5 Martin, sabi ng mga kababayan niya, K5 din natin dyan, na sa tagal, 2019 eh. Bakit ngayon ka lang nga dumating? Diba? Kaya duda sila eh, na well, iniisa-isa talaga yung sa kabilang kampo. Yan yung duda lang ng mga ka-K5 natin. Hindi naman natin sinasabi na yun talaga. Diba, K5 Oxmet?
0: Oo. Siguro yung ano ko dyan, dahil ano pa, parang blanco pa yung sa Facebook na nagkakalat ngayon na BGMP. Bong, Bong Revilla, Jingoy, Margoleta at yung pink.
7: Sino yung P?
0: Sino yung P doon?
7: Baka prison. In prison. At ito rin ano, na ano din natin. Naalala ko na tuloy eh. Naging issue din dyan sa SEA Games yung mga ipinapakain sa ating mga atleta. Parang kiksilog. Alam niyo yung kiksilog na pinakain doon sa mga kikiyam. Atleta ng SEA Games?
6: Ayong kikiyam.
5: Kikiyam.
6: Chicken longganisa naman daw pala yun.
7: Ganun ba?
6: Diba? Hindi man daw yun na mumuy. Chicken longganisa.
7: Ano ba kaya ang susunod na mapapakinggan natin at mapapag-alaman natin sa, na naka-fall off sa Southeast Asian Games itong mga darating na araw?
0: Pero alam nyo, mga gwapong anchor, ano, simula nung magpahayag si Director Matibag ng NBI, pansin ko kahapon sa live ni Senator Alan Peter, ano na, umitim na yung balbals niya, yung kasi white yun before. Itim
5: na. Pilitina yun.
6: Meron daw kwento sa likod ng pagpapabalbas niya eh.
7: Pero bago kwentuhan natin, umpisahan na natin si K5 Batid. K5 Batid, go ahead please.
5: Ay, salamat. Ito lang na-notice ko, no? Aside from politics, kapag si K5 Condad yung mag-anchor, huli si SM. Si SM naman mag-angkor. Muna na si Cape Concordan. Okay, anyway. Happy weekend sa ating lahat. Mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si Kakipal Martin Raparet nagsasabing, Mayong Buntag, Karatantaran.
7: I will break that. Sige, pangalawa na si K5SM.
8: Kita mo na yan.
6: Sabi ko na eh. Maraming salamat mga ka-K5. Happy weekend. Kita tayo sa Monday. Dito sa ating balitang K5 Kumustahan sa Umaga. Mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, K5, John Paul Dacoco, mayad na timprano sa ating tanan.
7: Thank you, SM at K5 Oximer.
0: Opo, mula po dito sa City of Hope and Home of Resilient People, K5 News FM Tacloban, K5 Oximer, Asidre, Maupay, Nga Aga.
7: Maraming salamat mga ka-K5. See you again sa next program natin by Monday. Mula po sa K5 News FM San Diego, K5 Conrad de los Reyes. Magandang umaga po sa ating lahat.

0: Okay! Binati pala ninyo natin K-5 kamustahan. Kapatid natin mga sister stations, mga ka-K-5. Alas 5:51 na. Good morning, Ana. Hire Mark Rodriguez. Good morning, ka-K-5 Ogs. Shoutout ko noha ICPH Lady Division. Shoutout to all Risky Leon. Leonora Escalon na Navarez. Good morning, Sir Ogsimer. Watching and listening. Good morning. Leticia Naval. Good morning, ka-K-5 Konsihal. Shoutout daw ako kan Ilmer Tiberio. Handbarangay Katigbian. Tanawan later. Ryan Hermones Mihido. Watching from Tabuan, Marasbaras, Tacloban. God bless. Okay? Sige, hey, sir, well, ka-K-5 Mats, kuhaon tatlinya, no, mga mustak at aton magiging lakad itong panahon, yun nga weekend. Imavil Gacho, good morning, sir. Mapakian na ako kung saan o otro ang check-up. Oh, may dagatang libre nga check-up, ha? Hatong mga namamati, yun na. Yan na nga, next week, July 20 to 24, nakaschedule ito natong libre nga check-up dito ha aton Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 8 aga, kutob alas 4 immediate kulop, July 20 to 24. May daliwat kita at Sabado, itong July 26, matikang ini alas 8 aga, kutob laliwat hiyat alas 3 itong kulop. Domingo. Domingo ini nga, July 20. Six mga ka-K5. Kaya wala kita at Sabado. So, amay ni ha, ito na ito na schedule, ito ang libre nga check-up, ha, ito ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay na, ka-K5 Matt, si Noel, para ito na weather update. Yan na nga weekend, mga ka-K5. Ano? Sige, adi na ha, ito ang linya, si Noel Montesa.
1: Sula panahon!
0: Si Noel, good morning, K5 mo.
2: Good morning, mga paingaga, sir. Ngan sugat mo na natin mga ka-K5 na nagkikita natin Facebook Live. Ganun mamati hanira mga radio. Yan natin ang lagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan ni Yernes. Ika-17 adlawhan na Hulyo 2026. Happy birthday na yung Anton akong kabuhat sa Nice Call, Hijam Goles. Basal liwat ang pinakabago ng satellite animation ng pag-asa. Anaton minayoy yung minahal nga provincial Leyte. Padayon kita makakabat in good weather sa papusibli lagyapin mga pagsira kinangadlaw. Kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa. Kauro ka rin inananabo, kulup o gabi nga magahon. Tungod lain niliwat ang local thunderstorm. Waray, gale warning nga ginisa at pag-asa. Para yan ang adlaw, din yato na bit. Salit, anaton mga ka-K5 nga nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pag-isla, taluwas, kumantuhadagat, pagpakabuhi, basta magikmatlayan mo pa'y para liwat hira makalikay, hinano po man ng mga disgrasya ang posibleng manabo, samtang hira at to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahi yan na, iniyan ang adlaw, pinagihan dagat, taluwas kaya pagbiyahi. Kabukusan, ka-K5 Bong Simer, posible lagi hapon kita ng good weather yan ang ato.
0: Ayun, oo. Sige, Sir Noel. Damong salamat, sir. Good morning. Happy weekend, Sir Noel.
2: Damong salamat. Kan mo pa yung aga, Leyte. Happy weekend.
0: Alright, damong salamat yung K5, Baruel Montesa. Alas 5:54 na, masunod ng DTX 500 Morning Newscast. Kadugangan ng mga balita lokal, national, international, entertainment and sports. Good morning, Anay Merna Salas. Good morning, kung kan Dandan, si Priyano, kan Maylin de la Buena, ngan kang Grace Salas, si Juan Evina. Good morning, Sir Ogsimer. Shoutout kung kan Konsihal Tommy Ilacion, nga diha Balanghiga. Oh, good morning. Didat mga taga Balanghiga. All right, mga ka-K5, ako naman yung naging anchor man, ka-K5 Ogsimer Asidre. Parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Galiawan na siyudad ng Tacloban yung nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: Mike Kumso.
5: D3 Bio.
6: Health.
3: News. D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Tajud kayo ng akong blood sugar.
4: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Mm. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Uh-huh.
7: Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones.
6: Mm.
7: Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kayo nagtabang sa ato ang brain.
6: Mm.
7: Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, mm-hmm. Parkinson's, gawas sa gahatag ni siyang sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyod niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
6: Nga maoy hinungdan sa migraine,
7: mm.
6: usahay, sakit ulo,
7: mm.
6: kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain padulong sa glymphatic system o gahatag energy sa imong brain pinaagi sa ketones.
7: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral. Antibacterial special.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan,
7: oh, giubo, may plimas.
6: Adunay plima.
7: Mm.
6: Walay undang ang paghilanat.
7: Mm.
6: On and off.
7: Yes.
6: Trangkaso na na.
7: Inom nag D3 Bio.
6: Husto.
7: Mm.
6: Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, maukini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
7: Nya, nakahipabi.
6: Mm.
7: Napukahipasi.
6: Oh.
7: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up.
6: Uh-huh.
7: Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio.
6: Mm.
7: Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas,
6: uh-huh.
7: matag-adlaw pud ni patyon sa D3 Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
6: Nindot jud kaayong point ni mo, Doc.
7: Mm. Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin, og monocaprin, naa na tanan sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo, ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
6: Ang D3 Bio, gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of the thermogenic effect, Sir GP.
6: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpa-lab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yadto sa laboratory aron magpa-check up. Og kung magpasagad pod sa ginom mga antibiotics, delikado pod na.
7: Oh.
6: Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics og antivirals. Pero kung moinom kag natural nga antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wa jud ni side effects.
7: Wala gyud. So, muna na lang importante, Sir GP.
6: Oh.
7: Ang nakaayo jud, Sir GP, kay wala ni resistance.
6: Oo.
7: Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
6: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamatod, ana? Monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
7: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic.
6: Oo.
7: Antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
6: Very safe.
7: O dili mamatay ang mga good bacteria.
6: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
7: Muna na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
6: Muna siya. Kung gihilantan ka, giubo ka,
7: gisipon
6: ka, bakterya man o virus,
7: correct.
6: Imonolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nagabustra sa imuang immune system o sa D3 Bio?
7: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
6: Kana!
7: Pero kung plain D3 ra ka,
6: awa ra.
7: Police station ra imo ha.
6: Layo, layo sa site of infection. So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras! Sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
10: Live mula sa Bulwagang Bari.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maupay nga aga ka K5, halina na magpasong ang mga notisya. Hato naman mga laray uluhan. Bali na lokal na NGCP Ginklaro nga walay ra magpaumentong kabaraydan ng kuryente. Samtang online loss ng online rental fee, diri nahingangad to haira.
2: Samtang 1.17 milyon sa pesos ng kantidad in Shabu, narikopuhaduhan ng high-value individual hautap Tacloban City.
1: Bago National, anay NBI Chief Oplan Romanov, tarhoga pamilya Marcos, diri daw kan VP Sara Duterte.
2: Samtang investigasyon ng NBI, hiunonghan Calderohan 2019 SEA Games, gindipensaran han DOJ.
1: Balita International, US ngan Iran, o doon nagbalyuwayin pag-atake, panibagong apitad, hanpang kahimyangan, ginkukonsiderar ni Trump.
2: Samtang pag-atakehan Russia ha Ukraine, igin kamatay han 14 katawo. Ukraine bumulos sa mga oil tanker han Russia.
1: Business report, mga ka-K5, sobra 10 pesos nga aumentong presyo ng diesel ipapatuman sunod nga semana.
2: Nga nato naman na balitang wow, usa nga sundalo ginbaligyaan hin Shabu hinhubog nga lalaki.
1: At naman balita pa ugnatan kusog, magbugtong katagataka ng galayde, posible makapagmulay ha Asian Games Taekwondo Competition.
2: Nga nato naman na balita entertainment, Bea Alonso ng Vincent ko waray mag-honeymoon. Bea, burod na ba?
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Ini DTX 500 Morning Newscast. Sinang adlaw ang Biyernes, Hulyo 17, 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ka K5 Oxemer Asidre.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian ngan makikita kami diin man liwat nga parati itong kalibutan. Pinagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital.
2: Ngan hadetalye hanaton mga balita.
0: Balitang lokal.
1: Alas 6:04 na, kaka-K5 siya naman nga balita lokal. Ang NGCP naglaro nga wanay hira magpaumento hakabaraydan han kuryente. Samtang andaw line loss ngan line rental fee diri nahingangad to haira. Kaka-K5 Roger Tilana, K5 mo.
3: Ginklarohan National Grid Corporation of the Philippines sukon NGCP nga wanay hira susukot nga kabaraydan tikang ang mga konsumidor para hagintatawag nga line loss ngan congestion charge o line rental. Subay kan na NGCP Assistant Vice President ngan Head han Public Relations Department Attorney Cynthia Alabanza, maya da revenue cap an era transmission charges salit ang kantidad hanira gin susukot in diri basta-basta nga nagbabag-uha kada tuig. Gintagan pa niya hinduon nga diri nagbabaligya o napaliting kuryente ang NGCP sanglit diri hira nasukot han line loss ngan ini nga transmission loss nga binabaydan han mga konsumidor ha mga distribution utilities intikang ha mga filferades o kun mga kinawat nga kuryente ngan mga miyembro tagkonsumuhang kooperatiba amoy to nagabaga han kabaraydan.
4: Line loss, we don't charge that because we don't buy and sell electricity. Like I said, we do suffer systems loss, technical, but we don't charge that because we put in equipment instead. The entity who charges line loss for pilferage is the distribution utility.
3: Gimpahayag nuot ni Alabanza nga ang congestion charges o line rental hindi rin na isusulod ha-income ng GCP kundi iniindugang nga bayad kung kinahanglang kumuha hin mas mahal nga supply ang kuryente tikang iba nga power plant may tungod hang kakulangan o pag-undang han operasyonin o sa nga planta. Tungod hini ginaagat han NGCP ang publiko nga mahibaro hinsakto kon ano anira binabaydan ha electric bill. Agud malikyan ang sayop nga impormasyon ha mga dugang nga mga kabaraydan. Para DTX sa 500 Morning Newscast, Inihika K5, Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, 1.17 milyones nga kantidad din shabu, narikopo, hadwang high value individual, hautap Tacloban City. Kakifib Carlo Arisgado, IK5 mo.
5: Narikopohan mga otoridad ang sobra usag gatos kagramosin illegal nga droga. Haduha nga high value individual hagindumar nga by bust operation. Habarag ni 110 utap Tacloban City, kakulup nga adlawiton Hulyo 16. Ginkilala ang mga drug suspect, kanda alias Joseph, 48 anyos nga driver, and residente Han MacArthur Leyte, and he alias Jess, at 30 anyos nga residente naman, ha Quezon City. Narikober ha irang nga duha ang tulong nga heat-sealed nga transparent plastic sachet, kan usang nga nakahigot nga transparent plastic nga cellophane, kagin susudlan hingin tatahapan nga shabu. Kinbabanabana nga aada ha 173 kagramos ang kabugaton na recover nga shabu, nga nakantidad naman ini hin 1.176 milyon na. Hapag kaya na in nakapailarom na hirangan ang mga illegal nga droga, hakustudiyahan mga kapulisan na nga ginaandam na ang pagpasakain kaso kontra duha, tungudan pakatalapas ni Raha Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para han Detex 500 Morning Newscast, inihika K5 Carlo Arisgado, para han kampiyonan ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan at syudad na Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5, lain pa nga balita lokal, ang Prime Water naghangyo ang mga konsumidor nga igpasabot haira kung may daman mga leakages in tubig. K5 Kim Soriano, K5 mo!
6: Ginhangyohan Prime Water ha mga konsumidor nga igpasabot ha ira kung may daman nira makitanay nga mga leakages hintubig. Sumalakan Helen Colliera, Communications and Public Relations Officer, nakakaraglalugod ang tubig nga nangangada ini ha ira systems loss. Sugad na lahat natabuha godsend kundi ginbiling anay nira ang buhong nga kausahan leakage dito nga nabaruan nira nga naguba ang ira mainline. Pero iya naman gin klaro nga warahira gin babasol hinbisan hino pero unta sumatanhira kung may daman mga aktibidad nga posible makaapekto ha mga linya han tubig.
7: Waray na kami ni gin babasol kung kanhino man. Utro, nagtikang nanaamon opisina nga nagkaada na lot kami in communication nga kung may da mga activity nga is tatrabahoon din na makasabuton na kami para inin aware na naman opisina nga pwede may adida may itabi.
6: Siring pa ni Colliera hiralagi hapon ang mag-aayada kundi ingintika nga nanira ang pag-ayad dito. Piragi hapon ng mga distribution ng service line ang iragin ayad dinahan na kalabay ng semana at tungod han leakages. Para ha DTX 500 Morning News ka sa Koyka K5, Kim Soriano.

0: nutrisyon, samtang naabot naman na sobra 14 milyones ng mga kabataan ang apektado hiniha kalibutan. Agud mabuligan ang mga pamilya, may ada protection on PhilHealth pinaagihan ira some outpatient therapeutic care benefit package para hanlibre nga pagpatambalan mga bata nga may SAM kundi ina makakarawat 7,500 para han mga bata nga 6 kabulan paubos, samtang 17,000 naman para han mga kabataan nga ada 6 tubtub ha 60 kabulan. Makapanhimulos gap hini ang mga kwalipikado nga benepisyaryo hayakap clinic nga gamot program nga nagahatagin maabot 20,000 pesos sa kantidad hinlibring outpatient ka medisina, pamurga ngan vitamina han mga bata. Samtang nanawagan naman ang ahensya ha mga kag-anak ngan barangay health workers nga dire igbaliwaray ang panlawasan mga kabataan tungod kay ang grabe nga malnutrisyon ng usang sakit nga bisan pa makamaratay in pwede matambal hinlibre.
1: Kung mapansin po naton nga may mga sintomas ang mga bata, magsiring pa naton kanina, magpakadto na gud kita at pinakaharani nga health center, magparehistro po han yaka para masiguro naton nga ang bugos nga pamilya maproprotektaran under the universal healthcare law.
0: Para ha DTX 500 Morning Newscast, ini hika kay 5 Jean Pilino para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ng Kaliawan Nasyonal ng Tacloban nga nabugos sa sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: Alas 9:12 na kay 5, baka na po sa naman nga balita lokal. Ginaagat naman han Department of Health Eastern Visayas ang katawhan nga igpadayon ang pagsuporta han pamurga ha mga kabataan nga programa yan ang abulan han Hulyo. May pag-isong pahinig hindig on han Department of Health nga ang deworming o pagpurga in nagpapabilin nga talwas epektibo nga napamatud-an na nga paagi para maprotehiran ang kabataan kontra hawati o kon intestinal worms. Minanduhan gihapon itong departamento ang mga health workers nga local government units nga igpatuman hin istrikto ang safety protocols sa pamurga ha mga eskwelahan nga mga barangay para masigurado ang talwas kapag patumarahan medisina. Ginsagdunan han DOH ang publiko nga dire tumuod dahil mga impormasyon nga dire beripikado kay magdudurot laini hin kabaraka. Ang katawhan ang kinahanglan han DOH tumapod ang mga impormasyon para masigurado nga tinuod ini. Igin pasarig han ahensya nga madigon ang era inisyatibo hapag papanalipod han panlawas han mga Pilipino pinaagi han science-based nga mga ngan may ebidensya nga health interventions.
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kagay 5, meron balita lokal. Dito naman hay Johan DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nagagkapi ka na! Nadidox ka pa!
3: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Samtang, lagos naman kita ha aton mga balita regional. Unahon ta, iton K5 News FM Dumaguete. Pagpatay hanusa nga marina biologist ha sibulan Negros Oriental, posible waray kalabutan ha iya propesyon sumalaha kapulisan. Kakifeb Rufa Divero, IK5 mo.
5: Maaring walang kaugnayan sa kanyang trabaho bilang isang marine biologist ang pamamarila sa dayuhang si Kanja Carpenter sa sibulan Negros Oriental noong Linggo, Hulyo 12. Ito ang ibinunyag ng pulisya matapos maaresto ang 3 sa 4 na suspect sa kanyang pagkamatay. Ayon na kay Philippine National Police o PNP Information Chief Police Colonel Alan Ray Coe, ipinakita ang investigasyon na ito ay isang robbery gone wrong kung saan kinuha ng mga suspect ang pera at alahas mula sa bahay. Sinabi din ni Coe na wala pang ebidensya sa ngayon na nagpapahiwatig na ang pamamaril ay may kaugnayan sa profesional na buhay ni Carpenter. Gayunpaman, hindi pa natukoy ng pulisya kung bakit kinakailangan barilin ng mga suspect ang biktima. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng pulisya ang 3 suspect habang inaasahang isasampa ang kaso ngayong Biyernes, Hulyo 17. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5, iba pa nga balita ko hauntan linyan K5 News FM Bacolod. Usa nga lolo gin mulistya o gin logos ang iya apo. Kaangayan naman nga kaso na isampa na. K5 Zyro Van Albay, K5 mo.
6: Isinampa na ang kasong rape laban sa lolo na ginahasa ang sariling apo sa Negros Occidental. Nangyari ang panghahalay noong mga nakaraang araw. Isinailalim naman ng bata sa counseling dahil sa natamong trauma sa lolo nito. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM Kabankalan sa barangay, nagbigay na ng tulong pinansyal ang mga opisyales sa biktima. Nasa tanggapan naman ng Social Welfare and Development Office o

0: WDO ang bata na laman rin ng K5 News FM na magkalapit lamang ang bahay ng suspect at biktima. Wala namang record sa barangay ang suspect at wala ring bisyo, pahayag ng mga kalapit na kaibigan ng suspect. Balita mula sa Negros Occidental, Zairo Vanabay, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: Katapusan nga balita regional ang kwantetong linya han K5 News FM Iloilo. Waray pulisa nga direkta nga dabi ha illegal quarry ha Western Visayas ininsumala ha initial investigation han Mines and Geosciences Bureau. Kakifib Karin Badilla, AK5 mo.
2: Walang pulis na direktang sangkot sa illegal quarry sa Western Visayas. Ito ang lumabas sa inisyal na investigasyon ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon sa opisyal, may mga impormasyon lamang na ginagamit ng ilang truck driver ang pangalan ng ilang pulis kapag nanghuhuli sa howling operations. Anya, kasalukuyang binavalidate ng PRO 6 at MGB ang mga naturang impormasyon. Sa kasalukuyan, nakatuon ang MGB sa pag-iimbestiga sa umano'y bribery o panunuhol sa ilalim ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, tiniyak ni Tuanyo na haharap sa kaukulang kaso ang sinumang miyembro ng kapulisan kung mapatutunayang sangkot sa nasabing issue.
3: Nag-uulat para sa K5 Network News, ito si K5 Karen Badilla para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: DJX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Sa K5, ito naman Balita Regional, dito tayo yung DTX 500. Direktibo nga pangontra, han high blood pressure nga diabetes.
4: Balitang National.
5: Balitang National. Alas 6:17, siya naman nga Balita National. Lagin buyagyag ni anay NBI Director Jaime Santiago nga ang ginsisiring nga Oplan Romanov venosang pahimatngon na pamilya Marcos nga diri kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Dugang pa ni Santiago, itong maong termino insyahan nga nabatian kan Davao City Mayor Basti Duterte hadun Enero 2024 como pahinumdum kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. mahiunong han natabuhan haira pamilya hadun mahilagput hira hapwesto dinan 1986. Napausa ito na ng opisyal, hantig na ginpagawas ang kampo ng mga taga-suportahan busy, Presidente ng Operation Romanov in usang tarhog kinabuhi ni VP Sara. Gindiong gihapon ni Anay NBI Director Santiago nga gimprobaran nira nga investigaran ang ginsisiring nga hulga kinabuhi han Vice Presidente hanhiya pa ang nagmamanguluhan NBI pero waray makipagsumpayan ang kampo ni agod maghatag ng impormasyon. Tungo din ni nagpahayag ang Anay NBI Chief nga andam hiya nga tumistoygos sa impeachment trial ha Senado agod nga isumatan niya ibabruanan ha kontrobersyal nga oplan.
1: Katapusan nga balita nasyonal, gindepensaran han Department of Justice kon DOJ at NBI hagin bubuhat nga imbestigasyon hi unong han kontrobersyal nga 50 milyon pesos nga kaldero nga gintindog para han 2019 Southeast Asian Games. Inin mahuman nga akusaran ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng Senadora Pia Cayetano ang NBI nga gingagamit lan issue agod hadlokon nga nag-pressure hira kumo Senator Judges hapaday ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumala DOJ na tapod hira nga bubuhaton ng NBI ang katungdanan hini nga may integridad ngan profesionalismo ngan may otoridad gihapon ang ahensya nga mag-imbestigara han ira kalugaringon nga mga pitada. Nabuhi ini nga issue han makakarawatin panibago nga mga ebidensya ng NBI kundi ina maabot ha 10 bilyones sa pesos nga pondo para mga proyekto han New Clark City ang dirilagi hapon accounted akutubiana. Igindiwara naman ini ni Senator Alan Peter Cayetano nga nagserbi kumo chairman han Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ha 2019 SEA Games nga nagsiring nga warhiya kalabutan ha proyekto nga gintudlok ang Basis Conversion and Development Authority nga amo nagpatuman hini. Nagsiring naman ni Cayetano nga iya susuportaran ang investigasyon ng NBI ha usang a kondisyon. Karuyag ni Cayetano nga ang mga senador ha minorya ang tutugutan nga mag-imbestigar han flood control scandal. Samtang pahayag naman ni Cayetano nga kun iimbestigaran ang Pondo Hasi Games, kinahanglan igpadayon ang investigasyon han anomalia haflad control.
4: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Okay, five. Wala naman balita nasyonal. Dito tayo, han. Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
4: Balita International. International.
5: Siyahan nga balita lang yung labnasan, mga K5. Nagbahimat ngon US President Donald Trump nga magdinuhay ang Iran. Mahuman nga pabutahan na hanpirisan Amerika ang ilang mga tulay ngan planta hin kuryente. Sumalahan US Central Command gin target nira ang command center, air defense sites ngan tambakan hin missile han Iran. Agod nga mapukan ang kapasidad hini ngan nga magsinamok ang mga barko nga natabok sa Strait of Hormuz. Bumulus naman hin pagbalato sin drone ang Iran kontra mga militar nga ngan pasilidad han Amerika, ha, Bahrain, Kuwait, ngan Jordan, nga nagdurot hin pag-evacuate hausa nga ospital, ha, syudad, han Abaz. Habot nga mga K-5, han Baliu ay hin pag-atake. Ginkumpirmar ni Trump nga ginbuhian na han Iran ang Amerikano nga ira gindetiner hadtong Disyembre 2024 nga ginkukonsiderar ang presidente nga usa nga bagong apitad han pangkahimyangan. Samtang nagpahimat ngon naman ang Iran Revolutionary Guard Corps nga babalabgan gihapon nira ang iba pang mga ruta han enerhiya han Amerika nga mga kaalyado hini kung nagpapadayon han US an era naval blockade ay era mga pantalan.
1: Katapusan nga balita internasyonal, patay ang 14 katawo sa Ukraine matapos ang paglunsar hin drone ngan missile han Russia nga umigo ha mga residential building ha syudad han Odessa sumingan Zaporizhia. Kumupaton na nagpalatos naman hin mga drone na ang Ukraine na ha Black Sea kundi in ginigo nga nagparik ang 20 nga mga sakayan pandagat han Russia lakit na ang 17 nga mga oil tanker. Matungo din nga pag-atake han Ukraine na piritana nga limitaran han Russia ang ira biyahe ha Sea of Azov nga pangunahon nga ruta para han ira export ang nga traygo. Dungan hini nga samok o kon kasamok naatubang naman hinda ko nga burbala sa gobyerno han Ukraine mahuman nga bumuliw ha pwesto hi Prime Minister Yulas Verindinko nga Defense Minister Mykhailo Fedorov.
4: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Okay, five. Nanon balita international. Dito naman hay Johan Klinika. Dether Bio. Disorder Food Supplement. Tinganganan imo kito Genic Diet. Inom. Ang Klinika Dether Bio nga pagpulisan na napakadamo ang benepisyo panlawas. Sini.
4: Balita. Wow.
5: Alas 9:23 na. Haton balitang kakaiba. Waray anay makapamuhay-puhay ano sang nga hubog nga lalaki han baligyan niya hingin totoohan siya bo an usang nga sundalo hasulod hin pansiterya dito ini hamay junction Pinokpok ha Kalinga. Ang investigasyon nitong PNP ginaaligar nga tigdagindaop hini nga hubog nga suspect an usang nga miyembro han 103rd Infantry Battalion ngan gindulhan niya in usa ka pakete hingin aaligar siya bo kabalyo naman hin 1,000 pesos. Mahumat ang transaksyon, nagpakilala ang sundalo kumo usa hiya nga intelligence operative ngan dayon niya ginaristo ini nga lalaki antes ina-surrender ha kapulisan. Ang gintatahapan inaatubang inahakaso nga pagdalapas sa Republic Act No. 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Apag kaya na mga kakaifive, aadto na nahimas na hinmatugnaw nga rihas ini nga suspitsado ha kustodiyahan Bureau of Jail Management and Penology.
4: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Okay, five na naman balitang wow dito tayo han. GTX Liniment Oil, sakto ang init, sakto pa ang lamig.
4: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: Samtang hato naman na balita negosyo, mga K5, panibag-o nga pasakit sa bursa ang posible atumangon han mga motorista. Matungod kay sumaka naliwat ang presyo ang produkto petrolyo, hay katulog kaadlaw han trading ha world market, matugod ang kasamo ka Middle East. Subay han dato sa posible mag-aumento hin 10 pesos ang kada litro han diesel, maabot a 4 pesos sa gasolina, ngan sobra 11 pesos sa kerosene. Kung igdudugang ini ha presyo ang mga gasolinahan, yan na, posible nga sumaka ang presyo han diesel ha 85.88 pesos kada litro, tikang han 75 pesos. Ang gasolina naman, nga aday na ha sobra 70 pesos. Imposible gihapon nga mag-aumento ha sobra 80 pesos kada litro. Depende han magiging pinal nga resulta han trading, yan ang adlaw han Biyernes.
4: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maha K5 ang balita negosyo in Dorota Iwan Klinika Deo Fresh Deo Roll On.
4: Balita Sports.
5: Alas 9:29 na. Halo naman balita pag natangkusog mga K5, magbugtong at taga Kananga Leyte, posible nga makapagmulay ha Asian Games Taekwondo Competition. Ka K5 Kevin Shusana, K5 mo!
6: Ay dako ang posibilidad nga makagmulay ha Asian Games, yan nga si Tiyemre dito Japan, ang magbugto nga yape ng mga taga Kananga Leyte. Hiraan kaapi han magre-training ng mga Taekwondo gym sa Pilipinas para hiraan maprobaran kung hiraan ang ayan na makigsangka dito hanti arabot ng Southeast Asian Games. Subayhan report, ang Pilipinas inagihingyap nga makadaog na handi sa siyahani nga gold medal ha Taekwondo didahan Asian Games. Sobra na, hinupat kadikada, tikang umapi ang Taekwondo ha Asian Games, waray good makakadaog ang Pilipinas, hin gold medal han Taekwondo ha Asian Games. May ada na 30 nga medalya ang naangkon han Asian Games Taekwondo, pero waray pagod gold medal. Salit para matuman ini nga inup ang Philippine Taekwondo Association, amo ang magpapadara han nangunguna ng mga atleta han Taekwondo 39 ini hirakatawo ngadto ha Korea para hinhingpit nga training para matistingan kung andam bahira hini nga Asian Games ngan kung hino ang angay igpadarahira ngadto hini nga murumlay. May adaliwat nira aapihan ng mga kompetisyon dito ha Korea, amo ini ang Chonchon Korea Open International Taekwondo Championship, opod gihapon ang Kim On-yong Cup International Open Taekwondo Championship. Kataliwan hini, mapakadto gihapon hirahin training ha Kyung Hee University. Ang mga kaapi han Philippine team han Taekwondo nga magi-training ha Korea, in pinangungunahan han veterano nga hi Kurt Barbosa nga nakagmulay na ha Olympics, og ang Southeast Asian Games champion nga hi Tatiana Mangin. Ang duha nga mga taga Kananga Leyte amon magbugto nga hira Gios Gabriel Derek Yapi og aniya bugto nga hi Nicole Yapi. Ini nga magbugto amo in Adunaha, Manila, nag-i-eskwela ha University of Santo Tomas. Hirain nag-i-eskwela, didahak Kananga National High School, o ganira mga kag-anak, amo in mga eksperto ha Taekwondo. Sports update, Dorothan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Chusana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko, ang kaliawan ha siyudad han takloban, ngan bugos kasinrangan Bisayas, K5 News FM.
4: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.
1: Alas 6:29 na para ato na Balita Entertainment. Bea Alonso ng Vincent ko, waray daw mag-honeymoon. Bea, ginhuhurub-hurub nga buro na. Arito chika ni ka K5, Maring Louie. I-K5 mo.
8: Yan ang kasal na hira Bea Alonso ng Vincent ko. Pakianahan mga Marites, diin man hira mag-honeymoon. Sumala kan King of Talk, Boy Abunda. Nagkistory hira ni Vincent, mahumunan kasal ngan yung pakianahan kung diin hira mag-travel para ang honeymoon. Waray kuno hira honeymoon kay damo nira trabaho. Ngan damo ang kinahanglan unahon. Katapos in photoshoot para niya endorsement balik taping hi Bea, haiya drama serye ng Whispers from Heaven. Pero makusugan hurub-huruban mga Martes nga buro da naktres tungod kay tigdaay naman ang pagpakasala nga naglulungon na ang duha hagin pa-renovate nga kondo ni Vincent samtang haniya pala ginuuyaman ni Bea. Para ha showbiz news sa Quickie K5 Maring Louis para ha kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang Kaliawa, nasyonal ng Tacloban nga bugos ng Sarang Visayas. K5 News FM.
4: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Maha K5 and Balita Entertainment, Induro Tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
4: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
5: Alasays, imidya na, mga K5! Iyo pala na batianan mga katukiban ng DTX 500, The Morning Newscast. Sinangadlaw, Han Biernes, Olyo 17, 2025.
1: Ako'y ka K5, Carol Medina.
5: Ako na mga K5, Oxymer, Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
1: Ngan kaliawan na syudar at Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5, K5 News FM!
4: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
10: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
11: An 578 Emporium in may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, and Borongan City.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
13: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
13: duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang
13: may alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
4: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
15: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinaut untang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
16: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
15: Gusto.
16: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
15: Kana.
16: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir GP magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sa gabi og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
15: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
16: bad
15: sa
16: cholesterol.
15: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
16: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
15: Gusto.
16: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga mao'y gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
14: DTX 500.
17: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo yung DTX 500.
14: DTX 500.
18: Pumali sa mga butika.
15: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
16: Wow, di gina madaot sir GP. Labi na kung sige kag inom.
15: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
16: Mm-hmm.
15: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
16: Mm.
15: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
16: Ang nakanindot sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
15: Hmm.
16: Kumbaga sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
15: Kampiyon.
16: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
15: Wala kay reserve.
16: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
15: Oh.
16: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
15: Oh, kapatsadaha.
16: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
15: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
16: Mm.
15: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
16: Importante gyud sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
15: Mm-hmm.
16: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers,
15: uh-huh,
16: og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
15: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
16: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
15: Dili abusuhan.
14: DTX 500.
19: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
14: DTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
5: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 6:37 na oras, ginpadang at ayuhan Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
23: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

Friday! July 17, 2026, in inyo ka-K5, Edward Sanyagan! Welcome, hindi kayo kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta, manginigog magkong ang mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas, din yung Ciudad ng Taclob, at natin mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel, K5 News FM Tacloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba mga ka-K5? Sige na't pagre-remedyo o magkatipagre-remedyo pala. Ano niyo kinandam nga remedyohon niya ng adlaw? Hirahin o liwat na niyo bagayin ka-remedyo kung nag-remedyo na kamo. Ngayon kung magkatipagre-remedyo pala, hirahin o tanin yung baga nakatalaan ngayon ka-remedyo. Ngayon kung sige na't remedyo, hino ito niyo bagayin kikina-remedyo yan ang mga tak na mga ka-K5. Ikaw ka-K5 Edward, syempre naka-remedyo na mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Nga di anay kita itong magiging kartad itong panahon, yan ang adlaw. Ito na Biyernes, thanks God is Friday, mga ka-K5. Medyo mandalumdum pa itong sitwasyon din hatakloban, madampog ining kalangitan. But nakadiyon anay natin at pinaka-latest weather forecast. Tigang hapag-asa para itong kasayuran itong atong mga nanmamati. At least magbiyahe man kamo yan ang adlaw, na ibabaro kamo kung magkano at magiging kartad itong atong na panahon. Nasiring din ba daw? May nanaliwat bagyo, tropical depression, pero gawas pa ini Philippine area of responsibility. Yan. Hain man ini, but anay, itong southwest monsoon o kung panahon hininhabaga at apiktado, itong pinakasidsid nga parte, ito na northern Luzon, yan ang adlaw, ito na Biyernes. But may nagkita tropical cyclone, gawas pa itong Philippine area of responsibility. Kanina nasipatan ni alas 3 ng mga gahon na nakadto 2,965 kilometers east-southeastern Mindanao, okay? 2,965 kilometers east hitong southeastern Mindanao. May narainin kakusgon ng hangin ng 45 kilometers per hour harangya sentro. Ngan pagsubasko ng 55 kilometers per hour na giyo sa ni northwest. Mahinay mga kakipabi ng biyahin ng bagyo gawas pa Philippine Area of Responsibility. Itong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes, and Babuyan Islands, apiktado na at southwest monsoon kung habagat yan ang adlaw. May mga gayon nga magiging partly cloudy to cloudy skies and midanira gihapon na puruhan ng patsarang pagdarahitingan paguran. Samtang itong Metro Manila, ang ibang aparte ito natong nasod, upod niya ni sinirangan Visayas, localized thunderstorm naman. Ito magka-apekto ng weather system, partly cloudy gihapon, okay? Ngadton ka madampog nga kalangitan, may daghapon na puruhan hinimpatsara nga pagdarahitingan paguran. Labi na din hiton kakurol pon mga ka-K5. Paran mabiyahin naman hakadagatan na aditon forecast. Hiton na coastal water condition. Magigin mabalud mga ka-K5 Edward, yan ang adlaw hiton na Biyernes na sering didi. Inin bugos nga nasod Pilipinas, magka-experience sa lakitan is light to moderate. Nga magiging kartan, ito natong kalalawdan, pinakataas nga baludad ang mga 2 meters mga ka-K5. Ito natong temperatura yan ng adlaw, magamumulay. Temperatura mga ka-K5, 34 degrees Celsius. Itong temperatura yan ang adlaw mga ka-K5. Ang pinakabubong temperatura na i-record liwat kanina, ang pag-asa weather station, dito sa Science Garden sa Diliman, Quezon City, na kadaha 24.8 degrees Celsius kanina alas 5 maagahon mga ka-K5. An aton adlaw sumidlit nagpakita. Alas 5:35 kanina han maagahon, matutunod liwat alas 6:29 niyan hapit itong kagabihon mga ka-K5. Diniha Tacloban cloudy. Ito na aton panahon. Madampog din aton na kalangitan mga ka-K5 para itong kasayuran to natong mga manmarati. Ito na aton na temperatura at 26 degrees Celsius. Ito na aton air quality yan ang aga fair mga ka-K5. And it aton cloud cover haros 100%. Ito na aton kalangitan mga ka-K5 in natatabunan hininadampog. Okay? Oo. Now, ano ba chance ni patsara nga pagtarahitingan pagpaguran ka-K5 Edward? Yan ang adlaw hiton Biyernes, thanks God it's Friday. Nasiring didi. Niyan hiton baga mga alauna nga dahiton pagka alas 4, ang adat alas 5.
May da 50-50 nga chance ni patsara nga pagdarhitingan paguran. Magbabarubalyo ni Danay masirak, madalumdum, masirak nga kabutangan hiton na panahon mga GK5. Para nitong kasayuran hiton aton mga manmarati. Ano ito? Baga may mga lalabhan ba ka mo yan ng adlaw hiton Biyernes? Or may da ba ka mo mga humlaron pang humay? Okay, naglabay nga taon, naglabay nga harvest season. Kaya yan ha, on and off inin magiging sirak ng mga dirigod mga kapangusog mga kakifay. But siring ko pa, generally, magkakana kita in fair weather condition. Yan ang adlaw hitong Biyernes! Puro de los Todos! Anatong oras mga kakifay pala, 6:44 na. Oras nga ginpadanga tayo ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga otro nga nagpapahinom dumhayo nga magkakaderahin libre nga check-up itong Hulyo 20, di na maiha. Hulyo 20 nga da Hulyo 24. Alas 8 taga, tub-tub alas 4:30 itong kulub ngan pagka Hulyo 26. Alas 8 taga, tub-tub alas 3 itong kulub mga kakifad. Iga ko po niyo hi Dr. Carlito Balag. Hini nga libre nga check-up a Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Nga naimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan hining siyudad han Tacloban yan. Nga kundiin dito liwat niyo mapapalit mga ka-K5 inin mga dekalidad nga mga produktong herbal nga naglalakip han Mighty CD Alkaline Vitamin C and Klinika D3 Bio. Diri ordinaryo nga Vitamin D3 kami the Virgin Coconut Oil. Nga siyempre ang DTX 500 nga punuhin antioxidant. Dito gyapon niyo mapapalit mga ka-K5, ansikat na nga kape, pero may ubos sa mga parmasyangan butika. At doon kape nga nagagapi ka na, na-detox ka pa, DTX Coffee Mix. May pinugang nga dahon ng Ampalaya Leaves Extract. Diri, madubli na. May pinugang nga dahon ng Ampalaya mga ka-K5. May ada di sugar cane, ngan may ada chia seeds. Nga puno mga ka-K5 hinin anti-oxidant nga na mabulig paglimpyo ng aton digestive organ mga ka-K5. Ngayon dito gihapon ni mapapalit ang extend food supplement ang magpapakusog hinin mga kalalakinan. Labi na ko na kinanglang kan extra nga kusog mga ka-K5 kukulangon ito sa karoun kung ikaw inaka-extend food supplement mga ka-K5. Available gihapon ni nga mga produkto ang atanan ng mga branches and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nationwide. Yan sugad man ang mga parmasya ngan mga butika mga kakipay. Oras alas 6:46 na oras gin padang at ayuhan 5-7 Emporium ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton. Kakipay Edward kinagremedyo ka naman. Ano ni mo rin ni medyo yun ang kagahon hini na Biyernes. Thanks God it's Friday. Dili kita gawas pa ka remedyo, ginisang okra. Nakaon ka mo ginisang okra nga mapilit-pilit mga kakipay. Pagbilit sa stans, hinin okra mga kakipay. Pinadisan naton hinin 1 cup of rice. Sorry naton maubos ng 1 cup of rice. Ngan, nakaon ba ka mo hinin, ano ba itong tawag, hanira kaluto mga kakipaklay? Once in a while, na-remedyo gihapon kita mga ka-K5 in paklay. Once in a while, kay maram ka mo, inin pagkaon, nagahatag hinin kaupayan ba hinin aton lawas pat hinin aton panmurubuot kung kita inatutumanan hinin aton karuyag kaunon. But, permi kita na si ring, diriliwat pwede nga adlaw-adlaw paklay itim sura mga ka-K5. Dapat variety, but once in a while, siring pa indulge mga kakipay. Kay ano man baga pulos, hini nga ito pag pinakabuhi, pag pinaniguro mga kakipay, kung ba din natin kaunon, gusto kaunon, di rin natin makakaon. Kaon, samtang waray pa, di rin pa restricted ito nga pagkaon, hiton imo doktor. Kay at least pag siring hitong doktor nga ayaw na hini pagkaon, kay di rin makakaupa hiton imo lawas, at least nakakaon ka ani, nag-enjoy ka mga kakipay. Kontrahan waray kay ni kumaon tapos masering ay nito pagkaon. Kawari nga ni kumaon balita ito before. Pero kung nakakaon ka katapos pagdididan ka na pagkaon kay diri makakaupa ito ni Mulawas. Aw! Ha? Inin at least nakakaon ka mga kakipay man magrasa. Pero hinomdomi ha nga diri nga tanan nga mga magrasa nga mga pagkaon in masustansya.
by the mga simple la, barato nga mga pagkaon, okay? Dir ka nga ni kinahanglan nga pumalit kun ikaw mahilig magtanom mga gagipad. Didahay mo 1,000 pwede ka makakaonhin masustansya nga pagkaon nga diri ka magastos o kung magastos ka madguti ay la mga gagipay. Pipira bayot nagtatanong hauma. Puro de los pueblos. Bisa naman labaga tanglad, okay, sangig, herba buena, dulaw, or ano pa nga mga iginhahalo natin tunaton mga pagkaon mga gagipay. Pira bayot baga may tanong naman labisang tarong o kung baga okra, hangtak, opo. Bisan pa nga pangonsumo lang ang itong sobra, pwede ba kay baligya para may paralit kaliwatin ibang ang mga kinahanglano ni mga kakipay. Hagluag ngayon aton mga katunaan din niya sinirangan Visayas o Rabugos nga Pilipinas. Pero damot nakakaragla darahin kahubyahin ng mga tao mga kakipay. Oras alas 6:50 na oras gin padangat ayuhan JNT Express. Naglalaw makabalito nga kamo nagpaka-remedyo naghihapon niya ng adlaw ngan unti tong ayo ni medyo maghatag ng kaupayan to niyo lawas ha. Gadi kita hitong mga balita yan ang adlaw diri ni mo upay nga balita kay purbida magkakadahin na big time oil price increase sunod nga semana. Puro de los pueblos. Parang baga mo kumpira iton na oomintuhan hinin na presyo labi na hinin diesel mga gagipay sunod nga semana. 10 pesos gayod kada litro. Mahitungod hinin pagrangrang hinin naggyera dito Middle East habot nga iton Iran ngan iton Amerika ngan nadamit nadabi na inin mga neighboring countries nga kundi dito na himumutang inin mga military facilities or military installation, military bases hinin mga Amerikano nga gibobombaliwat hinin mga Iranian. So, mahitungod hini nga mga latest development, maguhugot kita itong aton mga sinturon kay every time na hataas hinin produktong petrolyo, presyo at produktong petrolyo, nagkakanit yung inflationary effect. Takay diri man nadudugangan itong aton income, itong aton man lagastos itong nadudugangan. Kay kita ka hinin presyo, hinin na pagtagakuryente mga kakipay, haros duble. Didiha K5 ang nahiuna namon nga bill na nakadala 55,000 pesos. Maram ka mo yan na kumpira namon baray dan sobra 80,000 mga K5. Haros doble ang napresyuhan kuryente hiniya na nga bulan mga K5. Darahin nga aging papatuman nga LLCC hiton mga generation company. Hini nakihimo ba mga K5 hinin na kuryente? Puro de los pueblos. Hapit 100% ang ginamintuhan han aton nakonsumo baraydan han aton nakonsumo nga kuryente. Orbida, kita adaw niyo iton iyo gihapon mga tagsa-tagsa nga mga bill nga nagkaabot yana nga mga panahon. Haros doble mga K5. Parehas gihapon dito balay mga K5. Haros doble ang ginamintuhan han akon kabaraydan ng kuryente. Pero ang sweldo, waray mag-uminto, parehas pag-uminto itong mga papliton ngan mga basic services. Puro de los pueblos. Kakulop, nagkadang katitirok ang mga taga-media, nagkadahin na Power 101 na conference ang National Grid Corporation of the Philippines. Iragin panhimuang, ang iragin diwarang itong na uminto, hinin kabaraydan, hinin kuryente. Nga igin papasa nga daha aton mga K5 nga mga tag-consumer ng kuryente iragin diwara nga may nirakalabutan or kung anuman nga kadugangan nga kabaraydan naton nga nakukolekta hiton mga electric cooperatives waray daw hiton nahingangad to haira kundi nahingangad to nga tanan ha mga generation company. Puro de los pueblos. Pero kahit problema ngayon kung naagi din at ira mga linya, mga transmission lines katapos di rin na-accommodate nga tanan kay problema liwat ini. Sanglit, to rin magpakianagod kay, you know, damo naman anakad to nga mga taga-media and available man ini later nga mga informasyon. Kay makuri man suluhon natin inin pa mag-interview inin press conference mga K5, but anakuha natin nga datos, amo to nira istorya. Waray o sa kasintimo nga nahingangad to ha NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, hining kadugangan nga kabaraydan hining kuryente nga ginkokolekta hining mga electric cooperative ha aton mga gakipay. Puro de los pueblos. Puro daw nahingangad tong atanan ha generation company.
kurbida no hataas inin presyo inin kuryente, hataas inin presyo inin produktong petrolyo. Ano na daw la inin sitwasyon, magiging sitwasyon inin Pilipinas, deralot inin nga gyera dito Middle East. Puro Delos Problems. Hay ba pa nga mga balita kakulop, nakaistorya ko ang Assistant Regional Director na Department of Science and Technology. May nakuliwat nakaistorya ang scientist hiton DOST FIVOX kay inin Philippine Institute of Volcanology and Seismology under in hiton Department of Science and Technology. May nakuliwat nakaistorya ang kakulop ng meteorologist. Ini nga mga ahin sa gobyerno nga adha ilarom hiton DOST, amin ni FIVOX. Aadagihapon itong pag-asa, hailarami itong DOST. Mga importante ini nga mga opisina itong gobyerno nga magpapanilipod na aton na panahon hinin mga kalamidad. Labi na hinin bagyo nga amo itong aton din hi, agsob nga threat itong aton pangabuhi din ni Eastern Visayas because of our geographical location. Aadi kita Eastern Seaboard hinin Pilipinas. Nga naatuba nga diha West Pacific nga dito na di-develop mga kakipay inin mga bagyo. So, kaya na nga bulan, inin Hulyo, gintitigam na natin inin Disaster Risk Reduction and Management Month. Yan na nga July. Ano ka-importante, Eduard, inin nga mga istoryahon nga imuman bagagintagan higayon nga mahingadayan, yan nga adlaw. Okay, inin bagyo, agsob kita bisitahon din hi mga kakipay ha sinirangan Bisaya. Sering ka pa because of our geographical location. Kumusta man inin mga intervention nga ginihimo hiton na DOST pag-asa nga makuha naton inin mas comprehensive, detalyado, okay? Harani hiton kamatuuran nga pagtansya ning kabutangan hinin panahon. Labi na panahon hinin bagyo mga kakipay. Kay kon it gobyerno na gastusin hundreds of billions or gumastos na in 1 trillion para mga flood control project. How about ang pagsiguro nga maprotehiran inin aton mga komunidad inin damong ang magkusog ng mga bagyo nga naguhulga aton pirmi diri labugos nga Pilipinas, labi na din na sinirangan Visayas. So, usainin akong amon na hingadayan na akong gindumarang interview kan engineer Richelle Sumbisi, okay? Inin meteorological officer inihiya hitong Department of Science and Technology hitong pag-asa hitong Department of Science and Technology kay may danira gin presentar nga bag-o nga application. Yan naman good nga panahon kadamaan hinin mga tao nakahook na kita ha aton mga cellphone. Diri alam man mag-abrik ka pa ito mo computer, okay? Ito mo laptop, or ito mo desktop. Kung karuyag mo mahibaruhin ng kabutangan din panahon, din hatakloban, haharo, haalang-alang, or din man nga lugar sa Pilipinas in real time. So alam man mag-abrik ka pa ito laptop, or ito mo desktop. Kadamban ha aton ng mga tao, ng mga Pilipino, nakahook na kita, din at aton mga cellphone, mga smartphone, nga pwede na natin ma-access in damo ng mga application. So, napakantungan ni kamuhit mga mumlay or huruygo, asay pa siguro inin application nga magahatag ato ng detalyado nga kabutangan nitong aton panahon, labi na panahon nitong bagyo mga kakipay. So, nahingadayan namo nito ni Engineer Richelle Sumbisi, kakulop dito hin usang katitiro ka usang hotel din niya Tacloban. Akong gihapon na kahibalagin usang scientist hinin the Philippine Institute of Volcanology and Seismology ngan amon na hingadayan parte hinin posible matabong linog mga kakipay di niya sinirangan Visayas. And yung tinatawag nga the big one nga di rila inin exclusive dito a Luzon or ha Metro Manila or ha National Capital Region. May dakita kalugaringon din hing mga fault line and trench nga sering hining ato nakaistorya nga scientist mga kakipay. Nga haira pagbanabana inhinog na ini nga posible gumios ini mga kakipay. Ngan maaram ka mo kung anod ka kusgon hining linog in the event nga matabo mga kakipay. Din ha ato na sinirangan Visayas maabutin sobra itong magnitude 7 sumubra pa.
mamay kalahiton mga gakifem. Ngan ini daw imposible nga magdurot hinin tsunami. Kaya itong kataas, itong tubig bangin, mas haro taas man tubig nga sumulod at downtown area or sumulod nga dahan mga komunidad. Hapanahon mga gakipay, hanap Bagyo Yolanda. Puro de los Pueblos. Nga pwede magdurot in mga landslide kay damot kabukiran naton din na sinirangan Visayas. Ano man ini nga mga lugar nga posible maapektuhan mga gakipay, nga ano't pangandaman nga ginihim ito na gobyerno parte hini. Yan. Atin ito na istoryahan na kakulop, ano, hininga scientist, hininga meteorological officer. Ngano po gihapon natin nga naka-istorya, Assistant Regional Director Rafi Mingote. Hiya iton Assistant Regional Director for Finance and Administrative Department. Iton Department of Science and Technology. Importante ini nga mga istoryahon mga gakifive. Para akon, equally important. Hinin paghataasin ng presyo, hinin petroleum products, paghataasin ng presyo, hinin kuryente. Importante nga paghingadayan naton, ton aton pangandaman, and anot aton magiging response, mag-ano kita. Hapanahon nga may damti aramot nga magkusog nga mga bagyo, labi na inin linog, kay dir inin na hisasabutan kung san o mananabo mga gakipay. Ngan kun diin ini pwede nga mahinabo mga gakipay. So kung sufficient ito natong oras, yan ang adlaw hiton na Biyernes. Paghihingadayan naton, ipapabati naton, ipapakita naton mga gakipay mining aton interview. And of course, itong report ni gakipay Carlo Arisgado parte na tabo nga Power 101 seminar or conference kakulop. Naging Dumara Summit Hotel hiton National Grid Corporation of the Philippines. You know, in an NGCP or National Grid Corporation of the Philippines, o sa inihiyang sector hiton aton sector enerhiya. Tikang hit nagihimot kuryente kung tawagon natong generation company sa noumabot nga daha aton tagsa-tagsa nga mga panimalay, aton tagsa-tagsa nga mga opisina, nga ng mga industriya. Ito nga kuryente nga natigang mga generation company, igin papaagi ito ha, mga transmission lines hinin National Grid Corporation of the Philippines. San o makadangat ang mga substations para i-regulate itong kakusog itong kuryente ha? Ha mga electric companies nga ng mga electric cooperative. Susugan ka importante. Itong role, itong National Grid Corporation of the Philippines, hiton aton sektor han enerhiya mga kakifive ha Pilipinas. Puro de los Pueblos. O sa ito hiton aton binabayaran dinha hiton aton mga electric bill inin tinatawag nga transmission charges. Ito National Grid Corporation of the Philippines. Ini nga mga struktura tag-iyan at gobyerno actually ito NGCP. Ugaring laki gin privatize ini gin paplit an para i-operate hinin mga Chinese. Mga Chinese at nagdudumara ito National Grid Corporation of the Philippines, okay? If I'm not mistaken, 60% ito mga C, okay? Ang tag-iya hinin SM ngan iba pa nga mga negosyo nira, okay? Hirat na kadara hinin na kontrata pag-operate hinin transmission facilities hinin gobyerno. Ngayon nga rin niya na National Grid Corporation of the Philippines. May danira partner nga nag-aatiman hinin technical aspect hinin operation hiton NGCP. Mga Chinese gihapon siguro nagtatag-iyan mga 40% hiton kabug-usan nga panag-iyahan hiton NGCP. So, para labaga masayo nito natin mga nanmamati, hininga mga importante kaupay nga mga eristoryahon mga gakipay. Puro de los Pueblos. Oras alas 7:03 na oras gin padangat tayuhan DTX sa Beauty Soap. Kampante ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap nga sugad man oras gin padangat liwat tayuhan Klinika Deo Fresh Deo Roll-On. Aton panhiro gan iyo mga irok nga waray aluminum content lugod may the whitening ingredient nga magpapabusag gan iyo irok diri lang magpapahamot magpapabusag ngan waray hini tinatawag nga inin makahiril or makamaratay nga chemical sugad hinin
Hinin aluminum nga iginbubutang ha ibang nga mga panhero ginin irok. Waray hini, may dalugod hini virgin coconut oil. Nga panmatay hatin mga bakterya nga nagiging hinungdan paggaadin baho hiton aton mga singit. Mga kakipay. Puro de los Pueblos. Alas 7:04 na nga siyempre. Hello kan Jeffrey morning, Ma'am Seni Madi, mo pa yung agahe mo. Ngayon, ibabahitan natin mga manmarati, but di rekompleto ni na aton programa, Forum de los Pueblos, the People's Forum, Kunwaray, and Chikala Portion. Kapod natin, hika K5 Kevin Shusana. Okay, ano chika ka K5 Edward, yan ang adlaw. Diri mamatay-matay, ini pang istoryahon, kan Bea Alonso, ngan kan inin Vincent ko, mga ka K5. Adi. Ex-boyfriend ni Bea Alonso. Magpapakasal na gihapon ha jowa hini nga aktres. Ginhulat lang ay ni Bea mga kakipay. Hino daw ini nga anay boyfriend ni Bea Alonso magpapakasal na gihapon ha jowa hini nga aktres mga kakipay. May da paghihapon balitang usapakan Bea Alonso. Bea Alonso ng Vincent Ku nagkuripot haira kasal. Nangaon ba yung hirap? Bisa naman labaga simple. Bisa naman labaga ordinaryo nga restaurant. Kahumanhan ira kasal. Kaya baga diritsyo man yung hirap nang balikan ira tagsa-tagsa nga mga trabahoon mga kakipay. Bisa naman labaga dito ira barbecuehan mga kakipay. O diri nga ni baga siupa o kung baga hupya mga kakipay. Pagawalin naman lira baga magpa-snack, magpa-meryendahan, baga nagsamaksihan ira kasal mga kakipay. Pinudot baga nasiring liwat nga Bea Alonso ng Vincent ko nagkuripot kunuhan ira kasal. Simple-simplihan lang ahawad itong kasal mga kakipay. Oo, pinakasimple good, adi. Hi Mariel Padilla nag-unfollow ha social media kanda Angel Luxin ng Ann Cortez. May tungod ba ini mga kakipay han era mga comment kontra kan Senador Robin Padilla? You know, Madam Mariel Padilla, dapat diri ka maging onion skin kay nakaasawa ka hin artista o sa nga public figure, nganya na senador. Kun may daman mga pagsusun, hiton imo kontra ton imo asawa, karauta kay tuyo man la. Nagpasipara si Robin Padilla nga sumulod hito na politika nga kulang hiyan hibabroanan parte trabaho nga ayagin sudlan. Puro de los Pueblos. Sanglit, dirit nalilikyan nga may ada mga basher, dit malilikyan nga may ada magkukomentaryo hiton iya trabaho dito ha Senado. Kay bisngan, inin mga ordinaryo lang ang mga tao, waray good mga hagtaas nga mga katungdanan. Ngan bisan nga ni nagbubuhat hin magupay nga mga buruhaton, may dalagihapon mga kakipeb nasusun. Kay normal iton, ako kinakarawat ko ganiton, labi nasugan ha akong hining akong klase hinin na trabaho nga, di rimanggod nga tanan na uyon iton aton gini istorya. It's okay because that's how democracy works. Waray kita katungod nga magsinusun, magkinomentaryo kung kita hindi rin makarawat hinin mga pagsusun. Or mga pagkomentaryo tikang hinin mga lihiti mga nagkukomentaryo or mga bashers man layton. Waray itong problema basta di kala malapos itong boundaries nga itimugi istorya, waray nakalabutan itong akong trabaho kay iba na itong hiyang istorya. Puro de los Pueblos. But kung may kalabutan itong akong trabaho mga kakipay, ayaw ka mga baraka 100% naintindihan natin itong nga kinakarawat natin itong kaysa rin ko pa amo itong demokrasya. Ngan labot la waray kita control hinin pan murubuot pan hunahuna inin panindugan inin panlantaw hinin mga tao nga namamati nga nagkikita aton ngan mahitungod nga waray kita ito era control di na tira pwede pugngan kun anot era karuyag nga ikomento or ipahayag kumbaga may mga ginistoryahan naton din niya kahanginan. It's okay. Ito, yung man lang. Kaya kung pribado lang kita nga tao, waray, ano, may masusun ha aton mga kakipay. Pero, bisang panganin yung pribado lang ang mga tao, mga kakipay, nagiging subject gihapon hinin mga pagsusun. Puro de los Pueblos. Sanglit, kung may mga pagsusun hinin nga aton, labi na ito aton mga politiko, okay? Ayaw ka mo pagin balat sibuyas. Kay usa ito, hiton, imo, pagpapasanon nga... Inin, ano ka pa hini? Problema ba hini para tiba?
hapanahon kung ikaw inusang public figure. Diba mga ka-K5? Oh, ayaw paging balat si Buyas. But sige, kay mga tao man la kita, di man doon nalilikan kayo nga kita nabibido danay. Nga usang aton pag inimpahayag itong aton pagkabido danay gina-unfollow naton inin mga kasangkayan or kakilala naton nga aton ginpa-follow. Or itong iba gin-unfriend mga ka-K5, gin-blah-block pa. Normal ito. Katapos pag unfollow, ma-follow na liwat. Katapos pag unfriend, ibabalik na liwat ang friend request mga ka-K5. And kahuman ka-block, iga-unblock na liwat mga ka-K5. Kaya nakakapinsar ka nga ay, kuan laad to baga outburst of emotion nga nabuhat kuan to kay... No, normal iton. But sirin ko pa, dapat makontrol naton iton nga aton mga emosyon, labi na kung kita in mga public figure nga nagiging subject on a regular basis. Sinin tinatawag nga public scrutiny and criticism. Pero kay asawa, good man liwat, ano, mga kakipay, badir iton na kalilikyan nga maugup ka kay asawa. Pero karauta, iton kamatuoran nga inin public figure subject in public scrutiny and criticism. Given na iton hiya mga kakipay. Oras alas 7:10 na nagtitikarisyo ni nga istoryahon parte ni nga Caldero Scandal hadon 2019. Han mag-host kita han na Southeast Asian SEA Games, ASEAN, Association of Southeast Asian Games. Nga kung din may mga questionable nga paggamit han pundo by the billions of pesos. Nga ang nagmangulo hadtong mga aktibidad ni Siana, Senador Alan Peter Cayetano. Nga ginuongkat ini nga investigasyon.

No nga dida pag istorya nga oong katon naliwat ining istoryahon na parte ining mga proyekto atong 2019 while only now. Ini ba in panarhog paghadlok kan Senate anay Senate President Alan Peter Cayetano. Pero si Ring pani Director Matibag wa ring ani ako magingarana nagreact kuno dayon mga kakitid. Ini ba in may kalabutan hito na politika nga kung anuman nga magiging desisyon hito mga Cayetano hindi nga impeachment trial kontra itong Vice President Sara Duterte mga kakipay? Puro Delos Pueblos! Ami to di dayto na dako nga pakiana. Why only now? Pero kaya ano nga mahadlok kaliwat Senator Alan Peter Cayetano ha? Kondidahan pag dumara niyo hininga proyekto hantong 2019 ha panahon pa ni Presidente Rodrigo Duterte kung waray man natabong mga anomalia. Kung waray ka man mag-abusuhan poder ng gahom nga ginhatag haimo nga magmangulo hantong nga mga aktibidades. Pati na ang paggamit han pundo, okay, para magkalinlain nga mga proyekto kay ano nga mahahadlok ka man, kay ano nga mababaraka ka man. Besan pa to. Ong katon itong kahiladman, kumbaga ano god, kumbaga waray god masisilip nga inin mga anomalia kay anong mahadlok ka man. Puro Delos Pueblos. Ngan kay ano, ngayon nalaliwat ini, nga adi, ininhira Cayetano, gintutuuhan nga mga supporter hiton mga Duterte. Puro Delos Pueblos. Labi na hini nga pagtaga impeachment trial. Yan namin, nagagagawas ng impormasyon nga may da mga proyektong agin patuman hatong 2019 nga waray do umagihan usual nga bidding process. May mga pinili, may mga pinaboran nga mga kontraktor nga nagpakadarahan mga proyekto. Pati nga ni ining cauldron nga an itsura bagan kaldero mga kakipay. In question liwat ang kantidad hadto kay nagabotin 50 million pesos. Puro Delos Pueblos. Oh, but tingkaihan hini 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7 years na! Why only now? Di ganun maliligyan nga mga kasiring inihira kayo tanong. Aging po politika good kami niyo. Puro Delos Pueblos. Ako ha, waray hitong duda, I have no doubt mga kakipay. Nga ini in may kalabutan hining politika. Nga ini in may kalabutan ito na hinanabuya ng political process and impeachment. Ang mga ganap, ang mga galawan han na mga Cayetano, mga kakipay. Ha? Diri iton kalilikyan nga may adah iton politika. It delikado hini kan Presidente Bongbong Marcos. Kaya baga, bagahin ko ang lahiya, bagahin nonchalant laba. Baga di rin nangingin labot, di nangikialam, di rin na comment. Pero di kita't maaram nga nag-iinor istorya ito nga amo yun nga mga tao nga mga nagkakaperwisyo aton birahin niyo kung ano't baga masisilip niyo nga mga inin batalhin eh. Di kita't maaram nga may medalag grupo nga nagmamanage kan na Presidente Bongbong Marcos para hiyain maging tinuod nga statesman. Nga kung talos, baga waray niya, baga pagdumot, waray niya, baga kasina, hini mga nabirahaiya nga doon niya administrasyon. Inin, ginpapabayan lang niya kay demokrasya man kita. Nga naadi kalmado lang niya mga kakipay. Di kita maaram, may nangyay ang Dirty Tactics Department. Standby ka lang, Mr. President. Trabaho lang ito yung mga trabahoon. Ayla pagin kombatant, ayla pag-react, ayla pag-whatever. I-maintain it, imo composure. Kami nat bahala hininga mga imo pangontra politika. Siring ko pa pirmi, wala itong question. Politika, may dagod hiton. Kay politika ini, ngat namulay, puro mga politiko. It's system man lang itong mga kakipay. Kung may ada rason para kakasuhan, ngan may damang ebidensya nga magpapamatuod hiton nga mga akusasyon, nga pwede ka mapriso. Puro Delos Pueblos. Or di ka man nga ni mapriso, inin magbag-o ka hiton imo mga bakdaw. Or magbag-o ka hinin im mga panindugan, hinin mga issues nga naka-apekto yan, hinin mga dumagong ang mga political personalities, hinin aton nasod Pilipinas. Puro Delos Pueblos. Hain ka ba mahalong lugar? Adto ka dito, or adi ka? Ano't imo baga magiging desisyon? Mapabor ka o kundiri? Uy, kumusta nga yan ang mga issue hadon 2019?
bagay imbestigahan ko no hiton NBI. Ito simple.

0: pila nga pagsiring nga ano, hinog agod. Mapuri nga panguntra inin administrasyon. Eh practically aadaha iya nga tanan iton gahom. Bispe kita sumiring nga may da, you know, iton legislative branch of government gaging ko kukomponer iton aton legislature, both houses of Congress. Biska pa sumiring nga iton executive branch of the government headed by the president and the senate president and the speaker ngan mga miyembro at kongreso, they are independent and co-equal branches of government, but it presidente paghihapon iton commander-in-chief at armed forces ngan iton Philippine National Police. Iya iton leader, iton magkalinlain ng mga ahinsa at gobyerno, ha ilarom iton executive branch, sugad iton Department of Justice, nga da ilarom iton NBI. Iton CIDG, BJMP nga nagbabantahinin mga priso ng mga politiko, sugad kada Rodante Marcoleta, nga iba pa nga adto payatas, Quezon City Jail, mga gakipay. Puro de los Pueblos. Bisan nga ninin ombudsman, ngayon ombudsman, untagin ko consider ito kumuusang constitutional body as an independent body. Pero hinumat nagtutudlog itong ombudsman para itong 7 years nga fixed nga term it presidente itong Pilipinas. Kay itong Judicial and Bar Council, igula itong nga nagre-recommenda, itong pwede tudlogon itong presidente, but it presidente it nagdidesisyon. Ngan iton aton Ombudsman Boyeng Remulla and dating nakada Executive Branch of Government Department of Justice Secretary hinin Marcos Administration. Puro de los Pueblos. Diri ba ito gagamiton? Bisan sumiring, you know, Ombudsman is supposed to be an independent constitutional body. But hino man nagtudlo ka iya? Iton na Presidente, iton Republican Pilipinas. Pati mga Chief Justice, itnatudlok mga kakipay presidente, Associate Justices of the Supreme Court, Court of Appeals, Tax Appeal, mga judges, nga di itong pinakahabubong posisyon itong huwis, pagiging huwis sa mga Municipal Trial Court. Itnatudlok presidente gihapon, mga public prosecutors, mga presidential appointees. Mamay kala itong mga gagibay, mga gahom hinin presidente. Makuri nga panguntra hinin presidente, mga gagibay. Sanglit, baga ano't iyo, baga hain ka mo, baga malugar hiniya na nga sitwasyon. Ay, naku mga gagibay. Alas 7:19 na, kagun may sala kagun man, gagibay, Alan Peter Cayetano. May da good man lalwat rason nga para baga mahadlok ka labi na kay nagdamon at nagkakapripreso yan ang mga kakipay. Ay, nako, sige, sa ano kita mag-take itong atong break. Hello, kan Jeffrey, kan Mama Zenny, hiya Rowena Chongson, hiya Rochelle, Sir Edward, mga Ingad Hirabia, nga Vincent Co dito na Chinatown, Habinundo. Mga Ingad Hirabia, nga Vincent Co dito Chinatown, Habinundo. Bangin liwat baga later pa, itong irahin ni pagpakaon, okay? Sir, andiri na o yun man lahain mo ang mga DDS. Labi na kung magkukomentaryo ka nga diri pabor ha iha ira idol. Ay nako, you know, amito itong demokrasya. Okay? May mga tao nga di na good mapawaring itong ira baga, mga kariagsig mo't ira pagtuo. It's okay. Kay iyo iton, okay? And kung inirespeto nato itong iyo mga pananaw, hinin politika ha Pilipinas, okay? Irespeto liwat niyo, inin akon or inin amon mga pananaw, di ba? Mapigwapito masumo Permanela Villa Alonso and Prime Water Lagunit adlaw-adlaw kay gulping sakripisyo na hit mga tao. Okay. Sige, well taken. He Andy Acevedo, good morning Sir Edward, mapasatot lakuhan ako Nanay Paz Acevedo. Didiha Burayan San Jose, salamat han pagbasa sir. He Pas Castro Verde, he Myra Humadjaw, morning po Sir Edward. Oras sa bugos nga Pilipinas. Alas 7:21 na babalikan natin ning ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Kabud natin ni Kakipem Kevin Susana, kamalang pipira nga mga pahibaro.
1: Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
3: Mm-hmm.
4: Checklist ata.
3: Aha.
4: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
3: Aha.
4: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
3: kay simintohon sila ni ini.
4: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
3: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
4: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
3: Naay problema.
4: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
3: Mga
4: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
3: Matud pa aning pagtuon, ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
4: Mao nang bisag sa matag adlaw pa ka gainom, kung pariho ang kagaw, wala dyan ay problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutanon dyan ka sa doktor kung kanos akalas nakainom sa antibiotic. Nya umingon ka itong niyaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na po ang iresita sa imo nga doktor.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
4: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
3: Nga naman, Dok.
4: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
3: Oo.
4: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
3: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
4: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
3: Oh, ngano man?
4: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang ug oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot kaing epekto sir GP.
3: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas ipadayon.
3: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligunian ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text tech kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: Sangkay nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Han ira bago nga schedule, han libre nga check-up. Tigam niya mga pecha, Hulyo 20 at Hulyo 24, 2026. Alas 8 na aga, tugtog alas 4:30 hatun kulob. Ngan pagka Hulyo 26, alas 8 na aga, tugtog alas 3 hatun kulob. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up. Han Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga naimungutang. Ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudan ng Tacloban. Permi ko dinumdumi nga health is wealth, nga prevention is better than cure.
9: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Ako si Celestina Cipara. 80 anyos na ang akong pangidaro niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas nga ni kaduha ni akmata ang akong mabati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
1: Ang istorya na Celestina Cipara han maupay nga benepisyo haiya lawas han DTX 500 para sa malinis na dugo. DTX 500 para sa marusog na tay. DTX 500 ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500 sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
12: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
1: Puro Belos Pueblo!
0: Onas mga kakibabala, 7:30 na balik ito nga ito na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adi kita ito na ito na Chica La Portion with the K5, Kevin Susana! Kumusta ka K5, Kevin? Ay, nako mga ka-K5. Or i-share anay natin. Nakuha mo na ang video parte sa Department of Science and Technology. Ka-K5 Jeff, may nagugin na email parte ng DOST and FIVOX and Pag-asa. Importante ni nga itong mahibaroan mga ka-K5, labi na inin partit pagtaga-bagyo nga inin pagtaga-linog mga ka-K5. Istorya ni nga scientist akong, baka nadlog akuhan na i-istorya, hining the big one, nga pwede matabo mga ka-K5 din na Eastern Visayas, nga ano kita kapreparado hining in an earthquake scenario. Huwag ang makaharadlok mga ka-K5. But anyway, niyan nalang natong tukibo rin ni kaya din ang atong ka-chika ka-K5, Kevin Susana!
14: Aadi na ang mga macho nga ang mga machika, ang mga lagaon pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Good morning, ka-K5 Kevin!
15: Friday na, mga ka-K5. Friday na, Biyernes na libo at waray
0: lasa. Waray ka ba makapiraw, waray ka ba mapiraw kagabihin pag sinalo ng tubig, ka-K5 Kevin?
15: Maupay kay inawas-awas kakulop.
0: O ngayon?
15: Ang kulop. Nakatirok ako.
0: Ano so, to baga unusual?
15: Unusual. Oh. Nga, naawas ganit kulop pero dire kakulop makusog-kusog ang awas ang kulop.
0: Okay.
15: So nakatirok-tirok ako. So yan ang aga. Waray na, okay na.
0: Okay na. Oh, naka, so both singon, nakatirok ka kakulop.
15: Nakatirok ako kakulop. Okay. So anyan ang aga. Wala nagpagbinantihan pag-awas. So, nakaturog ak tub-tub alas 3.
0: Ito!
15: Wala ka kay istorbuhin nagtuturo-turo.
0: Wala ka kay istorbuhan nagtuturo-turo.
15: Oh, so, okay. Nakakaturog gihapon mo pa kay nakaunom gihapon ka oras.
0: Unom ka oras inim katurog. Okay ka na unom ka oras.
15: Okay na.
0: Diri ka na baga pinipiraw din ni opisina.
15: Man yan, maabot gapito na yan. Kaka-endlip niya pag dinitag 30 minutos.
0: Ngayon?
15: Sinisiring ang mga power nap. Maupay na lang ako, nga nakakarokaturog kay mabiyahiyak niyan nga ito ha oras.
0: O ngayon?
15: Bisita ka anay kan Ermat.
0: Okay, kay, asyagan.
15: Mga pira na kabulan nga oray kayo magkikita, mga upat na.
0: Bado ka iha na ngayon ang kakipip-kipip.
15: Last na yung pagkita na mo rito pahan Semana Santa, Abril. Mga 3 months.
0: Malilipay ko dito yung nanay undit. Kaya makikita niya ang iya artista nga anak. Kaya hayo nga magburog to pamati ko. Ikaw gula baga nataganhin baga pribilihiyo nga mag-artista.
15: Correct. At tuliwat siya na hira Brad na una.
0: Oh, ngayon?
15: Kaya nagturya na hira nira grupo. Oras, Lapinig, Artitsi. O patira ka adlaw.
0: An mga piska, mga prosecutor. Opo, di prosecutor Bagunas.
15: Opo.
0: Genyasar.
15: Genyasar, gani fiscal mo disto.
0: Hilimwell.
15: Adherayana. Ambot yan ako naka-tune in Herayana.
0: Adot mga beach sira. Nagpakatupi sira madi.
15: Possibly. Possibly. And then, adto nyo na ng mamahaw siguro ha. Rose Hills Mountain Resort.
0: Orbida, oras. May dangay ang dito resort.
15: May daw.
0: Rose Hills. Rose Hills. Katapos, Damot Roses.
15: Ginngaran ang tag-iya, Rosemary.
0: Rosemary.
15: So ito yung makikitan dito ang kalubian, bukad, overlooking itong dagat.
0: Wow. Ano man, baga...
15: May swimming pool.
0: Pwede ba maipasikat ito yung mga kasiring pa nga usay ito?
15: May coffee shop.
0: May coffee shop.
15: Gindadayo ito nga ito tagay mga bungto.
0: Ha? E, mga taga-bungto, Eastern Samar.
15: Borongan, Dolores, Artitsi, San Policarpo, itira pagpahalibway nga pag-check-in.
0: Ito. Sige mo, pa ito.
15: Ato nang mamahawin yan.
0: Nag-live ini ngayon. Mga nag-live. Asya ganito ka-K5 Kevin. Inin, baga ako, amo tag baga naplaplanuhan gihapon. Naginuruharayo na kita ni iba'y mga nasod, but waray pa natin kasodo ng Eastern Visayas. Ito na ho natin din, hik. Kaya para itong iba, labi na inin mga foreigner, mga European, mga Amerika, mga American, you know. May nasiringgon nga itong Pilipinas is a paradise. Kung di rila damot kawatan mga ugaring paraiso ko no, pero damot buhaya.
15: Sigurado nga malipayon yan ni Piskal Yasar kay maihan na niya ginihinumutan dito ang Banagan.
0: Bago!
15: May manamon dito cultured Banagan.
0: Ano ito niya?
15: Lobster.
0: Wow.
15: Cultured. Blue cultured. Ito, blue ito ang color.
0: Ano't gipapakaon kay cultured?
15: Di ak sigurado kay ang nag-project ito ang LGU.
0: Wow. Na ano, natagpira ka kilot o sa kabugos ni Banaga?
15: Depende, may dadag ko, may dagunti. May da for export, may da for ngayon. Consumption lang
0: dito. So itong mga banagan, inin gin-design niya for export.
15: Yeah po. May da liwat pa ang local consumption.
0: Pan-local. Ano't mo opinga kalutin it? Baga tinutuon la?
15: Ay, iti ba tinutuon la? Iti ba sinusugba? Tapos baga may ginlalahid-lahid, di akit maharap.
0: Purbi na kakipeb-kebe.
15: Sigurado kung matabok liwat ito. May dalahanging bridge from the town. Hanging bridge nga to habasod o sa
0: okay.
15: Isla.
0: Okay.
15: At tuliwat din to ang hinatukan nga alimango.
0: Hinatukan nga alimango, poor bida ka, Kevin. Ano yung sasagol itong alimango nga hinatukan? Kaya kung nagahatok ako hinin masag, hinin ginbubutang ko malunggay, kamalunggay.
15: Wara nila ginbubutang nga utan, pero ada pa ang mga unodan silot.
0: Wow. So, labot lang nga may hatok, may da pa ang lubigod.
15: Oh, ang lubi. Oh. Ang
0: silot. Oh, wow. Silot, oh. Hinatukan. Marang-harang?
15: Medyo. Nga ada, ito dida nga, adit gihap ang face pandlahan bangus. Karang pagpasug ba, makuha dito
0: gihapon na iyo?
15: Dito.
0: Kurbidan.
15: Ginasisteran gihapon ito. So ito nga grupo, ginasisteran gihapon ng LGU. Pareha nga grupo, may kalugaringon nga kuhan.
0: Pakabuhi. Income. Nga di rin herbaga madadarahin, baga bayad, nga tag 500, 1,000 kada eleksyon. Kaya maupay man itong ira pa nga buhi. Nga gitagan man niran kabuhi, itong local government
15: yes,
0: unit.
15: So...
0: Okay, maupay. Ay, sana dali kita mga kapasyada, kaki Five Kevin.
15: Asya, damo din, region it, damo.
0: Ito. Damo, actually.
15: Hindi kita magiginaw.
0: Oo, amo at akbaga usang baga naplaplanuhan niya ng libuton naton inin sinirangan Visayas. Ingan i-kwan natin ba, i-explore natin, dirilat mga maghusay nga mga inin lugar, kundi pati inin pagkaon.
15: So, okay. Ma-assist ko yan ha, kung ano it kabutangan it kalsada from Santa Rita ng Taboray.
0: O nga, tama,
15: kakipit-kipit. Ikita ko yan kung ano it maintenance.
0: Katapos, ikwan na laliwat. I-post na laliwat
15: kung may damagakuhan.
0: Kung may damag-upay ng mga...
15: Kung may damagabatsi.
0: May mga batsi.
15: Kaya pag-uli ko na niyan Holy Week, mahamis ang Holy Week. Kaya ginpatakupan na itong Secretary Vince Dixon nga dapat at mga motorista kay Holy Week it maagi din hingatanan kinahanglan waray abaton nga batsi. Tinawad good man. Na iba na yung 1 hour.
0: You know, ako nagtotoo nga kung mga mag-upay mga visionary loon dito natin mga leader ng mga lokal nga paggobyernuhan. Dako nga bagay inin turismo.
15: Yun.
0: Okay? It will create job and revenue and inin pangabuhi inin damo nga tao.
15: Tingo,
0: okay? Dito. Basta lang at mga leader, visionary leader. May klaro ba nga direksyon inin panggobyernuhan ba? Okay? If it's 3 years, kaya mo man itong term of office inin mga local government officials, dapat matinatawag nga term-based. May if you intend to stay longer in politics, for example, gusto mo matapos tunin mo 9 years as mayor, may da ka term-based and you have long-term pang 9 years nga. Pag abot it 9 years, ano na kita din eh? Yan. Mami kalito. Gin-promote ba't local government unit ini nga para sa dahan dito eh? Yun na bulig ba't LGU pag-promote?
15: In fact, nahirit na pa si Muno dito.
0: Wow.
15: Kaya ito nga ni nga basod, may tida mga cottages.
0: O ngayon?
15: Oo, pwede ka dito magpahalayan.
0: May hurunan dito?
15: Ay, damit hurunan. Ito nga, awarit din ito nga basod.
0: Okay.
15: Ito tayo malito nga island.
0: Okay.
15: Pero may dito mga lodging houses, hotel sa oras.
0: O ngayon?
15: May da, ito nga Rose Hills Mountain. Damo anit ko anit dito nga mga rooms.
0: Ngayon?
15: As in, nga
0: available. Anay daw? Itong pakiana na si
15: may da dito Hotel Cleo. May da.
0: O ngayon?
15: May da.
0: Pero kung ba dito, inin, matatawag ba natin nga inin bayan inin hotel in matatawag natin affordable or
15: sulit.
0: Okay. Oh. Ano ini baga Airbnb
15: waray
0: bed dito, and breakfast
15: waray pa.
0: Pero pwede kang magluto-luto.
15: Pwede okay, okay. May da dito mga rooms uncompleto ang tanan.
0: Oh ngayon.
15: May da mga rooms sa Rose Hills Mountain nga.
0: Oh.
15: May da kompleto
0: pangluluto. So may merkado ka.
15: Oh.
0: Madara ka ni nga banag, mapalit ka.
15: May da ako nga ref dito.
0: Oh,
15: may da stove. Kompleto as in balay.
0: Ay, sige. Ikaw natin ini.
15: May da dito staycation.
0: Kay sugad hindi.
15: Pag apartment it sulod.
0: Oh ngayon. Every time you travel, baga ka nagbabasa ng libro actually.
15: Correct.
0: You learn a lot. Direlaton ira mga kostumbre, tradisyon, kultura, opunit ira mga pagkaon, and panggobyernuhan. Okay. So, Ayla, if we feature nato nito, haatod asenso rehiyon ko kakipay Kevin nga program.
15: Ito kakaupay itong may da mga destination na iyo kuwan, ito yung bungto.
0: Oo. Oh.
15: Di na ka mo magiginastuhon hin promotion.
0: Okay.
15: Kahit mismo, it na kanto, nagpo-post.
0: Correct. Madali na la actually yan na pag-promote. Kita ka, for example, didi hamay Hugos stop, didi hamay alang-alang, mag-alternate alang-alang ang itong Santa Fe.
15: Oo, ada dida.
0: Diba? Guti ay la ito nang unang nagbabalik yung bibingka.
15: Oo.
0: Iyan na, purbida taong na parking, may dananira, bulalo, may halo-halo, may buko pay, ubi pay, may ano ba yun? Kaya nakakaaginganig akito nida, nahapit ako.
15: Oh.
0: Kay namamati, nagkikita dana, inin mong tag-iya.
15: Oh, okay, okay.
0: Dito, sige. Okay. And kipipicturan nila itong mga prominente ng mga personalidad na nakato. Upload liwa tayo page.
15: Iyon.
0: Nakakabulig liwa pag-promote.
15: Correct ito.
0: Actually, mas madali na nga niya na pag-promote ka kay Pep Kevin, hinin mga establishment because of the social media, it's free and waray limit.
15: Oh, waray limit.
0: Waray itong rich. Waray limit. Ito mga taga-Alaska, taga-Russia, Ukraine.
15: Oh. Salit kung
0: mababaro ito mo kung kaunan.
15: Maupit iyo offering ito yung LGU.
0: Mm-mm.
15: It magpro-promote mismo ito ang mga naayon nga nakakadto.
0: Ito.
15: Di na ka mo magiginoo ulit LGU yung promotion.
0: Correct, kagay Pep Kevin. Ayla, papasadahon natin ito nga mga lugar, makatilaw katag... Banag, ha?
15: Banagan.
0: Banaga.
15: Banagan.
0: Ah, Banagan.
15: Lobster.
0: Lobster. Ah, ito ka na nagpapakakaunin mga sikat nga mga restaurant and by the thousands of pesos it imbab. Mga ito sa kabugos, baga pwede na.
15: Awo.
0: Mga natagpira.
15: Waray akin pagkakapakiana. Sige, kay pagkanto ko yan.
0: Sige daw. Itong ipapadis nga bahalina, may daba dito?
15: Ay.
0: Hauras.
15: Maupay't bahalina dito.
0: O ngayon, hauras.
15: Maupay liwa.
0: Ay dapat sugan ito nga, baga nagaharing na kamo kay Pem Kevin. Oo.
15: Ha? Maupay't bahalina dito.
0: Ngayon. Tama, kay itay payo. Kaya mo pa ito ko nagtutuba.
15: Yes.
0: Oo, oh. Anim tatay. Nga di kita tsika lang kay Pep Kevin.
15: Pero magritari, kita mang kita mahingalimot.
0: Uy.
15: Birthday ngayon bawas ni Madi.
0: Madi.
15: Madi Day Senwinsi.
0: Oh ngayon.
15: Birthday
0: ni
15: bawa.
0: Madam Seni.
15: Oh.
0: Okay, no. Happy birthday hai mo, Madi.
15: Adi hi Ma'am Cleofe.
0: Okay.
15: Ano itong teacher ha? Divine Word.
0: Divine Word Hospital.
15: Nasaring Madi.
0: Divine Word University.
15: Oh. Good morning. Mapag-greet na lang ko in advance, happy birthday.
0: Oh.
15: Kan sister, Zinaida Wenceslao, days in Wednesday.
0: Okay.
15: Buwas ito niya birthday, July 18.
0: Ang lagay, ganun na lang.
15: Oh, pero waray man ka mo program buwas, so yan na nala.
0: Mapag-advance
15: greetings si Ma'am Cleofe.
0: Badaw, happy birthday, Madi, ha?
15: Happy birthday.
0: Zinaida Wenceslao.
15: Oh, bangin, bangin may dadida halo-halo hakuan. Ha, Janice Wenceslao and Enterprises.
0: Oo.
15: Lagi unta.
0: Halo-halo.
15: Sergio.
0: Kay waray man kita din hibuas.
15: Oh.
0: Kay
15: Sabado man.
0: Sabado may da kami hiking haro urmok.
15: Oh.
0: Buwas. But pwede ni rig advance.
15: Pwede advance liwat it papansit.
0: Papansit.
15: Oh, diri man maraot.
0: Oo. Oh. Mga duha ka order. Di magas si 1,000 ni Ma'am Seni.
15: Oh, di. Balita, happy birthday, Mads.
0: Happy birthday. Happy birthday. Sige.
15: Ngan sering ni Kuan, ni Ma'am Cleofe.
0: Oo. Oh.
15: Malipan, parehas lang kunin hira. Ngan ni Airpat. Si Sir Greg Luwangko.
0: Oo, oh, ngayon.
15: Napirminan mamati hato. Good morning, Sir Greg. Good morning.
0: Sir Greg. Oh, mo pengagay mo, Sir Greg, ha?
15: Okay.
0: Hala, nga di kita chika. Oh. Sana matatapos ining aton episode kan Bea Alonso? Kay may nag-comment din, adlaw-adlaw na lang kung kamo kan Bea. Itong tubig ko, adlaw-adlaw niyo kung maray ahawas.
15: Eh di makurin matapos ka kan Bea. Pinagkakanit-kanit. Damot mga kuwan, damot mga pasikot-sikot hiningay kinabuhi.
0: Oh, ngayon.
15: Kuwan manggod, inin super sikat manggod, Bea Alonso, tapos bilyonaryo tiya na pangasawa.
0: Ito balito, kakipay bisan Kevin.
15: Bisan la pagkiro, pag-iristoryahan.
0: As, bisan nga net, ordinaryo lang nga tao, namamaritis.
15: Okay,
0: kasi ipatsugad hini kakipay Kevin.
15: Okay, kung baga, may da mapicture na ko nga nakiro siguradig mamaritis. Asay pa biya.
0: Uy, oy ti uli ka ngayon kuya, takay ang pasalubong nga maning ang pinyato haburay.
15: Sering, inin to ka nagsiring?
0: He Bingas Cordero.
15: Oh, aton na. Aton Bingas.
0: He Dennis Bautista, good morning Sir Edward and Kevin. Okay. He Wilfredo Montaño, morning Sir Edward. Angay man la ito kihaan or investigahan, di rin man makahulat kinukontra ni ra gobyerno, dapat makahulat hira panahon presidente pa BBM. Okay.
15: Adi Ma'am Cleofe, salamat na batian ko. Igre-reply ko na lang ang tatay.
0: Oo. Oh, oh.
15: Kaya naka-TV pa hiyaya na ada. Okay, TV ito. Okay, okay. Sige,
0: okay. Nasiring Alberto Mauring, good morning Philippines. Watching from Naval, Biliran Province. Welcome another price hike. Put bida tag 10 pesos. Oh, 10 pesos. I mean to diesel.
15: Masobro 10 pesos it increase next week it diesel.
0: Ay, gino, mapapandiesel ako sa iyo ka K5 Kevin.
15: Basta kay magpipipilin yan ang weekend.
0: Amo na. Dik mahulat itong weekend kay na dan halabay itong pila.
15: Asya. Totoo. Basta magpipilin at mga gasolinahan naliwat ini kay sobra 10 pesos it
0: is sobra 10 pesos. Matag 80 naliwat ini sobra 80 itong liter diesel ka K5 Kevin.
15: Hagoy, hagoy pastilan.
0: Ipresyo itong baray dan itong kakabaray ng kuryente, haros duble ang yan nga billing mga kakipay. Yan ang habulan.
15: Patay na kita hini.
0: Ay, nako. Igin papagilan natin yung bagakarag tatawa, ba't ang tinuod nga istorya, damot at mga kabugtuan nga mas makuri haaton itong kabutangan darahin nga sitwasyon, kakipay Kevin.
15: Hala, hindi kita.
0: Hala, sige, kabangin la. Oo, so, sige.
15: Bakit kita kulangon yung oras. Katapusan pagkasal hinsibil ni Rabea ngan Vincent.
0: Oo.
15: Adi diritso nagdako nga pakian nakakulup.
0: Mm.
15: Tinuod bang it masunod hin pagpakasal hira Dominic Roque ngan Su Ramirez?
0: Ito.
15: Maro naman kita ng Dominic, an ex-fiancé ni Bea.
0: Fiancé good. Kikaraslun nagtura.
15: Karaslun nagtura ng February 2024. Tigda lang ang nagbulag.
0: Balito.
15: Agoy. Kahuman kumpirmaron ni Bea nga nagpakasal na hiya kan bilyonaryo Vincent ko.
0: Vincent ko.
15: Nagsasarang yan et chika.
0: Ngayon.
15: Nga nagplaplano nagihapon hiradom ngan su han ira wedding. Bad.
0: Amo ni hirang a picture.
15: Oo, kay nakikigistorya na kuno hirit mga wedding and event supplier. Oh, may nira picture na nakikigistorya in mga kuwan.
0: Diri harumamay pagpakasal kung makuha kahinin mga event coordinator, supplier, etc.
15: Oo, kayo nakikigistorya mga supplier. So makikistorya ka nga ni ito.
0: Mga supplier.
15: Oo. Pero, nasa ring didi, nga adto ko nung pakikistorya ni Dominic Nganso, kay para ito nit birthday.
0: Kang okay. Kanay birthday.
15: Ira nga duha kay parehas kay nit pizza at ira birthday.
0: O ngayon. Baga hingin ko ang gudin ng tadhana nga.
15: July 20. Ira birthday Lunes.
0: July 20?
15: Kikitaan ko daw tak email niyan. Bangin na invitation hindi. Kay warak pagkakapaginan. Baba.
0: Bangin naman kita malipat hindi nga. Warik kita sabot nga. Nagpipinasamuha kita nga.
15: Kumbinado kita. Ano daw kikitaan ko tak email. Bangin gin message sa kininikuan. Gin padanan ako yung kuan.
0: Ano hindi may naman nira cake? Ini nga picture.
15: Badaw. Diri man liwat ko na imposible nga magpakasal na ini nga duha. Kay ira na tagin pahayag ganha di nga dakwet ira paglaom nga ira gin aampo nga hiragod it itinadhana.
0: Ngayon.
15: Muda ako.
0: Ano daw lang kung baga parehas good man kung pagparehas lang yung birth, yung date of birth nga inin baga gin tadhana ka mo ka K-5 kid.
15: It iba, may dito nagkakaparehas.
0: Oo.
15: Ahan-ha, digin, pakianhan ni Kuan, Su Ramirez.
0: Oh.
15: Oy, ma-30 anyos ka na iday.
0: Oh, ma-30 na ngayon.
15: Oo, yan nga July 20.
0: Oh.
15: Sering niya, handa na akong magka-baby at maging mommy.
0: Ito, kakipay Kevin. Kaya ni nga mga klaseng tao, baga dinumero itong baga mga ganap ini.
15: Oh,
0: galawan ba? Inin nakaplano hiya, diri kay baga rabak-rabak la.
15: Damo na kunak na himo na kinabuhi. Sering ni Suhin Akidad. Salit gusto ko nang maging nanay.
0: Oh.
15: Katulad ng nanay ko. Ngan, maupay ko no, kunya na ako magbuburod, kay may dahiton oras parit babae nga edad.
0: Okay.
15: Na mas maupay ko na ka magbuburod.
0: Oo, oh. Kay nalapos na nga ni nalalapsan, nagigin makurit pagburod, nga nagigin delikado ka kay Pipe Kevin.
15: Oo. Oh. So, posible nga er nagihapon inigin plaplanoon. Kay sering niya, kung ihahatag haakon, uray ko plano-plano, sering niya. Kung ihahatag haakon, okay.
0: Biraguda yun, karawat, karawat. Kung baga may magduhol, karawat.
15: Sige, basta naki... Pero nga itiya pagkita kan Dominic, nakikita ko how he is with his family.
0: Ngayon.
15: O nga, close itiya pamilya.
0: Okay.
15: Iya, alagang-alaga, patit mga umangkon. So, maupay ko nit kasing-kasing as a family man hit akon pagkita ni Dominic.
0: Ngayon.
15: Salit, ready na ko hiya to settle down and to have a baby ngan maging mommy.
0: Ito.
15: Salit na mo nagkagawas ka mga hurub-hurub. Amo ko nung nag-apurahi, biya pagpakasal.
0: Kay?
15: Kay bangin ba iunhan ni Dominic?
0: Given.
15: Bangin ko nung mayunhan, nakahiring ni biya nga nagplaplano na. Wow. Sering gintawagan ko nung ni biya, Vincent. Vincent! Pag-reconcile kita! Pagpakasal kita! Bisan walay damo nga seremonyas!
0: Kevin.
15: Kay Adi Dominic, bangin pag tinawaan ako nga ni mo boyfriend ni Ona Lugo, dahil mo pagpakasal, ikaw na on siya mi. Totoo nga mga intriguer.
0: Diba, sa dodo ko rin mo tatapos nga, inin, kandi Alonso.
15: Inusuman. Labi, susuman ganit para pamatik. Kung, pero may mamimension ni Vincent ko.
0: Oo. Oh.
15: Siyempre, pag mention ni Vincent ko, bisan din rin natin lawason, ma-imagine ng prime water.
0: Nga wari tubig.
15: Tapos magpipinamatik ka kan Vincent ko, tapos dinaawas at gripo.
0: Okay, Gino. Opo, din yung mamamaldisyon ni
15: Biya
0: Alonso ini kay kaparte ni het pamilya.
15: Oh. magsalida nga nin pelikula din ni Biya Alonso. Damit magkikita ng oray karigos. Ira protesta. Magbibidyo. Biya, live kami, manonood kami ng pelikula mo. Hindi pa kami naliligo. Dahil sa mister mo.
0: Okay, Pipe Kevin. Anay, Helimwil Gazita. Shout out pa rin Kevin. Itak ginuhulat nga kaslon ni Alex Yala ngan ni Eman Bakusa.
15: Ibaliwat ini.
0: Hi Alex Yala ngan ni Eman Bakusa. Ito nga ho Pipe Kevin.
15: Taka hi Alex is very eligible. Single and eligible.
0: Bata pa, 21 years 21. Old. Pero nag-matured na siya kitao. Nag-matured na hiya kitao ni Alex Yala.
15: Anyway,
0: okay. Sige lang. Kaya kung
15: magpipinasirak.
0: Kaya kung herat baga magkakaayon na ni Eman, Bakusa, why not?
15: Why not?
0: Jesus, tawaray okay. Kay Kevin.
15: Mga kuan man hera, mga single.
0: Oh, basta daw lang magkakaayon lahira.
15: Magkakaayon
0: na. Basta magkakasabot hera. Basta waray
15: magkakasabot kan waray. Magkakasabot kan waray sabit.
0: Ito, kay Pipe Kevin.
15: Makabit.
0: Okay. Sige, next item.
15: Kuripot mang ko rin ni Biya nga ni Vincent.
0: Bangin laliwat, baga madidelay pa itong grand nga.
15: Ano it, kung din hatakloban na late itong kuripot? Sige, daan ang termino.
0: Kuripot,
15: ano yun? Boxer, o sa'yo katawag. Boxer.
0: May dito ibang term.
15: O, boxer. Hamon, ha oras, kuyi.
0: Kuyi.
15: Pero di dahi purlos, ibit kuyi.
0: Ngayon.
15: Hindi nalang mag-i-explicar.
0: O ngayon.
15: O basta din to amon, kuripot ka nga ni, kakuyi nim.
0: Ngayon, kakuyi.
15: Oo. Oh.
0: Di ba tumaraot, basta nalulugar la.
15: Oo. Oh. Pero di dahi purlos na pit nga side, ibit kuyi.
0: May maaram yun ni prosecutor Bagunas kung kuyi. Kataka din man hiya.
15: Tihik, ada din itihik?
0: Tihik, pwede. Oh,
15: pwede tihik. Pero may dapat masalarom nga.
0: May dapat. Kuripot. Sige daw. Yan at mga namamati. Pis-pis!
15: Pis-pis!
0: Ito!
15: Yon, pis-pis!
0: Tama! Oh. Amo ito, Mellow Great Manunis.
15: Oh. Yan. Kaya dito ha.
0: Pis-pis! Pati candle red. Yeah. Adi, nagkikita aton. Pis-pis! Pis-pis, kuripot, tihik.
15: Dito ha, ano man, kumusta mo na ni pagkanto niya birthday? Jesus, kay pansit man la, maaram ka na mga gikukuyiit.
0: Gikukuyiit. Pis-pis ito. Pis-pis. Agi, agi, Kevin, Kevin. Gikukuyiit. Urbida.
15: Inin, hiyala naglugaring pag make-up haiya.
0: Oo.
15: Ibiya.
0: O ngayon.
15: Hiyala naglugaring. Warinigo po na niya glam team.
0: Ngayon.
15: Hiyakula ko nung naglugaring.
0: Pero kay, siyempre, kung ikot naglulugaring, kwa muna, maintain muna ito nga, kumbaga kombinasyon, itong ikibubutang hayo muna mo nga, diril wat sobra.
15: Kay
0: hingka
15: kadakmul.
0: Kadakmul nga. Di ka na, anay, ikaw ba ito? Baka nag-iba mo na ni Mitsura.
15: Iba mo na imo profile picture.
0: Oo.
15: Pipikil. Pero kay bisan ganit diri mag-makeup. Bisan diri mag-makeup si Bea Alonso. Baad na. Natural nga. Kamaan niyag. Tapos, ang era wedding cake.
0: Oh.
15: 3,000.
0: Pesos?
15: Oo. 3,000 la. Naghatag yung clarification ang bake shop. Ito.
0: Ito nga just married?
15: Oo.
0: Pero mahal na gihapon ni 3,000. Parang sugod lang ito, single.
15: Kay Bisan pagad kay knowing Vincent and Bea, mga millionaire.
0: Maram ka mo, inin mga rico logo. Mm. Amo inin mga kuwanin ng kwarta, tihik. Maram okay. Mira gumamit inin kwarta, tipaunan nira paggagamiton.
15: Ito nga rilo. Gin-examine ito ang mga netizens.
0: Ito nga rilo ni
15: Vincent.
0: Vincent.
15: Half million it price ito. 400,000 plus.
0: O oh, ngayon.
15: Nangalimot lakan brand.
0: Ngayon.
15: Oo. Kuan, Swiss made.
0: Swiss made.
15: Oo.
0: Okay.
15: Nga rilo.
0: Ito pero kung, barato pa nga nito. Kay minatag 1 million nga mga Rolex. Sobra pa nga ni Rolex.
15: Amo ko nung
0: Omega.
15: An cake maker ginkantugod man ang mga netizen. Ira man nasabtan ko ni Nimo an shop.
0: Oh.
15: Nagsiring dito an in charge waray haamo just like ordinary days, ordinary orders. Amo lang ira nakarawat.
0: Okay.
15: Waray nagsiring parehin hit kasal ni Vincent ng Bea.
0: Okay.
15: Butang ila hindi
0: just man. Lang ay, ang baga ordinaryo lang ay.
15: Oh, may laki na tong tao.
0: Purbida.
15: Oh, so waray ko nung kami.
0: Purbida itong mga netizen. Ano? Ira gayod gin.
15: Oh, magdoroto.
0: Mamay ka. Lapati ang rilo. Ginkuan ngayon, 400,000 purbida. Ano na't oras ini? Kung baga pares at oras, ini nga rilo.
15: Oh. Pero kay, ira ganito ang kaboroton. Sigo, may daman ito. Paghulat ka mo hitamon church wedding, masaring ito. Kaya ito, amon liwat ka mo.
0: Ito ka kipin, Kevin. Dida.
15: Bonggisius.
0: Bonggisius ko dito.
15: Aditin han ira kasal, han ira reception.
0: Oh, nag-reception.
15: Nag-reception. Pinili lang ang mga kuhan. Pero may nakaka-observer, tika kang pagkasal ka dan reception, it is smile ko ni Vincent bagang pirit.
0: O ngayon.
15: Pinirit.
0: Kaya ba ang inliliwat personalidad na liwat niya talaga
15: baga
0: ito?
15: Baga kung Bea light kuan ito, nalitawag ito.
0: Expressive.
15: Oo.
0: Baga oo. Kaya baga sige ito kuan. Sige baga, sige haruhamlag. Haruhamulas mga kakipay. Ni Bea Alonso kan Vincent ko. Or bangin, kay kadaman ng mga kalalakin ang kakipay Kevin. Dirito hiya tinatawag nga expressive.
15: Oo ngayon.
0: Hiton irrepellings.
15: Okay.
0: Oo. May dalit mga pamaagi.
15: Okay.
0: May amo gapit mga kababayan, may mga babae nga anay daw, kung maon ba kinin, naruruyag ba niya ako, baga diri ko man feel.
15: Okay.
0: Pero ngayon, diri lahira expressive, hit ira mga feelings.
15: Kasiya, may himo kayo.
0: Nasir ng candle red, waray ada ikbarayan pagpa make up. Hit Jeffrey Legs, halag, hit gikukuyihi it. Ay, Gino. Ano ito nga nakabutang? Unmenu?
15: Oo, oh, unmenu ito.
0: Simple lang ka, Kevin. Waray ni gumastos nga nihin mga 50,000.
15: Possibly.
0: Oo.
15: Pero kay perla katao, sakto gan. Waray nga ata na mag 30 persons nga iragin kumbina.
0: Kung good line ang mga suok, good line ni mga kasangkayan and pariente.
15: Mga waray kita kumbina, ha?
0: Uh-huh.
15: Kay maritis kita.
0: damot istoryahon ni Ninira panguling at tagloban. Ay gamot gagad.
15: Nagsaring TV ayaw taan ay pag kumbidahit nga ako na adapteron. Kay bisan ko pagbawala na wala niya.
0: Sige, last item. Okay, game again. Anong oras? Alas 8:01 na kagipaim, ha?
15: Oh. Tamo na, nagugubanin nga mga politika, exchangein mga opinion, iton ka magsarangkay. Again, unfollow na ni Mariel Padilla, ani mga kasangkayan na showbiz nga hira, Angel Loxin, Pukwang, ni Ann Curtis.
0: Anong ira ni mga specific nga comment? Diretso ba parang adto kan Robin Padilla?
15: Hey, Angel Loxin.
0: Angel Loxin,
15: ah, basahan ko. Direct tagod nga, nagsiring, oy, kuang ka man ngay, ah, nag-amin nga komunista ka.